0: masasabi na may pumasok na pera, ito yung nakadeklara sa SALN, at ito ay galing sa legitimate sources. Sa lahat ng nagtatrabaho sa pamahalaan, yan ang isang fundamental na requirement mula sa mataas hanggang mababa. Kaya I do not understand now kung paano ito lulusutan ng mga legal team ni VP Sara.
1: Mm-hmm. Okay. So, importante po talaga dito na bigyang bigat din yung mga ipinepresenta po, kumbaga, ng mga paper trail.
2: Mm-hmm.
1: Hindi ito pwedeng magsinungaling, hindi mo ito pwedeng iset aside bilang senator judge or tayo bilang mga mamamayan na nagbabantay po sa paglilitis na to.
0: Absolutely, Heidi. No? As a matter of fact, kung iisipin mo, parang nag-backfire yung decision ng ilang mga, siguro, yung kanilang pagpiprevent na mag-testify si Senator Trillanes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, while it's true that Senator Trillanes did a very good job at exposing these things, even before, matagal nang sinasabi ni Senator Sani yan, ano? Ang magiging fundamental na challenge kay Senator Trillanes would be his personal knowledge.
2: Yeah.
0: No, yung kanyang standing. Hindi mo pwedeng sabihin 'yon sa mga opisyal ng bangko. Hindi mo 'yon pwedeng sabihin sa galing sa AMLAC. At hindi mo 'yon pwedeng sabihin dun sa mga nagmamay-ari ng insurance, because alam nila at they have the official authority. So hindi sila mga wala silang mga political baggage, ika nga. And so, there is a heavy presumption of regularity sa mga sinasabi nila. Ano naman ang mapapala ng BPI, ng PS Bank, ng Security Bank kung magsisinungaling sila in favor of the government or in favor of any person? Siyempre, magiging negative ang impact niyan sa kanilang mga negosyo. And so, yung mga sinabi kahapon, it carries with it a heavy presumption of the truth. And in fact, wala nga ano, I don't think there is even an attempt to say na hindi totoo yung mga bank accounts na yan. Dahil alam nilang hindi magsisinungaling ng mga bangko tungkol doon.
2: Mm-hmm. Bishop?
3: Yes. Sa bagay na ito, aantayin nilang natin kung paano gagawin ng depensa
2: mm-hmm.
3: dito.
2: Mm-hmm.
3: Parang sundan ang susunod na kabanata.
0: Ano, correct yun na Bishop, no? Kaya lang, siguro kung titignan natin dito from a technical point of view, nagsishift na ngayon yung duty para mapakumbinsi yung taong bayan na wala ka talagang ginawang kasalanan. Although, you know, some people would say that the presumption of innocence stands, that there is a heavy burden on the part of the prosecution to prove its case. Kaya lang, nagsishift ngayon eh. Dahil sa nakita natin, ang bigat-bigat na ng prueba na naipresenta ng prosecution. Duty ngayon. Kaya tignan ninyo, if you're very good at, ano, at reading body language, napakahirap talaga ng trabaho ng mga abogado ng VP ngayon. Hindi na nila malaman kung saan sila hahanap ng depensa. No? Of course, they poke holes on the testimony one way or the other. Tinuturo pa nga yung matandang Duterte kung tutusin kaawa-awa dahil wala na silang naging ibang choice kundi ituro siya na kung meron mang... I was really surprised yesterday, no?
2: Mm-hmm.
0: I've been working with the government. I've been studying government for a very long time. Kahapon ko lang narinig yung technique na ginagawa na magbabayad ng manager's check. So, I think, and then para pagdating ng December 31, lalabas, wala yun sa assets mo.
2: Mm-hmm.
0: So, it's really an attempt at concealment. Mm-hmm. So, to me, sabi ko nga, they've turned it into an art form. Kasi bago yan. To be honest, bagong modus na narinig ko yun kahapon. Bago yun. And yung creativity talaga ng mga Pilipino ay... unlimited. Kaya lang ang masama dito ay ito ay work around para doon sa making sure that public officials are accountable to the people. And to make matters worse, no, if I may just add, remember, ang branding ng mga Duterte even before the time of President Duterte pa ay clean, anti-corruption.
1: No
0: whiff of corruption. Pag ikaw ay na

0: Just a simple whiff of corruption, tanggal ka. How do they explain this? Anong kapaliwanagan dito? Kawawa yung mga taong mga naniwala at ang matagal na panahon na yun ang pinaninindigan ng mga Duterte.
1: Nakalimutan mo din yung ano, simpleng pamumuhay. 'Di ba trademark din po nila 'yon?
2: 'Yun nga sasabihin ko eh.
1: Mm.
3: Yung pag hindi naman necessarily masama na marami kang bank account, 'di ba? Ang tanong lang talaga hindi nila na-declare sa salin. Kasi ang alam ko, talagang kapag maraming pera ang isang organization, binibiyak-biyak yan para kung magsara isang banko, hindi lahat ng pera mo nandun. Eh ito, ang talagang hindi issue dito per se na marami silang account. Ang issue dito, bakit wala sa salin? Para maklaro lang natin sa ating tagapakinig.
0: Correct.
2: Oo.
0: Tama yun, Pastor. No? Sorry.
1: Go ahead, Podin.
2: Ang isa pa, how will this affect yung tagal no ng impeachment na ito? Hindi ba ang komplikasyon nito lalong tatagal? Ano palagay mo diyan?
0: Well, yun sa unang tanong no, talagang hindi problema yung maraming account, Pastor, no? Hindi yan issue. Ang issue dito ay bakit hindi mo dineklara? Having said that, tayo naman ay may mga bank account din. Ako, I am a government employee, dinideklara ko yung mga bank accounts na yan. Pero, mahirap ding, it's also a red flag kung napakarami mo namang bank account, 20, 30 bank account, ang hirap naman ding ipaliwanag yon. Siguro kung mga 5 bank account yan that you use for specific purposes, baka magkaroon ka pa ng paliwanag. Pero kung 30, medyo ano na yan, red flag na yan. Ano? Ngayon, yung katanungan naman ni Bishop, lalo ba itong tatagal? I think, alam naman ng prosecution, yung tinitimbang ng prosecution nito, yung kanilang kaso, no? Kung whether they will continue giving the details of the case or they will already put a stop to it. And I think, balance yan. Remember, they already made a decision to drop the article of impeachment concerning bribery. And I think it was the right decision.
3: Okay.
0: Kasi if you prolong the case further, baka people might lose interest. Eh, I think now they're already going for the jugular. And they're in a very good position to do that. Remember, hindi pa tapos to ha, kasi magkakaroon pa ng turn yung
1: defense.
0: And they'll need probably maybe a month or two, a couple of months para i-presenta yung kanilang kaso nila bago mag-desisyon. I think the realistic assumption, and I think it's also best for the country, if we finish these impeachment proceedings before Christmas. Kasi unang-una, I think, from the side of the prosecution, they don't want this to linger on until next year. Dahil, alam nyo naman ng Pilipino, hindi ganun katutok dyan sa mga yan. And kuminsan, pagka nagpapasko, nagbabago ng temperature at saka masyadong nagiging maawain. Kaya I think, you know, it should complete its task before the end of this year. Before Christmas, in fact.
1: Dean, dahil sa ganyang diwa, at doon nga sabi mo kanina, napaka-damaging no mga na-reveal kahapon, yung mga reports na galing sa banko at sa insurance companies, would it be best po ba na mismong ang VP ang maupo na doon at magpaliwanag na? Kasi nga, ang nababanggit nga po kahapon ni Attorney Poa, di matandaan ng VP kung meron nga ba siyang mga bank accounts dito sa, let's say, sa Julia Vargas. Ano? Tapos, recently po, tungkol sa conflict of interest, sabi din ni Mayor Baste, hindi naman niya alam na shareholder ang kanyang ate doon sa GenCorp na meron pong kontrata sa lokal na pamahalaan ng Davao.
3: Pero palagi
1: Davao.
3: Nasasabing walang alam.
1: Opo, no? Yung ganun eh. So, best po ba na ang bise na po talaga ang mag-explain para sa kanyang sarili?
0: Alam mo, Heidi, sa atin, bilang mga taong bayan, syempre, we want to hear her side of the story
3: of
0: in
3: course.
0: An official
3: mm-hmm.
0: in an official proceedings, no? Hindi lang yung mga press conference. Gusto nating marinig from her. Pero kung ako ang depensa, mm-hmm. kung ako ang defense lawyers, that is the last thing that I would want.
3: Mm-hmm. Oho.
0: Bakit? Lalo na, ano sasabihin ni VP doon? Hindi ko alam yan. Under oath, magkakaroon pa ng dagdag siyang problema after this. Kasi parang ang hirap naman paniwalaan na lahat itong mga bagay na ito ay nangyari without your knowledge.
3: Mm.
0: Diba? So kung hindi mo alam yan, meron din yung negative implication sa kanya politically. How can we entrust you with running the country kung itong mga basic na facts na ito, hindi mo alam? That is being done to you by close members of your family. No? That's one important consideration. Kaya I am sure the defense will do its darn best not to allow the vice president to testify. Dahil okay yun kung meron kang malinaw na depensang gagawin. Eh. Hindi ko yan nakikita at this particular time, Heidi. Although, as I said, syempre gusto nating marinig from mm-hmm. her, but I doubt it if the defense would allow it to happen. Lahat ng klase ng motion gagawin yan para i-block yung possibility of VP Sara testifying.
3: Din, ang isa pa, mukhang manganganak ito eh. Kasi yung sinasabing tumatanggap from mainland China, di ba, na kapag ikaw, government official ka, pangalawa ka sa pinakamatas, tas tumatanggap ka ng
1: pondo,
3: donasyon mula sa isang foreign government na may issue rin tayo. I think ang National Security Agency nag-iimbestiga na, no? Mag-iimbestiga na rito sa issue na to. Sa tingin ninyo, may mga can of worms pa mabubuksan dito sa issue na to?
0: Well, alam mo, isa sa mga pinaka masakit, no, na discoveries dito sa impeachment case na to. Bakit masakit? Kasi pwede naman tayong magtalo politically.
3: Mm.
0: Lahat tayo, we have our own preferences and that's part of the democratic process.
3: Mm.
0: Pero sa dulo nito, dapat ang bandera natin, iisa lang. Team Pinas. Team Pilipinas lang tayo eh. But you have here a situation where the second highest official of the land is supposedly having connections with an enemy, with a country with clear interests that are not aligned with us, no? And alam kasi natin to, Pastor Heidi and Bishop, na talagang ginagawa yan ng establishment ng China using their United Front Works to sort of sponsor not only politicians but even academics, no? Para malure into their kind of thinking and so therefore to sacrifice Philippine national interest in the process. Matagal na nating naririnig yung ganyang operations, yung asymmetric warfare, yung mga ganyang klaseng gray zone tactics na ginagawa ng China. Inaaral yan ng ating mga nag-aaral sa military schools and defense establishments. At ang masakit dito ay parang pati pala yung mga highest officials, no? Particular ito si Vice President, may have been involved in this. Lalong-lalo na, it does not add up. The math does not add up. No? Magkano yung capital share nung company na yun? 125,000? And then, millions upon millions of pesos would come. Hindi nagtutugma yung addition. So, hindi naman siguro katakataka kung mag-iisip ka na bakit ganito? Bakit ka tumatanggap ng pera mula sa isang foreign power na merong malinaw na interest na taliwas sa interest ng Pilipinas. Kaya ano yan, I think the National Security Council is doing the right thing by investigating this. Kasi nga, sabi ko nga kanina, okay naman tayong mag-disagree politically, but at the end of the day, dapat walang question sa loyalty mo sa Pilipinas. That is non-negotiable. Mukhang negotiable. Kaya
3: sir,
0: it is really concerning.
3: Sir,
2: sa ibang bansa, napakabigat na ano yan eh. Napakabigat na bagay yan eh. Marami na tayo nakita from other countries na nagkaroon ng pagtatransfer ng mga pondo sa mga non-aligned na mga countries, ginagamit sa eleksyon, ginagamit sa kung ano. talagang dapat lang imbestigahan ito at malaman natin talaga
1: pero Dean ginagawa. And Bishop, ang argument naman ng iba, bakit pagka galing sa US, yung tanggap kayo ng tanggap, hindi naman nagiging issue?
3: Bakit yung China ginawa issue?
1: O Dean?
0: Well, ang sagot ko dyan, Heidi, very simple eh. Number one, right now, no, we don't have a brewing conflict with the United States.
1: Mm-hmm.
0: Okay? We have, whether you agree with it or not, we have one of the strongest defense relations with the US. The 1952 Mutual Defense Treaty is still in place. We have EDCA agreements with the US. And so normal lang na merong, at parte ng relationship natin, in fact, yung assistance na binibigay ng Amerika sa atin. That's one. The other thing is, lahat itong mga donasyon na to ay covered by transparency requirements. Hindi yan tinatago. Walang mga shell corporations na magpe-pretend na nag-export dikuno ng banana chips on the guise of getting funds from a foreign country, no? So hindi, I think it's it's not apples to apples kung sasabihin tumatanggap din naman tayo sa Amerika. In the same manner that we also receive funding from countries like Japan and Australia and our other defense partners. Pero yun, klaro kung ano ang basihan. At hindi yun pumupunta ng basta-basta sa mga private organizations without any kind of transparency or accountability tools. Diba? Alam naman natin yan. It has to be covered by an agreement. Merong klarong paperwork. Merong paper trail. At malalaman natin kung ano yung purpose. Eh ngayon, hindi malinaw yan sa Kali 88 o Kali 88 ba? Kung ano talaga yung purpose na kung ito ay banana chips or talagang donation or whatever. And remember, ha? Hanggang sa ngayon, hindi dinideny ng Chinese embassy o ng Chinese government na nagbigay sila ng pera. They are not denying it. Ang sinasabi lang nila ay it could have been used for a good purpose. But still, why would you receive money from the perceived enemy, di ba?
3: Sir, kasi di ba, para mapabilis ang impeachment, dinrap nila yung bribery article, di ba?
1: Pero parang di pa nila na-articulate yan sa impeachment. Kasi, parang seriously considering.
3: Oh, pero looking at so far, kung ito lang ang article of impeachment, sa tingin nyo may case na? Kung wala yung grave threat,
0: alam
3: wala
0: mo, Pastor,
3: yung bribery. Opo.
0: I think the prosecution is already convinced that it has already built its case at solid na yung kaso. Otherwise, hindi yan mag-iisip na hindi na ituloy yung bribery allegations.
3: Opo.
0: Sapagkat, kumbaga, maraming more chances of winning, ika nga. Pero ito, medyo komportable na sila. Dahil sa paningin nila ay na-establish na nila yung case. And true enough, very damaging talaga yung nakita natin. Ano? From the beginning, Pastor, I've always believed that the most challenging article for the Vice President is the article on unexplained wealth. Yan ang pinaka-dangerous para sa kanya. Not the grave threats. I didn't agree with many people are saying that it's really the grave threats. I did not agree. I think it's the unexplained wealth. Dahil ang implications nito hindi lamang legal, it's also political. It punctures the image of anti-corruption that the Dutertes have portrayed themselves to be advocates of for the longest time. Na sasabihin ngayon ng mga tao, ayaw-ayaw kayo kunwari sa corruption, yan din pala yung ginagawa ninyo. No? So I think it's really the most damaging article. And on that note, I think sapat na yon para sa prosecution to rest their case.
2: If so, na yun na nga, convinced na ang prosecution that they have actually made a case, how will that proceed? How will they rest their case?
0: What will happen dyan, Bishop, ay they will make a formal offer of their evidence, yung offer na nila yon, and then the impeachment court will decide to accept it, syempre, over the objections of the defense. Pagkatapos nito, it will be the turn of the defense to sila naman ang present ng kanilang sign. Mm-hmm. Whether they will follow the same sequence, it's entirely up to them. Kasi turn naman nila ito eh. Kung susundin nila ulit yung grave threats muna or what, or they can choose not to mount any defense at all on specific articles if they want to, na focus lang kami dito sa ganitong article. It's entirely up to them.
3: Mm-hmm.
0: And then after that, they will also make their offer, tapos decision.
2: Okay, this thing being political, how will the rest of the senator judges take it? Kung halimbawa, eh, syempre, political ito, and they actually, eh, nasa side din ng ganun eh, they take sides. Eh, syempre, ano ba, is this something na pwedeng sabihin, a crime, which will lead eventually to prosecution sa ibang mga cases naman?
0: Well, most definitely, alam mo, Bishop, ang nakikita ko dito ay, syempre, we know that the purpose of impeachment is really just to hold a public official accountable for her official acts. And the ultimate penalty is removal from service and perpetual disqualification. Yun lang ang extent nun eh. But, other criminal cases may follow. Oh, nakita na natin just yesterday, the COA denied with finality the appeal of the OVP concerning the use of confidential funds. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ibalik yung pera. At kung magpapatuloy pa yung investigasyon, it may result into some other kind of administrative case that may be filed against those who are involved, including the head of agency. Iba pa rin yun. Mm. At pagkatapos yung grave threats, umuusad pa din yun. So, the Vice President has a lot more issues to contend with aside from the political dimensions, no? And I'm very sure na may mga kasunod na criminal cases yan. After the impeachment case.
1: My last question, Dean. How would you interpret na sa gitna ng kasagsagan na ito at yun nga yung cobwebs ng iba't ibang mga usapin, ang Vice Presidente kahapon ay nagpapa-pictorial? Lumabas po yan, parang meron daw something is brewing next month, ayan, tapos parang may hawak siya na book. Parang ang impression ay di ako apektado.
0: Well, of course, syempre, gagawin lahat ng Vice President yung pwede niyang gawin to, ika nga, to mount a face of para bang not being affected. But, of course, we know better. Alam natin na ano yan, na iba naman yung mga ganong klase ng projection sa talagang nararamdaman. Mm-hmm. What do I mean by that? Remember, compare ninyo yung dating press conference ni VP na ano yung sinabi niya, I am unbowed.
1: Mm-mm.
0: Parang quoting pa Invictus, di ba?
3: Bloodbath.
0: But that was very short. Mm-hmm. And then he came, bloodbath, yun, yung bloodbath. And then she came out with a press conference ng tagal-tagal, ang haba-haba, mahigit isang oras yata.
1: Kay Gracioso.
0: Directed against Gracioso. Mm-hmm. So, hindi nag-jibe yung ganung klase ng conclusion with the actions of the Vice President. Siguro, it's just another way to sort of throw the political opponents out of their game. But I'm pretty sure that matatalino naman yung mga abogado niyan and the people who are advising her, they know that she is in big trouble at this time. Mm-hmm. And they have to mount a very good defense if they still want any chance of saving her in the impeachment case.
1: Okay, thank you so much, Dean. Next time ulit, sundan po natin ang ganitong mga paghimay sa mga pangyayari po sa ating impeachment trial and even sa kabuuan din ng governance dito sa atin sa Pilipinas. Thank you, Dean.
2: Okay, thank you, Dean. Thank you.
3: God bless po.
1: Si Dean.
0: Thank you very much, Bishop, Pastor, and Heidi. Salamat po.
1: God bless you. Si Dean Ederson Tapia, presidente ng Philippine Society of Public Administration at meron din siyang Doctor of Public Administration.
3: Yes. Well, it's grabe, no? Well,
1: abangan. Kung paano nga siya ipagtatanggol ng kanyang defense team.
3: Yeah, that's what we have to clarify. na what we heard now is yung prosecution pa lang. Kahit na nagko-cross yung kabila. Mm-hmm. Pero iba pa rin siyempre, may sinabi sa Proverbs na una nagsasalita'y parang tama hanggang sa pumasok na yung katunggali at ituwid niya yun. So, abangan.
1: Okay.
3: Sabi nga ni Bishop, ang susunod na kabanata.
1: Bishop, manalangin na po tayo.
2: Okay. Sa ating panalangin, naalala ko tuloy Pastor Eric yung sinasabi ng Ecclesiastes 3:16.
3: Opo.
2: In the place of judgment, wickedness was there. In the place of righteousness, iniquity was there. Kung bihira ang Bible, tama lahat yun.
3: Oh,
2: anyway, manalangin na po tayo.
3: Opo.
2: Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na Pilipinas. At nakakaroon kami, Panginoon, ng ganitong talastasan. At nakakapagtanong kami sa mga may kinalaman, Panginoon, upang ang mga bagay-bagay ay magkaroon, Panginoon, sa amin ng mas malalim, Panginoon, na kaalaman.
3: Opo.
2: Tulungan mo kami bilang bayan, Panginoon, upang sumuri sa lahat ng bagay. At sa pagsusuri, Panginoon, ay makagawa kami, Panginoon, na ikaaangat, Panginoon, ng aming bayan. O Diyos,
3: opo,
2: gawin namin ang lahat, Panginoon, ng kalugod-lugod sa iyo. Unahin na muna namin, Panginoon, kung ano ang dapat na kilanlin namin bilang bayan, Panginoon. Salamat po sa programang ito. Salamat kay Heidi. Salamat sa maraming taon, Panginoon, ng kanyang involvement.
3: Amen.
2: Sa media, Panginoon. Salamat kay Pastor Eric. O Diyos, pagpalain mo po ang aming bayan.
3: Amen.
2: Sa pangalan ni Kristo Jesus.
1: Amen. Amen at amen.
3: Enjoy, Bishop, dyan sa Israel.
1: Have a safe flight pabalik ng Pilipinas. Bishop, may nag-message dito o si Ray Mendoza. Sabi niya, nung nasa trabaho pa ako, may mga accountant na gumagawa niyan. Manager's check para walang bank balance year-end. Advice nila sa client nila. Nako, yan na nga yun. Yung parang naka-flow tapos ipapasok na lang ulit. Yan, para hindi nga magre-reflect sa mga year-end report.
3: Pero sabi nga, walang lihim na hindi mabubulgar, lalo na sa Panginoon.
1: Ayan. Tapos mukhang marami sa mga kaagapay natin, team bahay, dun sa ASEAN holidays.
3: Oo nga. Si Bishop, hindi team bahay yan.
1: Nako,
3: si
1: nasa Bishop, Italy nga.
3: Team biyahe yan.
1: Nagpaalam na mga kaagapay, ha?
2: Lahat naman related sa ministry.
1: Oo. Thank you, yes. Bishop, at thank you rin po sa ating mga kaagapay, sa ating mga ka-team positive. Susunod na po ang serbisyong OFW. Kami po ang inyong mga nakasama, Heidi Bernardo Sampang,
3: Pastor Eric Cortez,
2: at Bishop Ruben Abante.
1: Lagi po nating tatandaan,
3: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
4: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
5: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
6: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
7: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
6: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
7: Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig.
6: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri.
8: Papuri Salmo Acapella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
9: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
0: Servisyong OFW! Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
3: Mga pagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito ang programang Serbisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition, kasama ninyo inyong lingkod Pastor Rene Bunsoy po, ay nagre-represent sa Global Filipino Movement. At ako po ay nag-iisa lamang ngayon dahil ang aking kapartner ay mayroong mahalagang pupuntahan sa umaga po ito. Kaya dalangin namin ang kanya pong pag-iingat, sa kanya pong paglakbay kung saan siya pupunta sa umagang ito. Kayo po ay live dito sa 702 DZAS. Samang kayo naroon, inaanyayahan ko po kayo. Tune in po, at kung kayo po ay nanonood ngayon o either nakikinig po sa inyong PM radio or sa inyong pong Facebook at sa YouTube din po, tayo ay live. Aking pong request na patuloy ninyo pong i-share at i-like itong ating programa para ating pong mapalawak pa ang ating advokasya at ating ministry for the OFWs and their families. Sa oras pong ito, tayo po ay sama-samang magnilay-nilay sa salita ng Diyos na ating matatagpuan sa Kawikaan 16, talata 16. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Higit na mabuti ang magtamo ng karunungan kaysa ginto, at ang pagtatamo ng unawa ay higit na dapat piliin kaysa pila. Sa English Standard Version, ito po ang sinasabi, how much better to get wisdom than gold. To get understanding is to be chosen rather than silver. Mga kaagapay sa buhay OFW, madalas na sinusukat ng iba o ng karamihan ang tagumpay sa laki ng padala, sa naipundar na bahay o sa mga balikbayan boxes na naiuwi sa pamilya. Subalit, sa gitna ng pagod at kalungkutan sa ibang bansa, madaling makalimutan na ang tunay na kaginhawaan ay nagmumula sa maayos na at matuwid na pumumuhay. Ang maayos na pumumuhay bilang OFW ay hindi lamang tungkol sa sweldo o sa perang naiipon. Ito ay ang pagkakaroon ng malinis na konsyensya, tapat na paglilingkod sa trabaho, at tamang pakikitungo sa mga employer at kapwa Pilipino. Kapag ang mga desisyon mula sa paghawak ng pinaghihirapan na pera hanggang sa pakikipag-ugnay sa pamilyang malayo ay nakatuntong sa katapatan, sa pagpapakumbaba at disiplina, at higit sa lahat, ang pananampalataya sa Diyos, nagkakaroon ng kapayapaan sa isip na hindi kayang bilhin ng kahit anong remittances. Kaya ito ang ating payo sa ating mga overseas Filipino workers. Una, magpakumbaba at mag-ingat. Suriin po natin ang ating mga desisyon ngayong araw sa trabaho at sa ating pananalapi. Meron ba kayong kailangang ayusin o ituwid sa iyong mga gastusin o pakikitungo sa iyong pamilya at sa iyong amo? Pangalawa, magtanim ng mabuti. Gumawa ng isang simpleng kabutihan na tulad na ini-expect sa atin bilang mga mananampalataya, bilang outflow ng ating pagkakilala sa ating Panginoon, at mag-alay tayo ng paglilingkod at ng mabuti. Katulad ng pag-alay ng pagpapalakas ng loob o pag-encourage sa isang kapwa OFW na nananamlay at nalulungkot. At ito'y ginagawa natin ng walang hinihintay na kapalit. Kanya nga po ating pinapaalala. How much better to get wisdom than gold? To get understanding is to be chosen rather than silver. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na ang maayos at matuwid na pamumuhay ang tunay na kayamanan. Sa gitna ng ating pagnanais na mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya, Lord, bigyan niyo po kami ng mga karunungan upang piliin namin ang tama sa bawat araw. Nailing ko po na gabayan ninyo ang aming pong mga overseas Filipino workers na maging tapat sa kanilang mga trabaho, maging matalino sa paghawak ng kanilang kinikita, at maging mapagpakumbaba sa pakikitungo sa kanila pong kapwa at sa kanila pong mga employer na dayuhan. Ingatan niyo po ang kani-kanilang mga pamilya at ipagkaloob niyo po ang tunay na kapayapaan ng isip at damdamin. Patubayan niyo po ang aming broadcast this morning. Dalangin po namin na kayo ang maitaas at aming mga sarili ay maibaba. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, Amen at Amen. Ayan, patuloy po tayo sa ating broadcast this morning. Babati ho muna tayo, no? Sa ating mga nanonood at nakikinig na. Siyempre, unahin na natin ang aking anong tawag dito, ang aming super na masipag na ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy, no? At siya po ay nasa bahay, I think. So, I think nag-leave muna siya sa kanya pong pagtatrabaho sa CLC. No? At medyo ang pakiusap nga namin sa kanya pwede bang pag-pray nyo na kung kayo ay talagang titigil na muna sa inyong pagtatrabaho. Kasi kahit na sabihin natin na malakas, no? Malakas pa rin siya, pero medyo marami na rin po siyang nararamdaman. At nagkaroon siya ng kaunting aksidente last Sunday. Medyo na misstep niya yung pagbaba sa isang hagdanan habang nasa church. Ay siya po ay napatama ang kanyang left na face. Mabuti na lamang po ay naroon ng aking kuya na si Kuya Franz. At ayun, tiningnan naman siya ng doktor doon sa church at sinabi namang wala namang nangyari or wala namang fracture sa kanyang left na face. So, mama, ingat-ingat lang, kaya ayaw namin na kayo ay masaktan o habang o madulas habang ikaw ay naglalakad. So, ingat-ingat po, ingat-ingat po. Ayan. At nabati natin ang mga nakaka-tune in na si Cynthia Sabala, Chavez Valencia. Have a blessed day, Kaagapay, watching here in San Jose del Monte. Si Nole Estrada, no? At titingnan pa natin kung sino po pa ang naka-tune in dyan later on. And we'd like to read your greetings and even as well as the tungkol sa topic na ating i-discuss ngayong umagang ito. As I said, wala po si Pastor Jose o Pastor Joe. Eh, kaya po tayo ay nag-iisa ngayong umagang ito. At sabi nga natin, ang ating programa tuwing Martes at Huwebes, tayo po ay sumasagot sa mga katanungan sa atin na ipinapadala sa atin, no? One of the things that we've been discussing actually ay paano nga ba there was one time na may nagtanong sa akin na isang kapwa OFW, paano nga ba, paano ka naging matatag bilang isang Kristiyano habang nagtatrabaho sa ibang bansa? At lingid sa inyo pong kaalaman, ako po ay naging OFW mga bandang late 90s hanggang early 2000, ano? At yan ho yung mga panahon na hindi pa gaanong uso ang internet or ang connection sa internet. Kaya nung mga panahon yon, uso pa ho sa amin noon ang pagkatatawag ay yung sa long distance. Pupunta kami sa telephone company or sa telephone booth para maglaglag ng coins, tapos tatawag. Yun, ganun po. Or, kung minsan, pinapayagan kami sa company to call, no? Using the company phone, pero yung charge ay, dinededuct sa aming sweldo. Kaya, it's still manageable kasi mas sa akin, on my part, mas practical na ako na lang yung tatawag para hindi na mag-charge doon sa aming doon sa Pilipinas, no, kung saan ako nagtano sa Batangas City noon. And so that's our era. Wala pang may email, yes, we were using email already. Wala pang video call noon. No, so it's that way, no? At kumbaga paano mo napanatiling matatag ang iyong relasyon sa inyong pamilya? Eh kami po ay snail mail na susulat ngayon, papadala mo, it will take 2 weeks to at least a month bago po dumating, no? Yung ating sulat, ano ho? Kanya nga po ay medyo nakakaano ho 'yun, ano? Maaring nakaka-stress dahil huli na yung balita, no? Or huli na yung aking kumbaga luma na yung balita. But then again, it's something that we have to endure, no? Kasi nga po eh kailangan maging matatag. More so bilang isang Kristiyano na katulad ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Eh, paano nga ba yan? Paano nga gawin? So, our topic today, we will discuss na paano nga ba ako naging matatag na Kristiyano habang nasa ibang bansa. Halina, samahan niyo po ako. At again, if you are tuning in, ano, tuning in right now, you may want to share. Paano ka nga ba kung ikaw ay OFW? Paano naging... Ano ang yung mga ginawa mo para maging matatag ka na Kristiyano habang ikaw ay nagtatrabaho diyan sa ibang bansa? Ako, napaka-ano yan. Ha? Magandang topic na pag-usapan. Alright? Again, let me go back to my story. As I said, I work in an era where hindi pa ganun ka kataas yung antas ng communication, walang video calls, walang hindi pa masyadong gamit ang internet, and so talagang challenging, no, yung ating pakikibaka. But the first thing that I did was that pagdating ko doon, no, I wasn't actually looking for a church kaagad. But the first thing that I did nung ako ay pumunta sa ibang bansa, kahit po medyo, ito I won't recommend, pero ngayon medyo okay na, eh, no? pwede ka na magdala ng Bible, but during that time, kung pupunta kayo sa Saudi Arabia, eh medyo delikado kapag nagdala ka ng Bibles. But you know, what I did was I brought two Bibles with me. At hindi maliliit, ha? No, let me show you a Bible that I hold on to right now. Itong Bible na to, medyo maliit ito. But what I brought with me is two big Bibles, one with commentary, at yung isa talagang large print pa, no? And I had that firm belief that I needed to bring the Word of God with me so that I can read it, no? It's just a conviction that I had na kailangan ko talaga siyang dali. And lo and behold, hindi naman po ako nahuli, no? Ayos naman po yan. And so, very important po na meron kayong mga dinadalang mga prinsipyo bilang isang Kristiyano upang maging matatag sa iyong pamumuhay bilang isang overseas Filipino worker. And let me share you 5 things that I can think of right now para paano maging matatag sa na matatag na Kristiyano sa inyong pinagtatrabahuhan, no? Unang-una, sabi ko nga, panindigan ang pagiging ilaw at asin. And you know what I'm talking about. Ito ay nasa Mateo 5:13-16. Na kung saan sinasabi po doon, be a salt and light. No? You are the salt of the earth and you are the light of the world. No? Kahit na sa ibang bansa po tayo, ang ating asal at ang ating testimonya ay dapat magbigay ng liwanag sa mga, lalong-lalo na sa ating mga kasama sa trabaho. At dapat na maging asin at ilaw ng sanlibutan. As I said, the first time that I went to work sa Saudi Arabia, I was with I was with my kuya, si Kuya Franz Bunsoy, who was then our operations manager sa isang pre-publishing house. Ako po ay nagtrabaho bilang isang graphics designer or graphic operator, as dun yung nakalagay sa aking kontrata, graphics operator. And I had a pretty decent salary. And meron kaming magandang package na may paid overtime, paid yung aming quarters, merong allowance, food allowance, no? Lahat 'yon na naibigay. And I was working fairly with good people. But not all of them are Christians. Actually, yung mga ibang lahi talaga ay mga Muslim. And so, you know, the very first instance na nalaman nila na ako ay Kristiyano at I was a Bible-quoting Christian sa isang company na maraming Muslim, eh kaya later on, tinawag na nila akong, yan si ano, oops, eh, pagka, halimbawa, dadaan ako sa may coffee area kung saan nagkakape yung mga empleyado. Pagka sila'y nagkukwentuhan, pagka ako'y palapit na, ang sinasabi na, ay, oh, tahimik na tayo, nandiyan na si Father. So, although it was para bang may kasamang sarcasm yan, but at the same time, I feel the respect. They respected me for who I am and for what I stand for, specifically, yung aking pagiging isang Kristiyano, no? So, ito po yung sinasabi ko na kapag kahu kayo ay nasa isang lugar, kinakailangan panindigan po natin ang ating pagiging Kristiyano sa hindi lamang yung sa identity natin, pati yung kung paano natin idadalhin ang ating sarili doon sa workplace na yun. No? Halimbawa, kung ikaw ay isang OFW, no? At kumbaga doon makikita at doon mo maipapahayag kung ikaw ay isinasabuhay mo ang tunay mong pagkatao bilang Kristiyano sa iyong paggawa, pagtrato sa iyong kapwa manggagawa, no? I was at that time, no, a newbie doon sa kampanya, but at the same time ay nakisama po ako, pero hindi po ako nakisama, no? There were several instances during my more than 3.5 years dun sa company na yon na maaring naging kasama ako o sumama ako o bumigay ako. But one thing I know, saan man ako naroon, alam ko na dala-dala ko si Kristo bilang Panginoon ko. At alam na alam din ng aking mga kasama, lalo ng aking kuya, na ako ay isang mananampalataya at hindi ako bibigay or hindi dapat ako bumigay, no? Let me clear one thing, no? Hindi ibig pong sabihin ay walang temptation na nangyari during my time. There were plenty of temptations or tempting situations where pwede ho akong ano eh naka kumbaga pwede ho akong talagang bumigay. But, you know, one thing that I did was that I kept the word of God with me. And as I said kanina, hindi naman ako talaga naghanap ng fellowship because yung fellowship mismo found me. Ang istorya po noon, pagdating ko doon, the very first Friday, no? Kasi ang I think I arrived on a Thursday morning, madaling araw po, mga alas dos ng umaga. And the same day, kasi alas dos ng umaga, same day I reported to work, no? Sinundo po ako ng aking mother, no? And yung Thursday na yun was the last day. Kasi yung Friday po, walang pasok sa Saudi Arabia yung panahon na yun. At I reported for the day, nagpakita ko sa aming employer. Tapos I think the same day ako ay physical exam, which was a required thing to do. And then the afternoon, signed my contract doon before the employer. The next day, abay, sinundo ako ng aking pinsan na si Jun Bonsoy, who ay natuwa ko dahil ay nakakilala sa Panginoon doon sa Saudi mismo. So sinundo niya ako, dinala niya ako doon sa church nila. At that time, medyo maingat na maingat pa dahil underground churches ang church po nila. And napakilala ko doon sa pastor, tapos naalaman nila na I was already a kumbaga church worker and pastor nung sa Pilipinas bago ako nagtrabaho sa Saudi. So as I said, I didn't come looking for fellowship or ministry. The fellowship and the ministry found me. So right there and then, nasign na ako na mag-speak. And so that started yung pagiging involved ko sa kanilang church na yun, no? At hanggang ngayon, I have still contacts with some of them na nando doon before. Ngayon, nando dito na rin sa Pilipinas. So, very important po yan. Ano po? So, maging panindigan po natin ang pagiging ilaw at asin. So, ang tanong ko po sa inyo, sa inyong workplace, saan man kayo naroon, no? Paano nyo ito na ipapakita? O paano nyo na ipapakita ang pagiging as ilaw at asin? Pangalawa, magpakita ng integridad at katapatan. Sinasabi po yan sa Colossians 3:23. So whatever you do, work heartily as for the Lord. So halimbawa, bigyan ko kayo ng sitwasyon. Ha? May isang OFW sa Hong Kong na tumanggi sa alok na under the table o dagdag na sahod kapalit sa paglabag ng company rules, no? Naging mas mabagal ang promotion niya dahil hindi niya ito ginawa. Pero kalaunan, siya ay pinagkatiwalaan ng employer sa mas malaking responsibilidad, no? Reflection question natin dito ay kapag ba may pagkakataong mandaya, paano natin pinipili ang tama? Bumabalik doon sa ating reflection, whatever you do work, you work heartily as for the Lord. And that makes more sense because if you do the work for the Lord, not for yourself, mahihiya po kayo eh. Dahil alam ninyo na alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos, nakikita ng Diyos, nababasa at alam ng Diyos ang ating mga puso't isipan kung tayo ay bibigay o natetempt, no? And it is it makes more sense to really do your work as unto the Lord kasi lahat iaalay mo sa kanya. Hindi pwedeng hindi pwedeng ma-distract ka kung itutuon mo ang iyong ang iyong focus, no, sa Panginoon na ito'y ginagawa mo para sa kanya para hindi ka magkamali, no. Ang pinaka ano nga po rito ay yung pagiging tapat, lalong-lalo na sa tapat sa oras, no, tapat sa trabaho at pagiging tapat sa employer ay patunay na kayo po ay nagiging matatag sa iyong pagiging Kristiyano, no, saan man kayo naroon. Never mind kung nga offer sa inyo ay ganito o bibigyan kayo ng kapalit na pera. Eh kung ang kapalit naman nun eh kumbaga kinagkaila mo o itinapon mo yung baon-baon mong paninindigan at integridad, no, at katapatan sa Diyos, hindi sa iyong sarili. Baliwala kung malaki ho ang sweldo po ninyo kung kayo naman ay hindi tapat sa inyong trabaho. And so many times, pagka nakadinig tayo ng ganitong istorya, no, pinili ang mas malaking halaga kaysa pagiging o pagkakaroon ng maayos o tapat o malinis na integridad. Nawa, eh, inyo pong pakinggan yung aking pagsumamo. Huwag naman po ninyong itapon ang inyong pagiging Kristiyano dahil lamang sa ganoon. Dahil lamang merong ibibigay na kapalit sa inyo. Nawa, eh sa akin eh, maging ano po ito, maging paalala sa atin. No? Maging tapat po tayo, mag-report doon sa tamang oras,

0: natin itong topic na ating dinidiscuss, makalipas na naman po ng ilang salita.
1: Servisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay, at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
2: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: Magbabalik po ang Servisyong OFW. Sagot kita, Thursday edition. Kasama niyo ang inyong lingkod. At ang ating topic na dinidiscuss ngayon, ito'y katanungan din, ay paano ba magiging matatag na Kristiyano, no, habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa? No? At syempre, tayo po ay magbabasa muna ng mga greetings. Ito si Cynthia Sabala, Chavez Valencia, nabasa na natin. Si Emmy Cristobal, mapagpalang umaga po, Pastor Rene. Si Epifanio Salvador, good morning. Good morning, share na po while listening on PM Radio. Rosalinda Ohano Manzano, blessed morning po, Pastor Rene. At si Liza Rehano, blessed morning to everyone. No? Again, ating itutuloy yung ating topic for today. No? At nasa pangatlo na po tayo. No? Unang sinabi natin ay panindigan ng pagiging ilaw at asin, magpakita ng integridad at katapatan, at ngayong pangatlo, magdala ng pag-ibig at paggalang sa kapwa. No? Sabi po ni Jesus sa John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Dala-dala po natin ang ating identity bilang isang Kristiyano saan man tayo naroroon. Oh, hindi ko alam sa inyo, no? Pero ipinamumuhay ko po yung sinabi ni Pablo na you put on Christ with you saan man kayo naroroon. Hindi po yan dapat hinuhubad, hindi yan dapat kumbaga hinuhubad na parang maruming t-shirt. At dapat ating pinagmamalaki, no? Dahil yan po yung ating identity, no? Katulad nga ng sinabi ko nga kanina, I didn't come looking for a fellowship or a Bible study. It found me. I believe that is part of God's answer to prayers, no? Kahit na nung panahon pa yun, medyo malamig ako noon eh. Parang I was again, as I said, I wasn't looking for a ministry to serve with.

0: No? Mas okay nga sa akin noon, sabi ko mag makikinig na lamang ako or mag-a-attend na lang ng church. But you know, the Lord had other plans. That was to me, I consider looking back, no, as a training ground then so that I can serve the Lord in a future capacity. At ngayon nga, naglilingkod na ako sa Panginoon bilang isang pastor at bilang tagapanguna ng Global Filipino Movement. Ibig sabihin po nito, kahit na sa anong sitwasyon, pwede ho kayong magpakilala bilang isang mananampalataya. In the workplace din, kinakailangan po ang pagtrato ng maayos at yung pagpapakita, isang matibay na paraan para ikaw po ay magpakilala bilang isang matatag na mananampalataya ay magpakita o ipakita o isabuhay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo na ibinigay po sa atin. If you love one another. I remember one time, no, ako po ay kumbaga habang nandoon sa ibang bansa, no, sa Saudi Arabia, particularly doon po sa Jeddah. There were countless times that I can spend, no, po yung aking Fridays, those are yung day off ko po yan, na magstay na lang sa bahay para magpahinga, para makatulog ng extra. Dahil kung minsan na nakapag-overtime din ng mahaba at kulang ka sa tulog at pagod ka. Pero dahil sa pagmamahal sa Panginoon at dahil sa pagmamahal din doon sa mga taong nare-reach out doon sa Saudi Arabia, ay marapat na I spend the Friday afternoons, kasi doon po yung oras na aming worship service doon, to go to the church, to minister, kahit hindi po ako mag-i-speak sa aming underground church, is because I want to show love to those, doon sa mga bagong na-outreach. Alam niyo po kung paano na-outreach yung mga tao doon. It is much easier doon sa parang closed na countries, ika nga, to reach out other fellow Filipinos kasi po mga homesick ang mga tao. Sabik po ang mga tao makipag-usap kahit hindi kayo magkakilala, pero dahil magkakulay kayo, pagka sinabi mo kabayan, alam mo kaagad na Pilipino yan. Kasi meron din mga Indonesian, meron din mga ibang lahi doon na parang kamukha natin pero hindi pala sila mga Pilipino. May mga Nepali, may mga Indian na Asian looking, parang mga Pilipino. Pero pagka po sinabi mo yung kabayan sa kahit saan ka naroon, pwede ka makipag-usap na parang yung kausap mo ay matagal mo nang kakilala. So it was easier to talk to them. At alam niyo po, dahil nga homesick sila, pagka sinabi mo, alam mo, meron kami ng maliit na samahan dito. No? Hindi namin sinasabing church kagad. Meron kami maliit na samahan. At we usually have Bible studies and prayer. Tapos may kainan. Sama ka. Alam mo, ang daling mag-imbita kasi dumadating sila. And you know, by sharing that, no, na nakakatuwa na siya ang nagiging testimony na nila later. Salamat na nakilala ko kayo. Napakalungkot dito. At dahil dito sa samahang ito ay nakilala ko ang Panginoong Jesucristo. That's one way that you can actually share the love of Christ and being a strong witness, ay napakita mo yung pag-ibig at pagpapala sa ibang tao. And you know, ang natural outflow niyan is magiging magkaibigan kayo. Tapos magkakatulungan kayo dun sa kanilang mga pangangailangan. Minsan, sira yung aircon, kailangan palitan. Meron ka palang extra aircon dun sa bahay. So, ini-offer mo sa kanila. And at times, kumbaga, minsan, kailangan may mga kasama silang mga anak. Ano? Kailangan sunduin yung anak dahil hindi sila makakalabas na maaga. I-offer mong ganun. Sasama mo ngayon sa bahay ninyo. Yung mga ganong instances where they feel loved and they feel cared for. Ganun ho kami noon sa Saudi Arabia. No? Nagsusunduan, lalong-lalo na pagka Friday na, nagsusunduan. At mind you, ha, mga ang sunduan dito, yung bang isang oras na drive na hindi yung isang oras katulad dito sa Pilipinas na or sa Metro Manila na isang oras dahil traffic. Hindi yun po isang oras na mahaba, walang traffic. Isang oras papunta, susunduin sila. Isang oras pabalik, pagka iahatid sila. Ganun po ang pagpapakita ng pag-ibig at paggalang. So, and of course, there were times na kinakailangan mo ding intindihin, pero meron silang mga panahon na hindi sila nakakasama or kung minsan lumalabas yung bagang mga nature nila at minsan lumalabas yung mga kaugalian. Doon mo ngayon na ipapakita na maging maunawain ka sa kanila dahil alam mo na maaring sila ay nakuna bago mananampalataya at sila pa ay dinidisciple mo at sila ay unti-unti pa na nakakakilala sa Panginoon. Kanya kailangan mo ng pag-ibig at paggalang sa kanya. No? Anong man ang inyong pinanggalingan, anong man, saan ka man naroroon, dapat ganito po ang ating ginagawa. No? And even, no? Even when sometimes meron kayong problema sa employer, no? Katulad doon sa amin, meron kaming meron akong kamanggagawa no na ibang lahi na talagang ang trato sa akin second class citizen kasi Kristiyano sila yun sila ang kumbaga dominant religion doon. Ganun na lamang yung pag pagtrato sa akin, and there were times talagang gusto mong mag-retaliate. But because na ikaw ay isang mananampalataya na ninindigan, ay talagang paggalang pa rin at hindi pag pagtanim ng sama ng loob kundi paggalang at pagkilala. And there was an instance na talagang yung kuya ko ang naglingkod sa akin, na reprimand siya. I think na suspend pa nga siya pero na suspend din yung taong yun, yung ibang lahi, dahil talaga namang pinapakita niya na nag-disrespect siya sa kanyang coworker. Alright? Pang-apat, paano nga nating mapapanatiling matatag ang ating pagiging Kristiyano? Ay manatiling matibay sa panlang at salita ng Diyos. Kahit abala pa sa trabaho, maglaan po tayo ng oras na personal na devotion. Isang nurse na sa Saudi, nag-set siya ng alarm tuwing 5 a.m. para magbasa ng isang salmo bago mag-duty. Kahit pagod siya, iyon ang nagiging lakas niya sa harap ng pasyente. I myself, I sleep with my Bible with me. Pagkagising sa umaga, no, I pray a little bit and then, no, kahit pupung, kung mga ang tawag doon, pupungas-pungas pa medyo ano pa, ay uupo ako at magbubuklat ng Biblia at magbabasa and then will meditate. At times there were struggles because no, kung minsan parang gusto mo na lamang dumiretso sa banyo at maligo at magbihis at pumunta sa trabaho. Pero gayon pa man, pagka ho ganun na nangyari, wala pang cellphone na baon-baon mo na mayroong app. Eh doon talagang bit-bit ko yung Bible. Pero hindi ko yan dinadala sa office kasi baka masita pa ako. Pag hindi ko nagawa yan sa umaga, pagdating sa hapon o sa gabi, saka ko siya nagagawa. And there are times na talagang minsan it is a struggle. But then again, you have to find a way, no, to strengthen yourself, no, by the Word of God or through the Word of God. When times na mahirap ang prayer or nag-struggle ka in prayer, ginagawa ko po yung katulad nung sinasabi sa aklat no ni Pablo no sa Acts, na sometimes I groan, just groan and just keep quiet And sometimes I cry myself in prayer because I don't know how to put it in words. Kasama na yung lungkot, yung homesickness, no? Kasama na yung meron kang kumbaga dinadala o nire-resolve na problema. Dahil malayo ka, it makes it doubly hard. And so sometimes you don't know what to pray for and how to express it in words. Kaya kung minsan, I just groan. Just close my eyes, sit there, groan, minsan buntong hininga, I don't speak, but in my mind, I know that the Lord is listening, that the Lord knows what I'm uttering, kahit na hindi pa bumubuka yung aking bibig. No? And I utter a favorite verse. No? I utter madalas in Psalms 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters for his name's sake. No? He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And even though, no, I walk through the valley of shadow of death, you are with me in your rod and your staff. They comfort me. No? Kumbaga, yan, minsan napaghahalo-halo ko na nga yan eh. But even then, I utter the word of God and recite it. And in my heart, I know God is listening. And God is comforting me. At nagiging matibay iyon. Nagiging mas malapit ako sa Panginoon. Ikaw, Kaagapay, ano yung favorite verse mo na nagbibigay lakas sa iyo habang nasa abroad? So, now, nowadays, you can use a Bible online online Bible apps, no? Manatiling maging bahagi ng mga prayer groups or prayer cells or whatever you call it, virtual fellowship, manatiling konektado sa Panginoon. No. At panglima, panghuli, maging mabuting testigo o maging patotoo, no, sa iyong employer at sa kapwa, no. I can quote 1 Timothy 6, 1 and 2, no? Pero ang buo niyan ay ang ating asal sa trabaho ay nagiging patotoo sa pangalan ng Diyos. Eh, ibig pong sabihin ito ay palagi nating isaisip o hamunin ang ating sarili. Paano ko maipapakita si Kristo dito sa sitwasyon ito, dito sa trabaho ito? Pagka minsan merong panahon na nasusubok ang iyong pagiging Kristiyano, ano ang gagawin po natin? Dapat pa rin po natin itaas ang pangalan niya at maging mabuting patotoo sa kanya pong pangalan, no? Dapat ang makikita sa atin ay yung bang sinasabi naming isa sa aspirational values ng Global Filipino Movement na maging kapakipakinabang sa ating bansa at doon sa bansang kanilang pinaglilingkuran. We are, no, as OFWs, we are representatives of our own country, the Republic of the Philippines. More so, we are representatives of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Mas maganda hong tayo po ay makikilala hindi dahil tayo ay nang daya, hindi tayo ay nang lalamang ng kapwa, hindi dahil tayo ay kapag nakatalikod yung ating kapwa kamanggagawa ay tayo ay nangangagat o ika nga ay nagbabackbite or yung bang tinatawag na crab mentality na ating kinamumuhi yung katagumpayan ng ating kasama imbes na tayo ay kumbaga magbunyi para sa kanila o matuwa para sa kanila. Ang nais po nating gawin ay dapat maipakita natin na tayo ay Kristiyanong Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na mapagkakatiwalaan, no? Makikilalang matapat, makikilalang masipag, makikilalang magalang, hindi lamang sa kanyang employer, kundi sa kanyang kapwa manggagawa, Pilipino man o ibang lahi ito. Magkaroon tayo ng pagkakataon na even sa ating pagiging kumbaga hindi man tayo magsalita about the gospel, lalong-lalo na kung restricted, ipakita natin sa ating pananlilita at sa ating kilo, sa ating gawa. No? And I can say that other people will notice that. Meron akong mga naging kaibigan, no, doon sa aming company na yun, na they are devout Muslim, no? One is a Syrian na aalala ko ang pangalan niya ay Yahya, no? Yahya ang yun ang pronouncement eh. Ang pagka binigkas natin yan sa ating lingwahe, Yaya, no? Pero sa kanila Yahya, no? And he's a Syrian migrant worker. At napakabait, sabi niya, kumbaga, ang sinasabi niya ay, Rene, you are a good man and I know that you follow your God. No? Yun yung sinabi niya sa akin noon. And so true enough, yan po yung patotoo na even people, other people will notice that. No? Wag ho natin itanggi na tayo ay Kristiyano. No? At kung may pagkakataon na tayo po ay magbahagi o pwedeng maibahagi ang ating pananampalataya, wag ho nating pigilan ang ating sarili. Maging masipag, maging magalang, at maging kumbaga kapakipakinabang na manggagawang Pinoy na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ano po? And iyon po ang aking pwedeng maibahagi po sa inyo na maaring makapagbigay ng kumbaga ng katatagan sa inyo. Tandaan po natin, no? Sa bawat araw ng trabaho natin, tanungin natin paano ko maipapakita si Kristo dito, no? Sa aking workplace na ito. Ang pagiging matatag na Kristiyano sa workplace, hindi lang po ito tungkol sa survival, kundi ito po ay tungkol din sa pagiging isang matibay na patotoo. Saan ka man naroroon, kaagapay, doon ka tinawag ng Diyos na maging ilaw at asin. Kaya sa bawat shift, sa bawat meeting, at sa bawat trabaho, dalhin po natin si Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, kami ay nagpupuri. Nagpapasalamat dahil inyo po kaming pinatatatag dahil sa inyong salita. Dalangin ko po ang aking mga kamanggagawang overseas Filipino workers na sa lugar kung saan sila naroroon, maaring mayroong mga pagsubok, mayroong challenges, mayroon pong mga maaring nagpipigil or nagdi-distract sa kanila. Ipaalala niyo sa kanila, Panginoon, na kayo ay kasama nila saan man sila naroon. Na pagtitibayin ninyo ang kanilang pananampalataya. Na inyo po silang patatatagin sa harap ng maraming challenges. Na sa kanila pong pagpupunyagi na pagiging matatag na Kristiyano, hahayaan niyo po ng inyong kapangyarihan, ang inyong katalinuhan at ang inyong kapayapaan ang dumaloy sa kanila. Patatagin niyo po sila, O Diyos. Maging mabuti silang kawal ng Panginoong Hesukristo. At habang ginagawa po nila ito, matututunan nila, O Diyos, na itaas ang inyong pangalan saan man sila naroon. nasa kanilang pag-uwi dito, matatag pa rin sila, Panginoon, para sa kanila, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin namin sila, O Diyos, na, O Lord, ang inyo pong kalooban ang siyang matupad sa kanilang mga buhay at sa kanila pong pamilya. Ito pong aming samo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kung meron po kayong mga katanungan na inyo pong gustong masagot dito sa amin pong programa, padalaman lamang po ninyo dito sa ating chat sa 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV. At sa ngalan po ng aking sama, si Pastor Joe Biasong at ni Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr., ito po si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po sa inyong lahat.
1: Si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702DZAS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
2: Servisyong OFW.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
4: Alam mo ba na ang Senado ay hindi obligadong gumawa ng written decision sa impeachment trial? Sa halip, bawat senador ay boboto ng guilty o not guilty sa bawat article of impeachment. Maaari silang magpaliwanag ng kanilang boto, pero ang explanation ay hindi required. Hindi rin maaaring mag-file ng motion for reconsideration o umapela sa korte ang na-convict o na-acquit sa impeachment. Ang desisyon ng Senado ang final sa usaping impeachment. Tandaan, sa impeachment, ang opisyal na pasya ay ang boto ng Senado.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
6: Naku, friend!
7: O, bakit?
6: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
7: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
6: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
7: So naman oh, lahat napapansin.
6: Eh siyempre naman, sayang ang bawat patak ng tubig.
7: Oo, siya, tama ka. O halika na nga.
6: Talaga ako.
7: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
6: Ay, tara!
8: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
9: Panata para sa tunay na pagbabago.
10: Sa sarili at pamilya, inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
11: sa aking trabaho at profesyon. Pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
12: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
3: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
13: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
14: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
15: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
9: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
16: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
17: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
18: FEBC.
17: Himpilang
18: 702 DZAS.
17: Agapay ng sambayanan.
16: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
19: Good morning! Magandang umaga po sa ating mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS, ang station na proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat din sa nakatune in sa atin sa YouTube, sa Facebook live streaming, at syempre sa radio. Maraming kaidaran ko, kuya, nakikinig sa radio. Salamat po sa inyong pagsama sa akin today. I'll be alone in the studio, but kasama ko po kayo mga kaagapay, especially mga older adults. Mag-message po kayo sa akin kung ano po ang inyo pong nais na ibahagi, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa bearing fruit in old age. Ayan, bearing fruit in old age. So sana po ay samahan niyo ako hanggang 11 o'clock. Nais ko po munang batiin lahat po ng nakikinig sa local stations ng FEBC, of course, mga kaagapay natin nandiyan sa Isabela, sa South Central Mindanao, through the XKI, the XFE sa Davao, of course, sa Bacolod, sa DYBS. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin today. So mga kaagapay, I'll be waiting for yung aking guest na i-feature for today, si Cory Miranda Lutaw. Mamaya mapapanood natin siya sa Facebook. So, nais kong batiin mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga ka-prayer warriors na nag-celebrate ng kanilang kaarawan this past week. Si Evelyn Ong, of course, si Bani Gonzalez, Grace Sebionada, Rubino Com, kasama yan sa Lord Hill Aulan Prayer Warriors, Marilyn Dicena, si Ann Sassis, Wilma Burlungan ng Back to the Bible, Miguel Villamor from our church, at saka si Ann Sassis, Ardina, isa din pong pastor's wife, si Ann Ardina. And then, bukas naman, advance birthday greetings kay George Shields, kay Ami Galzote, si Evelyn Torres ng Foursquare Church, of course, si Dr. Joyce Abuga nasa Marble ngayon, dating president ng PBTS. And isang luksang kalatas para po sa ating kaibigan na pumanaw na po siya the other day, and si Evelyn Palarca, siya po ay graduate ng Asian Theological Seminary, at siya po ang kanyang labi ay nasa Tagbilaran, Bohol City. Tagbilaran City sa Bohol. So kami po ay nakikiramay, ka-eskwela ko po siya noon sa Hagay Institute sa Singapore, si Evelyn Palarca. So talaga ang panahon natin, no? Ito na po yung sinasabi namin sa aking kaidaran ay pre-departure area, o di ba? Malapit na rin mag-alis na, no? Pero talagang napakaganda po kapag ang buhay natin ay ginugol natin sa paglilingkod sa Panginoon. So anytime the Lord will take us, we are all ready, because maganda naman ang pupuntahan natin. Mas maganda, wali di hamak, kaysa panahon natin dito sa mundo, napakagulo, di ba? Kanina narinig ko po yung paalaala, hindi ako kurap, hindi ako bayarin ng mga politicians. Ang ganda po ng paalaala kanina, di ba? Sana nga, hindi po tayo bayaran ng politicians para sila ay manalo. Napaagod na po tayo sa ganong gobyerno, di ba? So mga kaibigan, nais kong batiin din ang ating mga listeners. Ano, salamat kay Juliet Mendoza. Kanina po siya nag-message sa akin. Siya po ay tagapakinig natin sa Texas, USA. Good morning, Juliet Mendoza. Thank you for tuning in. And of course, si Nestor Ballesteros, Cynthia Valencia. Ayan, blessed morning po sa inyo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily Sumabong, shout out po sa maganda kong nanay. Sinong nanay mo, ate? Waiting while cooking, ay? Ano mang niluluto? For lunch na? Tama ba yon? Anyways, so mga kaagapay, ay ang verse po natin ngayong araw na to ay, kasi ang topic natin, bearing fruit in old age. I wish Ate Marie is here. Namiss ko si Ate Marie. Ate Marie, nakikinig ka ba ngayon? Ayan. So ang verse po natin ay matatagpuan sa Psalm 92:14, at madalas na mo namin dinidiscuss ito ni Ate Marie dati, no? They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Wow, di ba? Ang ganda, mga kaagapay. They will still bear fruit in old age. Talaga, old age. They will stay fresh and green. Ayan, sa Tagalog po ang sabi dito, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon niya Ang dahon nito ay laging sariwa. Wow, 'di ba ang ganda mga kaibigan na itong verse na to ay nagbibigay po sa atin ng alam mo 'yon, reminder. Even though we are aging, sana nga we are aging gracefully. Naalala ko po minsan ako ay nag-speak sa CCF sa may Baliwag, no? At siyempre mga aged po ang nag-guest doon, ang mga audience ay mga kaedaran ko. At masaya po kami nung pinag-usapan namin na ay aging gracefully. O, diba mga kaagapay? And I hope sa atin pong pag-uusap ngayon ay reminder din po sa atin. Kaibigan, ikaw ba ay, ano ba ang pananaw mo sa buhay mo ngayon? Kung ikaw ay nag-a-advance sa AIDS, ay minsan nalulungkot, nag-a-isolate. Pero nais ko i-remind po sa atin mga kaagapay. There are so many lessons. Ako, Bisaya man ako dai, no? Tagadabo ako. So, mayroon accent ang Timor Leste na, ano ba yun? May accent na Bisaya. Pasensya na lang kayo, ha? Anyways, mga kaagapay, ito pong lessons na nais kong ibahagi sa inyo dito po sa ating talata. Mayroong purpose ang Lord sa buhay natin kahit na tayo po ay nagkakaedad. Sabi nga ay continuous growth. Retirement from a job, does that mean retirement from life or faith? So kaibigan, wala pong retirement sa ating pagkakaedad. Maaring may retirement sa trabaho, di ba? Ngayon nga, di ba, kaya po ang mini-feature ko this month ng October dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters ay mga pastors. Kasi nga, mayroon po akong malapit ang puso ko sa mga pastors. Ano? Kasi ang husband ko dati, Pastor Clem, matagal po siya nag-pulpit pastor sa iba't ibang churches. So, ngayon po ay sa panawagan nga kanina mayroong announcement sa atin or promotion na bigyan po natin halaga ng ating mga pastor, especially ngayong October. Of course, every day naman, every Sunday, every month ay nire-recognize natin ang mga pastors natin. But special recognition for this month ng October. So, kaibigan, di ba? Ang una po dito ay continuous growth. And lalo na sa mga pastors, ano, wala pong retirement sa mga pastors, nagbabago lang ng retire o kaya nagbabago lang ng ministry, di ba? Kasi mayroong mga pastor na kahit na may edad na very productive pa rin. Yung kanila pong energy na mag-preach, andun pa rin. Yung desire nila na maglingkod sa Panginoon, andun pa rin. So, walang retirement sa naglilingkod sa Panginoon. Tapos, ito pa mga kaibigan, isa ding purpose ng Lord para po sa ating mga nagkakaedad is ongoing value, di ba? God still has a plan, a mission, a specific purpose for individuals in their later years. So, patuloy lang tayong lumago, mga kaibigan. Mayroon pa rin tayong plan for the future at mayroon pa tayong mission at specific purpose kahit tayo po ay nagkakaedad na. Sabi nga sa verse natin, fresh and green pa rin, di ba? And then, sabi nga dito, while society often sidelines older adults, di ba, parang minsan ay pag sa church ay alisin na sa kay ano Ate Marlene yung pagiging head sa ganito kasi ano, mayroon na dapat ba mga kabataan na pwede mag-take place. Okay naman yun, di ba, sa amin, kailangan talaga mag-mentor. Pero sana po ay kahit kami ay may edad na, mayroon pa rin po kami may i-contribute, no? Mayroon pa kaming wisdom. Sabi nga, gray hairs are crown and then it represents wisdom para po sa mga elderly. The verse highlights that aging is a season of continued productivity and contribution. So kaagapay, mayroon pa rin po kaming pwedeng i-contribute sa ministry, contribute sa society, at i-contribute sa ating bansa. Pero kung kapag ka ang purpose ng politicians, joke lang ha, politicians para magkukurakot, ay naku, huwag naman sana, no? So sana po mga kaagapay ay ito pong isipin natin, no? Na we will have a purpose and then we continue growing and planning our future kahit na po tayo ay may edad na. And then, huwag po natin isipin na sina-sideline na tayo, hindi na tayo productive. But we can still be, we can also be available sa ating mga kabataan kapag sila po'y naghihingi ng advice sa atin, di ba? Huwag lang po tayong mangunguna o laging, panahon namin, ganyan-ganyan. Hindi po talaga mainam pakinggan ng mga kabataan ngayon ng panahon namin, ganyan-ganyan, tapos may sabay, alam mo yon, yung disagreement sa ating mga opinions. So ang sunod naman, mga kaagapay, dito sa verse ay it talks about deep roots produce lifelong resilience. So mga kaidaran ko, katayo po ay source of strength para po sa sunod na henerasyon. Kasi ang sabi nga dito sa verse na to ay planted in the house of the Lord, the fruit is a direct result of staying deeply connected to faith and community. So kailangan po makita sa atin ang productivity natin, may bunga ang atin pong stages kahit na po tayo ay nagkakaedad na. And then ano pa? Spiritual vitality. Okay? So yun po ang sunod natin, spiritual vitality. Ibig sabihin po, true vitality does not come from physical youth but from an inner life that is constantly renewed. Ayan, so ganyan po mga kaagapan, meron po tayong bisita ngayon. Nais kong anyayahan ng aking pong kaibigan, si Cory Lutaw. Cory, good morning!
20: Good morning, okay. Ate Merlin. Yes. Magandang umaga, masayang umaga para sa lahat ng ating listeners.
19: Ayan, si Cory po ay consultant and CEO ng Mutya and Max Core Group. Ang kanyang husband po ay si Matt Lutaw, ay isang associate pastor ng Day by Day sa Roses Avenue, Quezon City. So, Ate Cory, siya po ang ating guest today. Hi!
20: Good Hello morning! Hello po sa mga ka-listeners natin dyan.
19: Uh-oh.
20: We're so excited to be with you today.
19: Thank you, Cory. Ayan. Okay. Naka-mute ka yata, ate. Okay. So, yan po ang ating guest today. So, I hope sana dito sa studio. Anyway, salamat, Ate Cory, for, you know, joining me sa ating pag-uusap ngayon. So, dun sa verse na binasa ko kanina, Ate Cory, sa Psalm 92:14, ano ba ang takeaway mo dun sa verse natin? Kasi pinanggit dito mga lessons that we have to learn from this verse na they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. Sa iyong perspective, Ate Cory, ano po ba ang nais mong, ang insight na nais mong i-share dito sa ating talata?
20: Pagdating naman sa yung personal life muna, Ate Merlin. Dapat habang nagkakaedad tayo, marami pa dapat tayong activities na makakapagpasaya sa atin.
19: Mm-hmm.
20: Tsaka dapat nating isipin parate, this time, ano ba yung sasaya ka? Kasi parang sa akin, pag old age, papunta ka na sa old age, hindi ko naman sinasabi old age na tayo, dapat medyo lessen na yung mga negative eh.
19: Mm-hmm.
20: Kasi dapat parating pagising pa lang natin sa umaga, dapat positive na tayo, masaya na tayo.
19: Mm-hmm.
20: Kahit na whatever the situation is. Kasi choice mo yun eh.
19: Mm-hmm.
20: Choice mo parati dapat na maging masaya. Yun. Tsaka yun, hindi tayo dapat nagkukulong.
19: Mm-hmm.
20: Kasi yung iba, di ba pag matanda na, ayaw nang lumabas, parati na lang sa bahay. Of course, ako minsan dumarating din ako sa ganun eh. Parang nakakapagod, lalo sa Pilipinas, napaka-traffic.
19: Mm-hmm.
20: Parang nakakapagod kapag araw-araw ka na, I could just imagine kung nag-office pa ako today, parang magbabiyahe ako every single day, tapos sa traffic, sobrang ma-exhaust ka na sa office, mm-hmm. ma-exhaust ka pa sa traffic.
19: Tama.
20: Pero pagka nandun ka na sa maturity age, dapat hindi pa rin nawawala yung mga activities mo na nag-e-enjoy ka.
19: Mm-hmm.
20: Like for example, Ate Merlin, yung going out with friends, di ba? So, kailangan, ano pa rin yun, active ka pa rin sa mga friends mo, lalo mm-hmm. yung kung may mga high school friends ka, meron ka mga college friends, dapat stay connected ka pa rin dun. Kasi yun yung hindi dapat titigil yung sa buhay natin.
19: Mm-hmm. Okay, so yun po ang perspective ni Ate Cory about the verse natin. Reminder sa mga nagkakaedad, huwag daw tayo mag-isolate. Kailangan maging ma-involve ka pa rin sa mga kaibigan mo, di ba? But nais ko pong i-share ang isang quotation, ano? Galing kay Mark Twain. Sabi niya, "I suppose real old age begins when one looks backward rather than forward." Ayan po ay reminder sa atin. Ulitin ko po ang sabi ni Mark Twain. "I suppose real old age begins when one looks backward rather than forward." So, pagka lagi natin titingnan ang nakalipas natin, mga maling decisions, mga detours natin, mga pinanghihinayangan natin in the past, so minsan yun ay nagkukos sa atin na keep on dwelling in the past. So, sabi ni Mark Twain, sana po ang titingnan natin, we are looking forward. So, yung mga detours natin in the past, wrong choices, wrong decisions, ay it becomes a lesson sa atin. So, sabi din sa isang quotation, ano, youth is the gift of nature, but age is a work of art. O, diba, Ate Cory, sabi dito sa isang quotation, youth is the gift of nature, but age is a work of art. So, ibig sabihin, maarte, tama ba yun? Maarte ang mga elderly. Hindi, ay, ibig sabihin.
20: Alam mo, Ate, may i-share ako sa'yo.
19: Okay, go ahead.
20: Kasi nag-a-attend ako ng mga Zumba. Yung mga, minsan nag-gather, no? Mm-hmm. One time, nandito kami sa Quezon City, Astrodome. So, natuwa ako kasi alam mo yung, kung sino pa yung may mga edad, yung pa yung ang gaganda ng outfit. Diba? So, ako na-remember ko ngayon, sabi ko, tingnan mo nga sila, parang bumabagets pa sila nung old age na sila.
19: Mm-hmm.
20: Pero siguro meron pinanggagalingan yun, Ate, kasi diba pagka younger years mo, wala kang time mag-ayos. Mm-hmm.
19: Tama.
20: Wala kang budget, diba? Mm-hmm. Wala kang budget per se. Pero pag older years mo na, you have all the time,
19: mm-hmm,
20: you have all the budget, diba? So, natutuwa lang ako dun sa mga may edad na talagang kompleto outfit from head to foot. Yung Zumba, dinain niya pa yung mga bata doon. Kaya, pagka may nakikita akong ganun, imbis na, ano ba yan, nagbubunga, nagumurang kami, hindi eh.
19: Oo, tama.
20: Ano, ini-enjoy nila yung ano nila, yung remaining years in their lives.
19: Mm-hmm. Mm-hmm.
20: Uh-huh. Kaya, yun, remember ko lang yun natin. Masaya talaga.
19: Mm-hmm.
20: Dapat kasi maging masaya tayo kahit na may edad na.
19: Correct. So, Kaagapay, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ano po ang ginagawa mo para ikaw ay you look fresh and green? Kasi katulad ng sinabi ni Cory kanina, pag nasa Zumba, yung mga elderly mas ma-arts. Kaya sabi nga dito sa quotation ni, sa isang quotation na binasa ko kanina, diba, ang sabi doon ay, youth is the gift of nature, but age is a work of art. Ibig sabihin, hindi naman talaga ma-arty, no? Kung hindi, mayroong creativity ang mga elderly, no? Hindi sila nagpapakita na, ay, ito na itsura ko. Hindi na, kanina kasi, habang papunta kasi ako, Cory, dito kanina, mas mabilis kasi mag-MRT, no? Pagdating ko sa Shangri-La, doon ako nag-taxi or minsan nag-grab or ganyan. So, sa MRT kanina, siyempre doon ako sa mga may edad na section, ano? Nakikita ko yung mga elderly talaga. I mean, ano kayang edad nito? Parang sinasize up ko yung itsura ng isang senior citizen. Ano kayang edad nito? Masaya kaya ito? So anyway, makikita natin Ate Cory sa outlook ng isang tao, 'di ba? Masasize up natin. Parang malungkot ito. Mura kong malungkot ang mukha niya, 'di ba, Ate Cory?
20: Totoo 'yun, Ate. Kasi 'di ba, kaya nga sabi nila, yung hair mo daw yun yung glory mo.
19: Mm-hmm.
20: So, kailangan, una pa lang, pagtingin sa'yo, yung hair mo maganda na. And of course, kung maganda pa yung face mo, edi bonus. Kung maganda pa yung outfit mo, super bonus, diba? Kung mm-hmm, magandang-maganda pa yung outlook mo sa buhay, panalo.
19: Panalo. Panalo talaga.
20: Panalo.
19: O, diba?
20: Patuwa.
19: Kita nyo ate mga kaagapay, tingnan nyo si Ate Cory. Halata bang senior citizen yan? Tinanong ko nga siya. Bago ko siya i-feature sa araw na to, sabi ko, Cory, senior citizen ka na ba? Sabi niya, oo naman ate, akala ko 58 lang, o diba? Diba? Nice. Pagka ganun ang feeling kapag sinabi, akala ko 58 lang. Diba? Ang saya, ang sarap ng pakinamdam, of course.
20: Ay, nako ate, totoo lang. Sa totoo lang. Alam mo, yung sumunod kong kapatid sa akin,
19: okay,
20: kasi di ba yung inanak niya, alam mo yun, hindi siya kasing outgoing ko. Nito na lang, pero nung younger years, mas outgoing ako.
19: Mm-hmm.
20: Napapagkamalan siya yung panganay sa amin.
19: Mm-hmm.
20: Oo, kaya yung only boy namin, na pangatlo, sabi niya, eto si ate, siya yung panganay pero siya yung mukhang bunso sa amin. Alam na nila yun.
19: Uh-oh.
20: Alam na nila kasi yun ang naririnig nila. And I praise God and so grateful. Kasi yung inner peace mo inside, magre-reflect talaga on the outer.
19: Mm-hmm.
20: Kaya din siguro ganun. And happy wife, happy life.
19: Tama. Happy
20: I'm
19: wife.
20: I'm so happy with my husband.
19: Mm-mm. So yun po mga kaagapay. Ano? Ang sarap pakinggan. Of course, di naman natin gusto na laging ganun, Cory, no, na yung kapatid mo laging sinasabi, ikaw ba ang panganay? Siyempre na ano rin yun, I think na-offend din, di ba? I mean, mayroong feeling na ganun. So, siguro isang reminder din sa atin, minsan ay na-offend yung mga kapatid natin. Minsan ako rin, na-offend din ako. Anyway, the other day, Ate Cory, ay nandun ako sa Mercury para bibili ng vitamins, yung supplements, tapos yung eye drops, di ba? Sustain, ganyan-ganyan. Tapos ay inano na niya yung aking babayaran. Tapos sabi ko, di ba may discount ang senior? Ay, sorry po. Sorry po, akala ko. Hindi pa kayo senior. O di ba? Ang sarap ng pakinggan pag ganun. Minsan ay matitempt ka na mainis. Bakit naman hindi mo ako bigyan ng discount? Pero pag inisip ko, ano, parang hindi niya alam na senior na ako, 'di ba? Ang sarap ng pakiramdam pag ganun. So 'di ba, Ate Cors? So kumusta naman yung pananaw ng sister mo pagka laging ganun ang sinasabi ng mga tao? Ano ang advice mo sa kapatid mo?
20: Ako, yung kapatid ko, mas madalas pa ngayon siya magpapunta sa dermatologist.
19: Ah, okay.
20: So marirealize mo naman 'yan. Yan eh, di ba? Pero siguro, nag-hinder lang sa kanya dahil sobrang busy siya sa mga anak, okay. Hands-on siya sa limang anak niya.
19: Wow,
20: pero
19: lima.
20: Nung lumaki na, oo, lima yung anak niya eh, halos sunod-sunod. So nung lumaki naman na, meron na siyang time for herself.
19: Ah, okay.
20: Uh-oh. Oo, kaya mag-beauty na rin siya ngayon.
19: Mm-hmm.
20: Oo. Pero noon hindi. Haba ko ang corona.
19: So, ibig sabihin ay na-appreciate ko rin, oo. Na-appreciate ko yung kapatid mo dahil lima anak niya, no, 'di ba? Lalo na hands-on. Congratulations din sa kapatid mo, 'di ba? Lima ang anak, hands-on.
20: Kaya nga.
19: Ayan. Nais ko lang batiin, Ate Cory. Basahin ko lang yung mga messages ng ating mga listeners. Si Nestor Ballesteros. Good morning po, Ate Merlene. Cynthia Chavez Valencia. Blessed day. Miss Merlene, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily, sumabong shoutout po sa maganda kong nanay, si Ella. Watching while cooking. Sabi ko nga, ano kaya, while cooking for lunch or brunch siguro. Si Nanay Ella po pala, always listening po sa inyo. Thank you so much. And then sa Living World Learning Center, good morning, Sister Merlene, joining you now. Your life is a great, great blessing talaga. Thank you, ha. Yung aking kaibigan, classmate ko, Marie de Jesus. Nakikinig ako, classmate. Sabi ko kay Joe, kanina, Joe, sana makabalik si Ate Marie. Masaya ka. Kausap si Ate Marie de Jesus. Ate Marie, I hope you can be my host naman kahit once a week, no? Leia Aziz Aranas, good morning watching while doing the laundry. Ang sipag ng mga listeners natin. And then Living Word Learning Center, this is Pastora Nelly Presto Rodriguez ng Foursquare Church. I'm joining you now and a very happy ginagamit ni Lord sa radio at sa maraming tao, all ages pa, you're a great blessing. Thank you, dear Pastor Anelli. Kasama din natin si Aprinil Delioro, Net Pataray from Bacolod. Thank you, Net. Teresita Reyes, good morning. And good morning, Ate Marlene from the City of Smiles, Bacolod. Anita Colon, blessed morning, Family Matters. Si Luna Dungo, good morning. God bless po to your program. You're a blessing to many. Thank you, Luna, ha? And then si Marlene Nicolas Dinares, good morning and blessed day. Si Marilee Diaz, good morning. So mga kaagapay, isend nyo po ang message niyo dito sa Facebook message natin, message section, at sabihin nyo kung paano po kayo, how do you feel aging? Do you enjoy it? O anong ginagawa nyo para masabi na kayo po ay looking fresh and green? So Ate Cory, we will have a break muna. Pakinggan po natin ang

0: Babalik po ang Thursday edition po ng Family Matters. Ako po ang iyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At syempre kasama natin today ang akin pong guest, si Cory Lutaw. Siya po ay isang entrepreneur, businesswoman, at the same time siya po ay pastor's wife. I wish nandito po ang husband niya, kaya lang ay may biyahe ngayon, masipag sa negosyo. Ate Cory, kasi mayroong message sa atin, ano? Sabi ng ating listener si Emily Sumabong, sabi niya, aging gracefully, syempre po, huwag pabayaan ng beauty, skin care, kahit cleanser at moisturizer lang at lotion. Exercise Zumba for me, 2 hours every Saturday, go and preach the gospel, malaking kasiyahan ang magturo sa labas. We're doing campus ministry, happiness that comes from within, dress well. 2, huwag pabayaan ang sarili. By the way, I'm 58 years old. Hi, hala, thank you Emily Sumabong sa iyong advice. Sabi niya, lastly, syempre, find other things that makes you happy, like pagiging palatial at pagluluto for my loved ones. Wow, ang ganda ng kanyang ginagawa ni Emily. So, 2 years pa bago siya mag dalawang citizenship. Senior citizen, 2 years pa, 58, pero she is already considering herself as, aging gracefully. Ate Cory, balikan po natin yung sa verse kanina, sa Psalm 92 verse 14. Kasi may mga lessons na nais ko pa rin i-share sa ating mga kaidaran. Halimbawa, yung deep roots, di ba, that produces lifelong resilience. Ate Cory, What were the struggles that you had in the past na that brought you into this stage na because of your resilience nalagpasan mo yon? Ano yung mga struggles mo sa family, sa business, sa ministry?
1: Una sa family, ate. Mm-hmm. I was a single mom for 14 years. Mm-hmm. 4 boys, ate, ang aking naiiyak na tuloy ako. Hindi yun madali. Hindi madali yun, ate. Mm-hmm. Even if you have the resources. Mm-hmm. Kasi kahit papaano, may business na kami noon na iniwan yung parents ko sa amin, okay. Magkakapatid. Uh-oh. Pero raising 4 boys in a row, hindi siya madali. Pero alam mo, ate, yung isang ano talaga na alam ko, ginabayan kami ni Lord. Kasi every single Sunday, hindi kami nag-i-skip ng church. Mm-hmm. At yung mga anak ko, nagsimula talaga sila nasa Sunday school. Maliliit pa sila. Wow. Yung dalawa kong, yung third and fourth, nasa toddler sila. Tapos yung dalawa naman, nasa elementary na Sunday school. Mm-hmm. Doon, kumbaga, nakita ko doon na ang laking bagay, yung mga bata na na-expose natin sa church. Siyempre, magsisimula yun sa atin. Kasi hindi naman sila makakapunta ng church kung wala yung parents, eh, di ba? Mm-hmm. So dapat eager yung parents mag-church. And then, ang ano ko naman, struggle ko naman doon, meron silang mga, hindi naman sila perfect na mga anak. Pero ibig sabihin, sumusunod sila sa akin. Kasi alam nila, strong yung mami nila. Yung strong yung personality ko eh. Hindi ako kasi pag mga anak mo, mga lalaki, iba dapat ang approach yan eh. Mm-hmm. Kasi pag nalaman nila na kaya kanila, you're in trouble. Pero ako, kahit na masakit sa akin na dinidisiplina ko sila, pero dapat eh. Kasi ako yung nanay, ako yung tatay. Pero yun nga, lumaki sila naman na nakatapos naman sila ng pag-aaral lahat, mm-hmm. ng college, dalawa yung chef ko, dalawang entrepreneur yung kinuha, and they're doing good naman sa kanilang mga family ngayon at saka sa business. At sa business naman, ate, nung nawala naman yung parents namin, ako mm-hmm. yung panganay. So, naiwanan kami ng negosyo, hindi madali. Kasi magkasunod yung parents ko na namatay. Mm-hmm. Although ako yung na-train. Kasi grade 3 pa lang, ate. Ako, you could just imagine, grade 3, dapat naglalaro ka pa.
0: Yeah,
1: diba?
0: Yeah, correct.
1: Pero ako, ate, I have to wake up every Saturday at 5:30 in the morning. Kasi nung araw, meron kaming sumbleria, meron kaming hot store sa Santa Cruz. Marami kami, lahat ng klase ng hats, kami ang gumagawa niyan sa pinikula, sa fashion show. Doon ako minulat ng parents ko na, okay, ikaw, Cory, every Saturday dapat nandun ka sa hot store nyo, ha? Maaga kang gigising kasi marami kang tatahing sumblero doon, nananahi kasi kami yung banana, yung nasa loob ng hat, tinatahi yun manually. So, doon ako namulat. Tapos, naglilista ako ng, ano, ako yung mga, ano namin, mga customer namin, usually matatanda. Kasi nagpapa-repair pa sila ng mga sumblero nila, may sentimental value. Pinapa-ano nila yung pinapa-repair, paulit-ulit, mm-hmm. ganyan. Ako yung nagsisales talk sa kanila. Every Saturday yon. Ako yung naglilista, ako yung nagbebenta, ako yung nagtatahi. Noon ako namulat.
0: Wow.
1: Ah, napakagandang training. Oo. Kasi nakikita mo na meron akong sweldo at the end of the day. Yun yung pambibili ko. Pupunta ako sa Central Market ng araw. Yung mga imported dyan, dyan sa may Central Market. Doon ako mamimili ng damit.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakatuwa. Kasi doon, ganun ako na-train. At ngayon naman, yung challenge ko naman, sa business, mahirap ate. Mahirap mag-business. Kasi that time, I was holding 31 sales agents.
0: Wow.
1: 31.
0: Uh-huh.
1: Hindi madali. And mostly, mga lalaki pa yan, te ha. Mga lalaki pa yan. Hindi madaling humawak. Yun nga, pero yun nga, ang guidance ng Lord lang yun. Mm-hmm. Every time na nag-meeting kami, talaga I should pray. I'm praying. Tapos maririnig mo na lang a voice from nowhere na sasabihin, oh ito yung sabihin mo, ito yung dapat dyan. And I'm doing that. Yun lang yung sekreto ko eh ate. Not on my own knowledge,
0: mm-hmm.
1: it's the Lord. Mm-hmm. It's the Lord wisdom and anointing. Yun ate.
0: Mm-hmm.
1: So...
0: Wow, ang ganda po ng testimony ni Cory, 'di ba? Sabi niya glory to God dahil po yung resilience na pinagdaanan niya. Imagine mo, sabi niya grade 3, ibig sabihin 9 years old, 10 years old nasa negosyo na, na-train siya talaga. At sabi niya nga nakakatuwa dahil nagustuhan ko yung sinabi niya na the four boys, yung kanyang anak ay they grew up in the church, 'di ba? Ate Cors, malaking bagay 'yon na yung pagiging deeply rooted sa salita ng Diyos, deeply rooted with our relationship with God, ay napapasok sa mga anak kahit na mahirap nung apat na lalaki, di ba? Ang hirap mag-train ng mga lalaki. And yet, you were able to, you know, go through that tough times and then yung training mo from your elderly parents and at the same time yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Yun talaga ang malaking bagay yun para, sabi nga dito, weathering the storms, di ba? May mga bagyo na pinagdaanan, yung mga tayong lahat, ako may pinagdaan ng matitinding bagyo nung kami ay lumaki dahil ang nanay ko ay ano din, widow siya at the age of 32. Pito po kami magkakapatid at wala namang natapos yung nanay ko. Tapos, wala kaming negosyo, walang hanap buhay. But you know what? My parents, my mother, really brought us as a church. Sunday school, vacation Bible school. Yun po ang talagang nakatulong sa amin upang kung ano man yung pagsubok. Sabi nga, di ba, of course, yung weathering the storms, matinding pagsubok sa buhay natin. And yet, because of that deeply rooted in the Word of God, deeply rooted in growing in the Lord, ay nakatulong yun para po maging resilient tayo. So, yun po ang testimony ni Cory sa kanya pong pinagdaanan. At of course, mayroon ang basahin sa ating mga listener. Si Leonida Rubio, sabi niya, happy Thursday sa inyong guest. Ayan, si Cory po ang guest natin. Sabi niya, kumbaga sa radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Sabi niya, listening habang nag-washing. Sabi naman ni Rosalinda Manzano, ay, blessed morning po sa inyo at sa inyong guest. So again, ini-encourage ko po yung ating mga tagapakinig. Ano po ang sekreto ninyo para kayo po ay ano masasabi na you are aging gracefully o kaya anong sekreto nyo para malagpasan nyo lahat ng mga challenges ninyo sa inyong pagkakaedad, ano? So, Ate Cory, ito naman, sabi dito sa verse kasi, aging generates a harvest for others. Ano yung sinasabi na harvest for others? Kasi yung verse natin ay, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So, ibig sabihin, isa din po doon sa sinasabi ng verse na ito ay, because of our aging, because of our age, ay makikita natin na merong naaani tayo sa sunod na henerasyon. Ano sa palagay mo naaani mo ngayon sa iyong pagiging senior citizen at how you have survived through the challenges and ano yung nakikita mong result sa iyong pagiging resilient sa iyong paglakad sa Panginoon?
1: Siguro ate, pagdating sa family, ako, physically muna. inano ko, minindset ko yung ano ko na kailangan physically fit ako.
0: Okay.
1: Would you imagine, ate, dito sa bahay, wala kaming maid. Wala kaming maid. Nagpapalinis lang kami once a week. Pero yung lahat, laundry, kami ni Matt ang nagtutulong. And natutuwa ako kasi active ka eh. Galaw ka ng galaw. And like, pag may katulong ka, abot mo nga ito, utos ka na lang. Kasi right. I was with the maid before eh, nung nagpapalaki ako ng mga anak. Pero you have to be fit kasi kailangan mong gawin dahil nga, ano kayo eh, independent kayo mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: And kaya yun yung reason namin ni Matt na talagang physically fit kami, praise the Lord,
0: amen.
1: Praise God. Kasi I go boxing three times, almost three times a week. Siya naman, nasa gym, nagbubuhat, nagka-cardio, nag-run. So, malaking bagay yun, ate, na pagka nandoon ka na sa ano, may time ka naman eh. Kailangan kasi yun, isisingit mo,
0: mm-hmm.
1: nasa middle age ka pa lang. Kasi it's too late na isingit mo yung physical activities mo pagka matanda ka na eh. Parang too late na yon.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat umpisahan mo siya ng mas maaga para masustain mo siya. Maaani mo siya sa old age. So, yun sa physical. Physical yon.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman sa family, yung masasabi ko na, naaani ko na, yung pag-train ko dun sa mga tao namin.
0: Wow.
1: Kasi importante yun eh. As CEO, kailangan matrain mo ang mga tao mo na ma-manage nila yung business on their own. Hindi, kasi dati before, lahat sa akin, lahat,
0: mm-hmm.
1: pila-pila yan sa kwarto ko. Nung inayos namin, tinrain namin lahat ng mga supervisors and managers, nakita namin ng kapatid ko, aba, pwede palang tumakbo yung kumpanya ng wala tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nagbabakasyon tayo. Pero because na-train mo yung mga supervisors mo. And of course, syempre, maganda rin dapat ang package nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ginawa ko. And kasama na doon yung training ko sa mga anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Importante yun. Alam mo ba, ate, yung isang anak ko, ang sabi ko sa kanya, nasa construction kasi siya. O sabi ko, Jake, ganito yan ha. Pag umaga, gigising ka, magte-telepono ka na, maaga pa lang. 8 o'clock, dapat nakaligo ka na, naka-outfit ka na ng pang-business. Hindi ka pwedeng magtelepono ng naka-short ka pa, may muta ka pa, yung ganun. You have to be ready kahit nasa phone ka. At ginagawa nila yun. At ang mga anak ko, mostly ng mga anak ko, 7:30, na-train ko sila nasa opisina. Kaya ang mga empleyado namin, nahihiyang malate kasi mas una pa sila. So, yun eh. Kasi yun yung ano ko, yun yung ginawa ko sa company ko. Pinapasa ko lang sa kanila at napakagandang training eh. Minsan kasi may mga magulang na sinasabi nila eh, yung kawawa naman yung mga anak namin.
0: Oo nga, oo.
1: Ay ate, mas kawawa yan pag hindi mo na-train at wala ka na sa mundo.
0: Mm-hmm.
1: At praise the Lord, sabi ko nga sa aming mag-asawa, alam mo ngayon, kahit nag-graduate na tayo, wag naman sana pa, marami pa tayong mission sa Lord. Makikita na natin yung mga anak natin, may sarili na silang pakpak at paa. Pwede na silang pakawalan sa business namin. So, yun yung fulfillment ko, ate. Sa church naman, before, parang ako yung nagbibigay ng love gift pagka may mga pastors, yan ganyan, ako yung nagsusupport. Ngayon, ang sarap pala ng feeling pagka nagpipreach ka o nag-guest ka sa mga church, ikaw naman yung binibigyan ng love gift.
0: Wow.
1: Sabi ko, Lord, pareho ko both na enjoy yung world na yun, na ang sarap pala na tapos may pagka nagpipreach ka ate, may lalapit sa'yo, yung sasabihin sa'yo, uy, totoo yung pinreach mo kasi nangyari din yun sa buhay ko. Yun ang sobrang fulfillment ko ngayon sa old age ko.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na, kumbaga material, yung provide naman ni Lord eh. Pero yung more than material things, yung mga ganong fulfillment ko sa buhay ang nagpapasaya na sa akin ngayon.
0: Ayan, nako, napakagandang insights po na i-share sa atin ni Cory, 'di ba? Sa kanyang sa business matters, sa family matters, sa ano pa ministry matters, lahat po 'yan ay naano niya, na balanse niya, no? Hindi po at natutuwa ako, course, yung pag-discipline mo sa inyong anak, 'di ba? Totoo 'yan, maraming magulang ngayon na 'wag naman pahirapan ang anak. 'Di ba? Kasi yung konsepto kasi halimbawa sa akin 'no, laki sa hirap. Parang yung maliit kami talagang sobrang hirap ng buhay. Parang isip ko noon, nung ako, sabi ko, pag nagkaanak ako, hindi ko pahirapan ang anak ko. Maling-mali, di ba, Ate Kors? Maling-mali totoo. Yun.
1: Totoo, ate. Oo. Totoo yun. Kasi, ako din, sobrang disiplinarya ng nanay ko, te. Pagdating sa kalinisan, sobra. Hindi ka pwedeng mga drawers namin, ay every Saturday, chinecheck niyan kung maayos.
0: Mm-hmm.
1: At noong araw, tinrain kami, ate, na yung mga isusuot namin, dapat gabi pa lang, nakahilera na yan, nakahanda na. And even yung baon, dapat nakahanda na yon. Yung pedya, sapatos, nakahanda na yan. Shiny mo na yung sapatos, yung uniform. Na-train kami ng ganun, and pinasa ko yun sa mga anak ko. Kaya ang mga anak ko, kahit mga lalaki, ay ate.
0: Wow.
1: Lalo yung panganay ko, napaka ano sa kalinisan. Kasi nga, you have to train them dun sa pagbata pa sila. Pag, pag matanda na, it's too late na. It's too late na. Tsaka, ate, mahirap eh. Kasi ako nga noon, nung tinitrain ako ng magulang ko, naisip ko nga, siguro ampun ako. Hindi siguro ako anak.
0: Oh.
1: Alam mo, tayo, ano ko yan? Naisip ko yan.
0: Ay, bakit? Pero, bakit mo naisip?
1: Kasi ate, para bang sobrang pinapahirapan kayo. Kasi wow. Ibang kalaro mo, hindi naman ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pwede silang lumabas ng bahay, pwede silang umuwi ng gabi. Pero kami hindi, nandun kami, kailangan maglinis ka muna, kailangan tumulong ka muna sa bahay, alam mo yung ganun. Namamalengke ako pag yung nanay ko nanganganak. Alam, automatic yun. Kaya ako, palengke queen ako ate, sarap mamalengke. So yun. So meron nga akong isang dating kasama. Alam mo ba, ate, hindi siya nakatugtog ng palengke. Hindi niya na-experience yung palengke life. Kahit nasa Davao ako, te, ay sarap na sarap ako sa bangkeruhan mamalengke. Kasi doon ako lumaki na, alam mo yon, ginagawa mo lahat, na lahat ng gawaing bahay, trained kami ng nanay ko, ng mami ko. Kasi doon din sila minulat ng nanay nila. So, pass on sa next generation lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero tingin ko, te, iba ang mga kabataan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi masyado na silang engaged sa gadget, di ba? Eh, pero tayo noon, nakita mo, te,
0: yeah,
1: lahat ng household course, alam natin gawin.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, natututunan na lang ng mga ano, pag nag-asawa na, kasi no choice sila eh. May asawa sila, kailangan marunong sila magluto, maglaba. Pero tayo noon, kahit hindi pa tayo nag-aasawa, alam natin lahat gawin. Ayun. Tuwa.
0: Totoo yan, ano? Ang dami pong pwedeng matutunan kahit na tayo po ay elderly na, no? Pwede nating i-pass on sa ating mga anak. Especially, halimbawa, Ate Cory, yung mga anak ko kasi pareho silang married, ano? I'm sure pareho sa'yo. Nakikita ng mga anak kung paano mo sila dinisipline, paano mo na talagang consistent yung pagdisiplin mo sa kanila at pare-pareho sila, apat na lalaki, no? Kahit na mga lalaki, very aware sila na itong ginagawa ni nanay, itong ginawa ni mami. So, kailangan kong gawin. So, katulad sa akin, Ate Cory, no? Dahil nga din sa hirap ng buhay, tinuruan din kami maging malinis, tinuruan din kami ng nanay namin paano maging resilient kahit na mahirap, no? And then of course, yung nag-aral ako sa FIBIAS, very strict din sa FIBIAS, kailangan malinis, natuto din ako doon sa seminary na nasa dorm ako nag-stay. So tinuruan din kami sa seminary paano kami maglaba, paano maglinis ng kwarto. So yun po, mga disiplina dapat isipin natin, ipaso natin sa ating mga anak. So mga kaagapay, nais ko lang pong basahin din ang message ni Virgie Himor. Ay, teka. Ah, sige. Si Marlon Guanzon ay listener natin. Sabi niya, kasama niyo si Ate Cory. Pakibati po yung aking naka-tune in from Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Nakakamiss po si Ate Marie de Jesus, yung mga tawa niya. Sana po minsan nag-guest po niya. Ate Marie, nakikinig siya ngayon. I hope si Ate Marie ay magiging guest ko din siya. Or kahit once a month, Ate Marie, mag-guest, ikaw ang co-host. And si Marlon Guanzon din, sabi niya, ayan, taga Bulacan. And then si Virgie Himor, Marie de Jesus, kamusta na po kayo? Ate Marie, sobrang miss ko na po ang boses nyo at masayahing ngiti. Ayan, Ate Marie, panawagan sa iyo. Net Pataray, thank you for tuning in. Ayan, Ate Marie, Ate Marie tuloy. Cory, isa din po na masasabi natin na we are able to pass on. Ay, naaani mo na yung paano pagdisiplina ng magulang mo sa iyo. And then, ginawa mo rin sa inyong anak yon, tapos inaani ngayon ng mga anak ninyo. So yung pong discipline, ano, it's from generation to generation, na hindi ka manghihinayang, hindi ka matatakot, baka magalit ang anak mo sa sobrang discipline. Pero ngayon, sabi ni Ate Cory ay na nakita niya ang result ng kanyang pagdisiplina sa kanyang mga anak. Diba, Ate Cory? So, isa din na gusto kong i-pass on sa ating mga nakikinig ngayon. Na, although nabanggit na natin, no, true beauty outlasts youth. Yun, true beauty outlasts youth. Fresh and green nga, mga kaibigan, diba? Sabi nga natin dito, while physical beauty and strength naturally fade, the verse promises a different kind of attractiveness, spiritual freshness, joy, and vibrant spirit. So, kaagapay, diba, sabi nga ni Cory, since sila po ay lumaki sa church, lumaki sa Sunday school, nagre-reflect po sa mukha natin yung glow because of our, you know, because the Lord is being reflected sa ating buhay. Hindi po ay yung itsura natin gloomy, di ba? At of course, yung pag may problema, sobrang bagsak ang itsura natin. Kasi sabi dito, ha, isa ding pamaraan, isa din na makikita sa isang tao na fresh and green, yung sa kanyang aura. Tama ba, Ate Cory?
1: Oo, ate. So, totoo lang. Kailangan kasi yung pag-positive ka sa pag-iisip, magre-reflect talaga yun sa'yo. Meron lang ako gustong i-ano sa mga listeners natin. Meron ako narinig sa isang pastor. Sabi niya, huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Ay, maganda. Pakiulit mo nga.
1: Huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Okay, yan
1: na.
0: O, diba?
1: So, eh, naano ko, bigla ako lang naisip ngayon. Kasi totoo nga, di ba? Parang, oo, lagay mo na lahat ng makeup dyan, pumunta ka na sa lahat ng mga dermatologists, Vicky Bello, kung sino-sino pala niyan. Pero yung kung ang inner mo, hindi mo inaalagaan, hindi rin magre-reflect sa labas. Magre-reflect siguro, pero pansamantala.
0: Yeah.
1: Diba? So, yun ate. Kaya yung mga listeners, huwag muna mag-lotion pag walang devotion. Ayun ate.
0: Ang ganda ng reminder, wag mag-lotion pag walang devotion. So, di ba, Ate Cory, napaka-simpleng reminder pero nakaka-struck sa akin yun, ano? Na talagang kailangan natin bigyan ng priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag wala, di ba, alam mo yun, pagka mayroong problema tapos hindi ka man lang malapit sa Diyos, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag ka dumating yung storm sa buhay natin, ay aligaga tayo. Kasi wala tayong pinahawakan. So mahalaga po mga kapatid para po sa ating tagapakinig. I'm sure most of the listeners ngayon ay, sabihin nyo, ay napaka-basic naman yan. Pero again, it's a reminder for us na huwag po nating kaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos or sa ating prayer time. Simple lang po, wag mag-lotion. Paano yung lalaki, Ate Cors? Ano ang sasabihin mo sa lalaki? Kasi babae lang, wag mag-lotion before na walang deodorant. Paano yung lalaki?
1: Wag mag-deodorant. Pag walang devotion. Kasi mahalaga sa lalaki ang deodorant. So, yun, mga kalalakihan, mag-deodorant pag walang devotion.
0: Deodorant naman sa mga lalaki. Ayan, napakahalagang reminder po. Kahit sa mga lalaki, di ba? Kasi bilang mga head of the family, mga lalaki, kayo po ang foundation ng family, ay makitaan sa inyo ng example ng pag-lead ng family. Bago kayo umalis ng bahay, bago kayo magtrabaho, bago nyo buksan na inyong cellphone, ay kailangan talaga ay bigyan ng panahon sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. So para po yan sa lahat sa atin. Ano? Nais ko lang basahin din ang sabi ni Nieves D. Thank you for tuning in. Si Rosy Sarmiento, Destor, hello po, watching from Pasita, 2 Complex, San Pedro, Laguna. Bakit? Si Ate Marie po, wala siya. Baka next time. Sabi niya ay madami po akong natutunan tuwing nanonood ko sa inyo sa Facebook. Thank you so much, Rosie. And thank you din sa inyong pagmimiss kay Marie. Ako din namimiss ko si Marie. Anyway, ate, no, yung reminder natin sa ating mga tagapakinig, isa din po sekreto ay positive outlook. Nabanggit na yun ni Ate Cori kanina. Kailangan po natin magkaroon ng positive outlook in life kasi pagka negative po ang pananaw natin, paggising natin sa umaga, nakita na agad-agad natin yung gulo sa bahay, kita na agad natin na ang gulo-gulo ng mga apo, negative ka agad, di ba, Ate Cori? Kailangan po natin ay positive ang ating pananaw sa buhay. Ate Cori, ano yung mga hindrances kapag ikaw ay, ano ba yung struggle mo? Are there times that nahirapan ka magkaroon ng positive outlook in life? Ano yung mga reasons, dahilan na hindi ka nagkakaroon ng positive outlook in life? Ano yung reasons? Commonly,
1: alam mo ate, yeah. Alam mo ate, yung problem kasi, parang ano na yan eh, kasama na yan sa buhay natin. Mm-hmm. Pero ang mahalaga dun kasi, papaano mo titignan yung problem? Diba? Parang, pag tinignan mo siya on the negative side, syempre maano kayo. Pero, pag tinignan mo siya on the positive side na, meron tong ibubungang maganda sa akin. Meron tong itinuturo sa akin na ako ang magbe-benefit. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko yan sa mga empleyado ko eh. Pag napapagalitan kayo ng mga supervisors nyo o ng mga may-ari, huwag kayong magtampo. Huwag kayong alam mo yun, magre-resign agad. Mm-hmm. Alam mo yun. Pero take it as a challenge. Yung mga matututunan mo pa. So ganun din ate sa buhay eh. Mm-hmm. Kailangan... Unang-una ate, yung medyo nabawasan sa akin, yung pag-worry. Kasi di ba pagka may problema ka, ang tendency mag-worry ka, hindi ka makatulog, mm-hmm. hindi ka makakain, parang wala kang ganang magtrabaho. Kasi nga, worry ka ng worry nang hindi pa daw dumadating. Ba, yung wino-worry mo, hindi pa naman dumadating, wino-worry mo na. Na baka hindi naman dumating, pero mm-hmm. nag-worry ka na 100%, yeah. So negative na yung dating sa'yo. And physically, maapektuhan yung health mo, di ba ate? Kaya nga sabi ng mga doctor, ang one cause daw ng mga cancer is stress.
0: Tama.
1: Diba? So pag nai-stress ka, ibig sabihin may worries dun eh. May anxiety ka na, may mm-hmm. depression ka na, mm-hmm. lahat na nga ng negative nandun na. So dapat talaga tignan mo yung kahit may problema to, na marirealize mo naman ate, di ba, pag nasolve mo yung problem, ay, na-solve yung problem, ay, ganito yung itinuro sa akin yung problema. Mm-hmm. Mm-hmm. Better ka na sa mga susunod pang mga challenges na darating sa buhay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, yun mga kaagapay, ay pwede nating iwasan yung pagiging negative natin, outlook in life, sa pamagitan po ng pagtingin natin ano ba yung lessons na matutunan natin sa mga challenges? Yung sabi ni Ate Cori sa atin, na hindi natin maiwasan yung mga problema sa buhay natin. And yet, what we have to do, what we are going to do is to look at it, ano bang lesson na matutunan ko dito? At isa pa pong mga hindrances sa atin pagiging fresh and green ay pagkaroon po ng, alam mo yun, masyado tayong yung pag-iisip na resignation sa buhay, na para bang wala na akong magagawa, I will resign na sa lahat ng ginagawa ko, resign na ako sa buhay ko. Hindi po ganun mga kaagapay. You should always look at the life as very productive, beautiful, at pwede ka pang makasabi na I'm still fresh and green, marami pa akong pwedeng gawin. At syempre, Ate Cori, isa din po naghihinder sa atin para tayo ay maging fresh and green ay yung mga bitterness in the past, yung anger na hindi natin mapatawa, di ba Ate Cori?
1: Totoo yan, Ate Merlin. Mm-hmm. Totoo yan. Mm-hmm. Kasi yung bitterness kasi, 'di ba sabi nga yung gumawa sa iyo ng kasalanan, hindi niya na iniisip 'yon eh. Mm-hmm. Pero ikaw dala-dala mo pa 'yon, nagiging bitter ka, nagkakaroon ka ng hatred. In the first place, sino 'yung nalulugi? Ikaw,
0: yeah,
1: eh.
0: Correct.
1: 'Di ba? Kasi yung gumawa sa iyo ng masama, nakalimutan niya na nga eh, masaya na siya sa buhay, nag-enjoy na siya.
0: Tama.
1: Kasi ikaw naman, gabi-gabi iniisip mo pa yung galit ako doon sa tao. Mm-hmm. Ginawan ako ng masama, hindi ako inargabyado ako. Tayo yung nagiging alipin na tayo eh. Kasi hindi na tayo makalabas doon. Mm-hmm. Kaya nga, mahalaga yung meron kang mga mga activities na ginagawa. Like for example, ate, yung being involved in the ministry,
0: mm-hmm.
1: being involved in your community, diba? So yun, malaking bagay yun para makalimutan mo. Pero pag magkukulong ka lang sa bahay at iisipin mo araw-araw, ayaw mo na lumabas, ayaw mo na... Lalo na ate, kung meron kang dinaramdam pa, diba?
0: Right.
1: Halimbawa, physically, meron kang nararamdaman. Minsan yun yung mga ano sa mga may edad eh. Pag, mm-hmm. pagka yung halimbawa, may rayuma na, meron ng heart failure, takot ng... Actually, eto nga ate, sa gym kasi, ito lang, magandang ano to, isi-share mm-hmm. ko lang. Pag nagbaboxing ako, karamihan daw na nagbaboxing dun, pag hinihingal na, tumitigil na. Pero, kapag ka, ang, masasabi mo lang na nag-exercise ka talaga kapag nag-pump ang heart mo. Pero pag pinawisan ka lang, wala yun.
0: Okay.
1: Pinawisan ka lang nun.
0: Uh-huh.
1: Pero once na nagpa-pump ang heart mo, that's the time na yung cardio mo, okay.
0: Uh-huh.
1: Yung stamina mo, yung ano mo, okay. Kaya yung iba natatakot, humihinto daw kapag hinihingal na sila. So, di ba, ganun eh. Kasi feeling nila ma-heart attack sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din naman sa buhay te, di ba?
0: Okay.
1: Pagka meron kang mga problema, the more na mabigat yan, the more na meron niyang mabibigay sa'yo na positive outcome. Di ba? Normally, ganun eh. Ganun yung mga problema natin sa buhay. Mas marami tayong natututunan kapag mabibigat ang mga problema ang dumarating sa'yo.
0: Right. Mhm. So yun na, no, nakakatuwa naman yung boxing pa lang exercise mo, no, course boxing. Kasi karamihan Zumba sa kanya boxing ano, at nakakatuwa yung sinabi niya na kapag ikaw ay pinawisan lang, parang hindi pa rin nakaka-exercise yun, ano. Yung pala pag gumalaw na mayroon ka nang naramdaman sa puso mo, yun ang talagang Zumba, yun ang talagang exercise. Sabi ni Lorna Melo, maganda po yung kanyang advice. Sabi niya, kanina sabi ni Cory, huwag mag-lotion.
1: Huwag mag-devotion. Huwag mag-lotion pag walang devotion.
0: Oo, huwag mag-lotion pag walang devotion. Sabi naman ni Lorna Melo, huwag munang kumain sa physical kundi pa kumakain sa spiritual. O, diba? Isang reminder din sa atin, no, practical na. Huwag munang kumain ng almusal. Huwag muna mag-coffee. O kaya, pwede namang sabay, no? Kundi pa kumakain sa spiritual. Napakaganda pong reminder sa atin, mga kaagapay. It really helps us to go through the day kapag inuna po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, panalangin. Kasi at of course, every day meron kaming ano, sa Lord Hill Island Prayer from 7 to 8, no? From Monday through Saturday yon. Thursday, Friday ako naglilid. We started this prayer every morning nung March 17, 2020. Nung nag-lockdown, si Ate Maloy naisip niya, ano bang gagawin natin ngayon na COVID time, ay pandemic time, sabi niya mag-pray. We didn't know, we didn't realize na ito pong prayer time na to ng Lord Hill Island, magsi-7 years na po kami. I mean, we had been praying, we had been doing that. So parang yung every day mayroong mga prayer warriors po sa Lord Hill Island, they join in praying and reading, having devotion from 7 to 8 every morning. So sana po ay maging aware po tayo na napakahalaga po para sa atin lahat na everyday pagising natin. Sabi nga, wag muna mag-almusal bago, wag muna kumain kapag hindi kumain ng spiritual. So, yan po ay palala sa atin. Kanina, wag mag-lotion bago mag-devotion. Sa lalaki naman, wag mag-deodorant o wag pabango kung hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Epifanio Salvador, thank you so much for tuning in. Nakikinig po siya sa radio at saka sa Facebook. Ayan, Ate Cors, sunod naman natin, ano, shifting from ministry to legacy. Ate Cory, kasi you grew up in the church and then you grew up with the business sa yung parents. So ngayon, you decided kayong mag-asawa ay ma-involve sa ministry. When did it start? Yung nag-shift kayo? Ibig sabihin ay nagkaroon ng other, ibang pinagkabisihan ninyo. How did it start? Or, and when?
1: Before pa ate, marami akong, usually nag-start ako dun sa mga women's fellowship.
0: Mm-hmm.
1: nai-invite ako sa church to talk about Proverbs 31, yung mga may mga verses all about women. Yeah. So, doon ako nag-start. Pero yung sa aming mag-asawa, we started during the pandemic 2000. Mm-hmm. Kasi we were asked to lead the Bible study online, Kalapati, which is normally for couples. And praise God, glory to God, kasi up to now, it's already going on the sixth year. Nandun pa rin ang Kalapati group na Bible study via Zoom. And we are so blessed kasi ate, kung hindi namin tinanggap yung challenge na yon, opportunity na yon, hindi namin napag-aralan yung napakadaming magagandang modules ng church namin. And kasi di ba pag-attend ka lang, pwede kang hindi umattend, Pero ngayon, natapos namin lahat ng magagandang modules. And ngayon, marami pa kaming idadagdag. And nakakatuwa ate, praise God pa rin, glory to God. Kasi yung mga anak namin, kasama namin doon sa Kalapati.
0: Wow.
1: At yun, kasi before hindi sila sumasama eh. Pero ngayon, nagiging active. I was really praying for them to continue yung ministry namin sa church. Mm. And to support, yung ginagawa kong support sa iba't ibang churches, I pray na talagang dinadaing ko talaga sa Panginoon na makontinue to ng mga anak namin. Kasi yun ang sikreto eh. Sikreto ng buhay, sikreto ng negosyo, sikreto ng masayang buhay sa Old Beach. Yun natin.
0: Mm-hmm. Napakaganda pong reminder sa atin ni Cory, no? They shifted, ang focus sila noong 2020 ay nagkaroon sila ng ministry opportunities and they continue on with that. At pati mga anak nila, nakakatuwa na sila involved na involved. Ate Cory, yung pangalan ng inyong ministry, yung sa iyo ay Kalapati. Tama ba?
1: Kalapati po. Kalapati group po. Peer group po siya. Ate.
0: Bakit Kalapati?
1: Kasi 'di ba yung Kalapati, yun yung ginagamit sa wedding. Kaya Kalapati.
0: Okay.
1: So hinanda ni Pastor Ed yung Kalapati. Mm-hmm. Merong mga nara, yun yung mga lalaki, merong sampagita, yun yung mga kababaihan, merong agila, yun yung youth, may mga peer group po kami sa church. Yun po, yung hawak po namin yung Kalapati. Pero pwede naman pong umaten kahit sino. Pero kasi ang lesson naman po yan very generic para sa lahat po ng ano. Women, men, youth, at saka couples po.
0: So, ayan po, mga kagapay, kahit sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, pag sinabi natin na, may edad na ako, wala na akong magagawa, kaibigan, mayroon ka pang, lalo na ngayon, ang panawagan po ng mga iba't ibang denomination, panawagan po sa atin lahat ay maging discipleship, involved tayo sa discipleship ministry. Katulad po ng ginagawa nila Cory at saka si Pastor Matt, no, Lutaw, they're so involved sa ministry, sa kanilang church, and targeting different age groups, no. So, wag po tayong, tawag nito, mag-isolate na, hindi na tayo productive. So, ang panawagan po natin sa bawat isa sa atin na nagkakaedad na, you can still be used by God in discipleship ministry, kasi ito po talaga ang panawagan ngayon sa huling mga araw ang ini-encourage po sa bawat iglesia, bawat member ng church, bawat age group ay magkaroon po tayo ng discipleship ministry. So ito po ang ginagawa nila Ate Cory at saka si Pastor Matt. They're so involved kasi nga, 'di ba, Ate Cory, we have to maximize yung iba't ibang program platform, no, sa internet natin. Mayroong Facebook, may YouTube, mayroong pwede natin gamitin ang Messenger kung kailangan po natin, kahit pito lang dyan or anim lang, di ba, sa Messenger, kasi kaya ng walo para sa Bible study. Pag sa Zoom, syempre, isang marami dyan pwede, no? Sabi po ng yung sister ko, si Ate Rose Labawan sa Davao, Ate Course, ay nakikinig ngayon, nandun siya sa Davao. Thank you so much, Ate Rose, for listening sa ating Thursday edition po ng Family Matters. So mga kaagapay, ang tanong ko sa atin, mga nakikinig sa atin ngayon, ano po ba ang maaari nyo pang gawin kahit na kayo ay nasa edad na older adults, 60 years old and above? Ano po ba after you retired, kasi nga nag-retire ka na sa corporate world, ngayon ay nasa nag-retire ka na, ano ngayon ang involvement mo sa ministry? So yun po sana ang isipin natin, ano, habang tayo ay nagkakaedad, there's still a great harvest na kailangan po natin. Kailangan po ng involvement ng mga older adults, no? Huwag tayong manatili sa bahay na hindi tayo productive, kasi kapag nag-iisa ka, ako kasi at course nag-iisa sa bahay, ano? Nag-iisa ako, pero mas productive ako ngayon na nag-iisa ako. Wala na si Kuya Clem. Dati kasi ano ako kay Kuya Clem, productive si Kuya Clem dahil sa akin, joke lang. Oo. So, napakaganda po ng partnership ngayon ni Pastor Matt at saka si Corey sa kanila pong business. At the same time, dahil na-train po nila ang kanilang mga anak, pwede nilang bitawan ng konti ang business at ngayon nag-focus sila sa ministry. Tama, Ate Corey?
1: Tama, Ate Merlin. Pero on the side, syempre, ministry and enjoying life. Wow. So, pag may mga time kami ni Matt, talagang we travel. Kaya, yun yung perks na nai-enjoy pa namin. Kaya, ito nga ate, pagka pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng napakaraming resources, businesses, ako normally, sinasabi ko talaga na, ako lang yung taga-manage.
0: Mm-hmm.
1: Ako lang ang taga-manage nitong mga resources na to. Pero all of this belongs to the Lord. Kasi ang buhay natin, we will live a couple of years and then gagraduate na tayo and be with the Lord. Pero sabi ko sa mga kausap ko, alam nyo, ang isan sa perks na mai-enjoy nyo is yung fruit. Yung fruit. Kasi yung fruit pa lang, sobra-sobra na eh. Sobra-sobra na yung fruit na mai-enjoy mo kapag ka na-manage mo ng maganda yung mga resources na pinamahala sa iyo ng Lord.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung ano namin, kaya siguro kaya din kami nakaka-travel kasi we're already enjoying the fruit ng labor namin at the same time yung fruit na binunga nung pinagkatiwalaan kami ng Lord to manage this business. Kasi yung iba talaga ang hirap ate, hindi ka ma-imagine na sasabihin ko akin to, akin yan, no.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang daming in one click, wala lahat yan eh, di ba? During the pandemic, mm-hmm. di ba ate? Ano na natin yan, di ba? Ang daming may pera, pero kahit may pera ka, pag hanggang doon na lang ang buhay mo, wala kang ospital na mapuntahan, wala rin. Gagraduate ka rin. Buti kung makagraduate ka ng kilala mo si Lord. Pero kung hindi, yun na nga. Parang late for you. So, yun lang dapat din tandaan natin na talagang nai-enjoy natin yung fruit ng binibigay sa ating mga pagpapala ng Panginoon. Mm-hmm. Sobrang blessed kaming mag-asawa doon pagdating doon.
0: Ayan po ang advice na atin ni Ate Corey, mga kaagapay, ay very productive at wala pong regrets in the past na hindi na nagawa ng paraan o hindi sila naging maayos ang buhay nila. Ito ngayon, naaanin nila yung pagtsatsaga, pagtitiis, tapos yung pag-train sa mga anak, yung disiplina nila sa kanilang sarili at saka pag-iingat sa kanilang kalusugan ay napakahalaga po yun. Ako din, Ate Corey, I'm so conscious sa aking kinakain. Nag-i-exercise ako, tapos although nag-worry minsan ang mga anak ko, lumalakad lang ako. I mean, you know, coming here, it's ang bilis kasi nag-MRT, no? Dati nagda-drive ako eh, pero sinurrender ko na yung pagda-drive kasi hirap mag-park, ang laki ng gastos eh. Pinuprovide naman ng Lord ang ano MRT, mas accessible sa akin at mabilis. So anyway, sabi po ng ating listener, si Shirley Matap, na nakikinig ngayon nandoon sa school sa ano ba to, sa Davao City. Si Ate Rose ko, yung ate ko, no, she is already 81 years old, but she sabi, teaching Sunday school and sharing God's words sa prayer group every Monday, keep me going spiritually at age 81. O, diba? Nakakatuwa yung ating aking sister, older sister ko, 81 years old. So, mayroon pa tayong magagawa, mga kaibigan. Huwag po tayong titigil sa ating pagiging productive, pagiging growing old, gracefully, at siyempre yung verse natin for today na Psalm 92:14, they will still grow. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. So, isang quotation po nais kong i-share sa atin. Ano, sabi po, embracing every stage of life with confidence, wisdom, and joy rather than fighting the passage of time. So, kailangan po natin ay harapin natin, yakapin natin ang ating journey ngayon sa ating advanced age, no? We have to embrace it with confidence, wisdom, and joy kaysa paglabanan natin. Galit tayo sa ating states ngayon, pero we have to face it with confidence, wisdom, and joy. So, hilingin ko si Ate Cory, can you close us in prayer, Ate Cors? Pag-pray natin ang ating mga listeners. Sige.
1: Sige po, Ate Marnie. Amang banal na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa opportunity that we can gather online, Lord God, to talk about bearing fruit in old age. Lord, salamat po sa mga pagpapala mo through the years, Lord God, na binibigay mo sa bawat isa. Salamat din po, Lord God, sa mga grace and mercy na patuloy namin na i-experience, patuloy namin nararamdaman sa aming mga buhay. Salamat din po sa programang ito, Panginoon, na patuloy na umaabot sa mga women, sa mga men, sa mga youth, Lord God, na bawat radio program ng DZASA may natututunan ng bawat Filipino, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan sa broadcasting na to, Lord God. Salamat din po sa buhay ni Ate Merlin na patuloy siyang lumalakad doon sa kalooban mo lamang, Panginoon. Salamat din po sa mga listeners namin na nandyan parate, Panginoon, na handang makinig, handang mag-share, Panginoon. Salamat po sa araw na to, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangal sa iyong pangalan na si Jesus lamang. In Jesus' name we pray.
0: Amen. Amen. Thank you, Coris. Nais ko lang batiin din si Sherwin Bantog. Sabi niya, batiin daw ang kanya shoutout ng kanyang lola na 90 years old, si Lola Pat. Happy birthday po, Lola Pat. Ang pagbati galing kay Sherwin, sa iyong apo, at saka syempre galing din po dito sa Family Matters. Nais ko lang pasalamatan ang kasama natin dito sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na si Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Jabez Mancho. Happy birthday pala, Jabez Mancho. Salamat din sa assistance natin si Des Magtunaw at Shaira Gabornes. Salamat din kay JB Tabua sa engineering team natin. And of course, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo. At kasama
1: Ate
0: natin,
1: Ate Cory Lutaw.
0: Yes, Ate Cory Lutaw. Thank you so much, Ate Cory. Hope to see you again. Ano? And of course, hello kay Ate Marie. Kahit minsan, Ate Marie, ang dami naghahanap sa'yo. Again, ito po ang ating Family Matters Thursday edition. Hope to see you again next week dito po sa ating broadcast.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joan Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sino mang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
4: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
5: Abusive content. Dapat pa bang ibahagi sa iba? Hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat pang i-repost. Kabilang na dyan ang sexually abusive contents. Hindi ito entertainment, kundi seryoso at legal na usapin. Sakaling makakita online, ipagbigay alam sa police, barangay women and children's help desk o investigador. Dahil sa tuwing ikinakalat, mas lalong napapahamak ang survivor. Labanan ng curiosity at ipagkatiwala ang pag-handle nito sa otoridad.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Kung talakayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal! Susunod na!
8: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Alright! Happy, happy, happy, happy Webes po mga kaagapay! Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito po iyan sa 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At salamat sa pagsama sa atin dito sa ating programang Entrepinoy Special. Ako po ang inyong kasama, Kael Garcia. At syempre, panibagong pagkakataon na naman para po tayo ay magserbisyo, maghatid po ng mga napapanahong impormasyon at inspirasyon na laan po namin sa inyo na aming mga kaagapay. Talagang yan yung goal po natin dito sa ating programa, na tulungan ang bawat entrepinoy, ang bawat entrepinay tungkol po sa pagnenegosyo at pag-asenso, kasi gusto natin malaman din ng kanilang mga inspiring journey sa pagnenegosyo. Paano nga ba sila tinulungan at tinugunan ng Panginoon? Talagang gusto natin, no, magkaroon din ng inspirasyon ng ating mga listeners. Kaya once again, happy happy Webes po sa inyo. Patuloy po na mag-tune in sa inyong mga radio, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Sa loob po ng isang oras, magkakasama po tayo para po maghatid sa inyo ng inspirasyon at impormasyon. At syempre talagang another Thursday, we will give our best, not just only for Webes, pero syempre every single moment po ng buhay po natin, kailangan gawin po natin yung pinaka-best po natin, because we're doing it, diba, para sa glory ng ating Panginoon. We should give our best and excellent service because we serve the best and excellent God. Kaya gusto natin, no, kaagapay, mag-tune in ka, radyo man ang gamit mo, sabihin mo sa mga kasama mo sa bahay, makinig na. O kaya kung may kapitbahay ka dyan, or may mga suking-suki ka sa iyong tindahan, sa iyong negosyo, sabihin mo, stay put muna at makinig muna sa ating programa.

0: Kung ikaw naman ngayon ay nasa biyahe, ay marami tayo yan, mga listeners natin, mga chopper na talagang ginagawang background, pakikinig sa ating programa para syempre maibigay yung napapanahong information sa kanilang mga pasahero. Kaya magandang morning po sa inyo, ha. Aba, gusto natin, no, talagang nakakakonekta po kami sa inyo. Kasi maliban nga po sa inyong mga radyo, aba, simulcast streaming din po tayo sa ating social media platforms via Facebook Live and sa ating YouTube channel. No, nakakatuwa na talagang multi-platform ang naaabot ng ating broadcast. Kasi kapag sinabing social media, aba, worldwide na tayo yung mga naaabot po ng ating programa. Kaya mag-comment ka na at i-share na po ang ating streaming. At kumusta ka ba ngayong araw ng Webes? No? Ang bilis ng panahon, biruin mo, October 8 na. Nasa ikawalong araw na tayo sa ikasampung buwan ng taong 2026. Kaya sulitin po natin, no? Ibigay po natin yung talagang 100% po natin every single day. E yan naman talaga yung goal natin, no? Whatever we do, do it for the glory of God. Hindi po para sa ating glory yan, di ba? Kung madami kang ginagawa sa work, kung nag-e-excel ka sa iyong pag-aaral, dahil po yan sa tulong at syempre grasya po mula sa ating Panginoon. Yan na, tuloy-tuloy po tayo. At syempre, another platform pa kaagapay. Kung nagkukulang ka pa sa radio or sa social media, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating 702 DZAS Radio app. Yan, praise God, kasi talaga namang itong platform na to, once na na-download mo yan, libre lang po ito, ha, sa inyong Google Play Store at Apple App Store. Talaga namang 24/7 po ang inyong connection dyan. Kung hindi ka makatulog sa gabi o kaya graveyard shift ka, pwede ka mag-tune in dyan. Kasi lalo na sa ating gabi, no, kung talagang nag-sign off na tayo sa radio, may mga replay programs po tayo dyan sa ating gabi na pwede nyo masubaybayan. Kung nari na-miss nyo ang Inspirations Unlimited, na-miss nyo ang Hardin ng Panalangin, pwede nyo pong balikan dyan. Lalo na kung nagkakaroon kayo ng mga midnight thoughts tapos hindi kayo makatulog, pwedeng-pwede po yan. Lalo na si Jabe siguro, hindi makatulog sa gabi sa dami ng iniisip, no? O yung ibang tao yung nag-iisip sa kanya, o, diba? So ikaw makagapay, kumusta ka ba ngayong araw ng Webes? Kwento mo sa amin kung may mga pa-shoutout ka, pabati ng birthdays, anniversaries, o di kaya may mga gusto mo lang i-share ng iyong siguro pananghalian sa araw na to. Ano ba ang iyong inihandang pangmalakasang lunch? Parang masarap ng kumain, no? Talagang this moment, yung bandang alas 11 na tulad po nito. Usually, ito yung time na nagluluto na tayo or di kaya talaga namang nag-lunch na po tayo kasi alam mo naman, madali tayong gutumin, no? Talagang mayat maya. Gusto natin, yung iba dyan, brunch na o di kaya nagmi-merienda pa lang. So, kung ano man ang iyong ganap, share mo sa amin sa comment section, no? At anayahan na po ang buong pamilya, ang buong sambahayan, buong simbahayan na mag-connect sa atin, na mag-tune in at i-share po ang ating broadcast.
1: Let's go!
0: Yes, let's go na po tayo. So, basahin ko muna yung mga nagko-comment sa ating live streaming. Si Kuya Epifanio Salvador, sabi niya, good morning. Sure na, well listening sa kanyang radio. Si Rosalinda Manzano, ang kanyang ulam. Kuya Benjo, eto. Sinigang na bangus at saging na lakatan. Ay, ang sarap. Oo, yan ang ulam ko kahapon, sinigang na bangus. At tapos ang favorite part ko dyan ay yung bandang belly, diba? Ang sarap niyan. Tapos si Perlita Takneng Novelo, blessed morning, pakigreet down na, happy 37th wedding anniversary. Sino to? Si Manolito at Perlita, happy anniversary po. At ito si Neil Lucas, sabi niya, blessed Thursday FEBC family. Pa-shoutout po ng Uy, Happy Teacher's Day and Happy Birthday kay Ma'am Arlene Turaray. Yan. Uy, oo nga, nag-celebrate na World Teacher's Day noong October 6, no? Ang ilan sa mga World Teachers Day, no? So, ibig sabihin, buong mundo. So, binabati po natin lahat po ng kaguruan sa buong Pilipinas at syempre sa buong mundo na patuloy na nagsiservisyo, nagsusumikap, whether po kayo inasa pampubliko or pribadong paaralan, nasa, tawag dito, Department of Education or nasa CHED level, eh sana po patuloy po tayong ano no, talagang pagsumikapan na maibigay yung better education sa ating mga kabataan. Kasi we hope and we still believe na yung mga kabataan na to ang pag-asa pa rin po ng ating bayan, no? Talagang ang laki po ng responsibility lalo na sa mga kaguruan po natin na syempre ihanda yung mga batang ito na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kasi nga ito yung mga itinuturing po na pangalawang magulang ng ating mga estudyante. Lalo na po ngayon alam natin yung mga nagiging naririnig nating mga social issues when it comes to the mental health of our youth and yung mga nangyayaring mga insidente, diba, ng mga sakitan. Sana po patuloy po nating gabayan ng mabuti. Alam natin, diba, our teachers are doing their best, diba, to give quality education. At minsan pa nga nag-extend pa beyond quality education kasi nagiging guidance counselor pa sila, 'di ba? Pero higit pa sa lahat, kaibigan sila at syempre pangalawang magulang ng ating mga estudyante. Kaya Happy World Teachers Day po. Ay batiin ko na rin ng mga naging teachers ko, diba? Happy Teachers Day sa mga naging guru ko dyan sa Joaquin Guido Elementary School, sa Angono National High School. Ayan, at syempre sa mga taga University of Rizal System at saka sa Polytechnic University of the Philippines.
1: Hello po!
0: Ayan, hello po sa inyo. Aba, ihabol ko na ito. Si Ate Loida Liwanag, blessed day po. Pakibati naman po. Ayan, God bless po sa atin. Hello, Ate Loida. Thank you for tuning in. Aba, ito si Ate Eva Rose Henite. Sabi niya sa ating YouTube Live, ang kanyang ulam ay ginataang langka at laing. Uy, ang sarap ha. With pritong isda. Blessed Sunday and happy teachers. Blessed Sunday. Mukhang nalito ng calendar. si Ate Eva. Happy Webes sa'yo, Ate Eva. Ayan. Happy Teachers Day and Pastor's Appreciation Month. Oo. Ang ulam ko naman kagabi, share ko lang, ay ginataang labong. Oo. Tapos, with pritong tilapia. O, diba? Talagang macho, no? Kapag may gulay ka na, kailangan may pritong isda. So, ikaw ba kaagapay, ano ba ang iyong panahalian? I-share-share mo na sa ating comment section. And don't forget, pakishare po ng ating broadcast. Si Anne Depende, good morning po. Pakibati po ang pinakamamahal na pamangkin na si Zian Amari Depende. Uy, happy birthday, Zian! Happy birthday sa iyo! At syempre, ang dami na nagpapa-shoutout ng birthdays. Aba, simulan na natin! Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan!

0: Alright, happy, happy, happy birthday po sa lahat po ng ating celebrant today. Once again, today is October 8, 2026. And happy birthday po sa ating masipag. Ayan, na kaagapay at churchmate po, si Ate Vina Mendoza Dayawatan. Ayan, thank you Ate Vina and happy birthday sa'yo. Aba, happy birthday din sa aking pinsaan. Diyan po sa Cardona, Rizal, si Des De La Cruz. Happy birthday! Aba, ito ang aking kaibigan na si Milzen Del Rosario. Happy, happy birthday! Aba, makakalimutan ba natin ng ating kaagapay dito sa FEBC Philippines? Ang ating masipag na accountant na si Brother Jacob Magpantay. Ayan, 'di ba? Ang lagay kay Jacob, ganun na lang ba 'yon, 'di ba? So, waiting kami, brother. Alam mo na kay kinig ka kung nasa tahanan ka man o nasa libre, nasa opisina, libre nga daw sabi ni Kuya Benjo. Ano ba, magpa-milty ka ba or magpapakape? Kung magpapakape ka, aba, pwede mo kontakin ng magiging guest natin today. Diba? Para syempre sulit. Eh, aba, syempre, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kaarawan at sa mga nag-a-anniversary. Ayan, happy, happy anniversary po sa lahat po ng kaagapay po natin na nag-a-anniversary. Whether po sa inyong pagsasama bilang mag-asawa o di kaya sa inyong organization, sa inyong church, ministry, or sa friendship. Yan o, ayan o mga milestone na dapat nating ipagdiriwang. At syempre, happy anniversary din pala sa mga ante natin dito sa FEBC Philippines na may work anniversary. Happy 28th working anniversary sa ating DZAS Program Supervisor na si Ate Heidi Sampang. Ayan, happy happy anniversary po. Maging kay Ate Ruth Dalarama Dizon, ang ating Corporate Communications Manager ng Happy Work Anniversary. Ayan, so tuloy-tuloy po tayo at alam kong very excited ka na at nakakagutom po ang inyong mga inihandang panahalian. Pero for now, pakinggan po muna natin ang ating baon.
1: It's baon time!
2: Good morning, kaagapay! Hindi lahat ng pangarap, diretso ang daan. Minsan, kailangan muna nating huminto para muling makabangon. Yan ang kwento ni King Nixon Mabanta. Siya ay graduate ng Pangasinan State University, Urdaneta. Habang siya ay naghahanda para sa Architect Licensure Examination noong 2022, isang malubhang karamdaman ang nagpahinto sa kanya. Halos siyam na buwan siyang bedridden, kaya kinailangan niyang itigil ang review at isantabi ang kanyang mga study materials. Pero hindi diyan natatapos dahil nang gumaling siya, hindi niya binitawan ang kanyang pangarap kung saan ipinagpatuloy niya ang research at muling naghanda para sa architecture boards at nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Si King Nixon ay naging top 1 sa Architect Licensure Examination na may 88.10% rating kung saan pinakamataas sa mahigit 1,300 na nag-exam nationwide. Mula sa isang panahong simpleng pagbangon mula sa kama ay isang malaking laban, nakamit niya ang pinakamataas na pwesto sa board exam dahil ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa kung gaano kabilis mong narating ang pangarap, kundi sa tapang mong bumangon, magsimula muli at hindi sumuko. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagkapatuloy po ang ating programa at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa inyo na aming mga kaagapay. Abab, simula na po natin dito po sa DZAS. Patuloy po tayo naghahanap ng DZAS Staff Assistant kung kayo man po ay graduate ng office administration or business management, may mga nakalaan pong admin works para sa inyo. And of course, may mga vacancies rin po tayo sa mga regional stations ng FEBC Philippines. Kung gusto niyo mag-apply, isend na po ang inyong resume, ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And of course, no kaagapay, another announcement. Ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magaganap po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La the Fort, Manila. Para po sa pagpaparegister at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang leadershipsummit360.org, leadershipsummit360.org, or di kaya iscan ang QR code na makikita po sa inyong screen. At ito sa iba pang anunsyo, magkakaroon po tayo ng Papuri Salmo a cappella album launch. Gaganapin sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship o GCF Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awitin mula po sa Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magsisimula po ito ng alas 7 ng gabi at reminder, libre po ang concert na ito kaya magparegister na po online. At syempre kaagapay, may maririnig po tayong panawagan po mula po sa ating partner sa DSWD.
4: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
5: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Ayan mga kagapay, nagpapatuloy po ang ating programa at nasa patok na negosyo na po tayo dito po sa ating program na kung saan tampok po natin ang iba't ibang mga entrepinoy at entrepinay at gusto nating alamin ang kanilang mga business journey. Paano nga ba sila nagsimula sa pagnanegosyo? Ano nga ba ang naging inspirasyon nila? Kaya tumuto ka na sa ating programa, pakicomment na po kung may mga pa-shoutout din kayo o di kaya gusto nyo mag-share ng thoughts, aba share nyo na rin po ang ating broadcast. Ito, batiin ko lang sa ating live streaming right now si Kuya Diding Sodoy. Good day po, watching from Look Romblon. Hello po sa inyo. Si Justiniana Narido, sabi niya, ang kanyang ulam ay adobong chicken without oil. Wow, pakibati po ang lahat ng members ng Reformed Church of the Philippines Molino at Paranaque. Complete healing kay sister. Ayan, pagpe-pray po natin yan. Eto naman si Hilda Mendoza, blessed morning. Ang kanyang ulam ay sinigang na ulo ng pink salmon. Happy listening po kay Nanay Azon at Tatay Taylor na nakikinig sa ating program. Hello po sa inyo. Tapos si Cynthia Valencia, have a blessed day kaagapay, watching here sa San Jose del Monte, Bulacan. At this time kaagapay, no, napakaganda nga po ng ating mapag-uusapan. Usapang kape, usapang cafe tayo this morning. Pero paano po kung isang cup of coffee ay hindi lamang po pampagising, kundi may kasama pong purpose, may passion, and of course, meron din yan community service. Alam nyo naman, sa dami po ng coffee shop ngayon, ang tanong eh, paano nga ba magiging patok? Diba? Ano nga ba yung uniqueness? For Caffeinistry, hindi lang basta kape ang binebenta po nila. Their name itself tells their story. Caffeine plus ministry. A small family-owned coffee shop in Barangay Buli, Muntinlupa, Caffeinistry started from a passion for quality coffee na ang naging inspirasyon po eh syempre yung owner po nito na syempre ang kanilang nanay na nagtrabaho po bilang barista in Dubai for almost 8 years. Ayan. Pero ang mas interesting, no, our guest came from corporate world. He was a young professional working in a digital marketing agency before taking the leap sa entrepreneurship. At ngayon nga po, from serving coffee in their neighborhood, Caffeinistry has also experienced into customizable cart, di ba? May mga services po sila sa mga wedding, sa mga birthdays, corporate events, anniversaries, yung mga celebration tulad din po ng mga funeral. And right now, no, kaagapay, let's talk about coffee, yung pagnenegosyo, ang komunidad, yung kanilang ministry dito po sa ating program. Makakasama po natin, syempre, ang owner din po ng Caffeinistry. Walang iba yan kung hindi si Sir Harvey Rojales. Hello, Sir Harvey.
6: Hi, good morning everyone, and yeah, sa mga nakikinig sa atin sa radio station 702, God bless. Sana mag-enjoy kayo sa ating topic today.
0: Ayan. Maraming salamat, Harvey, sa opportunity na makakwentuhan kita dito sa ating program. Pero, syempre, shout out mo muna yung family, yeah, yung loved ones, yung church, and even yung mga clients nyo sa Caffeinistry.
6: Ayan. Good morning everyone. First of all, I thank God sa opportunity na to na maimbitahan tayo. Sobrang unexpected and at the same time big blessing na rin for us, mm-hmm, para ma-share natin yung story ng ating business. And at the same time, shout out pala sa aking family, kay Mami, Maitas Rojales. Thank you for everything. Sa bumubuo ng Caffeinistry team, yung aking brother, nakasama ko rin today, mm-hmm, and then yung aking tita. At sa loyal communities namin, customers namin na patuloy sumusuporta sa Caffeinistry. Kung wala kayo, wala din kami, at yung blessings na binibigay sa amin ni Lord through you guys. And thank you so much po.
0: Ayan. So, shout out po sa mga nabanggit po ni Harvey this morning, no. At syempre, tuloy na tayo sa ating kwentuhan, no, Harvey. At nasabi nga natin, galing ka sa corporate world, may yes, trabaho ka, pero before that, talaga yung nanay mo ang nagpasimula ng negosyong ito. Pwede ba bang i-share sa mga listeners natin, paano ba nagkaroon ng inspirasyon na simulan itong Caffeinistry?
6: Ayun, so way back nga, sabi na, gaya nung story ni Mami, 8 years siya almost nagtrabaho sa Dubai, mm-hmm, and she decided na mag-retire na since parehas naman na kaming working ng kapatid ko. Mm-hmm. And kaya lang, nung pag-uwi niya, parang nalulungkot siya na wala na siya masyadong pinagkakaabalahan. Mm. And at the same time, mahilig din talaga kasi ako magkape. Alam mo naman, pag nasa yes, corporate, hindi tayo gagana pag wala tayong caffeine fix. Uh-uh. So, kinausap ko yung mom ko na sabi ko, Mom, may konti akong savings. Mm-hmm. Sabi ko, why not try natin na magtayo ng coffee. Una, ganun talaga siya. And mm-hmm, sabi ko, before kami dumating dun sa branding pa, mm-hmm, pinag-pray talaga namin kung, Lord, kung ito ba talaga yung para sa amin, uh-oh, kung ito talaga yung gusto mong business for us. Kasi marami na rin kami na-try before, mga top silugan.
0: So, nag-negosyo na rin kayo before?
6: Oo, pero all of them, hindi rin talaga ganun. Hindi nag-flourish. Kasi uh-oh, hindi rin siya masyadong natutukan, tsaka sa paiba-ibang economic ano natin, status din yes, natin. So, yun, binigyan niya ako ng wisdom one day. Then sabi ko, Lord, ano ba yung brand na pwede mong ibigay sa akin, mm-hmm, na name na gusto ko ikaw yung ino-honor? Yeah. Na, kasi kung wala naman sa'yo, kung wala yung vision or provision na binigay mo, wala rin tong idea na to.
0: Yes.
6: So, that's comes yung Caffeinistry, mm-hmm, which is yung caffeine is yun nga, based sa experience and love ng nanay ko sa paggagawa ng kape. Uh-oh. Sa tagal niyang nagtatrabaho dun sa coffee industry. Mm-hmm. And then, yun nga, yung sa ministry, kasi we grew up in a Christian family. Yung late grandfather ko was a local pastor dun sa community namin, mm-hmm, sa area. Yun, yung Buli Christian Gospel Church. Mm-hmm. Most of the members wala na rin dun sa ibang ano, lumipat na, pero thank you kasi kayo yung naging guide doon. And then after niyang nag-pass away, yun, nalipat ako sa iba't ibang church din naman, pero ngayon may active ako sa Victory tsaka sa CCF. Mm-hmm. So yun yung parang naging ano namin. And yun sa Caffeinistry kasi, aside dun sa uniqueness ng coffee and standards na, na dinala ng nanay ko from Dubai,
7: uh-huh.
6: Sinigurado namin na we serve not just the people but the God, the living God that we are serving, na every time na may papasok doon, hindi lang nila ma-feel yung comfort, at the same time yung lasa ng kape, but yung truly message na maging example.
7: Correct.
6: Na hindi kayo nag-iisa. So, kaya yung tagline ng Cafenistry is pouring purpose with every cup.
7: Uy, ang
6: so,
7: ganda.
6: Para ma-remind yung mga tao na, ayun, may mga chances din kami na regular customers namin na, alam mo yun, ramdam mo may dinadala.
7: Mm-hmm.
6: And it's a really blessing and a privilege for us na mapag-pray sila, masharean sila ng gospel, and at the same time, maalala nila na may hindi sila nag-iisa. Nandiyan si Lord.
7: Harvey, paano sa'yo naging yung proseso ng pagsimula ng negosyo? Kasi sabi mo, galing ka sa corporate world.
6: Mm-hmm.
7: Siyempre sabi mo, nung mga una, may mga hindi nag-flourish na negosyo. Paano mo hinanda yung sarili mo sa ganitong kasing line of business?
6: Siguro, unang-una, yung faith kay God.
7: Mm-hmm.
6: Na, kasi during my corporate days, nag-start din ako as a beginner sa industry ng digital marketing, and not knowing after 8 years, I got the privilege to lead a team and a department also. So parang siguro yung season na yun, inahanda lang ako ni Lord for another journey. And during nag-start nga si Cafenistry, nasa corporate pa ako that time, way back 2023.
7: Uh-uh.
6: And nagkaroon ng challenges yung shop. Kailangan na talagang tutukan. So, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung eto na ba talaga yung tamang panahon. Kasi, although may business ka na, hindi alam na at ng karamihan, hindi palaging panalo sa business.
7: Correct.
6: Lagi ka dapat may puso at hindi ka lang dagi dapat after sa money.
7: Uh-oh.
6: Kasi, kapag wala kang determination, discipline, and consistency sa ginagawa mo, maaari siyang mag-fail at unang-una pag wala kang faith kay God.
7: Mm-hmm.
6: So, pinag-isipan ko yun. Last year lang ako actually umalis sa corporate na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign na ito na talaga yung gusto kong gawin. Kasi sabi ko, Lord, sa corporate kasi nakakulong lang ako sa kwarto, working 8 hours. Sabi ko, Lord, itong business na to, magiging field to and magiging tool to para sa advancement ng kingdom mo. So, yun yung parang pinag-pray ko. And thank God, I take the faith to leap talaga na mag-focus na dito sa business. And up until now, running the business for almost 3 years, hindi niya kami pinabayaan talaga. Mm-hmm. Every time na gusto na namin sumuko, na tinatanong ko, Lord, tama pa ba yung ginagawa ko? Parang mali yata yung naging desisyon ko. Hindi niya ako binitawan dun sa part na yon.
7: Mm-hmm.
6: You just have to keep going din talaga. Kasi sabi nga, diba, sa Jeremiah 29 verse 11, you may not have known the plans for you. But yun nga, pag ibinigay mo lahat kay Lord, talagang siya yung bahala sa'yo and everything. So,
7: Napakaganda nung sinabi mo. Talagang ang kailangan ay yung maging pundasyon is yung faith mo kay Lord, no? Kahit sa anong pagnanegosyo o sa anumang aspekto ng buhay, talagang yun ang kailangan. So, sa pagsimula mo sa iyong negosyo, paano yung naging conceptualization process ninyo, ng mama mo, para syempre simulan na itong business na ito?
6: Ayun, syempre unang-una, ang hirap naman mag-business nang wala ang alam sa ginagawa.
7: Exactly.
6: So, my mom suggested me to attend basic training sa pagbabarista.
7: Uh-uh.
6: So, I attended din sa isang well-known training coffee academy dito.
7: Uh-uh.
6: And I get the basic certificate for barista training, handling the machine, knowing about the beans process itself. But the rest ng natutunan ko talaga sa coffee industry is from my mom na rin talaga.
7: So, working. Naging advantage ba yun sa inyo, na ang mama mo talagang may strong background na sa pagkakape?
6: Sobra. Kasi yung work niya before, talagang ano si mom pagdating sa coffee from grinding, extraction, talagang kailangan may nasa tamang sukat. Kasi before, mahilig ako magkape pero hindi ko alam na may iba't iba palang tawag sa mga beans na ganito. May Arabica, may Robusta. So parang, ganun pala.
7: Uh-oh.
6: So, ayun, ang naging kita lang talaga doon, isa sa natutunan ko kay mother is yung consistency ng process and discipline on how to do it. So, kahit na paulit-ulit mo siyang ginagawa, kailangan mo pa rin i-keep in mind yung standards nyo na hindi magsasuffer kasi lalo na sa mga coffee enthusiasts,
7: correct,
6: alam nila na may konting nagbago sa lasa. So, it might affect your business and at the same time, your customers na parang may iba. So, kailangan namin i-maintain yun. Yun yung advantage na natutunan ko kay ma'am, consistency talaga mm-hmm. sa pag-make ng coffee.
7: Mm-hmm. Basahin ko lang ito yung mga nagko-comment sa ating live. Si Mary Angela Ocampo, shout out daw sa'yo. Tapos si Jasmine Malazarte, I'm so proud of you, sir. Talagang madami Thank kang you. Fans ngayon, ha, Harvey. At syempre, talagang malaking tulong din, sabi mo, yung mama mo na may background din sa pagkakape. So, paano yung naging ano nyo, hatian ng responsibility? Saan ba siya? Ikaw, lalo ka na. Saka ba yung pagpaparte nyo ng mga trabaho sa inyong coffee shop?
6: Actually, that's a good question. Ayun, si Mami kasi talagang sa fully operational siya. Uh-huh. So, running the cafe every day, siya talaga yung umaharap sa customer, siya uh-huh. yung nag-supervise sa kapatid ko tsaka sa tita ko sa process at sa uh-huh. pag-open ng shop. So, more on operational talaga siya.
7: Uh-huh.
6: So, on my side naman, parang back office pa rin. Sa marketing, financing, and even sa decision making. Uh-huh. So, pag mga major decision making, may mga kailangan palitan, ayusin, or i-improve dun sa cafe namin. I'll take the opinion of my mom, and mm-hmm. then ako yung parang magdi-decide, minsan vice versa, uh-huh. suggest siya. And then, ayun, sa nag-start na rin pala akong mag-vlog. Uh-huh. Dati, mayayain talaga sa camera, pero ayun, last year lang, although 3 years na yung shop, last year lang ako nag-start mag-vlog and it really helped us.
7: Uh-uh.
6: Doon ko na-discover na may talent din pala ako sa ganun. Kahit na nakakaya. Uh-huh. And at the same time, yung pagbablog ko, yun yung parang mas naging bigger way mm-hmm. to share the gospel din talaga and the good news sa mm-hmm. mga viewers and followers natin na nakikinig mm-hmm. at nakakita ng ating content.
7: Mm-hmm. Sa kwento mo nga no, Harvey, sabi mo ay nagsimula kayo 2023.
6: Yes.
7: So, right after the pandemic. Yes. So, syempre, karamihan sa atin ay bumabangon pa lang, di ba?
6: Mm-hmm.
7: Sa dulot po ng pandemya. So, ikwento mo naman sa amin, sa 3 taon ng Caffeinistry, ano yung mga naging bumpy roads nyo na kinaharap from operations, from branding, strategies, mm-hmm. capital?
6: Actually, marami mm-hmm. kami naging problems. Unang-una, yung one-day good sales is not enough for a month expenses. So, yun yung isa sa mga natututunan ko until now na hindi porket malakas yung isang araw mo, kaya kanya nang i-survive for the whole month.
7: Uh-oh.
6: So, may darating at darating talaga sa business na sobrang baba. Pero praise God, for almost 3 years, mm-hmm. hindi niya kami hinayaang masiro.
7: Mm-hmm.
6: So, yun yung pinaka-thankful. At tinanggap namin na hindi talaga laging panalo sa business.
7: Mm-hmm.
6: And pangalawa is yung mga, since nasa food and beverage industry kami,
7: mm-hmm.
6: Minsan madalas mas marami yung waste. Mm. Kaysa sa ano. So, ang ginagawa namin minsan, lalo sa mga pastry namin, pag hindi siya masyadong gumagalaw and let's say 4 days or 3 days na lang, may expired na, what we are doing is we're giving it to unfortunate people na lang din help the community and the street kids na hindi masayang.
7: Correct.
6: And at the same time, yung mga bigla ang maintenance, yun, and then yung seasons din talaga. Kasi sa doing business for almost 3 years, there are different seasons din talaga. Akala namin, pag bare months, malakas.
7: Mm-hmm.
6: Pero hindi naman pala.
7: Mm-hmm.
6: Tapos may mga months na unexpected na maraming events. And then the next month, wala talagang events. Kasi aside sa physical store sales namin, nakakatulong din talaga yung pag-events namin.
7: Uh-huh.
6: Especially sa pag-reach out sa mga tao.
7: Mm-hmm.
6: So kasi kapag may event kami, mas napapakilala namin yung brand itself and at the same time yung mission namin at goal namin behind it talaga mm-hmm. is to share the gospel. Mm-hmm. Din yan.
7: Nakuwento mo yung nag-i-events kayo, na-invite kayo sa mga different celebrations. Paano yung nagiging arrangement nyo mm-hmm. sa ba't mo naisipan na magkaroon kayo ng mga mm-hmm. pop-up store?
6: Ayun, unang-una rin yung actually, it's naging part din talaga siya nung mission namin na kasi nga yung goal namin dito sa Caffeinistry is not just to sell coffee
7: uh-huh.
6: but to spread the news, the good news or yeah. the gospel. So, parang sabi ko, sa community natin, medyo okay na tayo, nakaka-build na tayo ng mga people, followers, and regular customers. Mm-hmm. Sabi ko, why not try natin sa iba?
7: Mm-hmm.
6: So, actually, nag-umpisa to sa mga tanong ng mga customers namin na, nag-ano ba kayo, mga pop-up store?
7: Uh-oh.
6: So, parang that comes the idea na, oh, ano, bakit hindi natin
7: yes.
6: i-try? So, yun, hanggang sa isa, kaibigan namin, kinasal.
7: Uh-oh.
6: So, tinry lang namin, medyo kapaka-papa. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na
7: uh-huh.
6: yung ayan hanggang sa nagkaroon na kami ng company events, even sa mga local bazaar sa local governments namin, we take that opportunity na kahit may benta or hindi ganung arami, ang goal namin is mapakilala si Caffeinistry at yung mission namin. And at the same time, yung unexpected na events, kagaya nun yung funeral. So sabi ko, Lord, thank you. Kasi kahit anong maisip namin, idea at suggestion, talagang may binibigay kang sign and opportunity. It's really about us na lang kung i-take namin talaga yun.
7: Alam mo, nakakatawa yung story na sabi mo nga hindi kayo after sales, not after money, pero yung long term na gusto nyong ma-share, and that is the good news, no? Ma-share yung gospel. Pero syempre, in reality, you're still a business, diba? Paano mo na ma-manage or how do you balance na syempre, you're doing a ministry, but also, kahit papano, eh, kumikita ang negosyo?
6: Yeah. Ayun nga, as I said, ang hirap naman magpatakbo ng business kung puro ano lang, parang nagiging charity lang din siya. Pero at the same time, dun din kasi pumapasok yung grace ni God eh.
7: Yes.
6: So every time na magkakaroon kami ng event, dun din nagkakaroon kami ng chance ng magkaroon ng multiple clients all over the ano. So mga referrals, dahil nagustuhan, hindi lang nila nagustuhan yung coffee but the service itself and then how they felt dun din. So, minimake sure namin talaga, we set a KPI targets for this month. For example, ito yung sales na abulin natin for this month. Kailangan natin mag-set ng ilang events yung kailangan natin to settle these expenses. And as a daily din, we have daily, weekly, and monthly target sales to break even dun sa mga expenses. And on that part, I'm still learning but thank God hindi niya ako pinababayaan and I have this few friends that help me in managing finances na nasa finance industry. So that's din and then meron din ako isang kaibigan at mentor na nasa business industry din na tumutulong sa akin to process and internalize everything since galing akong corporate and ngayon lang din ako sumusubok talaga full-time sa business. So yun siya.
7: Alam mo, the way you speak, no, very strategic ka magplano, very strategic ka na iproseso ang iyong negosyo. Asabi mo, nagsiset ka ng KPIs para ma-achieve yung mga goals nyo sa business, no? Paano ka nagkakaroon ng ganong klaseng siguro management skills na i-ano yung i-process or syempre i-handle lang maayos ang negosyo?
6: Actually, siguro, ano to, bunga to nung naging experience ko sa corporate. Kasi, yun nga, nung nag-start ako sa corporate, I started yung beginner description and at the same time I got the opportunity to be promoted hanggang sa mag-handle ng isang buong department. So siguro tinake ko yung opportunity na yon and experience ko na yon na kung ano yung mga natutunan kong logic ways and strategic ways handling the corporate job na unti-unti ko na siya na-apply sa business na hindi ka lang basta dapat nagpapatakbo ng business for the sake of kumita. Dapat alam mo rin yung risk na tinitake mo.
7: Yes.
6: So, may tinatawag tayong calculated risk.
7: Correct.
6: So, yun yung parang mostly na, since kasi sa job ko before, ako na yung nagsiset ng expectation for the shareholders before. And then, strategies, KPIs na kailangan targetin ng team. So, it really helps me a lot to do it on my own business. Na, thank you Lord kasi naranasan ko to na magagamit ko pala sa business world. So, yun yung parang nagiging way ko ngayon ng unti-unti na ina-apply ko from corporate experience to doing a business in cafe.
7: At ngayon nga, 3 taon na ang Caffeinistry. Ikuwento mo naman sa amin ngayon, ano-ano na yung mga products na ino-offer ninyo?
6: Ayun. So, una talaga, nag-umpisa lang kami sa mga coffee, specialty coffee, yung mga common sa market, like yung latte, americano, caramel macchiato.
7: Yes.
6: Pero thank God nga dahil sa experience at recipe na naiuwi ng nanay ko from Dubai, we have multiple flavors na from frap na common sa mga word is frappuccino, parang blended. So, meron kami doon mga items na sa amin nyo lang talaga makikita. So, for example, nakarinig ka na ba ng turtle mocha?
7: Ay, wala pa. Pangalan pala, interesting na.
6: So, actually yun, isa yun sa mga naging edge and advantage namin. Yun nga, sabi nga nila, wala naman ng unique na business ngayon. Pero yung unique na idea meron. So, yun yung parang naging way namin at naging advantage namin na nagkaroon ng ganong recipe si mother na pangalagaan niya na from Dubai. Na nadala niya dito sa cafe namin. And we also have na rin yung mga pasta, rice meal, Due na rin sa mga request ng mga customers namin. Kapag, siyempre, nung nag-open ka, hindi ka pa naman totally aware kung ano yung gusto mo i-benta.
7: Correct.
6: So, may mga customer, dapat meron na kayong rice, meron na kayong pasta. So, we take that suggestion talaga as our room for improvement.
7: Uh-oh. Maganda yan. Talagang ina-acknowledge yung feedback ng customers.
6: Totoo. Kasi it would really help you to, in the long run.
7: Correct.
6: Na kapag, kasi for me, natutunan ko rin running in a business is not about just sales, but solving a problem.
7: Correct.
6: For the community. Mm-hmm. And yun, ma-share ko lang din, way back 2023 nung nag-open kami, doon sa area namin, kami yung sobrang blessed lang, kauna-una na nagtayo ng coffee shop doon. Mm-hmm. Common kasi doon sa amin yung mga kainan, milk tea, and then iba't ibang source. So yung coffee shop talaga, thank God na binigyan kami ni Lord na kami yung mauna dun sa industry na yun.
7: At alam mo, habang nag-discuss tayo na talagang nagpe-play sa ating streaming, yung mga pictures ng inyong coffee shop, and ang homey ng dating. Ayan. Ikuwento mo sa amin, bakit naging ganito yung siguro design, interior design ng inyong coffee shop?
6: Ayun. Since nasa ano kami, local community kami, so dyan kasi sa area namin, to give you an idea, yung barangay namin, siya yung parang pinakamaliit na barangay sa Muntinlupa City. So, almost lahat magkakakilala. Alam mo yung feels na parang pag dumating ka sa lugar na to, alam mong nasa, ano ka na, nasa neighborhood ka na. So, since dun din ako lumaki, so parang sabi ko, yung ganitong spot kasi, gusto ko pag may pumasok dito, aside ma-feel nila yung presence ni God, ma-feel nilang hindi sila lumayo.
7: Correct.
6: Sa kung saan sila nanggaling. So, as a kid going from the same neighborhood din sa area namin, gusto kong maiparating yung message na kung kaya kong a simple kid na nakagawa ng ganito by the grace of God, kaya nyo rin.
7: Yes.
6: Na hindi kailangan lumayo, umalis sa kung saan kayo nanggaling. So, yun yung parang naging concept namin. And at the same time, since almost nga nung sa community namin, halos magkakakilala. So, pag nandiyan dyan sila na parang nagkukwentuhan lang na, oh, kamusta ka na? Life, kamusta yung life? And at the same time, hindi nila na namamalayan. Minsan, pag may napapadaan, may ganito palang cafe dito. Kasi sa labas, para lang siyang old rustic style. And then, pagpasok mo, yun yung parang homey, cozy vibe na ano namin. Kasi before, yun yung din naging idea ko na kung gusto namin makatry ng ganito, kailangan namin pumunta on other cities, other barangays. Sa area namin talagang wala pang ganito. So, yun yung parang...
7: So, you are the first.
6: Yes, amen. And praise God dun sa ganung opportunity.
7: So, ilan yung ano nito? Seating capacity.
6: Max capacity namin is 15 to 20 packs sa ano, kasi we have two couch area na pwedeng mag-accommodate at least to 5 to 6 person and then 8 tables. So yun yung parang pinaka capacity namin.
7: So nag-aano rin ba kayo dito, nag-i-events?
6: Yes, that's a good question. So yun, yung ano pala namin, local store namin, nag-host din kami dyan ng baby shower, ng bridal shower, yung mga intimate weddings, intimate gatherings, meetings, and even Bible study. So, since yun nga, nabanggit ko rin before na we're still active family sa pagsaserve kay Lord. Sometimes yung aming Bible study group, ini-invite ko dito sa coffee. So, para ma-enjoy din nila yung coffee, at the same time, mas doon na kami makapag-share ng iba't ibang topic and about life and about God. So, yun parang naging ano na.
7: Yan. Basahin ko lang to sa ating comment section, si Crizel Constantino Jagasihas. We're so proud of you, Harvey. May God continue to bless your business, guide your every decision, and use your journey to touch more lives. Keep shining for His glory. Tapos, nag-hello din si CJ Abraucosa. Yan. Si Marcus Malibago, God is good. That's my kuya. Proud of you po. Ayan. Si Kezaya Besa Lapinig, highly recommended this. Thank you. Si Joshua Sunga, hello. Tapos si Maria Fe Rojales de Torres. Hi Harvey, Lola Mary, Lola Sita, Lolo Cesar. Watching you right now and saying congratulations and I'm proud of you. Yan ah. Ito naman si Estela Razon. Good morning. Watching from Guagua, Pampanga. More power. Si Jerly Espiritu. Good work, Harvey. Yan. Tapos si Desiree Villanueva. Shout out from Paranaque, Sir Harves. Ayan. Tapos ito, ihabol ko si Ocampo Castro Mithas. Yeah, God is good. Mom. Proud mommy here. Yes. Love you mga anak ko. Ayan. Tapos si Perla Lagos, wow, congrats po. Saan po ang exact location? Mamaya, i-announce po yan ni Harvey. At syempre, nakakatuwa, nabanggit mo kanina na ayaw nyo na may mga nasasayang. Mm-hmm. For example, sabi nyo yung pastries na imbis na itapon, binibigay nyo sa community, sa mga less fortunate, no? Mm-hmm. Para bang ito yung nag-serve as your corporate social responsibility. Yeah. What is the story behind this? Na bakit ito yung heart nyo?
6: Actually, kasi kahit lumaki kami sa masasabi nating hindi naman mahirap pero hindi rin mayaman family, thank God naturuan kami ng late grandfather namin to be kind to other people, lalo na dun sa mga hindi ganun kaswerte sa buhay or ka-blessed sa buhay. Kasi you never know. Yun nga yung sinasabi natin, bilog ang mundo. Not all the time maayos yung buhay mo, not all the time mahirap ka. So, yun yung parang naging inspiration namin. And yung lolo kasi namin, talaga yung naging inspiration namin to have a good heart din. Kasi, aside sa pagiging pastor niya, nakita ko talaga yung humility and serving people. Na kahit walang-wala na siya, tutulong at tutulong pa rin siya. So, yun yung parang itinake heart namin na lahat ng bagay, pinaghirapan, lahat ng gusto mo sa buhay, ina-earn yan. At the same time, yung pagtulong sa tao, walang bayad.
7: Yes.
6: Pero laging may kapalit.
7: Alam mo, napakaganda ng statement na yan. At syempre, no, nakakatuwa na sana yung mga katulad mong negosyo, yung mga ibang business, maging inspirasyon din yung ginagawa ng Cafenestry. At nabanggit mo kanina, yung mga kinaharap nyong mga sabi natin bumpy challenges, no? Within 3 years ng Cafenestry, ano naman ang masasabi mong achievement, accomplishment, highlights nyo sa pagnenegosyo?
6: Ayun, unang-una, this event, it's very unexpected and sobrang blessed, and I want to thank you, Sir Kael, and the 702 family. God bless, God continue to bless this platform to advance your message and kingdom.
7: Yeah.
6: And pangalawa is yung makabuild ng community dun sa aming location na mapakilala, not just the business itself but the brand, but yung experience and yung love ni God para sa mga tao at sa mga nagiging customers namin. And pangatlo is yung having to enjoy your time serving and doing what you love to do, and at the same time yung na-honor mo si God by simple serving the people na nakakatulong dun sa paglago ng aming brand and Cafenestry. And yung lastly siguro is yung mga events na napuntahan namin na nag-start lang sa suggestions na hanggang sa maimbitahan na kami sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kasi yung cart namin nakarating na rin ng Bulacan, ng Tagaytay. So, kahit uncertain kami sa lugar, hindi namin alam. Basta prayers lang yung lagi namin dala. And yung mission namin na hindi lang basta makabenta at mapatikim sa kanila yung coffee, but to really, really share the message.
7: Harvey, you are a young entrepreneur. Talagang bata, Gen Z entrepreneur. May mga nakikinig sa atin, mga young people. And talagang gusto rin nilang magnegosyo. Pero may mga takot sila. Ikaw bilang isang kabataan, bilang isang entrepreneur, bilang kuya nila, ano yung maipapaya mo for them?
6: Unang-una, kapag may gusto kong gawin, especially sa business, or kahit hindi man sa business, so career na gustong umpisahan, always and never forget, pray to God muna before deciding. And at the same time, yung takot kasi na nararamdaman natin is hindi galing kay Lord yan eh. Kasi meron tayong verse na hindi tayo binigyan ng spirit of fear but spirit of power. So, after nyo ipag-pray and everything, just take the first step. Sabi nga nila, mapabusiness man yan, mapakareer options man yan, yung first step yung pinakamahirap. And kapag na-take mo yung first step na yon, you never know kung hanggang saan ka dadalhin ng journey na yon. Just keep your faith to God. Just keep your best. Kasi we can serve God kahit ano pa yung ginagawa natin. For example, yun nga, nagpa-plan ka mag-business, para saan ba yung business, always check your heart first. kung ano ba talaga yung goal mo yes. sa mundo. Kasi marami tayong, maraming pangyayari na pwede tayong madistract along the way.
7: Mm-hmm.
6: But we know, if we know our goal at kung sino yung kasama natin along the journey,
7: mm-hmm.
6: talagang hindi mo masasabi kung hanggang saan ka dadalhin ni God.
7: Correct.
6: So, yan talaga.
7: Napakaganda. Sana maging inspirasyon po yan ng ating mga kaagapay na nais magnegosyo at umasenso sa buhay. And Harvey, this is the best time. Anayahan mo ng ating mga listeners, lalo na yung mga malapit dyan sa inyong lugar na tangkilike na puntahan ng Cafenestry. Ano rin syempre ang inyong social media at contact information, lalo na sa mga gustong, siguro may mga events din sila.
6: Una thank you sa pakikinig, sa panonood, sa mga ating live viewers at sa nakikinig sa ating radio station. God bless sa inyo lahat. Yung aming cafe location pala is matatagpuan sa 46 Buli, Muntinlupa City. But yung aming Cafenestry brand is searchable na rin sa Google Maps, sa Waze, and you can pin it na lang din para for easier navigation.
7: Mm-hmm.
6: So, sa events naman pala, sa paparating na events, you can message our Facebook page, which is Cafenestry at Cafenestry, or sa IG or sa TikTok platforms. Pwede kayong mag-message doon to inquire about our coffee cart rates. Meron tayong iba't ibang rates doon na pwedeng i-offer sa inyo and mm-hmm. pwedeng i-customize yung cart namin depende sa event nyo. So, yun lang.
7: Alright. So, ito ha. Basahin ko muna si Grace Reyes. Ang kanyang lunch naman ay inihaw na bangus, boneless at pritong talong na may bagoong si Desiree Villanueva. Shout out, SEO team. Ayan. Si Amara May Rojas. Congrats, Sir Harvey. Si Nimpa Sarmiento, morning sa inyo. Si JC Gardiner, so proud of you, sir. Tapos si ayan, si Perla Lagos. Opo, nabanggit na ni Sir Harvey ang location po. Or maybe no, may ano ba kayo? Social media and contact information.
6: Yes po. Meron po. Ang ating social media is Cafenestry. You can search all the platforms po sa Facebook, sa IG, and sa TikTok. Makikita nyo po yung page doon. Ang logo natin, yung may heart na brown. Mm-hmm. And ayun, you can message us for directions, pero pwede nyo po siyang i-search sa Google tsaka sa Waze.
7: Mm-hmm. Ayan. Siguro, what's your final message and even baka may gusto ko pang i-shout out sa ating program?
6: Siguro, final message ko na lang din for viewers and our listeners is una-una, don't forget to thank God kahit anong marating or mm-hmm. ano yung ma-achieve nyo sa buhay. And pangalawa is to be kind to every person and everyone na ma-encounter nyo kasi sa uncertainty na nangyayari sa paligid natin, yung pagiging kind sa isang tao is, yun nga, masasabi ko, wala siyang bayad yeah. pero lagi siyang may sukli. And everyone of us is suffering at something.
7: Mm-hmm.
6: So, kailangan lang natin talaga maging compassionate and at the same time, maging helping hand to other people. And yun, shout out lang din sa aking in sa mga nagko-comment kanina sa SEO team, kay CJ, kay JC, kay Zaya, and every people na nag-support ng Cafenestry. And akin sa family na nanonood from Canada, and si Tita Fe, tsaka yung mga lola ko dyan, shout out sa inyo. Tsaka yung mga tita ko sa Laguna, si Tita Roda, si Ate, at yung buong family ko sa Cafenestry.
7: Muli, Sir Harvey, maraming salamat sa pagkakataon na makakwentuhan kita dito po sa ating programa. Nakasama po natin si Sir Harvey Rojales, ang owner po ng Cafenestry. Shoutout po muna kay Rodolfo Rosanes Nolasco Jr. The best ka, inaana, congrats. Si Fe Morillo, shoutout sa inyong lahat mula yan sa Bataan. At syempre, kagapay, wala na tayong time. Syempre, kung may negosyo ka, nais mong itampok dito po sa ating programa, aba, welcome na welcome po yan. Mag-message ka lang po sa atin sa 702DZS para syempre, may feature po namin kayo dito po sa ating program. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast. Shoutout kay Benjo Morano, kay Phil Lagtapon, kay Nicole Estoy, maging po sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli ka, Agapay. Ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. And thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
8: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpila ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
9: May mga awiting isang linya pa lang, kilala mo na.
10: Kamang-kamang-kamang! Diyos, kapangyarihan mong taglay.
11: Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
10: Hanggang mayroong hinig, hanggat ako ay mayroong tinig.
11: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
12: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na

0: Bibigyan ko kayo ng tubig na dalisay sa inyong mga diyos-diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ezekiel 36:25-26. Ako po si Nana Laxinto. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo dito po sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Wow! Pogi na naman ako ha. Ang lakas ng tama ako ngayon. Ibang klaseng damo itong nung na-score mo, Narda. Doon ka pa rin ba umi-score?
2: Hindi na, Memeng. Sa ibang nagtutulak naman ako umi-score. Basta pag may lugar kaming pinuntahan ng barkada ko, mura ang marijuana per kilo.
1: Next time, Narda, sabihin mo sa akin kung kailan ka ulit i-score, ha? Magbibigay ako ng pera. Magbe-birthday kasi ako itong November. Auno.
2: Oo nga pala, ang birthday mo, araw ng undas, araw ng mga patay. Sige, basta ba bibigyan mo ako ng pang-score, agad akong babiyahe.

0: Hindi na ata nag-aaral yung anak ni Salud na si Narda sa kolehiyo.
1: Malamang hindi na. Eh, nagsawa na si Salud na pag-aralin siya. Puro kasi barkada. Madalas magkating klase sa school. Eh, siya nga ang problema ng kapwa ko teacher sa school eh. Matalino namang estudyante. Buti nga nakagraduate ng high school.

0: Ay! Si Mang Larry! Baka makumpis ka itong isang supot kong marijuana. Kulong ako nito. Bahala na si Darna sa akin. Ako naman si Narda.
1: Magandang araw po, Sir Larry. May kailangan po kayo sa akin?
2: Narda, nasaan dito yung bahay ni Kapitan? Alam mo ba kung saan siya nakatira?
1: Yung daan pong yan, diretso lang po kayo. Yung tapat ng kanto, yun na po yun.
2: Salamat. Saan ka naman ngayon gagala? Baka sumasama ka na sa mga adik na yan. Ano yung laman ng supot mong dala?
0: Naku, patay. Iyari ako.
1: Pandesal ho. Gusto po ba ninyo?
2: Yan din ang inalmusal ko sa bahay. Sige na. Umuwi ka na. Kay babae mong tao, palagi kang nasa galaan. Tingnan mo ayos mo. Sira-sirang maong na pants.
1: Nakikiuso po kasi ako. Wala pong pambiling pantalon si Mamang sa abroad.
2: Mag-aral ka sa college. Kaya ka naman pag-arali ni Salud. OFW siya. Tingnan mong anak kong si Miming. Napakatino. Hindi nagdudroga.
0: Ngik-ngik mo, Mang Larry. Kung alam mo lang, ako pang ang supplier ng umats ng anak mong adik na rin sa pinaka-adik dito sa atin.

0: Akong bahala sa'yo. Kaya kong panagutan ng lahat kung magbunga yan.
1: Dapat lang. Kasi ikaw ang nakauna sa'kin. Huwag mo kong ispitan. Yari ka sa'kin.
0: Ikaw naman,

0: Huwag kang praning. Masyado kang war freak. Peace lang tayo at maging in love sa isa't isa. Eh, one woman lang ako, no? Nasa iyo ng lahat-lahat.
1: Naku, mahal lang kita. Kaya napapayag mo ko sa mga trip mo.
2: Sana maging totoo ka sa akin at maging tapat. Basta, bahala na si Darna.

0: sa load. Ay, kung makakatok ka naman, wagas sa lakas. Sisirain mo ang pinto namin.
1: Ilabas mo si Memeng! Alam mo ba ginawa ni Memeng kay Narda?
0: Eh, ano bang nagawa ni Memeng kay Narda at kung makatalag kay wagas, ha?
1: Binuntis ng anak mo, anak ko! 2 buwang buntis si Narda!
0: Binuntis ng anak ko ang anak mo? Eh, paano mangyayari yon? Bata pa si Memeng ko. 20 anyos pa lang ang anak ko. Hoy, salon! Paano mong nalaman na si Memeng ko ang nakabuntis sa anak mong si Narda? Abe, sige nga! Hindi papatulan ni Memeng ang anak mong adik! Akala mo eh kung sino ka? Porke nakapag-abroad ka lang eh, katulong ka lang naman sa abroad! Kakalinis ng kubeta!
1: Eh, at least, international naman ang pagiging katulong ko. Eh, dolyar ang sahod ko. Eh, ikaw, saan ka nakasahod sa mga kotong ng asawa mong pulis?
0: Hay! Babae ka! Pwede ba, ha? Lumayas-layas ka sa harap ko. Baka kung, naku, baka magdilim ang paningin ko. Layas!
1: Naku, naku, Berna. Huwag mo akong takutin. At kailanman, di magdidilim yung mga mata mo na duling. Hindi ko alam kung ako tinitingnan ng mata mong duling!

0: Salud! Naparito kami mag-anak para mag-usap-usap tayong tatlo nila Berna. Hindi yung dadaanin sa init ng ulo. Umamin na sa amin si Meming na siyang ama na dinadalang bata ni Narda. Aakuin namin ang lahat ng gastos. Maisilang lang na maayos ang apo natin.
1: Eh salamat naman. Mismong umakyat sa amin si Memeng nitong Lunes lang at buong kapakumbaba ang nanikluhod sa akin na patawarin ko sila ni Narda. Kaya di ko nakuhang murahin ang anak ninyo.
2: Salud, gusto naming makausap si Narda para malaman namin ang kalagayan niya.

0: Saan na naman ba tayo pupunta? Eh, nagyayaya ka na naman. Bawal na sa akin ang uminom ng alak at manigarilyo ng marijuana. Eh, 5 months na ito.
1: Hindi tayo sa jamming session pupunta. Natatandaan mo si Freddy, na tropa ko, na mas posakal sa akin na addict. Ngayon, isa na siyang born again. Sa tate siya nakakilala sa Panginoong Hesus. Kaya nagbalikbayan siya para ma-share ng gospel ang buong barkada. Eh, napabilib nga ako kagabi.
0: Posible nga bang mabago si Freddy?
1: Ganon rin ang takbo ng utak namin. Pero binago talaga siya ng Diyos. Nalaman niya na buntis ka. Kaya may ibibigay daw siyang blessings sa'yo. Mga baby dress at toys na use na. Malaki na kasi ang anak ni Babot, yung ate niya. Lahat daw ibibigay sa'yo ni Babot basta magsimba tayo.
0: Aba, talagang may palangis pa si Freddy. Si Babot, nakajam ko na rin yun. Matanda sa akin ng 3 years yun. Mas malala sa akin.
1: Pero isa pa yun sa binago ng Diyos, ha? Kahit na dalagang ina. Pero masaya siya.

Si Kristo po ay namatay dahil sa ating kasalanan upang iligtas ang lahat ng tao na nagsitanggap sa Kanya. Kaibigan, kung hindi mo papasukin sa puso mo ang Panginoong Yesus, mapapahamak ka. Mapupunta ka sa dagat-dagatang apoy. Ito ang impyerno. Pero kung tatanggapin mo ang Panginoong Yesus na maging sarili mong tagapagligtas, pagsisihan ang lahat ng iyong mga kasalanan, ipagkatiwala ang iyong buhay sa Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo.

0: sa akin, si Memeng ay matagal na palang nakakilala sa Panginoong Hesus. Si Freddy ang ginamit ng Diyos at ang sumunod ay ako na po. Mula ng pagsisihan ko po ang aking mga kasalanan at papasukin sa puso ko ang Panginoong Hesus. Nabago po ako ng lubusan. Isa na po akong lingkod ng Diyos. Purihin ang Panginoong Hesus, ang Diyos na buhay.
1: Sapagkat saganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos 1:21.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Narda Laksinto. Mga nagsiganap:
3: Janelle Briones,
2: Roy Camu Gomez,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Renz Ortiz,
6: Marita Anciano Nadal,
7: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes sa 8 ng Oktubre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Pagharap ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue, ipinagpaliban matapos hindi makasipot ang abogado ng prosekusyon. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
5: Matapos maitala ang pinakamahabang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon na tumagal ng halos 9 na oras at 25 minuto, tampok ang kabuuang 15 testigo mula sa Anti-Money Laundering Council at iba't ibang bank representatives. Nagkaroon naman ng pagkaantala ngayong araw, bunsod ng kaunting aberya mula sa panig ng prosekusyon. Nakadakda sanang humarap sa witness stand ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue sa trial session sa umaga para maglahad ng estado ng mga dokumento at buwis ng Vice Presidente, asawang si Attorney Manases Carpio, kasama na ang mga kumpanyang nakaugnay sa kanila. Umpisa pa lamang ng paglilitis ay nagpahayag na ng last-minute changes ang prosecution sa korte sa pagkakasunod ng witnesses ngayong araw. Sa halip na mauna ang BIR, ipinabatid ni Prosecutor Representative Terry Ridon ang hiling na dumako muna sa forensic financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera dahil sa umano'y pagkakasakit ng nakatakdang prosecution presenter na si Attorney Erwin Matib. Tinutulan naman ito ng depensa at sinabing hindi magiging patas ang pagtrato sa kanila sakaling pagbibigyan ng biglaang pagbabago, gayong may 13 iba pang prosecutor na maaari namang humalili kay Matib. Anya, mahirap tingnan na depensa ang mag-a-adjust sa pagbabagong hindi naman nila kagagawan. Nagpapatid din ng sentimiento ang ilang senator judges bago ang hatol ni Presiding Judge Escudero. Ayon kay Senator Judge Juan Miguel Zubiri, mas maiging maunang maipresenta ang BIR official upang mabigyan ng buong perspektibo ang paksa bago dumako sa eksperto. Gayon naman ni Senator Judge Camille Villar, dapat tingnan sa kabuuan ang paksa lalo pat nauna nang pinagbibigyan ang panig ng prosekusyon sa mga pagbabagong ginagawa nito sa nakaraang trial days. Dahil dito, iginit ni Senator Judge Vicente Soto III ang suwestyong suspendahin na muna ang pang-umagang paglilitis at ipagpatuloy na lamang sa hapon posibleng makarating na si Attorney Matib. Pinag-usapan din ito ng mga senador nang magkaroon ng pansamantalang suspensyon sa trial session. Sa huli ng desisyon si Presiding Judge Francis Escudero na maagang suspendihin ang paglilitis sa umaga. Magkakaroon muna ng Senate session ngayong alauna hanggang alas 2:30 ng hapon. Magbabalik ang paglilitis bandang alas 3 kung saan tatalakayin ang BIR witness. Depende sa desisyon ng prosekusyon kung makakadalo ba si Attorney Matib o mapapalitan ng ibang prosecutor sa pagpepresenta. Sa isang hiwalay na panayam sa media matapos ang pansamantalang suspensyon, ibinunyag ni Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro ang pagkagulat sa naging sitwasyon ni Attorney Matib. Sinabi niyang pag-uusapan ng kanilang hanay ang magiging pagbabago sa estratehiya. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: House Prosecution Panel naglabas ng bagong katanungan ugnay sa deklaradong assets ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
6: Naglabas ng bagong katanungan ang House Prosecution Panel kaugnay sa deklaradong assets ni Vice President Sara Duterte matapos isama ang mahigit 7 milyong halaga ng mga armas na nakarehistro sa kanya at asawang si Attorney Manases Carpio sa pagsusuri ng kanilang financial holdings mula 2023 hanggang 2025. Sa press briefing, ang sabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Sia Aloto Adjong, bahagi ito lang mas malawak na paghahambing ng bank deposits, insurance investments at iba pang ari-arian salungat sa halaga na idinala ni VP Sara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Aniya, mayroong 98 million noong 2023 bonds, insurance, properties at mga baril na hindi nila ma-declare. Ngayon, aniya, may butal na halaga. Kwinestyon ni Adjong kung ang mga ari-arian ng Duterte Carpio ay lubos na naisama sa sworn declaration. Ang mga armas ay in-identify sa testimonya ni Police Major Jorickson Sanggalang, Records Division Chief ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Bahagi ng Article 2 ang firearms evidence sa impeachment complaint na nag-aakusa kay VP Sara ng unexplained wealth at pagkabigong ibunyag ang kanyang totoong ari-arian. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Assistant Ombudsman Eliseo Cruz iimbestigahan ng kwartong binakante ni Senator Jinggoy Estrada. Ang ulat mula kay Bibilin Katcho Resulta.
7: Iimbestigahan ni Assistant Ombudsman Eliseo Cruz ang pagkakabakante ng kwarto sa Senado ni Senador Jose Jinggoy Estrada sa kanyang liham kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Cruz na kailangang mabusisi kung ano-anong mga kagamitan ang tinanggal ng mambabatas, sa anong legal na batayan tinanggal ang mga gamit na ito ng gobyerno, at saan galing ang mga pondong ginamit sa mga kagamitang tinanggal. Ayon kay Cruz, kailangang malaman ang kalagayan ng pagtatanggal ng gamit ng senador at ano ang legal na batayan ng kanyang ipinag-utos na alisin sa dati niyang tanggapan. Anuman ang malamang imbestigasyon o sa imbestigasyon ng tanggapan ng ombudsman, maaaring mapatawa ng kasong kriminal o administratibo ang nakapiit ng senador sa kaso umanong plunder o pandarambong. Kaugnay ng imbestigasyon, hinihiling ni Cruz ang permiso ni Gatchalian upang magsagawa ng ocular inspection sa naturang silid na sana ay gagamitin na ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Baby Lynn Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bandai Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
3: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
8: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea May Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
9: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
10: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio TV at ikaw kaagapay sa aming pong mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit, mai-install sa pamamagitan po ng inyong mga Apple and Google Play Store. Kaya naman kung gusto mo kaming makasama 24 oras, tayo po yung mag-install na ng 702 DZAS app. At syempre po sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama mula umaga, tanghali hanggang gabi sa kanila pong regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po ang inyong makakasama. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang ating pong kwentuhan at talakayan ay sesentro po ngayong araw ng Webes sa usapin po ng mga kabataan, ng mga bata, lalo na po yung mga walang kakayahan sa usapin ng kanilang buhay o yung tinatawag po nating pag-aampon. Lahat yan kaagapay ay nabaybay na natin sa mga nakalipas na buwan, at sa pagkakataon na to, babalikan natin kaagapay ang tinatawag na simulated birth certificate. Ito po kaagapay o records. Ito po kaagapay ang mga datos o di naman kaya kaagapay ang mga kabataan na wala pang sa wasto o wala po sa tama ang kanila pong birth record. Ano nga ba ang epekto nito? Yan po ang ating tatalakayin. Kaya naman, sa pagkakataon na to kaagapay, sasamahan pa rin tayo ni Miss Gypsy po Labuan. Siya po ang Social Welfare Officer number 2. Mula po siya sa placement section. Magandang hapon sa inyo, Miss Gypsy.
11: Good afternoon, everyone. Good afternoon, Sir Brian.
10: Ayan, syempre hindi po tayo nag-iisa at may kasama pa rin siyang backup, di ba? Magandang hapon sa inyo, Sir Lawrence Villaluz.
12: Hello po. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa ating mga kagapay.
10: Yan, thank you so much po. Doon po sa nakaraan po natin na linggo, na pagkwentuhan nga po natin na lubhang kailangan po ng tamang dokumento, documents po sa mga kababayan po natin. Sige po, Ma'am Gypsy, pwede ba nating i-recall ano nga ba itong tinatawag po natin na RA11222 o yung tinatawag na Simulated Birth Birth Records Act? Go ahead po, ma'am.
11: Okay, so RA11222 or the Simulated Birth Rectification Act, isa po itong amnesty law na nagbibigay ng chance for those parents na nag-simulate ng birth record ng kanilang mga anak, no, na itinuturing nilang na totoong anak. Galing nga lang, hindi talaga legal yung birth certificate nila kasi nga simulated yung birth certificate nila. So through the passage of RA11222 or the Simulated Birth Rectification Act, those parents who simulated the birth record of their adopted children, they have the chance to file for a petition for administrative adoption na illegalize, maging legal yung birth certificate nung bata na kanilang inadopt, na hindi nag follow sa process ng legal adoption.
10: At yun naman kaagapay yung ating pong tatalakayin po dito. Naalala ko din po, Miss Gypsy, no, na hinto tayo dun sa katanungan ng mga kababayan po natin na ang 'di ba kung naaalala natin, paano nga naman kung patay na nga daw yung both parents niya? So paano po yung tamang process po nun?
11: Okay, so ganito po 'yon. Recap lang natin, no, kasi baka may mga manunood or yung mga listener tayo ngayon na hindi nakapanood or hindi nakapag-listen sa atin last week. So ang RA 11222, ang pwede lang na maging petitioner sa adoption, sa legal adoption ng bata na may simulated birth record ay yung mga magulang niya sa kanyang simulated birth record. So sino ba yon? So say for example, sa simulated birth record, let's say for example, your birth certificate, Sir Brian, is simulated, no? So kung sino lang yung mama at saka papa mo sa birth certificate mo na simulated, sila lang yung dapat na maging petitioner para maging legal yung adoption. Kasi Amnesty Act siya. It gives chances to parents na nag-simulate to rectify the mistake that they did in the past. So in the event that the parents on the simulated birth record are already dead, no? Unfortunately, wala na po. Hindi na po siya hindi na po sila makakapag-file, no, ng legal adoption kung yung bata na lang o yung bata na lang yung, of course, patay na nga. Okay. But kidding aside, but if say for example, say 14, 15 years old or minor pa yung bata na namatay or even adult na yung bata, no, na namatay yung minor pa lang yung bata na namatay yung adoptive parents niya, tapos gusto ng, let's say, kapatid ng adoptive parents na i-adopt yung bata legally, pwede naman yun. Kaso nga lang, hindi sila magfa-file ng adoption under RA 11222. May kailangan muna silang gawing step. Yun yung cancellation of the simulated birth record. Kasi simulated yung birth record niya. So, cancellation ng birth record, dun po sila sa court, magka-cancel ng birth record. Pag-cancel na yung birth record, mag-i-issue yung court ng for rectification of the birth certificate or mag-i-issue ba ng certificate of foundling pag walang pag hindi known yung birth parents ng bata. So pag may certificate of foundling na, if hindi known yung birth parents ng bata or if may rectified birth na siya, yung rectified birth meaning magre-register ang PSA or ang LCR ng under sa birth parents ng bata, tsaka pa lang muna sila makakapag-file ng adoption yung mga adoptive parents na bago ng yes, through RA 11642 or the Domestic Administrative Adoption. Yun. Kasi sa RA 11222, yun lang talaga. Yung makakapag-file na
10: yung para
11: lang.
10: Para aayusin lang talaga,
11: yes,
10: ma'am.
11: Yes, kasi rectification siya ng simulated birth record. Iaayos, magiging legal yung birth certificate niya na simulated. Kasi if simulated, yes, if simulated kasi yung birth certificate mo, hindi siya legitimate. So yun. So yung tao lang na makakapag-file under RA 11222 are those adoptive parents na input as parents niya sa kanyang simulated birth. Pag iba po yung magpa-file ng adoption, ibang process po yun.
10: So ma'am, lalabas dito parang into legal adoption siya.
11: Yes, legal adoption talaga.
10: Ako po, ang parang ang bigat una, mabigat yung nawalan ka ng legal parents mo na sinimulate yung birth certificate mo. Madali sana, ma'am, kung nandun yung presence, eh, no? Yung kumbaga parang,
11: yes,
10: ano to, aayusin lang. Pero this time kasi, ang mangyayari dito, nawalan na ng parents, and at the same time, yung aayusin pa. At
11: sa korte.
10: So, ma'am, ibig sabihin, di ba, napatunayan nga na simulated yung birth certificate niya, and at the same time, gusto naman siyang ampunin. Meaning ba na, ma'am, iba na yung process nito, and at the same time, mas madali ba yung proseso dahil may mga presence na ng mga nakakatanda?
11: Since yung process ng adoption niya, may court proceeding pa kasi ika-cancel pa yung birth, simulated birth niya, magiging medyo komplikado siya dun sa part na yun, no, na magka-cancel pa siya ng simulated birth record niya sa court. But if tapos na yung, may finality na yung cancellation niya sa court, canceled na yung birth, simulated birth record niya, tapos aampunin na siya legally ng mga bagong custodian niya, magiging administrative adoption pa rin naman. Kaso nga lang, hindi na under sa RA 11222. Magiging under na siya ng RA 11642 or the domestic administrative adoption. At depende po yun, no, kung anong klaseng adoption, adult adoption ba, kasi marami tayong klase ng adoption. Hindi yung, kasi yung alam lang natin, yung sa general public, alam lang ng adoption
10: yung domestic
11: is, yes, yeah. Ang alam lang na adoption is mag-a-adopt yung mga walang anak. Diba? But marami po tayong klase na adoption category, no, so magiging i-align natin yun kung saang category sila mag-fufall later on.
10: Sir Lawrence, alam ko merong natandaan ko nung last week na pagkwentuhan nga natin yung, alam ko, no, parang 80 plus na yung parents niya, tapos siya ay 60. Sir, pwede mo bang i-share sa amin? Baka mamaya kasi may ganung uri din ng instances sa mga kaagapay natin. Kasi yung sinabi ngayon ni Ma'am Gypsy, inaarok siya ng isip ko. Ibig sabihin, parang para sa akin to, I mean, ano lang, no, in conscious mind ko lang na para sa akin parang okay pa pala na simulate yung birth certificate ko habang nandyan pa yung parents ko kaysa sa wala na. Kasi kumbaga parang mas magbabago yung proseso, and at the same time, mas mahihirap pa ka. Sige, go ahead po, Sir Lawrence.
12: Okay. Sige po. Una sa lahat, hindi talaga po pwede na may simulated na birth certificate. I-claro lang po
10: yun,
12: natin. Oo, sa lahat. Pero kung andun ka na sa circumstansya na yon, to a certain degree, tama po kayo. Kasi ang RA 11222 ay nauna sa RA 11642. So, binibigyan siya ng pagkakataon na itama ang mga mali ng mga magulang. At ang tao mismo na gumawa ng pagkakamali na iyon ay siyang tao na tatama din sa pagkakamali na ginawa niya. And that is the parents who simulated the birth certificate.
10: Yes.
12: Specifically, that's the reason bakit kung sino yung nag-simulate, sila dapat yung magpa-process,
10: exactly,
12: ng rectification of the simulated birth. Now, kung wala na sila, sino na yung tatama sa pagkakamali nila? Eh, wala na rin. So that's the logic. That's the logic behind,
10: exactly,
12: that.
10: Mm-hmm.
12: That is the reason why we have this law now. Binibigyan tayo ng amnesty, binibigyan tayo ng pagkakataon para ayusin na natin, i-proseso na natin. Yung nangyari sa case na minayon, 80 years old na yung mga magulang pala, isa na lang yung nabubuhay, and 60 na yung anak. And obviously, alam mo naman sa pamilyang Pilipino, they were already thinking na kung namatay na yung magulang, baka may mga bangayan, mga away about the inheritance sa mga kalupaan.
10: Mana
12: na yan. Eh, yung 60-year-old, siya na yung tinuturing na anak ng 80-year-old. So all his life, yung identity niya talaga, anak siya ng taong yun. So, buti na lang talaga at she was well and cognizant, no? Nasa tamang isip pa rin si nanay na 80 plus na kasi we were concerned she was already having some mental health issues at that time kasi Alzheimer's, you know, matanda na. But thankfully, naabutan namin na okay siya. At na-process yon lahat at wala nang nag-question kung anak ba siya at hindi kasi na-process yung rectification ng simulated birth niya. I-add ko lang yung sinabi ni Gypsy kanina. Iba kasi yung mangyayari, Sir Brian, mga kaagapay, kung namatay ang mga magulang na minor ka pa at namatay yung mga magulang na adult ka na. Kung minor ka pa, simulated ang birth certificate mo at wala na yung mga nag-simulate, namatay na sila, you're considered an orphan, right? But even though you're an orphan, dahil bata ka pa, may karapatan ka sa isang pamilya. May karapatan ka magkaroon ng mga magulang. So hahanapan at hahanapan pa rin namin yon ng mga mag-a-adopt sa kanila. So whether that is within their family or outside of their family or whatnot, pero ibang proseso na yon ng adoption. Pwede ka pa rin ma-adopt kung minor ka, kahit simulated ang birth certificate mo, pero hindi na sa proseso ng RA 1122, sa ibang proseso naman ng administrative adoption.
10: Sir, meron pong mga ano dito, no, mga nagpadala lang po ng mensahe. Hindi ko po alam kung sino ang sasagot sa inyo, pero babasahin ko muna to. Sabi niya dito, noong kukuha ako ng passport para magtrabaho sa ibang bansa, doon ko lang nalaman na hindi pala ang mga magulang ko ang nagpalaki sa akin, ang biological parents ko. Sila pala ang nakalagay sa birth certificate ko bilang tunay ko daw na magulang. Mahal na mahal ko po sila, pero ngayon nag-aalala ako kung magkakaroon ba ako ng problema sa dokumento ko. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Nalaman ko lamang po na simulated po ang aking birth certificate ngayong pong 25 years old na ako.
12: Pa na lang ang sasagot, no?
10: Para ang bibigat ito, biglang nagkaroon ng idea yung mga kaagapay
13: natin. So,
10: isa lang,
13: ma'am, kaya mong kuan.
12: Oo. Una sa lahat,
13: sige.
12: I'm really so sorry for that person. Kasi sa loob ng 25 years, siya ay lumaki sa isang kasinungalingan. Alam natin, mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Pinalaki siya ng tama, pinalaki siya ng maayos. Pero to know na hindi pala yon yung mga magulang mo, I assume accidentally lang kay, di ba, na nalaman niya kasi nagpa-process siya, dun lang niya nalaman.
10: Passport.
12: So, I am so sorry to hear about your story. The emotion siguro, no, ng identity mo, pagkakakilanlan mo na iba. So, ano yung gagawin mo na ngayon? Yes, may repercussions talaga siya, sir, sa pag-process mo ng mga dokumento mo, dapat po natin na itama. And good news is, itong kaso na to, if I'm just looking at it in a general sense, this can be applied under RA 11222. Kasi 25 years old na siya, and then pinalaki siya, I assume for the past 25 years by the same parents, yung mga parents niya ay buhay pa. So, ito talaga, Ms. Gypsy, tama ba? Lahat ng mga requirements, general requirements ng RA 11222 ay pasok siya sa rectification. So, kung saang region man kayo ngayon, mag-process na po kayo, magmadali po kayo sa pinakamalapit
10: kailangan
12: na rako.
10: Kailangan po ba ng social worker pag ganito, sir?
12: Yes po, kailangan ng social worker kasi administratibo na
10: kahit
12: yung
10: po 25
12: proseso
10: years old na siya.
12: Kahit po 25 years old.
10: Akala ko kasi pag sinabing social worker for minors.
12: For bata lang. Ah, hindi po, kasi yung social worker, yun yung gagawa ng report. Meron din po tayong adult adoption. So, kahit adult ka na, kung magpa-process ka ng adoption, ang social worker ang gagawa ng social case study report o yung tinatawag natin na home study report. So, need talaga na may social worker.
10: Another question po, no? Like for example, kunwari 25, kung sa loob ng 25 years, tinago sa akin to ng parents ko, ma'am, sir, probably, pwede ko bang kasuhan yung sarili kong parents na pineke yung birth cert o hindi na?
12: Kung yes or no ang tanong mo, oo, pwede mong kasuhan yung mga magulang ko. Pero, yun na nga, kung pinalaki ka naman na sa pagmamahal, 'di ba, sa pag-aalaga, wala naman siguro magkakaso sa mga magulang nila. So, pero kung yes or no naman, oo, yes, you can, because it is
11: falsification.
12: Again, I would repeat, falsification of a public document is a crime.
13: Yes.
12: Krimen po 'yon ang ginawa nila.
10: Bigla akong kinabahan dito. Eto pa, mama, may lumitaw pa na question dito. Sabi niya dito sa amin, simula po ng pagkabata, ang tita at tito ko po ang nagpalaki sa akin. Sila na rin po ang nakalagay na magulang ko sa birth certificate. Ngayong matanda na ako, nalaman ko po na hindi pala dumaan sa legal adoption ang nangyari. May paraan po ba para itama ang aking birth record? Paano po ito, ma'am?
11: Yes, so that's why we have our RA-11222, no? So, kaya mag-usap sila, no, ng kanyang mga magulang, kasi adult naman siya. If willing siya to be legally adopted by his or her adoptive parents, then his or her adoptive parents can file for the legalization of his or her adoption, no? Samtang. Tagalog pala tayo dito. Sorry.
10: Habang.
11: Sorry. Anyway, habang meron pa po tayong RA-11222, kasi nga as we discussed before, no, last Thursday, yung RA-11222 is an amnesty act, tapos 10 taon lang yung validity niya. So naging valid yung or naging effective yung law natin noong 2019, March 29, 2019, mag-i-expire siya ngayon March 29, 2029. So they still have time to sit down, to discuss, and hopefully they will be able to decide, no, to legalize the adoption and rectify the certificate of live birth of that adult na, no. Kasi adult adoption is a type of adoption also na pwedeng-pwede.
10: Ma'am, ano po ba ang madali? Yung minor adoption o itong adult adoption, since meron ng puwang yung isang tao? Or parehas lang?
11: In terms of requirements, okay, in terms of requirements, mas madali po yung adult na, kasi marami na pong wave na requirements na kailangan na rini-require namin sa kanila compared to minor. But sa process is the same pa din. Same pa din yung process kung minor man or adult na. Ang nakaganda lang if adult na, say for example, minor pa yung bata, tapos hindi nila kaano-ano, hindi magkaano-ano yung adoptive parents na nag-simulate ng birth record, tsaka yung

0: din yung nag-i-issue ng CDCLA. CDCLA yung short term ng certification declaring a child legally available for adoption. So yun yung sa minor, yun yung extra na step if ever hindi po sila magkaano-ano within the fourth degree of consanguinity or affinity. But yun.
1: Meaning to say talaga dito mga kaagapay, no? Parang it's almost the same, pero pagdating kasi dito sa paper process po from adult po, doon lang tayo nagkakaroon ng mga waiving po ng mga materials or ng papers po natin. But definitely, yung kanila pong process is almost the same. Ang magkakaiba lang talaga kaagapay doon sa dokumentong isasend. Ako po, parang may natatakot na dito, Ma'am Gypsy and Sir Lawrence, sabi niya dito, nagka-chat lang sila, sabi nila, "Magandang hapon po sa inyo, Sir Bri, Ma'am Gypsy, and Sir Lawrence. Maraming salamat po sa inyo." Sabi niya dito, "Mahigit 20 years na po namin pinapalaki ang isang batang ibinigay lang naman sa amin. Noon, hindi naman namin alam na mali pala na hindi ipaparehistro. Ay, noon, hindi naman namin alam na mali palang iparehistro siya bilang isang biological child namin. Ngayon lang namin nalaman tungkol dito sa tinatawag na simulated birth records. Gusto po sana naming itama. Kaso po, natatakot po kami baka magkaroon na kami ng kasong kriminal. Ano po kaya ang gagawin namin?"
0: Okay, so as discussed, no, RA 11222 exempts. So since this is an Amnesty Act po, exempted po tayo. One of the main objective po ng batas is to exempt from criminal, civil, and administrative liability those who simulated a child's birth record, no? So prior to the effectivity of the act. So wala po silang dapat katakutan as long as they file for the legalization of the adoption of that child. Yeah, so protektado po sila ng batas. Basta lang po magpa-file po sila ng rectification of the simulated birth record. Pag po expired na yung batas at saka makokot sila na nag-simulate sila ng birth record, then unfortunately po mayroon po tayong mga sanctions, no, if ever man na makot sila na nag-simulate sila ng birth record pagka-expire na nung batas at hindi sila nag-file pa ng legal adoption ng bata. Tapos
1: Sa mga
0: i-add
1: ka
0: ko na lang,
1: sige lang po,
0: yes,
1: go ahead, Sir
0: i-add
1: Lawrence.
0: ko na lang, Sir Brian, kasi for you to be given amnesty, di ba? Para mabigyan ka ng amnestiya, dapat mag-admit ka sa pagkakamali mo. So may mga certificates of admission there na ina-admit mo na may kasalanan kang ginawa. At yung proseso na yon, yung sinabi ni Ma'am Gypsy, exempts you from any civil, criminal, or administrative liability. So number one, wag silang matakot. Exempted po sila.
1: Exactly.
0: At ito pa, may additional pa na yung mga admission mo during the processing of the rectification of simulated birth ay hindi siya pwedeng gamitin in any other
1: Against you.
0: circumstance or it cannot be used against you. So kung may kaparente ka, kapamilya ka, o baka may mga neighbor ka na nag-process yan siya, so nagsabi siya doon na gumawa siya ng illegal, eh gamitin natin yung admission niya to file a case against him or her na criminal. No, hindi yan siya applicable because the admissions that you did during the processing cannot be used against you and it exempts you from liability. So huwag po silang matakot at mag-process po sila.
1: Yes. Ako,
0: Tama.
1: sa mga kaagapay po namin na nakikinig po ngayon, kaagapay, kung ikaw ay may personal na katanungan dito po sa usapin po ng simulated records po, kaagapay, bukas din po ang telepono ng 702-DZAS. Tawag po kayo sa numero na 8654-3322 local 401 at pwede nyo pong ipahatid mismo habang nagsasahim papawid po kami kay Ma'am Gypsy and kay Sir Lawrence po yung kasalukuyan nyo pong nararamdaman. Kasi po, tama yan kaagapay na hindi tayo matakot. Kasi imagine po kung tayo ay nababalot ng takot, hindi natin magagawa kung ano yung nasa legal, kung ano yung tamang proseso at kung ano yung wastong gagawin po.

0: natin. Sir, di ba na ikwento niyo rin po sa akin, kamusta po yung kalagayan po natin ng adoption and alternative childcare po natin diyan sa Region 7 po?
1: So far, so good. No? We were awarded best RACO in the whole of the Philippines. So, sa last year, 2025, kami yung pinakamagaling na regional offices na kahandle ng adoption and alternative childcare. Okay na yung may yung mga cases. Ang nakikita kong trend kasi I'm currently handling planning and policy development. Dumadami na yung mga kaso namin. Increasing po yung mga cases namin, ibig sabihin na tinatanggap na talaga ng mga tao na there is no more judicial process, administratibo na lahat yung mga proseso. At this is a good development kasi ngayon nakikita din namin na mas open na yung mga sambayan ng Pilipino na mag-adopt ng bata. For the longest time, ang naisip lang natin, para sa mga mayayaman, 'di ba? Yung mag-adopt kasi mahal siya o
0: Tama.
1: yung mga mag-adopt para lang sa mga walang anak. Pero ngayon, meron po tayong mga applicants na kahit may anak na sila, gusto pa rin nilang mag-adopt pa ng bata. Bukal sa kanilang loob ang pag-open sa kanilang puso at pamilya para pa sa isang bata. And then ang trend na na-notice ko din, sir, is that ngayon, mas accepting na tayo for harder to place children. What are these harder to place children? These are older children. These are children with special needs. These are sibling groups. Kasi noon, ang gusto natin, ay gusto ko yung 6 months. Gusto ko yung pinakabata, kahit 2 months, 3 months, yun yung gusto ko na ako yung nagpapalaki. Pero kasi nga, ipaprocess pa natin siya sa certificate declaring legally available for adoption, matatagalan tayo. At least siguro the six months, 5 months, that would be the youngest. But now we have applicants who are more
0: Sa
1: open
0: Region
1: in
0: 7 to,
1: adopting.
0: sir.
1: Oo. We are now open to adopting 3 years old, 4 years old, even 5 years old, 7 years old. Meron na po tayo. Inter-country adoption as well, meron po din tayo. And yun yung kagandahan na at least sa ginagawa natin dito sa mga radio guesting, sa TV guesting, sa lahat-lahat, mas na-open na yung Pilipino sa konsepto ng adoption and the stigma of adoption is slowly being deleted in our society. So that is all positive development po.
0: Naiwawak sina yung wrong mindset ng mga kababayan natin na pag sinabing ay ang ampon ay para lang sa mga taong hindi binayayaan ng anak. Kaagapay, naaalala ko nun yung sinabi nga ni Director Imelda Ronda po ng NACC na lagi niyang ang paalala sa atin na ang pag-aampon po ay hindi lang dapat kung kailan wala kang anak, kundi ito yung pagkakataon na ibabahagi mo yung kakayahan mong magmahal sa mga batang nangangailangan ng tulong. And for this, ano po, no, maikli lang yung oras po talaga natin to talakayan for this one po, no. So, Ma'am Gypsy, sa pagkakataon na to, ano kaya yung pwede mong maging reminder sa mga magulang na may takot doon sa mga taong may takot na ipaayos yung mga simulated birth records sila, at paano po natin iwawaksi yung ganitong uri ng mindset, yung may takot sa pag-aayos ng legalidad?
2: Okay, that's a really good tandaan lang po natin na ang RA11222 or the Simulated Birth Rectification Act ay hindi lang siya isang legal na process, no, hindi lang siya batas, no? But ito ay ginawa para tumulong at magprotekta sa ating mga pamilya sa pag-aayos ng birth record or the rectification of the simulated birth record, nagiging opisyal at legal na ang kanilang status. At the adoptee now receives, no, kung ano yung tamang karapatan at protection para sa kanila. So by legalizing the simulated birth record, wala nang takot sa ating mga puso na baka ma-question yung anak natin pag wala na tayo. Wala na yung takot na baka hindi makarating sa ibang bansa, baka hindi maka-receive ng dapat ma-receive ng ating mga anak kasi simulated yung kanilang birth record. So through legalizing it, that those children who have simulated birth record now has the same benefits of a biological child, no? At saka yung filiation and status niya is na-uplift from being simulated yung birth record niya to a legitimate status.
0: That's right.
2: Yes.
0: Sir Lawrence, para po sa huli po nating pagkakataon, sir, ano po naman yung inyo pong masasabi po sa mga kababayan po natin sa usapin po ng legal adoption at ito po sa mga pagsasaayos po ng simulated records?
1: Ang masasabi ko lang una sa lahat, ito ay simple na. Ito ay pinawalang bayad na, libre na po ito at administratibo ng lahat. And dito kasi sa NACC, meron kaming slogan. Noong unang panahon o kahit ngayon, mabigat pa rin ang salitang ampon
2: Ampon.
1: na para bang masakit, no? Ampon, ampon ka lang. Pero sa NACC, naniniwala kami na tayong lahat ay ampon. Tayong lahat ay anak,
2: Anak,
1: magulang,
2: magulang,
1: pamilya,
2: pamilya.
1: pero
2: Pero,
1: natatangi. So,
2: yes.
1: let's embrace being ampon kasi tayong lahat ay ampon.
0: Nako po, asahan niyo po Ma'am Gypsy and Sir Lawrence, no, lahat po ng mga katanungan ng mga kaagapay natin ay ating pong gagawin po 'yan sagutin sa pamamagitan po ng ating programa. Muli mga kaagapay, nakasama ko po ang mga superhero ng mga kabataan at syempre po ng mga batang nangangailangan ng sapat na tulong at sapat po na bibigay sa klolo sa kanila pong dokumento. Muli mga kaagapay, nakasama ko po si Miss Gypsy and si Sir Lawrence para po sa usapin po ng ating legalisasyon at sa usapin po ng pagbibigay proteksyon sa mga batang ampon. Muli mga kaagapay, ito po ang ating himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang Ahensya de Consensya.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consyensya sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1 o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
3: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
5: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
5: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
5: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
7: Magandang hapon kaagapay! Welcome again dito sa Doctors Online kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon on air. At dito po sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay member na kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiovascular surgeon. makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras.
8: Anong?
7: Ang uric acid at blood sugar ay parehong mahalagang bahagi ng ating kalusugan. Maaaring hindi natin ito napapansin araw-araw, pero kapag hindi naagapan ang pagtaas ng mga ito, maaari itong magkaroon ng epekto sa ating katawan. Kaya mahalagang malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng uric acid at blood sugar. Bakit tumataas ang mga ito at paano natin mapapanatili ang tamang antas ng mga ito? Halaga ng uric acid at asukal sa araw-araw. Yan po ating topic ngayon. At kagapay, ano po yung mga dapat nating malaman tungkol dito? Ayan po, makinig po kayo at kami po ay mag-provide sa inyo ng mga information. At of course, kasama po natin ang ating co-host partner na isa po siyang family physician. Ang pangalan po niya ay tinatago natin sa pangalang Dr. Mel Tortuguero. Of course, lagi po natin siyang kasama and dito na yata siya, nakikita ko na po siya. Kung kayo po ay may katanungan patungkol sa ating topic, pwede na kayong mag-type ng comment sa ating chat box, sa ating Facebook Live, or sa ating YouTube channel na 702-DZAS at DZ Radio TV. Mag-like na po kayo, mag-comment, at mag-subscribe na sa ating YouTube channel. By the way, hello rin sa mga nakikinig sa radio ngayon, sa 702-DZAS, sa AM band, at sa mga nanonood sa pamamagitan ng internet streaming. And by the way, mga kaagapay, naririnig din tayo at napapakinggan sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS Zamboanga. At tayo na po sa Health Forum.
9: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
7: Tuloy na po kayo sa ating Health Center ng Bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. Ngayon po, batiin na po natin ang ating partner na si Dr. Mel Tortuguero. Napakabait, napakagaling, nakakakilig. Yeah, Dr. Mel Tortuguero. How are you, Dr. Mel?
8: How are you?
7: Magandang hapon sa iyo, Dr. Mel.
8: Mabuti naman ako, Dr. Chris. Magandang hapon din sa iyo.
7: Yes, and baka meron kayong special na babatiin.
8: Ito yung babawi talaga ko. Babawi ako kay sister. Ako napangako ako last week. Nababatiin ko siya. Sabi ko, nakalimutan ko talaga. Dado. Sister Ao, Aureyari Gondola, maraming salamat sa pagkikinig last week. So ito, binabati ko na kayo ng magandang hapon at maligayang pagkikinig sa Doctors Online.
7: Maligayang pagkikinig po. At Doc Mel, question lang po is pwede pang pagbawi is via GCash.
8: Maraming
7: well, Doc Mel, napanganda na topic natin ngayon na ang uric acid at isasama na po natin sa discussion ng asukal. Ayan po, sugar po, no? Sugar. Yes.
8: Gusto ko lang bigyan ng background dito, yung ito, the fructose effect.
7: Iwan
8: ko kung bago sa'yo.
7: Hindi po ito artista. Hindi po ito si yung artista ng fructose.
8: Hindi, ito yun ang panin. Yung ang relasyon kasi ng asukal at ng uric acid ay close na close sila.
7: Ano magpinsan
8: yan? Magkasangga para sirain ang katawan natin.
7: Oh, magkakampi, no?
8: Magkakampi sila. Pero bigyan muna natin ng kanya-kanyang background ang bawat isa. Yung uric acid ang tawag sa waste product o dumi na nabubuo kapag binibreakdown ng katawan natin ang purine. Ang purine ay isang uri ng substance na natatagpuan sa loob ng mga selula. Sa normal na sitwasyon, sinasabi na ng mga sinasala ng kidney ang uric acid para ilabas. Kaya lang dahil sa kung anong dahilan, ito ay hindi na ilalabas ng ating bato, kaya nag-accumulate siya as uric acid. Yan ang maiksing kapag pinag-uusapan ang sources ng uric acid sa atin, kadalasang tinutukoy natin ay ang dalawang bagay. Ang mga pagkaing mayayaman sa purine, dietary sources, at ang mga pagtataas ng uric acid ay mga pagkain na nanggaling naman sa iba't ibang sources, purines, at bibigyan natin ng halimbawa ang mga ito. Ang mga pagkain na mayaman sa mataas sa purine ay may mga laman loob at mga seafood. Ito ang may pinakamataas yung laman loob, pinakamataas na purine na limitahan dapat na iwasan ang mga ito tulad ng atay, bato, bituka, bopis, dinuguan at papaitan. Nakatrim ka na ba, Doc Chris, ng papaitan?
7: Yes, talagang yung alam ko na kung saan ang galing yung word na papaitan eh.
8: At saan galing?
7: Bukod sa mapait talaga.
8: Oh, ako hindi ko man lang na nagustuhan. Tapos yung seafood, mga sa sausawan, mga sauce, mayayaman yan sa uric acid, sa purine. Kaya na nagiging dahilan ng uric acid accumulation. Mga isda, shellfish, tulad ng dilis, sardinas, tamban, hipon, tahong, at talaba. Kasama rin dito ang mga paboritong sausawan tulad ng bagong at alamang. Pulutan at alak. ang alak, lalo na ang alcohol o beer, ay humaharang sa kakayahan ng ating kidney na mag-flush out ng uric acid. Lalong lumalala ang ito kapag isinasabay sa mga pulutan tulad ng chicharon, sisig o processed
7: aray ko
8: meat.
7: Po, aray.
8: Gaya ng langgonisa at hot dog. Matatamis na inumin ang mga juice at mga soft drinks na may high fructose corn syrup ay nag-uudyok sa katawan at nagumawa ng mas maraming uric acid. Kaya yan, paalaala lang sa ating mga kababayan. Ang beans o gulay na mayaman sa buto, bagamat may purine, katulad ng go, ng sitaw at patani, ayon sa mga bagong pag-aaral sa medisina, hindi ganoon kalaki ang epekto ng mga plant-based purines sa pagkakaroon ng gout kumpara sa karne at alak. Yan
7: kumusta po yung mga, in short, yung mga tofu?
8: Mas kasama okay na rin siya sa plant-based na sources of purine. Kung titingnan natin yung inilabas na bago ngayon ng National Nutrition Council, kasama talaga sa moderation yung mga nabanggit kong pagkain na dating iniiwasan ng mga tao ngayon noon nung dati. Sa background ko, nakikita natin ang crystals ng uric acid under the microscope. Iba't ibang crystals yan. Ibinahagi ko ito para mayroon tayong idea. Ayan din. Ito na yung,
7: ayan,
8: target organ na inaatake ng uric acid. At saka meron din akong pupuntusan dito, Dr. Chris. Yung maraming beses akong tinatanong ng mga pasyente ko, ano ba daw yung pagkakaiba ng mataas ba daw ang sugar o ang uric acid kapag foamy ang ihi?
7: Ang isang biro na sinasabi... Mabula-bula, no? Yung paibig sabihin po, no?
8: Yeah, maraming bula. Ayan, yan yung inodoro. Foamy urine, tapos ito naman yung normal urine. Ayan, kung nakikita niyo po sa screen, ayan. Sa kabila naman, itong foamy urine, tapos ito naman yung normal na urine, yung kulay. Yan po ay mga inodoro po. So, yun. Ang nangyayari kasi, pagka masyadong malayo yung inodoro, halimbawa, nakatuntong kayo sa upuan habang umiihi, di ba sa maraming bulaan na form?
7: Yes.
8: Kaya huwag ho kayo mag-alala. Yung foamy na urine, mas maliliit yata ang klase ng ang bubbles. Pero yung normal urine, meron din talagang foam, pero mabilis mo nawawala. So, yun po ang aking gustong ipaalaala sa ating mga kaibigan, mga taga-pakinig. Puntahan naman ho natin yung sugar. Ano ba talaga yung problema dito sa sugar? Particularly, ang sugar, kasi, Dr. Chris, diba, pag bin-break down natin yan, isang molecule ng glucose at saka isang molecule ng fructose. Mm-hmm. Doon ang papasok yung fructose effect. Ang fructose at ang uric acid ay may direktang at malakas na relasyon. Magkarelasyon talaga yung dalawang yan.
7: Blood is thicker than water.
8: Fructose is thicker than uric acid. Yan. Kapag kumain o uminom ka ng mga pagkain matataas sa sugar, siyempre, i-breakdown ito, maraming fructose na ma-form. Nagpapadala ito ng chemical reaction sa ating atay, sa liver, at nag-uudyok sa katawan na gumawa ng mas maraming uric acid. Yun yung tinatawag na fructose effect. Ayan, the fructose effect. Medyo lalayo ako para mayroong makikita sa katawan.
7: Yan ba tinatawag na fructose effect in the film? Pag-umatras kayo.
8: Yan.
7: Fructose effect po, ano? So, makang hindi maganda itong fructose effect na ito, Doc Mel.
8: Ang, ito yan na. Ang hindi lahat na sugar ay magkakapareho. Parang ano, no? Parang advertisement. Ang pangunahing salaring sa pagtaas ng uric acid ay ang fructose. Isang uri ng sugar, monosaccharide po yan, na natatagpuan sa prutas, pero mas concentrated sa mga processed foods. Kapag pinroseso ng iyong atay ang fructose, gumagamit ito ng mas maraming enerhiya na ang tawag natin yung ATP. Yung ATP dito nang gagaling yung energy para i-breakdown ang
7: dito OTP, Doc Mel. ATP yan po yung ano, energy, ano, the currency ng
8: source yan, natin. Yung bond, yes. Opo, yan. Uh-huh. Sa ating chemist, biochem.
7: Opo.
8: Ang mabilis na pagkaubos ng enerhiya ng ATPase ay nagre-resulta sa pagkasira ng mga cells na nagiging purine. So yung purine, resulta ng pagkasira ng pagdami ng ATPase sa paggamit ng enerhiya na ito. Dahil ang purine ang pangunahing pinagmumula ng uric acid, biglang tataas ang production ng uric acid sa inyong dugo sa loob lamang ng ilang minuto. So minutes lang mataas na kaagad ang uric acid dahil sa fructose effect. So, matapos ng kumain or uminom ng matatamis. Hinaharangan ng sugar ang pag-ihi ng uric acid. So kapag tayo ay maraming fructose sa katawan, mag-accumulate ang uric acid sa blood natin dahil nahaharangan yung paglabas nito sa kidney. Ang mataas na insulin levels o yung hyperinsulinemia dulot ng madalas na pagkain ng matatamis ay may masamang epekto rin sa ating kidney. Pinipigilan ng insulin ang mga kidney sa nailabas ang uric acid sa pamamagitan ng ihi. Sa madaling salita, mas marami kang kinakaing sugar, mas maraming uric acid ang ginagawa ng katawan. Mas mataas ang insulin, mas kaunti ang uric acid na nailalabas sa ihi. So, naandun siya sa loob ng katawan. Ang resulta, naiipon ng uric acid. So, sa dugo, hyperuricemia, yun ang tawag natin, na nagiging sanhi ng gout, ng kidney stones, at ang pangatlo nito ay epekto sa cardiovascular system natin. Nagiging magaspang yung mga intima, yung mga endothelial lining ng ating mga arteries, na pwedeng mag-create ng blood clot at mag-cause ng stroke.
7: Ayun. Yun ang kasama. Yun ang hindi maganda kasi kaibigan na sana natin yung si uric acid. Eh. Kaso, naging kaibigan. Mas close sila ng dugo. Eh, di ba, Doc Mel, one of the reason bakit nagkakaroon din ng hindi maganda sa kidney to kasi pwede mag-form ng kidney stones.
8: Yes po. Yan yung kanayang yung kidney stone ay ng ating ano itong iniiwasan dahil napakadami ngayon ng cases ng kidney stones. Yung iba malalaman lang sa general checkup, for example sa mga kumpanya na nagsasagawa ng annual checkup, nagkakaroon ng maraming dugo sa ihi, wala naman silang symptom. So, magsasabi yung pasyente, Dok, wala naman ako nakikita ng dugo eh. Eh, sabi ko, microscopic kasi yan. So, yung dugo na yon pwedeng nanggaling sa kidney. Nagasgas yung lining ng kidney at nagproduce ng minute bleeding na nakikita sa urinalysis through chemical reaction or through microscopy na didetect ang red ang dugo sa ihi. Yan, Doc Chris.
7: Diba, Doc Mel, medtech din kayo, Doc Mel, di ba?
8: Nagme-medtech lang po minsan.
7: Kasi di natatandaan ko when isa sa matinti na sa urinalysis eh, kung may mga buha-buhangin ng uric acid na kung ano.
8: Actually, yung pinakita ko kanina, kwan yan. Crystals yan. Crystals.
7: Ayan, yan nakikita sa ihi. Pag nakikita sa ihi yan, sila yung pag hindi nyo masyadong, eh, sabi nyo nga, may humakarang sa pag-ihi. Eh, di talaga mare-retain talaga sila sa loob ng gallbladder. Eh, di talaga mag-form sila ng stones kung hindi kayo mag-hydrate talaga.
8: To Chris, ano yan ha? Yan yung microscopic.
7: Ganda, no?
8: Kwan siya itong sediment. Sediments yan ng urine. Yan yung background ko kanina.
7: Eh, Doc Mel, meron po ako yung tatanong bago po tayo mag-close sa segment na ito. Kasi po, kung ang uric acid, nakakamatay ba ito?
8: Ayaw naman. Kasi kapag ang sanhi ay yung pag blood clot, pwede siyang mag-travel yung clot at magbara sa puso, mag-cause ng heart attack. Pangalawa, pwede rin siya mag-travel papunta sa mga arteries sa brain at mag-cause ng stroke. So, hindi ho ito basta-basta.
7: Yes.
8: Pagdating naman dito sa bones, sa pang-epekto yan, nakikita nyo sa screen, nandyan ang pinaka sentro ng atake ng gout, yung hinlalaki ng paa. Maraming beses na ako naka-experience nito, kaya ayoko nang maulit.
7: Sobrang sakit.
8: Ako sobrang sakit, Doc Chris, kung ikaw man ay naka-experience na dyan, huwag mo na ulitin.
7: Pero Doc Mel, diba the good thing about this is mukhang pag naka-experience kayo niyan, may mga maiiwasan kayo mga food or drinks, di ba?
8: Yes.
7: Red meat ba? Seafoods, mga dapat, kung gano'n?
8: Ang dami na. Beer.
7: Marami rin.
8: Beer is
7: especially beer.
8: Baka
7: about yung hard yung mga red wine.
8: Awan ng Diyos, wala dun sa kwan, wala dun sa collection ko ng pinag yung grupo. Kasi nag-grupo yun sa red, yung red talagang doon, zero. Tapos so, yung yellow group ng mga
7: better not.
8: Yan, yung mga urine containing, uric acid containing na mga pagkain. Tapos meron namang green, yan yung inisya ng National Nutrition Council. Yung mga nasa green, nandun yung, hindi ko na lang nailagay kasi dito sa projection, ay nandun ang mga gulay na meron nga palang nakalimutan ako yung isa pa na nasa red. Sardinas.
7: Oh.
8: Mackerel.
7: Eh, pwede ba kung sabay? Buti na, lahat ng mga naka-red, medyo mapupula, no? Oh. Red meat, seafoods na luto,
8: organ
7: hipon,
8: meats din.
7: Organ, di ba, mapula rin. Pati sardinas yes, ngayon, mapula rin. Talagang oh, red sila, nasa red list niya.
8: Oh.
7: Well, yung nasa yun, remember.
8: Yung nasa yellow, nandun din yung fruit. Yung mga fruits, yun na nga, pagka nag-explain ako sa pasyente. Dito sa grupo ng prutas, hindi, maingat po tayo dito. Ang walang limit dito sa prutas, yung kwan, yung pipino. Pero all the rest, yung banana, dapat limitado rin.
7: Ako yung pipino, parang yung, hindi masarap sa listahan na yan.
8: Ang sinasabi, yung kwan, yung mga yung fruits. Ay, by the way, yung mahihilig sa pulot. Sa
7: pulutan?
8: Pulot, yung hindi yun.
7: Ah, hindi.
8: Yung honey.
7: Ah, pulot honey pala yun.
8: Yung honey ay fructose po yun. 65% na fructose yun. Kaya ito po ay dati, dapat din nating iwasan.
7: Ayun po. Kasi yung mga pastries. Kala natin, good for health. Ano? Hindi pala lahat lagi.
8: Yes, yes, yes.
7: Pastries,
8: mataas din yan sa kwan sa kasi gumagamit niya ng kwan ng corn syrup Ang corn syrup mainly ay fructose ang laman. Sa mga prutas naman ito, ang babanggitin ko po. Bagamat may fructose ang mga natural na prutas, mayaman naman ito sa mga fiber at vitamin C. So yung fiber at vitamin C, naharangan naman yung pagdami ng uric acid. Kaya hindi sila masyadong inagbabawal kumpara sa mga processed sugar. Wag lang uubos ng sobrang dami, like isang kilo ng ubas, isang kilo ng lansones, yan. Wag naman ganun kadami. Meron pa ibang matataas na may, kung meron po kayong gout, tandaan niyo hong mabuti yung mga pinagsasabi namin dito.
7: Thou shall not gout. Doc, man, before pala we close again the segment, pakisagot na lang po na kung briefly po, paano pag-diagnose at paano po yung solid treatment natin? Kung may
8: Pwedeng clinical lang at saka pwedeng laboratory test. Una-una, clinically, yung paana yan, nakikita yan lagi, yan ang masakit talaga. Bibihira yung ibang bahagi ng katawan na sumasakit kapag may gout. Kaya yung mga pasyente na maraming complaint tungkol dito sa mga daliri, sabi, ang sasakit mga ganito ko, ang taas ng uric acid. O, sabi ko, yan ho ang palatanda ng osteoarthritis. Pero pag gout, bata talaga, mas bata, katulad natin. Ang sakit niyan, sobrang sakit, nakaranas na ako.
7: 30s na pala kayo, Dr. Mel. 30s na kayo.
8: So, yun po, wag ho yung pagpapalitin yung gouty arthritis at saka yung osteoarthritis. Meron pang isang malala na masakit na joint pain na ang tawag ay rheumatoid arthritis. Any age ina-atake din yan, katulad din ng...
7: Kasi iba-iba ang management, di ba, Dr. Mel?
8: Yes po, yes. Iba-iba talaga ang management. Yung gout at saka yung rheumatoid arthritis, pwedeng mangyari yan sa bata-bata. Pero yung osteoarthritis, karamihan ay sa mata, medyo matanda.
7: Ayun ba kinakomplain niyo, Doc Mel? Di pa naman. Doc Mel, thank you very much po. No? So mga kaagapay, pagsamantala magbibigay taan tayo ngayon sa health tips para sa kadagdagang kalamang pangkalusugan. And after the break, isusunod po natin ang mga katanungan ninyo na isyong konsulta kay Doc Mel. And again, para sa mga questions, maaari na kayo magpadala ng inyong katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po ay magbabalik makalipas ng ilang paalala.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health tips.
13: Sa araw-araw, simpleng pagbabago sa pagkain at lifestyle ang malaking tulong para mapangalagaan ang uric acid at blood sugar. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, makatutulong ang pagbabawas ng matatamis na inumin, pagpili ng mas masustansyang pagkain at regular na physical activity para sa blood sugar management. Para naman sa may gout, inirekomenda rin ng CDC ang pag-iwas sa alkohol, matatamis na pagkain at inumin, red meat, organ meats at ilang seafood na mataas sa purines. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Centers for Disease Control and Prevention at ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
11: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Iyo ang tanong.
15: Kay Doc ang sagot.
7: Babalik na po ang Doctors Online. Muli ako niyang kaagapay sa kalusugan. Ako po si Doc Chris Cheng. Ang halaga ng uric acid at sukal sa araw-araw. Yan po focus ng discussion natin today at tayo po ay napapakinggan again sa 702-DZAS at FEBC.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC.radio TV. At ngayon po, babalik na po tayo kung nandiyan pa si Doc Mel. Doc Mel, kumusta po kayo?
8: Andito po rin, Doc Chris. Maganda nga po ulit. Sa ating mga
7: kumusta yung pakiramdam ng may ano? Hindi pa naman kayo nakakaramdam nun, di ba, Doc Mel?
8: Medyo umalis na yung kirot at saka yung baga.
7: Ako, gusto ko pong patiin ang hairstyle niya, Doc Mel. Maganda po. Hindi pa yan, walang kinalaman sa gout yan, ano?
8: Wala pa yung kinalaman sa gout.
7: Dok,
0: Thank
7: may
0: you
7: ang
0: very
7: questions
0: much,
7: natin
0: ma'am.
7: na. Pero I like your hipo. You look, Richard Gere.
8: Magbabago na ng kulay kasi parang sabi ng stylist ko, magkulay na daw ako.
7: Well, Doc Mel, ito na po mga questions para natin. Ano? 35 years old na po ako at night shift ako. Night shift worker, halos kape at tinapay lang ang kinakain ko sa madaling araw. Tapos malaking meal kapag umuwi. Nitong mga nakaraang buwan, napapansin ko tumataba ako sa tiyan. Meron pala ganun, tumataba lang sa tiyan. Ano? May connection ba ito sa blood sugar or uric acid po?
8: Well, yes, yung ganitong diet na napaka-irregular, pwedeng mag-accumulate. Kasi biglang kakain kayo ng madami after fasting so many hours. Yung excess noon, that deposit sa liver as glycogen. Tama ba yung glycogen? Tama.
7: Glycogen.
8: Yun yung yeah, storage sa form yan ng sugar. So, napupuno yan ng kuha ng, at saka fats, nag-accumulate yan sa liver. So, in the long run, pwede ho kayo magkaroon ng fatty liver. Yung fatty liver disease na ating na-discuss na ay napaka-common. At in the long run, pwede rin siyang maging sakit sa atay na ang tawag ay cirrhosis. Kaya kayo po kapag ka ang inyong schedule ay irregular, nakakatulong po yung pagkain ng utay-utay na hindi biglaan, lalong-lalo na kung schedule nyo po ay pabago-bago ng oras. So the best thing is have some food in your bag or in your pocket that you can eat para hindi maibsan, para hindi masyadong bababa yung inyong sugar or hindi naman tataas masyado. Kaya small feedings, small amounts, but frequent. As plenty as every 2 hours. Para hindi mabawas ang maging empty ang stomach ninyo. Magkikrave kayo ng maraming pagkain pagka matagal na nababakante po ang inyong stomach.
7: Yeah, thank you very much, Doc Mel. And I hope that answered the question po. And thank you again sa mga nagpadala ng question. Doc Mel, ang next na katanungan ay may kinalaman sa birthday celebrations. Kasi kumain daw siya ng maraming barbecue, lechon at seafoods. And the next day, biglang namaga ang sobrang sakit ng hinlalaki ng paa niya. Gout na ba yon o may iba pang possible na dahilan?
8: May isa pang possible na dahilan. Baka meron siyang anto, mayroong ingrown toenail na naapakan. Pag namaga ito at naging cellulitis, ano yan, masakit na masakit din. Pero yung distinct feature ng gout ay talagang kahit yung hibla, kahit yung touch ng medyas ay masakit.
7: Nice.
8: Kaya, masakit severe ang pain, severe talaga ang pain in gout. Yun namang kuhan, yun namang hinlalaki na infect. Pag ito ay mapula, ang tawag dyan ay cellulitis. Sobrang sakit din yan, kaya pareho lang silang masakit. Pero distinct ang pain sa gout.
7: Saka ibang condition yun, in short.
8: Yes, magkaiba sila. Infection yung isa ay dahil sa taas ng uric acid. Pero pareho silang may inflammation.
7: Hindi ba namumula? Ah, namumula rin. Ano?
8: Namumula at mainit. Sa pagka tinatch niyo, pagkahingi po, mapula at mahapdi at makirot na makirot.
7: Ayan po, no? May pwedeng differential diagnosis. Ibig sabihin po, hindi lahat, 100% na nakitang ganyan, lahat gout. Pa-check na sa doktor kung hindi kayo sure.
8: Tama,
7: okay, po, may dadagdag po kayo, Doc Mel, sa ano, kung sakali, anong next na gagawin niya kung nangyayari yon?
8: Pag ito po ang nangyayari, ay kailangan nyo na mag-check up sa doktor. Kasi para ma-distinguish natin at mapag-aralan sa pamamagitan ng laboratory test, magpapa-uric acid level, napakamura lang po ng uric acid level na test. Pwedeng gawin mag-isa lang siya. Karamihan kasi nasasama yung uric acid level kapag nag-undergo sila ng comprehensive annual physical examination kasama doon sa blood chemistry. Pero kung gusto nyo ipapatest yan individually, nasa between 100 to 200 pesos lang ang charge. Tapos kung magpapa-examine naman po kayo ng ihi, ganun din na less than 100 pesos. Kaya mas maganda gawin nyo pong regular yung pagpapacheck ng inyong blood at saka ng uric at saka urine.
7: Thank you very much po, Dr. Mas, sa advice. Ang next question po ay isa po siyang kasi pinagsasabihan ng nanay na nagkaka-diabetes dahil madalas panay ang inom ng soft drink. Pero payat naman daw. So, kailangan na bang bantayan ng blood sugar kung panay ang inom ng soft drinks?
8: Oh, yes naman. Kailangan. Kasi nga, alam mo, Dr. Chris, talagang dito na ako naniniwala kasi di ba, kadalasan eh. O, yung huwag kayo inom ng soft
7: pag
8: drinks.
7: Pag sinabi ng magulang, may tama, no? Lagi may tama.
8: Dito na ako naniniwala nung nakita ko yung fructose effect. Ayun pala, tama yung sinasabi ng ating mga matatanda na sundin natin. Dahil hindi lang pala yung sinasabing malamig na nakaka-cause ng tonsillitis, kundi meron talagang basihan yung pagbawal nila sa atin. Yun nga, yung pagkakaroon ng fructose effect sa paglala ng uric acid levels sa ating katawan. Kaya sundin natin ang ating mga magulang kasi mas mataas ang kanilang wisdom kaysa sa atin dahil marami na silang experience.
7: Yes, tamang-tama po yan. Dok, men, di pa naman usun time nila yung artista, no? Si fructose effect.
8: Fructose.
7: Dok, men, last question na po ito. Isa siyang office worker, buong araw nakaupo. Kapag na-stress daw sa trabaho, milk tea o matamis na coffee ang laging routine niya. So, gano'n ka lang yung epekto nito sa blood sugar at blood uric acid?
8: Doble-doble ang effect ng milk tea kasi ang hinahaluan talaga nila ng corn syrup, which is mostly fructose. Apart from the sugar that is coming from the other flavorings ng milk tea, eh talagang mataas ang kanyang tendency na mag-develop ng fructose effect na pataasin yung kanyang uric acid. Nung araw, hindi ako naniniwala talaga dyan sa mga soft drinks. Sige lang soft drinks. Pero nung nalaman ko itong ugnayan ng dalawang substances na uric acid at saka ng sugar, ay doon ako naniwala. Kaya sabi ko nga, bakit kaya hindi naman ako kumakain ng maraming laman doob at saka red meat? Yung pala, parati akong kumakain ng donuts.
7: Kaya
8: tinatag ko ng uric acid. Wala naman diabetes, Dr. Chris. Wala akong sugar, awa ng Panginoon. Pero ang uric acid talaga, nag-develop ito sa kakakain ko ng donut.
7: pero nung nilimit niyo po, Doc, may nakatulong, ano?
8: Nakatulong ng malaki nung mag-iwas na. Yes, especially yung mga juices. Di ba, ang dami-dami kasing masasarap na juice.
7: Yes.
8: Eh, ito po, Panto, maraming fructose ito. Kaya mag-develop din talaga kayo ng high levels of uric acid.
7: Ayun. Thank you very much po, Dr. Mel. Even sa inyong personal na experience, ang dami po natutunan ng ating mga tagapakinig. So, Dr. Mel, again, ang dami po sana ating mga katanong, pero maaaritan natin, if ever, kung may additional question, idagdag na lang po sa ating mga listeners sa ating chat box. Tamandala na dito na po tayo sa ating segment na Health Meditation.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
14: Health Meditation.
16: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Following Christ's Humility. Ang wika sa Filipos, Kabanata 2, Talata 5-6. Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ang mga Kristiyano'y tagasunod ni Kristo. Si Kristo ang ating inspirasyon at modelo sa mataas na uri ng pamumuhay. Anong uri ng kapakumbabaan ang dapat nating tularan? Tularan natin ang kapakumbabaang hindi nakabatay sa posisyon.
4: likas na sa karamihan ang maghangad ng mataas na posisyon. Kabaligtaran ito ni Jesus na hindi ipinagpilitan ang kanyang pagiging Diyos at sa halip ay tinanggap ang maging tao upang matupad ang dakilang hangarin ng Diyos sa sangkatauhan. Tularan natin ang kapakumbabaang nakahandang isantabi ang karapatan. Karapatan niyang gumanti ng ipapako sa krus at mamatay ang bugtong na anak. Subalit, pinili niyang patawarin ang mga tao. Tularan natin ang kapakumbabaang nakahandang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi natin kailangang magpakamatay, masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Ang mahalagay, we take risk para sundin ang utos ng Diyos. We have faith na may mangyayaring maganda at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat tayo'y tinawag upang sumunod kay Jesus sa tulong at biyaya ng Diyos, magagawa nating magpakumbaba na gaya ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, maghari ka sa aming buhay upang ang kababaan mo ang makita sa amin. Hubugin mo po kami ng ayon sa iyong banal na kalooban na magpakumbaba tulad mo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen.
17: Glosaryo Medico.
18: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
17: Glosaryo Medico.
4: Para sa ating Glosaryo Medico, gout. Ito ay isang uri ng arthritis na maaaring mangyari kapag naiipon ang uric acid crystals sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga, init at pamumula. Muli ang ating Glosaryo Medico, gout. Tayo po ay nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.

0: mga kaagapay. Muli tayo po ay nagpapasalamat ngayon kay Doc Mel para sa kanyang pag-share sa ating mga kaalaman para sa ikadagdag kaalaman natin lahat. And again, salamat sa inyo sa pagsama dito sa aming program sa Doctors Online na nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Doc Mel, before tayo magpa-final paalam, baka meron kayong kuling babatiin online, on air.
1: Meron akong pasasalamatan si Macmac sa assistant, pero meron akong dalawang iiwanan na pahayag. Gusto ko pong linawin na ang pagkain po ay hindi nagtataglay ng uric acid, kundi purine. Yung pangalawa po, kasi madalas ito na-encounter ko sa practice, pag nabanggit ng uric acid, kaya pala sinisimura ako. Sabi ko, magkaiba po yung uric acid sa dugo at saka yung asido sa sikmura. Yan ang madalas kong experience na tatagpuan sa araw-araw kong practice. Yung wala ho tayong pagkain na may lamang uric acid, kundi yung uric acid po ay natatagpuan sa loob ng katawan. Nabunga ng production ito ng purine. Yun ang ating kinakain, yung purine. Pero hindi yung uric acid.
0: Yes, yun po. Lang po ang metabolism na po. Yes, gusto ko pong batiin, of course, ang lagi nating taga-subaybay even before, si Mr. Erwin Torres, Wenceslao ng Seoul, Korea, si Ms. Rosie David, Mr. Ernie Solano, Ms. Euforcina Bernardino, naku, thank you for watching po, Ms. Carmen Siriaco Termulo at Ms. Len Agdon Reyes, and of course, sa ating mga kasamahan na sumahan dito sa ating health industry sa amin dito sa hospital, sa Philippine Heart Center. Mabuhay po kayong lahat. And meron pa po tayong gustong idagdag, Doc Mel, before tayo mag-final paalam.
1: Maraming salamat dito sa aking kasamahan ng mga nurses.
0: Okay. Ang salamat kina Mr. Phil Lagtapon, Mr. Benjo Morano, Nat Peralta at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga broadcast engineers sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 to 3 p.m. Kami po ni Doc Mel, every Wednesday, Thursday po kami nandito para sa inyo. At nagpapasalamat kami muli at patuloy na nagpapaalala sa inyong lahat na pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
1: Kayamanan.
0: Ayan po. See you again po next week and have a blessed weekend po.
1: See you po. Thank you.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
4: Maraming salamat po, Pastor.
5: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
4: Pastor, we are praying for you po.
5: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
3: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
6: Happy Pastor's Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Paano malalaman na nakakaranas ng online sexual abuse at exploitation ang isang bata? Una, bigla ang pagbabago sa use of mobile device at gadgets. Dating open, pero ngayon tinatago na kung ano o sino ang pinapanood at kinakausap. Nagbabago rin ang emosyon. Lumalayo na sa nakasanayan, sa pamilya man o sa kaibigan. Bigla ang nagagalit o may mood swings. At isa pa dyan ay ang pagkakaroon ng knowledge sa sexual topics na tila hindi pa angkop sa edad. Panghuli, pagkakaroon ng unexplainable na mamahaling items o regalo na hindi mula sa magulang o ibang legal guardian. Kapag visible na ito, hindi naman ibig sabihing may sexual abuse na. Pero mas mahalagang dito pa lang, simulan na ang pag-obserba. Laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya't kapag feel nang may mali, hindi masamang mag-atubili.
8: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilan.
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC. Excuse me. Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webest edition ng programang Inspirations Unlimited! At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Taboa.
2: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Once again, happy happy Webest po sa ating mga listeners at salamat po sa pagkakataon na makasama po namin kayo this moment. Alam nyo, medyo makulimlim ang panahon dito sa Pasig City. Eh, kumusta po ba sa inyong mga lugar? Eh, para bang nagbabadya ang pag-ulan? Pero siguro mamaya na, no? Pag nakasakay na tayo.
1: May umorder na naman ng ulan.
2: May umorder, pero syempre, isama nyo po kami sa order, na, I mean, makinig kayo sa ating himpilan habang kayo po ay may mga ganap sa sandaling ito. Kayo man po ay nasa inyong tahanan, nasa lansangan man yan, nasa trabaho. Aba, makakasama nyo po kami sa loob ng isang oras para po maghatid sa inyo ng impormasyon at inspirasyon dito po sa ating programa.
1: Yes, at syempre, binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na at naka-tune in na sa atin sa online platforms ng DZAS. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Mm-hmm. At kaagapay, lagi kami nagme-merienda check. Yan. At nanghihingi sa inyo ng update. Yan, comment nyo na ang inyong mga update sa amin ni Kael. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan? At ano po ang merienda ninyo sa mga oras na ito? Ayan, dahil makulimlim, ano po ba ang inyong craving ngayong hapon? Ayan, i-share nyo na dyan sa ating, no, sa ating comment section.
2: Yan, kaya gusto po namin marinig ano ba yung mga merienda or even ganap nyo sa sandaling ito. Magkwentuhan po tayo, i-drop nyo po ang inyong comments sa ating ongoing streaming sa Facebook. At syempre, sa pagkakataong ito, alam natin tuwing Webes talagang ang usapan natin lahat ng greatest, top, most, yung pinaka, lahat ng superlative, eh mapag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya gusto namin kaagapay eh mag-join ka sa ating discussion.
1: Mm-hmm. Kwentuhan tayo hanggang 4 o'clock ng hapon. Uh-oh. Ayan, at i-share mo na sino ang kasama mo sa mga oras na ito, ano ang merienda ninyo. At syempre, i-mention nyo na rin ang inyong loved ones dyan sa atin, no, sa ating comment section para mas marami tayong makapanood at makapakinig ng ating program. At bago nga natin introduce, no, or simulan ang ating pag-uusapan, ngayong hapon, ayan, bumabati na, no, si Kuya Federico Termulo Jr. Mm-hmm. At niyayaya niya tayo, Kael.
2: Ano yan?
1: Kumain daw tayo, no? Kain daw tayo ng buko fruit salad.
2: Ay, ang sarap.
1: Grabe, parang Pasko na agad.
2: Oo, inaaga ni Kuya Federico ang handaan sa Pasko.
1: Ayan, hello po sa inyo.

0: And happy listening na rin kay Kuya Vincent Garcia. Ayan, talagang nandito siya, present si Kuya na. Vincent.
1: Oo, aba, shoutout din tayo kay Kuya Epifanio Salvador na talaga namang suking-suki sa lahat ng programa natin na every day and every time ay nagko-comment. And hello din kay Lani Kitevis. Thank you po for tuning in.
0: Yun, thank you so much po. At patuloy nyo kaagapay ipadala ang inyong mga pa-shoutout at greetings dito sa ating ongoing streaming. At yun nga, Kael, kumusta ka naman?
1: Ito, tuloy-tuloy tayo. Siyempre, tuloy-tuloy ang ganap. After the recording, diretso tayo sa live.
0: Oo,
1: kasi
0: nga,
1: gusto natin maibigay yung mga best program, best content for our listeners. Alam ko yung iba dyan sa atin, Abs, naghahabol siguro kasi Thursday na. Naghahabol ng mga trabahong dapat tapusin, mga assignment or projects na dapat isubmit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya din po natin kaagapay, do it excellently for the Lord.
0: Yes, napakaganda naman, no? Do it excellently for the Lord. At talagang sa lakas niya lang, no, kaya tayo ay nagpapatuloy.
1: Mm-hmm.
0: Ayun lang, nakamusta lang naman kita.
1: Oh, ikaw naman. Kamusta ka?
0: Kala ko hindi mo ko kakamustahin eh. Ganun din.
1: Oo.
0: Copy-paste.
1: Copy-paste lang. Hindi nga, pero ikaw, kumusta ang buhay-buhay?
0: Sa ang aspect?
1: Sa general. Ang hirap pag-specific eh.
0: Okay lang naman. Oo. Pero syempre, di ba?
1: Life goes on nga, sabi ng BTS. Oo. Di ba?
0: Kala ko kakanta ka bigla eh. Pwede rin.
1: Di ba?
0: Pero bukas na lang.
1: Bukas
0: kasi
1: na lang.
0: Friday playlist.
1: Correct.
0: Di ba? Pero yun nga, no, natanong ko lang kung kumusta ka dahil yun nga, October na.
1: October na, no?
0: First Thursday? Tama ba? Hindi.
1: Check natin. Pakalawa
0: parang hindi. Chine-check ko lang kung attentive ka. O, diba?
1: So, second Thursday of the month.
0: Second Thursday of the month na pala. Grabe. Napakabilis talaga ng mga araw, no? At mamaya-maya, baka kumakain ka na ng Graham.
1: Ayan na nga.
0: Ano yung Mango Graham.
1: Mango Graham.
0: At ini-enjoy na natin ang fruit salad, diba?
1: Ayan. Totoo yan. Saka
0: October
1: yung mga spaghetti.
0: Oo.
1: Diba? O di kaya yung mga favorite natin na ihanda tulad ng gelatin, yung mga ham na yan.
0: Diba? Ang sarap talaga, no? Pero yun nga, bago tayo dumako, no? Pero nasa last quarter na tayo ng taon. At
1: correct.
0: October nga. At kung hindi mo natatanong, Kael, meron pala tayo din sineselebrate.
1: Uy, may observance pala.
0: Oo, marami tayong observances kapag October. Pero ang pagtutuunan natin ng pansin sa araw na to is financial planning month.
1: Uy, I love that.
0: Oo, close to your heart.
1: Correct.
0: Basta usaping ganito, planning and finances.
1: Yan.
0: Diba? Kaya yun, kasi alam naman natin, diba, sa panahon natin ngayon, talaga, ito yung pinaka-relatable na struggle ng lahat. Yung pera at yung pag-manage dito.
1: Exactly.
0: Diba? Agree ka ba?
1: Oo naman, kasi talaga naman pag-usapang pera, one of our basic needs yan sa araw-araw, diba? Sabi nga, necessity siya.
0: Mm-hmm.
1: If you need to buy something, diba? Mapa sa pagkain man yan, pangangailangan sa bahay, sa kalusugan, importante yan.
0: Totoo. Kumbaga yan talaga yung magbibigay sa atin ng kaparaanan para bumili or magkaroon tayo ng ating mga basic needs.
1: Correct.
0: No? At yun nga, kaagapay, no, aminin natin, di ba? Ang sarap talaga sa feeling.
1: Mm.
0: Kapag dumating na yung sweldo. Ayan.
1: Kaway-kaway
0: sa mga nag-aabang.
1: Oh, mga abangers dyan, no? Yung mga tuwing Ajis at Abentisinko. Yung iba dyan ay a 15 at a 30.
0: Diba? Yun nga. Pero syempre, aminin din natin na minsan parang dumadaan lang yun sa kamay natin.
1: Uh-huh.
0: Pero for sure, hindi sa lahat. Diba? May mga plans na tayo sana mag-save, ganyan. Pero bigla may nakita kang sale.
1: Ayan,
0: kagaya ngayon, may dadating na ngayon? Ano ba ngayon? 10-10 sale.
1: 10-10 this coming Saturday.
0: O kaya naman, panay ang iyong order online.
1: Add to cart na. Check out na lang soon. Diba?
0: Totoo, kaya pa-deliver ng food, diba? Lalo na kapag naka-work from home. Parang relate ako.
1: Opo nga, parang ikaw yung ma-agree.
0: Or kaya naman, ikaw kaagapay, nasa point ng buhay mo na talagang todo-todo ang reward mo sa iyong sarili. Pagre-reward. Kumbaga, deserve ko to.
1: In advance na.
0: Oo. Diba? Kumbaga, next year pa yung yung birthday.
1: Parang napaaga masyado, diba?
0: Oo. So yun, may mga ganun tayo moments na talaga minsan nakaka-apekto or madalas nakaka-apekto sa atin on how we manage our finances, diba?
1: Totoo yan, Abs, no? At syempre, in reality, diba, kakadeserve mo, hindi mo namamalayan na ubus na.
0: Ayan.
1: Ubus na ang pera at ubus ka na as a person, hello, diba? Kaya ngayon pong financial planning math, ay ito po yung pagkakataon para po tayo ay maging aware kung ano ba yung mga madalas nating paglaanan ng ating pera or pagkagastusan. And at the same time, pag-uusapan po natin yung mga ilang tipid tips and practical ways para po syempre maging wiser tayo sa paghawak po ng ating finances o ng ating kaperahan.
0: Yes. Pero bago natin sila bigyan ng tips or mga kaparaanan kung paano sila makaka save or paano nila ma-handle ang kanilang finances wisely, itatanungin muna natin ang mga kaagapay natin, saan napupunta ang pera nila? So, para sa ating question of the day, kaagapay, sagot ka. Ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan? Ayan. So, kahit ilan kaagapay, pwede mong i-answer. At kahit sa ang aspect ng buhay mo, kunyari, sa career mo, sa personal life mo, o kaya pag, ano pa ba? Marami, maraming aspect na pwede natin pagkagastusan. Kaya naman, feel free, kaagapay, iwan mo ang iyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming, ha, dito sa 702 Liz AS FEBC Radio TV page.
1: Kaya comment na po. Pero kanina, Abs, no, sa ating pag-post ng ating question of the day, marami-rami na ang sumagot sa ating QOTD. Kaya kung hindi ka pa nakakasagot, mag-comment ka na para po mabasa po natin yan right now. At simulan na natin, Abs.
0: Yes. Oo. Ito, unang-una na. Fresh na fresh ang kanyang sagot. 9 minutes ago.
1: Ayan.
0: Mula sa ating kaagapay, si Ara Negad. At ang kanyang bagay daw na never niyang pagsisisihang pinagkakagastusan niya ngayon is gym membership.
1: Ayan.
0: Oo. Hindi naman lingid sa kaalaman natin. Medyo pricey yan.
1: Oo.
0: Diba? Talagang kung gusto mo at seryoso ka talaga na mag-invest sa iyong physical body, di ba?
1: Fitness journey.
0: Nandun ka talaga sa gusto mong magkaroon ka ng mga post na fitness goals.
1: Totoo.
0: So, yan talaga yung paglalaanan mo ng pera, no? Maliban sa ano, aside from food, 'di ba? Syempre kasama din yung lifestyle, yung mga kinakain.
1: Oo, may kasama pa yan ng diet niyan, 'di
0: ba? So hindi talaga biro yung perang pinapakawalan mo kapag nilalaan mo diyan.
1: Correct.
0: Thank
1: and
0: you,
1: ito,
0: Ara.
1: Next naman si Ate Epi Remitar, sabi niya, sa pang-araw-araw daw is yung pagkain kasi pangangailangan daw ng ating katawan. At syempre, hindi daw siya luho. Totoo yan, yung pagkain.
0: Oo.
1: Needs siya, no? Oo.
0: Totoo. Talagang mahirap kapag walang food.
1: Oo.
0: Diba? Minsan pa nga, hindi tayo lang 3 times a day kumakain.
1: Oo.
0: Diba? Meron pa tayong merienda.
1: Merienda sa
0: bago
1: umaga.
0: Bago yung lunch. Oo.
1: Merienda sa hapon.
0: Oo.
1: May midnight snack pa.
0: Oo. So parang 6 times a day,
1: di
0: ba? Kaya talagang doon mo makikita yung kahalagahan ng pagkain sa tao, no. Eto naman si Ate Maricar Loriaga, ang kanyang never daw na pinagsisisihan na pinagkakagastos siya niya. Ay, shawl.
1: Ay, ayan.
0: Ay, oo. Ay, may kilala ako dati, yung professor ko, mahilig mag-shawl.
1: Oo.
0: Talagang, lagi yung, ano, iba-iba'y kulay.
1: Oo.
0: Yan lang.
1: Oo. Hello po sa mga lamigin natin.
0: Ano?
1: Mga lamigin.
0: Oo, pwede rin. Diba? Pero baka parang fashion statement.
1: Fashion style nila yan.
0: Oo, diba, shawl. Thank you po, Ate Marika.
1: Ito naman, si Ate Euphorcina Bernardino. Ito sa kanya, mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak na babae na siya ngayon gumagastos. Gamot sa kanya at siya yung nagpagawa ng bahay. nila. Hindi na siya nag-asawa kahit siya ay 40 plus na. Dalaga pa rin at ayaw na daw mag-asawa. Mas pinili niya huwag mag-asawa at ipagawa daw yung bahay nila at ipagamot daw siya ng kaniyang anak. Mm. At praise God po sa talagang pag-extend ng health ng inyong anak para po sa inyo. At talagang ito yung worth investing, worth na pagkagastusan kasi nakatulong sa kalusugan at syempre nakapagpundar ng bahay.
0: Totoo, 'di ba? Isa 'yan sa mga ano eh, talagang pinaglalaanan natin ng pera, no? Yung makapagpundar tayo sa bahay at yes, yun nga sa ating health. Ito si Ate Len Dizon, sabi niya, bagay di po ba?
1: Mm-hmm.
0: Siya naman ang never niyang pinagsisisihan na pagkagastusan ay meron siyang collection ng payong.
1: Ayan.
0: Wow, ano kaya mga payong to? Siguro sari-sari may folding, may chromatic. Laki na.
1: Laki yan. Pagtindahan.
0: Hindi, pero sabi niya, payong, gusto ko po iba-ibang payong. Bakit? Uh-oh. Kasi pag humahayo, gusto ko po laging nakapayong. Ah, talagang never siya naalis ng bahay. Uh-oh. Na walang payong.
1: Eh kasi naman umulan umaraw, magagamit mo.
0: Totoo.
1: Diba?
0: At talagang ngayon, napaka-unpredictable ang weather natin. Exactly. Diba? Pag umaga, El Nino.
1: Oo. Mainit, no?
0: Pag gabi na, biglang bumubuhos ang ulan. Para talagang scheduled yung pagbuhos ng ulan. Sinasabay sa pag-uwi ng mga tao.
1: Pero siguro mamaya na.
0: Mamaya na lang po.
1: Ayan na, ito naman si Jonathan Clerigo. Para sa kanya, ang hindi niya pinagsisisihan is yung nakabili siya ng dalawang pares ng eyeglasses last year since merong pang anniversary promo. Totoo yan.
0: Oo.
1: Uy, pero may natutunan ako dito sa pagbili ng eyeglass kasi ano? Na-discover ko lang to na syempre may madaming apps. Yung mga nasa mall, di ba? Pero syempre, yung alam mo sa Divisoria, sa Baclaran, madaming optical shop dyan.
0: Natatandaan ko yan. Nung college ko yan na-discover.
1: Totoo. So, sa mga kaagapay natin, malaking help din yun. Ang laki ng maimimenos kasi pareho din naman. So, kung anong pangangailangan mo, syempre, di mat kung anong preferred nyo kung doon sa mall, pero kung nandyan po kayo malapit, malaking chance kasi nakabili ako doon abs nasa 2.5. Kompleto na siya yung ganong level ng eyeglass na may transition na, may anti-astigmatism, may grado na. So yun.
0: Totoo yun. Kumbaga malaki talaga yung masasave
1: Correct.
0: Mo. Diba? Talagang maganda rin kung maghahanap tayo ng mga ganon, mga cheaper alternative.
1: Oo.
0: Diba? Hindi lang yung dahil malapit, sige, ito na lang. Uh-oh. Diba? So okay din na mag-research tayo kung saan tayo mas makakatipid.
1: Yes.
0: At yun nga din, maganda rin na mag-invest nga sa magandang eyeglasses. Kasi araw-araw mo yung gagamitin.
1: Totoo.
0: Diba yung matibay sana? Para at least, just in case na hindi mo nakasukat, yung lens lang yung papalitan mo.
1: Yeah,
0: yung frame,
1: tama.
0: Pwede mo
1: magagamit
0: pa magamit. Magagamit
1: pa rin. Totoo yan.
0: Diba? So, isa yan sa mga pwede nating pagkagasto sana magiging worth it naman in the end. Ito naman, si... Ito, favorite mo. Favorite person
1: favorite ko yan.
0: Sumagot din ang kaagapay nating si Brian De La Cruz. Ito, hindi to lingid sa kaalaman ng lahat. Dito sa atin. Mahilig talaga siya mag-spend ng pera sa sapatos.
1: Totoo yan.
0: Minsan nakikita ko siya, nagbabrowse siya.
1: Talagang parang every single day, no, iba-iba yung kanyang featured na sapatos na pinapapasok sa opisina.
0: Oo, 'di ba? Kasi maganda rin naman talaga na mag-invest ka sa sapatos. Kumbaga, kung yung bibilihin mo, yun sana ibabagay na sa lahat. Kumbaga para hindi ka nabibili ng iba't iba pa.
1: Tsaka kahit medyo pricey, basta pang matagalan.
0: Oo, tama.
1: Pero kung makakuha ka ng opportunity na mura pero magandang klase, why not, diba?
0: Oo, totoo yan. Thank you, Bri.
1: Ito naman, si Michelle nag-comment. Ang kanyang daw pinagkakagastusan, ito, pamasahin ng mga anak araw-araw pagpasok sa eskwelahan. Mapamasahe. Naalala ko tuloy sa amin, nagtaas ng taripa ng ang minimum na sa tricycle ay 25 pesos per person.
0: Ayun. Oh. Hindi yun special, talagang per person yun.
1: Per person siya.
0: Grabe, diba? Kasi nga talaga, syempre sumasabay sa pagtaas din ng ng petrolyo.
1: Correct.
0: Diba? Kaya talagang isa yan sa mga adjustment. Talagang kailangan nating magtipid at mas maging wise sa pag-spend at pag-manage ng ating kaperahan. Ito rin si Ate Marivic Dichoso. Same sila. Ni Ate Michelle, sabi niya pag-aaral daw ng mga bata at pagkain din.
1: Totoo.
0: At ito, sunod ko na kay Ate Mercy Alagad Guerra. Ayan. Kagaya ni Jonathan Clerigo, eyeglasses din. Ayan, for reading. At syempre, dental. Ayan.
1: Yes.
0: Totoo. Napakahalaga din na bantayan natin ang ating oral hygiene.
1: Correct. Diba?
0: No? Ngipin.
1: Kahit medyo pricey.
0: Oh, luxury
1: diba?
0: Na nga eh.
1: Totoo.
0: Kapag talaga nga na-maintain mo yung ngipin mo. Diba? Kasi hindi talaga biro.
1: Kasi yan ang hinaharap natin.
0: Totoo. Diba? Kaya kailangan natin din pag-investan ang ating oral hygiene.
1: Yes. Ito, pareho din ni Albert Sanchua, pagkain din ang sa kanya. Tapos si Linda Dariguez, education daw para sa kanyang mga anak. Ayan daw yung tiniyak niyang mapag-iipunan.
0: Mm-hmm. Oo. At si Ate Rose, konsulta, perenya, ganun din ang sagot niya. Pag-aaral daw ng kanyang mga anak at nakatapos na siya at may work na.
1: Uy,
0: o,
1: nice.
0: Diba? Praise God. Dahil nagbunga ang kanyang pagpapagal, no? Talaga, para makapag-aral ang kanyang anak. At ngayon, working na rin. Diba? Praise God po.
1: Aba, ito si CV Gakutan. Ang sa kanya naman, ang kanyang never pinagsisihan is yung binili niya ang PM Radio.
0: Wow.
1: Ng DJ. Ay, praise God po. Salamat po. Talaga namang gamit na gamit, no?
0: Mm-hmm.
1: At salamat kasi yung iba dyan, no, Abs, talaga yung PM Radio, hindi na sa kanilang tahanan, talagang ipinaparinig pa sa kapitbahay. O kaya, kung nasa tindahan man yan, ay pinaparinig sa kanilang mga customers.
0: Mm-hmm. At nakakatuwa din, no, kapag ginagawa nila yung ano, kumukuha silang ganun as a gift.
1: Totoo yan.
0: Diba, nireregalo nila sa mga kakilala nilang unbelievers.
1: Uh-oh.
0: Kasi that's one way of sharing the gospel.
1: Exactly.
0: Diba? At ito naman, galing kay Ate Josephine Balanyan Pudunan. Ayan. Ang pag-aaral din ng kanyang mga anak. At pagbili daw ng lupa na pinagtataniman daw nila ng ube.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba? Nag-invest siya sa lupa.
1: Oo, at ang ganda niyan. Kasi ang lupa, talagang habang nagtatagal ng panahon, mas tumataas ang value.
0: Oo,
1: isa to
0: yan
1: sa mga magandang pag-investan, lalo na kung may extra money, no? Eh, kaso nga ngayon, medyo nagtataas na ang per square meter, di ba?
0: Hindi na biro. Parang gold.
1: Totoo. Totoo yan. So, yung gold din, habang nagtatagal, tumataas din
0: yung value.
1: Yung value. Kaya iisipin din natin, Ab, saan ba maganda mag-invest? Siyempre, yung mag-appreciate ba o mag-depreciate yung value over the time. Mm. Di ba?
0: So, isa yan sa mga considerations na kailangan talaga nating i-weigh.
1: Oo. Ito Maria Arceli Locanias, birthday po ng kapamilya. Kahit paano magawa ng paraan kahit konti. So, yung mga birthday celebrations, tama yan, no? Kahit hindi naman sobrang engrande, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At least, no, magkaroon ng celebration.
0: Totoo.
1: Sama-sama yung mga magkakapamilya.
0: Mm-hmm. Yun naman talaga yung mahalaga.
1: Oo.
0: Si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura, sabi niya, never ko pong pinagsisihan ang gastusan ng tuition fee ng dalawa kong anak. Sabay din silang nag-college, kaya mabigat po talaga ang gastos nung time na yon, pero never ko po talagang pinagsisihan dahil sa biyaya ng Lord, nakatapos na sila. At ngayon, sila na po ang nagpapaaral sa bunso namin na senior high school na. Oh, diba? Nakakatuwa naman. Praise God po, no? Talagang sa biyaya ng Lord, nakapagtapos, no, ang inyong dalawang anak. At ngayon, diba? Nakaka-help na rin sa pag-aaral ng kanilang kapatid. Diba?
1: Mm-hmm, napakaganda niyan. So sa mga kaagapay po natin, no, ang malaking bagay na pwedeng pag-investan talaga, education.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Kaya
0: yun yung something na hindi mananakaw sa iyo,
1: exactly,
0: ng tao.
1: Exactly. Oh, diba? Kaya pag-ipunan, paghandaan.
0: Yes.
1: Kasi lalo na ngayon kung sa Manila, no, sabi nga nila mas tumataas ang value ng education. Mapalad na lang siguro yung mga nasa pampublikong paaralan na may tinatawag silang voucher na talagang binibigay din ng gobyerno para syempre dagdag tulong na rin for them. Eh, lalo na sa akin, no, talagang, and I praise God kasi dahil nga nakapagtapos ang pag-aaral through scholarships.
0: Yes, oh. Diba? Praise God. And now you're here.
1: Yeah, same to you.
0: Sino pa?
1: Ayan, sige nga, Abs.
0: Ayan, sige. Sunod ko na, si Ate Cecilia Gatbunton. Ganun din. Parang mostly, no, sa mga sagot na ating mga kaagapay, makikita talaga yung binavalue nila yung education. Kasi ang sagot niya, pag-aaral, family support, and love of God. Ayun, talagang pinaglalaanan nila ng pera ang pag-aaral.
1: Mm-hmm. Eto, next naman, si Fontanilla Jeline. Ano daw, para sa gawain ng Lord, sa food, sa family, lalo na siguro pag may mga church activities, for example, may gagawin kayong mga retreat, diba? Oo. Siyempre, kailangan mo rin maglabas. O kaya, meron kayong mga
0: outreach
1: small group, ano, di ba? Siyempre, kakain, lalabas, kwentuhan, siyempre, malaking ano din yan para mas gumanda ang fellowship ninyo. Minsan, imbis na, nagiging kain ng fellowship, di ba?
0: Ka-fellowship.
1: Totoo.
0: Si Ate Cyrene de la Cruz Ebo, sabi niya mga gastos na nakakatulong daw sa kanyang mga anak at magulang. Mm-hmm. So, yun ang never niyang pagsisisihan na kanyang ginagastos.
1: Totoo.
0: Mm-hmm. At isunod ko na rin si Kuya Luke Aurel Mercado, sabi niya, healthy foods for my family. Ayun na, healthy.
1: Oo, talagang hinighlight niyo yung adjective na healthy.
0: Yes, thank you po.
1: Si Hazel Saurin, sabi niya, never ko pagsisisihan ang gastos sa ministry. Yan, salamat po. Si Jennifer Rivera, mga gamit po ng kanyang anak sa kanilang pag-aaral na alam kong kailangan nila. At pagkain daw na kahit hindi ganun kamahal, pero masustansya. Gatas at vitamins, pagkapaayos po ng kanilang tahanan para komportable kaming mga anak. And thank you, Lord. Alam mo, totoo yan. Agree ako doon, lalo na sa ano, ha? Pag-invest sa mga vitamins.
0: Ayan.
1: Totoo yan.
0: Oo, lalo na ngayon.
1: Naging need na siya, Abs.
0: Totoo.
1: Hindi dahil gusto mo lang, pero pangangailangan na siya para mas umiba yung ating resistensya. Dahil lalo na ngayon, ang daming nauusong mga bacterial infection, mga infectious diseases, kailangan palakasin natin ng ating pangangatawan.
0: Totoo yan. Kailangan talaga, no, isa yan sa mga bagay na hindi ka dapat nagsisisi or hindi ka nag-aatubili na paggastusan.
1: Totoo.
0: Kasi health is wealth. Diba?
1: Alam mo ha, talagang dinamay ko yung aking mga magulang sa pagbili ko ng vitamins.
0: Ay, very good ka.
1: Talagang I'll make sure na every time na bibili ako, meron din silang vitamins.
0: Oo.
1: Talagang kung anong vitamins ko,
0: yun din ang kanila.
1: Yun din ang kanila. Tapos syempre may extra pa yun dahil mga senior moments na sila. So, kailangan may extra pa na good for their age. No?
0: Mm-mm. At si Ate Josie Gulayan Heralde Binunag, ayan, never daw niya pinagsisihan ng kanyang sinunod, si Jesus. Ayan, nakakatuwa naman. Si Ate Lori P. Bautista naman, sabi niya, magandang araw sa lahat. Nagpapasalamat daw siya sa Panginoon dahil sa blessings. Ayan, sobrang blessed daw siya sa mga bagay. At di daw niya pinagsisisihan na ginastusan niya yung pagpapagawa daw ng bahay ng anak niya at ng girlfriend niya. Ayun. Mm-hmm. Kumbaga, kahit simple lang, very contented daw sila. Ayan, dahil mura daw yung monthly. At yun, papuri sa Diyos sa buhay niyo, Ate Lori, no, na talagang nandyan ka para tulungan ang inyong anak.
1: Yes. Diba?
0: At isunod ko na si Rachel Barlezo, magandang araw. Salamat sa Panginoon dahil kahit mahirap ang buhay namin at merong karamdaman ng kanyang asawa at sa konting kinikita, hindi daw sila pinapabayaan ng Diyos. Tinutulungan niya kami na makapaggastos ng pag-aaral sa kanyang anak. At ngayon, nagtatrabaho na siya para makaipon ng pang-review para sa board exam. Mm. Ayun, board exam.
1: Praying
0: for teacher.
1: For you. Oh.
0: Ayun, thank you po Ate Rachel.
1: Oh, ano nga pala, Happy World Teachers Day nung nakaraan, yes. 'Di ba? Sa mga kaguruan po natin. Alam mo, madami tayong listeners na teachers din.
0: Totoo.
1: So saludo po para sa inyo. Ito naman si Neth Panganiban, ang sa kanya naman abs travel bonding with the family.
0: Yun.
1: Ay, maganda yan. No? Talaga, mapalocal man yan or international, eh, syempre, maganda. Na syempre, enjoy nyo kasi memories din yan, apps, diba?
0: Oo naman. Wag natin titipirin ang pagkikreate ng memories.
1: Yes. Ihabol ko na si Aris P. Benito, never kong pagsisisihan, gastusan ay ang pag-share sa family gatherings. Example, Christmas reunion, mid-year summer reunion, sa kadahilanan yun ang pinaka-best gathering of all time ng buong pamilya. Uy, ito ah, happy blessed 18th birthday kay Albert Chan Villanueva ng UST Senior High School Department.
0: Wow.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! At yun, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot kayo sa aming question of the day. Ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan? Iwan nyo ang inyong sagot dito sa atin sa ongoing streaming natin sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yes, kaya aantayin po namin ang inyong komento at pakishare na rin po ng ating streaming ng ating broadcast both on Facebook and sa ating YouTube and pakisend po sa inyong mga group chats. No, syempre mga kaagapay sa Team Radio and Team Online, wag po kayong bibitiwa, magbabalik po ang Webes edition ng
0: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And your companion, this is Kael Garcia. At maraming salamat sa lahat po ng listeners and viewers natin na patuloy pong nakikinig at nagko-comment po sa ating programa. At dahil madami nag-comment ng eyeglasses, kaya napasuot na ako ng aking eyeglass.
1: Oo nga, diba? No? Para at least kitang-kita nila yung binili mo.
3: Oo.
1: Diba? Napakaganda.
3: Hindi na nga lang updated.
1: Ayun. So, kailangan na i-update ang lenses. Alright. So, yun, meron din tayong iniwan na question of the day para sagutin na ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan?
3: Ayan.
1: So, yan. Patuloy tayong magbasa, Kael, ng kanilang mga answer dito sa ating poster.
3: Yes, ito ha. Nag-comment si Marcelita Sombilia. Sa kanya naman, blessed day po. Masustansyang pagkain, like vitamins, herbal medicine, at water. Health is wealth po. Prevention is better than cure. Totoo yan, Abs.
1: Oo.
3: It's okay na talagang ayusin natin kung anong kinakain natin, yung lifestyle natin. Kasi ang hirap magkasakit.
1: Mm-hmm.
3: Pero alam mo, Abs, minsan hindi tayo takot sa pagkakasakit. Minsan takot tayo sa gastos pag nagkasakit.
1: Ayun, totoo yan.
3: Oo.
1: That's the hard truth.
3: Lalo sa health system na meron din tayo.
1: Mm-hmm. Kaya diba? Ang prayer natin, no, na sana talaga maramdaman na, ng maging yung mga tao na nasa laylayan yung pag-improve sana ng ating health system.
3: Saka lalo na po sa mga public hospitals, mm-hmm. no, eh, syempre, yung iba naman talaga hindi ganun, walang kakayahan para magka sa private hospital para mas mapabilis, mas mapagaan. Yung iba ay pumipila ng napakahaba, inaabot ng ilang oras.
1: Totoo yan.
3: Diba?
1: Mm-mm. Kaya yun ang prayer natin, no? Na mag-improve ang ating health system sa Pilipinas. At ito naman, si sa ating ongoing streaming, basa na rin tayo, si Ate Rosie David. Sabi niya, ang pag-aaral daw sa mga anak niya, kahit daw tricycle driver at construction, ang kanyang mister, sa biyaya daw ng Panginoon, nakatapos ang kanilang panganay.
3: Praise God.
1: Praise God sa provision ng Panginoon sa pag-aaral at mga needs ng inyong family.
3: Mm-hmm. Ito naman, nag-comment din si Ate Melinda Evangelista, yung ibili daw yung kanyang mother ng kanyang mga needs.
1: Yun.
3: Praise God. Alam mo ako natutuwa ako kasi ito, I'll make sure talagang ito yung naging covenant. Every weekend, I try to buy something for my parents. Kunwari, lalabas ako na nasa fast food man yan.
1: Ano yung usual?
3: Spaghetti, chicken, yan. Basta, tuwing uuwi ako, I'll make sure na may pasalubong ako for them. Kasi, para naman kasi nakakaano, I mean, para lang sa akin na, ewan ko kung ako lang to na ako kakain ng masarap sa labas.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung uuwi ako sa bahay, wala. Then, I'll make sure na meron din sila.
1: Totoo yan, diba? At talagang iba yung saya din na hatid na kapag ganun, ginaganon mo yung parents
3: Totoo.
1: Mo. Tinitreat mo sila. Kasi dati, ganun din sila sa'yo
3: Diba?
1: May pasalubong sila palagi sa'yo.
3: Totoo yan.
1: Diba? So yun, what a way, no, talaga to appreciate our parents, no, kahit sa mga ganong small things.
3: Exactly.
1: Yun. At yun nga, Kael, no, napapag-usapan natin yung mga never natin pinagsisisihang pagkagastusan. Pero syempre, kahit may mga gusto tayong pagkagastusan sa iba't ibang bagay, dapat talaga alam natin na yung kung ano yung priorities
3: Correct.
1: Natin. And tandaan natin na hindi kailangan malaki agad yung kita para makapag-ipon, no. And ang kailangan lang talaga ay discipline,
3: yes.
1: Diba? So, ito, meron lang tayo papasadahang ilang tips na i-share natin sa ating mga kaagapay, no, para mas maging makabuluhan ang ating pag-uusap ngayong hapon. Diba? Kasi kailangan talaga pagtuunan ng pansin ang pag-manage natin wisely sa ating kaperahan. So, unang pinakaunang reminder para sa ating lahat is track your gastos.
3: Ayan,
1: ganda. Ayan, itrack natin, no? Wag lang yung mga big expenses kaagapay. Mm-hmm. Kasi usually, di ba, yun lang yung nililista natin. Mm-hmm. Kapag may malaki tayong pinaglaano ng pera, yun lang yung talagang nililista natin. Pero dapat isama natin kahit yung pinagkagastosan mong piso lang.
3: Oo.
1: 'Di ba? Lahat ng sentimo na ilalabas mo dapat nakatrack pala. Mm-hmm. Yun pala yung kahalagahan, kahit yung milk tea na binili mo kahapon or kaya naman nag-iced coffee ka today, 'di ba? So itrack mo yan, kahit yung pamasahe. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi minsan hindi naman yung malalaking gastos yung nakakasira talaga ng budget natin eh. Even yung ano, yung maliliit. Kasi nag-accumulate yan eh.
3: Totoo.
1: Hindi natin napapansin, hala, kakabili ko ng iced coffee. Diba?
3: Diba?
1: Naka 1K ka na.
3: Mm-hmm.
1: So talagang reminder to, hindi lang sa akin. Grabe kasi yung tingin mo.
3: Kasi yun yung example mo eh.
1: Oo, yun kasi talaga yung naalala
3: talagang
1: ko.
3: Talagang real life,
1: oo,
3: no?
1: Oo, siyempre dun tayo sa malapit sa puso.
3: Correct.
1: Na. Hindi lang to reminder sa akin, sa lahat, oo, diba? Oo. Talagang i-track natin yung ating mga ginagastos.
3: Oo. Tulad ng ano ah, siyempre nauusog na rin ng mga expenses tracker.
1: Ayun,
3: diba?
1: Yes.
3: Try nyo pong mag-ganun mga kaagapay. It's either na mag-download po kayo ng app. Pero kasi ako, for example, for me, what I usually do is I create my own Excel.
1: Ayan, oo, maganda nga rin
3: so,
1: yun.
3: I pre-scale kasi every time na may kailangan akong gastusin, I always input the amount, what kind of expenses is this, tapos binabalance ko. May ano ko, account and ano balance dun sa ginagawa ko sa Excel. Kasi gusto ko, ay tatama yung sinabi mo, bawat sente mo, abs, eh, kailangan malaman natin saan ba pumupunta.
1: Yes.
3: Diba? At saka ito, siguro i-prioritize natin sa mga kaagapay natin na bago ka gumastos, bago mo i-ano yan, eh bayaran mo muna kung ano yung needs mo, 'di ba?
1: Yes.
3: Bago yung mga wants natin.
1: Priorities.
3: Kung may extra, doon ka lang bumili ng wants, 'di ba?
1: Tama.
3: Ayan, ito yung ating pangalawang point, Ab. Live below your means. Ay, ang ganda nito, Ab. Kasi dati, ang nagiging motto natin, aba, live within your means.
1: Mm-hmm.
3: Pero hindi na talaga kaya. Kasi sobrang taas na ng mga bilihin.
1: Yes.
3: At sobrang dami ng kailangan paglaanan. Eh, kailangan live below your means. No? Ibig sabihin po, kaagapay, kung magkano ang kita mo, doon ka lang dapat gumastos. Pero sa panahon ngayon, no, ang bilis na po tumaas ng presyo ng bilihin.
1: Mm-hmm.
3: Lalo na, Abs, naalala ko, ito na naman, kakabili lang namin kahapon ng gasol.
1: Ayan, naku.
3: Last time, nasa 1+ lang siya. Tapos yesterday, nasa around 1,250 na ang gasol.
1: Mm-hmm. 1,250 so, sa inyo, saan yan?
3: Basta
1: kasi mas
3: ba?
1: Mahal sa amin eh.
3: Pero kasi 1,000 plus lang siya before.
1: Oo, dati nga 700.
3: Oo, below 1,000 yan. Oo, aba ngayon, aba, pumapalito na
1: rin. Agree si Kuya Benjo.
3: Diba? Grabe. So,
1: kasi nga,
3: grabe,
1: mataas ang petrolyo.
3: Ripple effect, talagang damay-damay na to.
1: Mm-hmm.
3: So, kagapay, no? Ibig sabihin, kung gumagastos ka ng 1,000 sa isang araw, aba, ito, yung 1,000, yung iba nga, ang minimum wage ay nasa 750.
1: Mm-hmm.
3: O, nagtaas na nga lang ngayon, di ba? Kasi may plus 16. Di ba? Dapat, yung kunwari, gumagastos ka ng 1,000, aba, baka pwede mong ibaba ng 700.
1: Huwag mo isagad, kumbaga.
3: Huwag mo isagad. Mm-hmm. Para naman, of course, may buffer ka na tinatawag.
1: Totoo.
3: Diba? Yung 300 na ma-save mo, ba, pwede mo pa yun ipang savings. O kaya pwede mo siyang idagdag dun sa pangangailangan nyo pa sa bahay. So, dapat ganun.
1: Mm-hmm. Grabe, very passionate ka sa part na yun.
3: Oo.
1: At ito naman, ang ating pangatlo. Ayan, kaway-kaway sa mga mahilig mag-online shopping.
3: Ayan.
1: Avoid impulse buying. Lalo na kapag online, ayan, yung mga mahilig mag-add to cart, ginagawang hobby. Diba? Pag bored. Pag madaling araw at di makatulog. Yan ang ginagawa, no? Nag-add to cart. Diba? Ang problema kasi daw sa online shopping, napakadali daw talaga, no? Na matukso. Madali din makakita ng sale, tapos natutuwa tayo pag free shipping, o kaya naman buy one, take one. Diba? Parang ang good deal kasi nun eh. Diba? Pero dapat tanungin talaga natin yung sarili natin, need ba talaga?
3: Ayan.
1: Diba? Isa sa mga i-consider natin. Kailangan ba talaga natin? Kasi minsan, diba, kahit nga hindi online, eh, kahit nga physical store, minsan pumapasok tayo sa kilalang store na to. No? Parang, wala ka naman masyado talaga need. Pero paglabas mo doon, ang dami mong bit-bit.
3: May dala ka na. Ayun na nga.
1: So, kung kaya talaga, no, sikapin natin na umiwas. Diba? Avoid natin yan.
3: Pero talaga, no, minsan nakaka-tempt.
1: Oo, lalo na nga pag sale talaga.
3: SALE.
1: Oo.
3: Tapos ang may percentage off malalaki, no?
1: Oo.
3: So talagang tama 'yung sinabi mo kanina, discipline, 'di ba? Mas mainam po 'yan.
1: Yes. At ang ating pang last, Kael.
3: Ayan, ito makaka-relate ako dito,
1: ako din.
3: Bring your own baon. Yun. Ayan. Aba, ngayon, in reality, Abs, napaka mahal lang kumain. Ano na, kung kayo po ay nagkatrabaho sa Metro Manila o kaya nasa city kayo, yes, aba, ang pinakamanipis mong gastos dyan, bawat kain mo nasa less 100 to 150. Diba?
1: Totoo.
3: E magkano lang naman yung minimum wage sa Metro Manila? E kung doon na mapupunta yung
1: kalahati,
3: yung pamasahe mo, e ba parang wala ka ng kikitain, wala ka ng
1: susweldohin,
3: wala ka ng maisasave. So, kaya kaagapay, kung kayang magbaon, may sobrang ulam, may sobrang kanin sa bahay, why not? Nabaunin natin, no? Eh, pwede naman mag-init na pagkain sa office.
1: Oo. Diba? Pwede magluto, diba?
3: Pwede magluto, yan.
1: Mas makakamura tayo
3: doon. Mas makakamura.
1: Diba? Bibili na lang tayo ng ingredients. Yes, nakakakain siya ng oras, pero at least makakatipid ka naman.
3: Totoo yan.
1: Sa pera, diba? Sa gastusin.
3: Saka wag araw-arawin ng fast food.
1: Ayun, yun
3: din. Alam ko malalapit yung iba dyan sa mga tindahan.
1: Oo
3: nga. Sa mga coffee shop. Aba, bawat met maya, araw-araw, pagpasok, ay dadaan mo na ng coffee shop o di ka bibili ng pastries, no?
1: Oo. Diba? Parang alam na alam yung galaw.
3: Sorry. May natamaan pala. Ano lang yun, out of ano?
1: Very passionate eh. Oh. Anyway, ayun, kagapay, ilan lamang yun. Pero napakadami pa eh. Diba? Para makatipid ka. Waste. Para makatipid, makapag-ipon. Pero ilan lamang yun sa aming na-search ni Kael. Para tayo'y mas madali, no, na makasave ng ating pera. Nawa may natutunan ka at may na-notes ka dyan kaagapay. At yun nga, basa tayo ng ilan na bumabati dito sa ating ongoing streaming. Ayan, nag-hello si Ate Rosie David. Gayun din si Kuya Vincent Garcia. Ayan, tumaas ang kanyang kamay. Nakaka-relate siya sa ating pinag-uusapan. Sino pa?
3: Ito naman sa ating YouTube Live, si Ate Ludy Santos, good afternoon, at maging si Edgar Martinez, hi po. Ayan, thank you po for tuning in dito po sa Inspirations Unlimited. Ito, si Ate Edita Toleros, ang bagay daw na never niyang pinagsisihang paggasusan ay ang ipagawa ang aking adopted daughter ng personal diary with true-to-life story niya. Wow! Kung paano siya napunta sa amin. Surprise gift niya sa kanyang 7th birthday and she considered it as her best gift ever. Oh, yung ganda naman ito. Something na talagang sentimental.
1: Oo, diba? Talaga maaalala niya yung storya, diba, ng kanyang buhay.
3: Mm-hmm.
1: So, yun nga kaagapay, grabe, ang bilis ng oras. Pero nagpapasalamat tayo, no, sa mga sumama sa atin sa broadcast.
3: Oo.
1: At yun nga kaagapay, no, kaya kung ano man ang meron tayo ngayon, no, malaki man or maliit, let's steward it well, diba?
3: Correct.
1: Plan with wisdom, spend it with purpose, and give with a generous heart. At higit sa lahat, i-entrust natin sa Panginoon ang ating kinabukasan, diba? Dahil ang tunay na goal ay hindi lang maging financially stable, diba? Kundi maging faithful sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
3: Yes, tama ka dyan, Abs, no? At kaagapay, learn to plan wisely, spend wisely, and save wisely. Magkaroon po tayo ng disiplina sa paggamit po ng pera na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Pero, huwag po natin kalimutan na magtiwala po tayo sa ating Lord dahil ang financial wisdom po ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera at paano ito igagasta. It's about knowing how to use what we have for the right purpose for His glory.
1: Yes. Kaya naman, maraming salamat kaagapay sa pagsama mo sa amin dito sa IU, maging sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, kay Kuya Benjo Morano, ganyan din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Jabez Mancho, kay Nicole Estoy. Thank you so much. At sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
3: Ito naman po ang inyong companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited. Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Tugang walang limit! Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active!

0: walang limit. Musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radioactive. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw.
1: Ko'y aawit ng may kagalakan.
0: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
1: Hanggang may manghimig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo Album Launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Kita-kits!
2: Sumasa sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702
2: DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Ang oras, ganap ng alas 4:29 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes, a 8 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Singapore para palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya. At 10 panukalang batas aprobado na sa 3rd pagbasa sa Senado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat Pangunahing Balita.
4: Nagtungo sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita at mga pulong tungkol sa ekonomiya. Layunin ng pagbisita na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore at makakuha ng mga bagong pamumuhunan para sa bansa. Ayon sa Pangulo, bibigyang pansin niya ang mga bagong teknolohiya, artificial intelligence, digital services at mga bagong paraan ng paggawa ng mga produkto. Dadalo rin ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference kung saan ipapakita niya ang mga negosyante ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas. Nakatakda rin siya bumisita sa Singapore Nuclear Research upang tingnan ang mga posibleng paraan para sa pangmatagalang pangangailangan ng bansa sa kuryente. Ayon sa Pangulo, maaari itong maging pagkakataon para makipag-usap sa mga negosyante at mahikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: 10 panukalang batas aprobado na sa 3rd pagbasa sa Senado. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
5: Aprobado na sa 3rd pagbasa ng Senado ngayong araw ang 10 panukalang batas na isinulong ng mga senador ngayong 20th Kongreso. Ang 10 panukalang batas ay tinutukoy o natinutukoy ay ang mga sumusunod kasama ang naging resulta ng botohan. Proposed Senate Resolution No. 650 concurring in the ratification of the agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the French Republic regarding the status of visiting forces kung saan 17 ang bumoto, walang negatibong boto. Pangalawa, Senate Bill No. 2424, an act safeguarding children from high-risk digital services, defining obligations and providing penalties for violations. 16 ang bumoto na pabor at 1 ang negatibo. Pangatlo, Senate Bill No. 2423, an act establishing a comprehensive, integrated, and sustainable reintegration program for overseas Filipino workers. 17 ang bumoto at 1 naman ang negatibo ang ibinoto. Senate Bill No. 1992, an act enhancing the capacity of government to implement socialized housing project by improving and rationalizing land acquisition and utilization, amending for the purpose certain provisions of Republic Act No. 7279 o ang tinatawag na Urban Development and Housing Act of 1992. 17 senador ang bumoto ng pabor. Ikalima, Senate Bill No. 2495, an act institutionalizing the Philippine Bamboo Industry Development Program, providing funds therefore and for other purposes. 16 ang bumoto ng positibo at walang negatibo. Pang-6, Senate Bill No. 2484, an act honoring the unsung heroes of electrification by proclaiming the first Monday of August of every year as the National Line Workers Appreciation Day. 16 ang bumoto ng positibo at walang negatibo. Pampito, Senate Bill No. 2485, an act providing mandatory insurance coverage and other benefits for all line workers and for other purposes. 16 na bumoto ng positibo at walang negatibo. Pang-8, Senate Bill No. 2503, an act institutionalizing a rental housing subsidy program, appropriating funds therefore and for other purposes. 17 ang bumoto ng positibo. Number 9 o ikasyam, Senate Bill No. 2507, an act promoting access to affordable and decent rental houses for poor and low-income households through the provision of incentives for the development, construction, rehabilitation, and operation of qualified rental housing and for other purposes. 17 ang bumoto ng positibo. At ang huli, o number 10, ay ang Senate Bill No. 2508, an act emancipating qualified calamity survivors from financial burden by condoning outstanding housing obligations, including principal unpaid amortizations, interest and penalties, and providing for the exemption from estate tax of housing units awarded under calamity housing programs implemented by the National Housing Authority. 17 positibo ang bumoto at 1 naman ang negatibo ang boto. Itong lahat ang 10 inaprubahan sa third reading sa Senado sa araw na ito. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: 2 House impeachment spokespersons hindi naniniwala sa sinabi ni Vice President Sara Duterte Carpio na wala siyang alam sa joint account ng kanyang ama. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Hindi naniniwala ang 2 House impeachment spokespersons sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang alam sa financial transactions kaugnay sa joint account sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sabi ni House impeachment spokespersons Robert Ace Barbers at si Alonto Ajong, lumagda si VP Sara sa updated bank documents at shared responsibility bilang account co-owner. Kwinestyon ni Barber sa Tadyong ang paliwanag ng pangalawang pangulo nitong Miyerkules sa Senate impeachment trial sa panahon kung saan natuntoon ang bank records na 96 million financial trail, kinasasangkutan ng time deposits, manager's checks at insurance products. Sabi ni Barbers, hindi maaaring idistansya ni VP Sara ang kanyang sarili mula sa mga transaksyon na may kaugnayan sa joint accounts. Tinukoy ng mambabatas ang updated Know Your Customer o KYC documents na ginagamit ng bangko upang patunayan ang account holder's identities at mapanatili ang customer information. Samantala, kwinestyon naman ni Adjong ang paulit-ulit na sinasabi ng pangalawang pangulo na wala siyang kamalay-malay sa transaksyon kaugnay sa mga taong malapit sa kanya. Sa palagay ni Adjong, mahirap paniwalaan si VP Sara na palaging ginagamit ang kawalang malay bilang kanyang depensa. Mahirap anyang tanggapin ang ganitong paliwanag, lalo na sa isang tao na nagpahayag sa publiko ng kanyang intensyon na tumakbo bilang pangulo ng bansa. Gayunpaman, ikinatwira ng House Prosecution Panel ang kawalan ng lagda ni VP Sara sa individual transactions ay hindi mabubura sa kanyang katayuan bilang joint account holder o ang kahalagahan ng updated KYC documents na nilagdaan ng nasasakdal. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Prosecution, iginiit na hindi surprise witness ang financial expert na testigo sa Article 2. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
6: Nanindigan ang panig ng prosekusyon na hindi surprise witness si forensic financial expert witness Attorney Alexander Cabrera. Sa panayam kay prosecution spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., sinabi nitong hindi pwedeng sabihin na ginulat ng hanay ang depensa sa last minute changes sa lineup of witnesses dulot ng bigla ang pagkakasakit ni prosecution attorney Erwin Matib. Si Attorney Matib ang inaasahang magpepresenta sa testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ani Tolosa, nauna nang isinumite bilang manifestasyon sa korte ang listahan ng mga testigong ipepresenta noon pang nakaraang linggo. Kailangan lang umanong magkaroon ng pagbabago ngayon sa pagkakasunod dahil sa hindi inaasahang karamdaman ng isa nilang kasamahan. Kahit niya, hindi ito pamamaraan ng pagdidelay ng impeachment process. Hindi rin umano maaaring kahit na sinong abogado na lamang ipalit kay Attorney Matib, lalo pa technical at specialized ang kasong hahawakan sa BIR witness. Samantala, sa press ko naman ni defense spokesperson Attorney Michael Poa nitong tanghali, nilinaw niyang hindi naman sinasabi ng kanilang hanay na sadya ang inaantala ang trial proper. Anya, ang naging pahayag ni defense lead attorney Sheila Season ay nagpapakita lamang ng kanilang posisyon na dapat sundin ng napagkasundo ang pagkakasunod ng presentasyon sa impeachment court. Naunawaan naman umano na walang may gusto ng pangyayari, ngunit iniiwasan lang din na maulit ang ganitong sistema, lalo pat sa pagkakataong depensa naman ang magpepresenta. Dagdag pa ni Poa, fairness o ang pagiging patas lamang ang habol nila sa bawat concern na itinaas. Matatandaang nagkaroon ng panandali ang pagkaantala sa paglilitis ngayong araw matapos hindi makadalo sa oras si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib dahil sa sakit. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senator Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Nagbabalik si Baby Lincacho Resulta para sa ulat.
5: Tulad ng inaasahan ng marami, sumapi na si Senator Mark Villar sa mayorya ng Senado. Ito ay makaraang i-appoint ang mambabatas bilang Senate Committee on Public Works Chairman at miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar mula minorya patungong mayorya. Pinalitan ni Villar sa Commission on Appointments si Zubiri, samantalang pinalitan naman niya bilang Public Works Committee Chairman si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. 14 na ngayon ang bilang ng mga senador na kasapi sa mayorya. Naiwan naman sa minorya ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar. Nang bumoto sa paggalaw ng bilang ng mga boboto sa pagpapawalang sala o pagdedeklarang guilty ang Vice President Sara Duterte sa impeachment court o ang tinatawag na threshold, si Senador Mark Villar ay nakita na ng ilang personalidad na malamang nga ay lumipat na sa mayorya ang mambabatas. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Nagbabala ang Department of Education o DepEd laban sa mga taong gumagamit sa pangalan ng mga opisyal nito para humingi ng pera. Ayon sa DepEd, may mga taong kumokontak sa mga supplier at kontraktor at ginagamit ang pangalan ni Education Secretary Sonny Anggara at iba pang opisyal ng ahensya. Ginagawa umano ito kaugnay ng mga kontrata at iba pang transaksyon ng DepEd. Mariing itinanggi ng ahensya na may pahintulot ang mga opisyal nito na humingi ng pera, deposito sa pribadong account o anumang bayad kapalit ng kontrata ng gobyerno. Hinikayat ng DepEd ang sinumang makakatanggap ng ganitong alok na huwag magbigay ng pera at itago ang anumang mensahe o patunay ng pakikipag-ugnayan. Maaari rin itong i-report sa DepEd, Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ng DepEd na hahabulin at kakasuhan ang sinumang mapapatunayang gumamit ng pangalan ng ahensya o mga opisyal nito para manloko. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62.76, Canadian dollar 44.02, Australian dollar 43.68, Singapore dollar 49.06, at Saudi riyal 16.71.
2: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa unang Pedro 5:5. At kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob.
2: Hudyat balita.
4: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News ngayong Webes, a 8 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat balita, ito si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
7: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Paburi! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay!

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Amen. Sa Diyos ang papuri, sa Kanyang dakila at nananatiling katapatan sa ating lahat. Masayang Thursday afternoon po, mga kaagapay. Second Thursday of the month na naman, kaya Thursday na naman natin. Ako po si Terry Javier Ellis at ito ang programang Papuri. Naghahatid sa inyo ng mga awit na nagpupuri sa ating Diyos at nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Napapakinggan ninyo kami, of course, sa radyo. Hello po sa mga nakikinig sa inyong PM radio at sa mga radyo sa inyong bahay o sa sasakyan, sa mga sumusunod na himpilan sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY-FM Legazpi, at sa New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Hello din po sa mga nakikinig using your phones or gadgets sa 702 DZAS app or sa online streaming ng FEBC.ph. Salamat po sa inyong pagsama sa akin today at welcome po ang inyong mga pagbati, comments o song requests. Mag-comment lamang sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio o kaya ay mag-text kayo sa mga numbers na ito. For Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. At gusto ko nga pong magpasalamat sa lahat ng walang sawang bumabati sa Facebook kada programa. Isa pong pagpapala at encouragement na mabasa ang inyong mga warm greetings. I'd like to read some of them now. Ang bati ni Annabel Budas, laging pinapakinggan namin ang DZAS Radio. Salamat sa papuri songs. Noong bata pa ako, yan ang gustong-gusto kong pinapakinggan hanggang ngayon. Salamat sa papuri songs dahil siya ang nag-aaliw sa akin kapag ako'y nalulumbay. At lagi akong nagpupuri sa Diyos kapag kumakanta sa Kanya. Thank you, Annabel. Bumati at nag-share naman si Cory Alejandro ng verse sa atin, ang Psalm 13:5. I trust in your unfailing love, my heart rejoices in your salvation. Amen. Salamat, sis Cory. Binanggit naman ni Pastor Federico Termulo ang mga lyrics na Ako'y kasama mo sa bawat sandali na pinatugtog natin last time. Ang sabi niya, napaka mapagpalang awitin. Salamat po, Ate Terry. Salamat din, Pastor Fed. Thank you rin sa pagbati, Len Agdon Reyes, at nag-share din ng verse si Len, ang Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Amen. Salamat, Len. Ang comment naman ni Perlita Hinahon Takneng Novelo, papuri

songs forever in my life. Thank you, Perlita. And from Nitz Clamor, nakikinig ako at na-bless sa mga papuring awit at mga verses na ibinahagi mo sa amin. Salamat at ingat, Nitz. At mula kay Helen Estramera, a blessed Thursday afternoon, Ma'am Terry, always listening to your program, Papuri, here in Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Helen. At ang opening song natin kanina, ang Dakilang Katapatan, ay requested song ni Thelma Manjares na nakikinig mula sa Calamba City, Laguna. I hope narinig mo, Thelma. Ni-request naman ni Seth Sagpaw ang awiting ulan na patutugtugin natin sa segment na ito. Mamaya ko po babasahin ang iba pang pagbati. Sa hapong ito ay magbabalik tanaw tayo sa isang napakagandang Papuri album, ang Papuri 5. Ang Papuri 5 ay may 14 na kanta at ito ay nilaunch noong 1984, more than 4 decades ago na. Pero kahit na ganun katagal na, ganun pa rin ka-relevant sa atin ang mga awitin ng album na ito katulad nung una natin silang narinig. Sariwa pa sa memorya ko ang launching concert ng Papuri 5 sa Film Life Theater noong 1984. Kasali po kasi ako dito dahil kinanta ko ang isa sa songs ng album. Tanda ko pa ang suot namin sa concert. Hindi kanya-kanya kasi ginawan kaming lahat ng magagandang barong, husi na blouse at long skirts. Ang mga areglo po ng awit sa panahong ito ay talagang nagre-remind sa atin ng 80s, panahon ng Metro Pop, mga orchestral arrangements at kadalasan ay may backup vocals na buong choir. Ang sarap talagang magbalik tanaw sa panahong yon at alam kong kayo rin maraming naaalala kapag naririnig ninyo ang mga awit na ito or posibleng nandun kayo noon at nakapanood ng concert ng Papuri 5. Doon naman sa mga ngayon lamang naririnig ang mga kantang ito, I hope they will speak to your hearts and bring you to a deeper appreciation of God, who He is and what He has done and is doing for us. Hindi ko na patatagalin pa, simulan na natin ang pakikinig sa mga awit ng Papuri 5. Ang unang ihatid ko sa inyo ay ang awiting isinulat at inawit ni Ricky Sanchez, Jesus, Aking Musika. Sabi po sa Psalm 118:14, ang Panginoon ang aking kalakasan at siya ang aking awit. Siya ang nagligtas sa akin. Narito ang Jesus, Aking Musika na susundan ng Awit Ko'y Para Sa'yo, likha ni Baby Dalisay at inawit ni Beth Mortiz Flores, Pagsamo Ko na komposisyon ni Butch Charvet at inawit niya kasama si Ruth Rocabo Bagalay, Kalangit-Langitan na isinulat ni Rene Raul Camara at iahatid sa atin ni Janet Rodrigo Mame, at Ikaw Ang Siyang Kailangan Ko, likha ni June Serino at iahatid sa atin ni Cindy De La Paz Lacanilao. At susundan pa yan ng song request ni Seth Sagpaw, Ulan, composed by Andre Junicio and sung by Trisha Amper Jimenez. Hatid sa inyo ng Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay, kayo'y nakikinig sa Thursday edition ng Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio, sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. Ito po si Terry Javier Ellis and I hope you're blessed by our song lineup today, ang mga awitin ng Papuri 5. Narito pa ang ibang bumati sa atin during our last program. Mula kay Pastor June Laksamana, a blessed week, Sister Terry, at sa inyong buong pamilya. Salamat sa encouragement. Yahweh's blessings to you and your family and Papuri Ministry in Jesus' name. Salamat po, Pastor June. Thank you din kay Nay Adorina Dominguez, ang bati niya, a blessed Thursday. May the Lord bless you. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Amen po. From Brother Edgar Topico, thank you for sharing music through Papuri. Sa Diyos ang papuri. Thank you, Brother Edgar. At ang sabi ni Glendy Monterrey, blessed na blessed po kami sa mga awiting papuri at mensahe ng Panginoon mula sa inyo. Maraming salamat, Glendy. At maraming salamat din sa inyong pagbati, Helen Arellano, Rosalie Centillas, Rosalina Torres Guevara, at J.M. Amaro. And last September 10, ang comment ni Aris P. Benito ay, sa Diyos ang papuri, best playlist ever. Song request ko po ang Kahit Anong Kalagayan. As you've requested, we will play Kahit Anong Kalagayan sa segment na ito, Aris. Thank you rin for always greeting us, Beng Emba, Rosalinda Manzano, Euforcina Bernardino at Jose Verueco. At salamat din sa inyong pagbati, Elsa Padua, Corazon Makahiya at Tess Morales. Mamaya pa natin itutuloy ang iba pang pagbati. Ang awit ko sa Papuri 5 ay ang Tinig Mo Jesus na komposisyon ni Maria Elisa D. na ngayon ay isa ng Court of Appeals Justice. Sa kahit na anong relasyon, sa magkapamilya man o magkaibigan, ang proper communication ay napakahalaga. Kailangang nakakapag-usap para nagkakaunawaan. Ganun din sa relasyon natin sa Diyos. Kung tayo ay nagsasabi sa Kanya ng ating damdamin, iniisip, concerns at kahilingan sa pamamagitan ng dalangin, dapat ay nakikinig din tayo sa Kanya sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng Kanyang salita. Our Heavenly Father talks to us through His Word, kaya ugaliing magbasa ng Biblia at mag-meditate sa Kanyang salita. Iwan muna natin ang mga ingay at busyness ng ating daily lives at mag-ukol ng panahon to commune with Him. Ang magandang resulta nito, mas makikilala natin ang Panginoon, magiging malinaw ang ating mga steps, madarama natin ang Kanyang patnubay at masusunod natin ang Kanyang kalooban. Sabi po sa Psalm 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ngayon ay pakinggan natin ang ilan pang awitin mula sa Papuri 5, ang Tinig Mo Jesus, kay Kristo Ialay na isinulat ni Dong Espina at inawit ni Ruel Santos, Magpatuloy Ka, Likha at Inawit ni Lorraine Ancheta Uy, Pamana, composed by Menard Amoroso and sung by Raymond D, at Kristo Ang Ligaya sa Buhay, mula naman sa panulat ni Menchi Teseo at inawit ni Kit Makayayong Molina. Nasusundan ng requested song ni Aris P. Benito, Kahit Anong Kalagayan, likha ni Junji Marcelo at inawit ni Marisa Castañeda. Dito lang yan sa Papuri.

0: sumasayong babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Sumalang na ang Chief of Staff ng Commission of Internal Revenue na si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez bilang testigo sa Article 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Matapos ang kaunting pagkaantala ng presentasyon sa witness, dumalo na si Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib na unay na balita ang may sakit para pangunahan ang direct examination kay Marquez. Layo nitong patunayan na hindi umano tugma ang

0: Pinita ng vice-presidente at asawang si Attorney Manases Carpio sa deklaradong net worth, maging ang umano'y paglabag sa konstitusyon hinggil sa pagkolekta ng professional legal fees ni Duterte Carpio kahit pa nasa government position na undeclared cash at ibang assets at ang patuloy na pag-aari ng second gentleman sa Cali 88 Foods Corporation. Sa panimula ng paglilitis, nagpahayag ng kagyat na pagtutol ang depensa sa pamumuno ni Attorney Christine Ferrer patungkol sa pagpresenta sa publiko ng mga mahalagang dokumento gaya ng income tax returns at iba pang audited files sangayon sa data privacy law. Sinagundahan naman ito ni Senadora Pia Cayetano at humingi ng klarifikasyon sa magiging desisyon ng korte. Ani Cayetano na isa lamang niyang bigyang diin ang nakasaad sa Bill of Rights ng lahat ay may kakapatan para sa life, liberty at maging sa privacy. Humingi naman ng panandali ang panahon si Presiding Judge Francis Escudero para sa kapwa Senator Judges tungkol sa magiging pasya. Iginiit ni Attorney Matip na para sa prosekusyon, kinakailangang ipakita sa publiko ang mga dokumento para malaman ang katotohanan hinggil sa alegasyong hindi maipaliwanag na yaman. Samantala na pagdesisyon na ng Presiding Judge o ni Presiding Judge Escudero na para sa korte papayagang ipakita sa publiko ang dokumento. Nabanggit niya ang paghahambing sa corona impeachment trial kung saan bagamat wala pang screen sa korte noon, pinayagan naman ang media na kunan ang larawan ng mismong mga dokumento at ipakita sa mga telebisyon. Ngunit sinabi ni Escudero na tanging ang summary at tabulation na ginawa lamang ng Commission of Internal Revenue ang ipapalabas dahil hindi ito kasama sa mga dokumentong naisubpina at sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakita sa impeachment court. Nagpahayag naman ng patuloy na pagtutol ang depensa hinggil sa naging hatol. Sa ngayon, nakasalang pa rin sa direct examination si Attorney Marquez. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan.

0: CAS.
1: Kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
3: Patuloy po ang inyong pakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ito pa rin po si Terry Javier Ellis. Shout out po sa iba pang bumati sa atin, kay Maris Castro. Ang sabi niya, kami po at ang iba pang ka-churchmate ko ay nakikinig. Salamat Maris, blessed listening. Ang message naman ni Faustina Frankie Habla, mapagpalang hapon po, Miss Terry, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Sarap makinig, ganda ng lineup. God bless you and your family. Keep safe always. Thank you, Sis Faustina. At thank you din sa laging pagbati, Mirna Katapia, Kuela Belia Velasquez at Andrea Gabihan. At sa inyo rin, Enrico Herradura, Leonida Rubio at Albert Kubang. Salamat din Liz Anlimon, Tita Esther Resus at Cory Kalingasan. At thank you din Ronita Fabrero. Ang bati niya, hello Sis Terry, kumusta ka na and your family? Stay strong, healthy and safe. God bless your program, Papuri. Maraming salamat at ganun din sa inyo. Nag-request naman ng awit kong kahit minsan si Rosa Arigin na patutugtugin natin sa segment na ito. At belated happy birthday sa iyo, Rosa, last October 4. At happy birthday din sa October 14 sa iyong apong si Catherine San Buenaventura. Many happy returns of the day. From Jasper Bautista, hello po Ate Terry. Sana ay okay tayong lahat amidst all challenges sa life. Pasong request po ng Buti na lang kay Buti mo. This song ay para sa mga friends natin na di susuko at sasamahan ka sa hirap at ginhawa. Kasama natin si God. Salamat Jasper at patutugtugin natin ang Buti na lang kay Buti mo bilang closing song ng program. Abangan mo lang. Maraming salamat po.

Sa pinakamadilim na panahon ng ating buhay, tanging ang Panginoon ang magtatawid sa atin. Marami na tayong narinig na testimonies na sa oras ng kawalang pag-asa, ng matinding pagkakasakit o kalungkutan, napatunayan ng ating mga kapatid na tanging ang Panginoon ang kanilang nasandalan at sumagip sa kanila. At maaaring naranasan na rin natin ito. Truly, ultimately, tanging ang Panginoon ang ating makakapitan. Siya ang sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Siya ay tapat at ang kapayapaang dulot niya ay hindi magmamaliw. Isa sa paboritong passage sa Bible ng marami ay ang Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Gusto kong basahin sa inyo ang previous verses, ang verses 19-21, para lalo nating mailagay sa tamang konteksto ang mensahe ng passage na ito. Sabi po sa verse 19-21 ng Lamentations 3, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw, ang kanyang mga habag ay hindi natatapos, sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ang propetang si Jeremiah po ang sumulat ng Lamentations at siya ay nasa gitna ng napakatinding devastation at kadiliman nung panahong yon. Ngunit imbes na siya ay magpagapi sa trahedya sa kanyang paligid, ay ito ang kanyang binigkas at pinanghawakan. Sa Panginoon natin ilagak ang ating pag-asa at tiwala dahil siya ay tapat at ang kanyang habag ay laging laan para sa atin. Narito ang huling apat na awit mula sa Papuri 5, Jesus, Kailangan Kita, Dakilang Mangingibig, likha ni Sergio Marcelo Jr. at inawit ni Bobot Almasco, Mapalad Ako, isinulat ni Romeo Carbonell at inawit ni Eva Picones Dizon, Si Jesus Ang Kasama na isinulat ni Bill Ojero at inawit ni Maru Cepeda Javier. Pagkatapos ay susundan pa yan ng requested song ni Rosa Arigin, ang awit kong Kahit Minsan na isinulat ni Gary Granada. Dito pa rin sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Nasa dulo na naman po tayo ng programa. Time flies talaga kapag ito'y puno ng magagandang sandali ng pagpupuri at appreciation sa kabutihan ng ating Panginoon. Nawa nga po ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating mga awit at pinag-usapan sa hapong ito. Happy birthday sa mga sumusunod. Belated happy birthday last October 4 kay Debbie Peña Layawan at kay Joe Ducot, the wife of Pastor Laverne. At 2 days ago naman, October 6, ay birthday ni Ate Miriam Mingi Perez. Belated happy birthday, Debbie, Joe, at Ate Mingi. Sa Saturday ay birthday naman ng isa pang kapapuri, si Raymond Gutierrez, who lives in Florida. Nabisita po namin si Raymond at ang kanyang pamilya last month nung nagbakasyon kami, and we had a lovely time and fellowship together. Thank you, Raymond, Chona, and their only daughter, Bianca, at sa kanilang extended family. At birthday blessings, Raymond. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito, mapagpalang kaarawan sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong mga mensahe at sa pagpapaalam sa amin kung paano kayong napagpapala ng papuri. At salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay Kayla Escalante, sa ating mga protech na sina Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano, at maging sa ating engineer on duty na si JV Taboa at sa Bokawe Transmitter Site Team. Ang verse na gusto kong iwan sa inyo today ay matatagpuan sa Romans 5:3-4. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga, at ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Thank you pong muli sa inyong pakikinig. Pansamantala po akong nagpapaalam, at Lord willing, magsasama po tayong muli in 2 weeks para sa isa na namang edisyon ng Papuri. Ito po si Terry Javier Ellis. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan po ay gamit man ang radyo, yan man ay sa internet. Ano po, maraming online platforms. Nandyan po ang 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page. Nandyan din po ang 1143 DZMR Facebook page. O kaya i-check nyo po sa inyong mga local radio stations na kung saan tayo po ay nasusubaybayan. At maaari na sa kanilang official Facebook page ay meron din po ang ating programa. At syempre nandyan po ang YouTube at iba pang mga online platforms. Meron din po tayong streaming app. Ano po? Kaya subaybayan po natin ang ating mga pagtatalakay. Yung streaming app po natin ay yung FEBCPH Stream. Ano po, maganda po yan. Para po kayong may radyo niyan, pero ang gamit niyo po ay ang inyong gadget. So sa atin hong pag-aaral ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang elemento ng paglago sa buhay espiritual. Ito po ay yung ating mga boundaries. Importante po ang pagkakaroon ng boundaries dahil kadalasan po, hindi yung intensyon ang kulang eh. Minsan gusto natin talagang lumago. Ang problema, wala po yung kinakailangan para tayo po ay lumago. Gusto natin ang pagbabago pero wala yung paraan para ito po ay mangyari. So ang mahalagang makita po at maunawaan natin dito, yung boundaries, responsibility po natin yan. At sanay po tayo dyan kung tutuusin eh. Halimbawa, ano, sa ating mga tahanan, di ba, meron tayong mga gate, meron tayong mga lock, meron tayong pinto. O bakit? Eh ang purpose po niyan para yung mga hindi dapat makapasok ay hindi dapat makapasok. Misa naman, kung may alaga kayo, yung hindi dapat makalabas, ay hindi dapat makalabas, di ba? Kaya nga, napaka-importante na maintindihan natin na talagang kung tutuusin, alam naman natin ang value, ang importance ng pagkakaroon ng mga boundaries. Yun nga lang, pagdating po sa ating spiritual life, ito kadalasan yung kulang, no? We don't set boundaries. Kaya hindi nagkakaroon ng mabilis na paglago. Sa paanong paraan? Well, one, maaaring hindi po natin alam ano ba yung pinoprotektahan natin. Di ba? Siyempre, pag hindi mo alam kung ano yung pinoprotektahan mo, eh paano mong poprotektahan yon? So, kailangan may malinaw po tayong parameters. Ano yung tama, ano yung mali, ano yung hindi dapat. So, we set the boundaries based on that. Paminsan po, yung boundary may come in the form of a predecision. Ibig sabihin, meron tayong mga pagpapasya na ginagawa bago pa man dumating yung panahong tayo po ay magde-decide. Predecision po ang tawag dyan. Kasi minsan, ang hirap ng mag-desisyon pag nandun ka na eh. Kaya may mga times po na kahit wala ka pa dun sa sitwasyon, ngayon pa lang, you make your choice already. Para pag dumating po yung sitwasyon, alam mo na hindi mo na gagawin yun. Sapagkat nasettle mo na sa iyong isip, sa iyong puso, na hindi nga marapat na ito po ay gawin. So that's predecision. Pangalawa, anong klaseng boundary? Iba-iba ho kasi, no? May mga tao na they just need to be reminded. At yun ay form na rin ang boundaries, no? Kaya paminsan po, halimbawa may mga tao that they would have verses sa kanilang gadgets that would serve as reminders. Yan po, pag naalala na nila yan, they know na hindi dapat, ano yung dapat, ano yung hindi. What else? May mga tao naman that may need something more than that. Kasi depende nga eh, kung may kahinaan ka at hindi mo kayang mag-isa, you may need to set boundaries in the form of accountability. Dahil kung hindi mo kayang mag-isa, eh kailangan mo talaga ng katulong dyan. At yung mga katulong na yan, they secure, they safely surround you so that yung harm, maaring harm from other people or harm coming from yourself, okay, may not be inflicted. So, mahalaga yung boundaries na ito. So, unawain natin bakit kailangan. So, una, sa John chapter 10, verse 10, ang sabi ho ng passage, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So mula po sa talatang ito, makikita natin na ang Diyos po ay interested in giving us a rich and satisfying life. In fact, sa isang pag-aaral natin, na itanong ko po kung kayo papipiliin sa pagitan ng dalawang nilalaman ng talatang ito, ano ba sa inyo yung purpose ng magnanakaw, which is to steal, kill, and destroy, o mas pipiliin po natin yung rich and satisfying life? Abay, obviously, ang pipiliin natin is the rich and satisfying life, di po ba? Pero bakit sa kabila na ito naman talaga ang desirable, ito yung dapat, ito yung gusto, eh bakit hindi lahat yan ang nararanasan? Ang simpleng kasagutan po dyan ay dahil nga may mga pagkakataon po na bagamat yan ang gusto natin, meron tayong sinful nature at ang kaaway po ay kumikilos para kung ano yung makakasama, makakasira, yan po ang nangyayari sa ating buhay. So, may pagpipilian. So, anong nakaka-apekto sa pagpili? Ito po, ang sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Magkalaban. Merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng masama. At merong parte ng ating pagkatao na gustong gumawa ng mabuti. May sinful nature tayo. At dahil po sa sinful nature na iyan, hindi po sapat yung alam mo lang kung ano yung tama. You have to overcome the sinful desires. Kaya po, pag alam natin ganyan ang reality ng ating buhay, then we will know how to better address the issue. Kasi kung alam natin may kahinaan tayo, di obviously, alam din natin kung paano haharapin ito, di po ba? Kaya nga napakahalaga po that we set boundaries. So, ano ba nangyayari pag may boundaries tayo? Let's look at the benefits para lang makita natin na bagamat challenging at mahirap nga ito, but it is necessary. One, we have improved self-confidence and a healthy self-image. Isang malaking bagay po para sa atin na maunawaan ano ba yung plano ng Panginoon sa atin, and we make decisions that are aligned with what God wants us to experience. Ang nagiging problema po kasi paminsan, pag bombarded tayo ng negatibong bagay, we don't filter out kung ano yung pumapasok sa isip natin. It dictates our behavior. Sabi nga eh, yung ating belief determines behavior. So ang isang battleground po is the battleground of the mind. Kaya nga, hindi ho ba, pag meron tayong mga pinanunood, pinakikinggan, na mga negatibo, hindi tama, ano nangyayari later on? Pati yung pag-iisip natin, apektado. At hindi lang yon, yung ating desisyon, apektado, at nakagagawa tayo ng mga bagay na hindi po tama. Kaya importante po na ating maunawaan na kung paano natin haharapin ito. So, ang challenge po sa atin is to understand ano ba yung benefits nito. Okay? At sa gayon, ma-encourage po tayo to set the boundaries. Pangalawa, when we have boundaries, we can focus on what is more important. Hindi kalat-kalat, di po ba? Alam niyo, ang isang malaking problema natin kadalasan, yung hindi importante, nabibigyan natin ng mas maraming panahon. Eh, di ba sa modernong panahon lang eh, tingnan niyo po, may gadgets tayo. In fact, bago pa nga nagkaroon ng gadget, ang problema ng tao, ang dami ng kaabalahan eh, di ba? Hindi na nga tayo makafocus sa kung anong dapat pagtuunan eh. Dinagdag pa yung gadget. So ano po nangyari ngayon? Dahil po sa mga gadget na yan, hindi naman natin sinasabi na puro mali at masama ang dinulot, pero ang sinasabi lang po natin, hindi ba't paminsan po, dahil dyan eh, easily we get distracted because distraction is just within our reach. Nandyan lang eh. Gusto mo ng entertainment, nandyan. Gusto mo shopping, nandyan. Gusto mo ng games, nandyan. Nandyan lahat. Kaya nangyari ho bandang huli, kinakain yan yung panahon natin. Kinakain yan yung oras natin. At ang nagiging resulta po niyan, nagkakaroon tayo ng problema dahil yung dapat gawin, nauubusan tayo ng oras at lakas doon, yung hindi dapat gawin, doon tayo nakapagtutuon. Kaya challenge po talaga para sa atin to really evaluate, set boundaries, dahil pag hindi tayo nag-set ng boundaries, magugulat kayo how much time is wasted. Meron po akong isang nabasa, no? And this is true if you do your own computations. Now, halimbawa daw, you are using your gadget, or sabihin na natin, kung walang gadget, yung bang meron kang sinasayang na 2 hours per day. Sinasayang, meaning it's not productive, it's not helping, you're wasting 2 hours a day. At sa panahon po natin ngayon, I would say na palagay ko maliit yung 2 hours. But let's just assume, for the sake of argument, it's just 2 hours a day. Alam niyo ba na yung 2 hours a day, gano'n po karaming oras yan, sa loob lamang ng 12 araw, you have already wasted one whole day, 24 hours. So, roughly, sa isang buwan, you are wasting 2 days, 2 full days. Sa isang taon, you are wasting 1 month. Ganun po katindi, ano? So, sa dami po nang nawawala sa ating buhay na mga oras, magugulat po tayo na ganun pala karami ang oras na nawawala sa atin. Kaya napaka-importante po that we are mindful of this, dahil pag hindi po natin talagang hindi tayo naging conscious dito, ang mangyayari po rito, mga kapatid, is that we will end up wasting a lot of time. Kaya ang challenge po para sa atin is to set boundaries, dahil without these boundaries, there is always that tendency to be distracted, there is always that tendency to waste resources, there is always that tendency to major on the minor and neglect what is more important. Okay? Ano pa? Ito pa po. When we set boundaries, we also prevent yung pong mga unhelpful and maybe negative influences sa ating buhay. May mga influences po na hindi naman nagtutulak sa kasalanan, but they influence us to remain stagnant. Yung bang walang growth, walang improvement, walang development. Kaya ang challenge po dito, mga kapatid, kinakailangan mag-set tayo ng boundaries dito. Dahil pag hindi po tayo nag-set ng boundaries, patuloy lang yan eh. Naalala ko, no, sa isang dinaluhan naming seminar on gadget addiction, talagang tinawag po na gadget addiction. Addiction. Ibig sabihin po, lalong-lalo na sa mga bata na mayroong excessive use ng gadget, even with adults. it is an addiction. At dahil addiction po yan, it will not by itself be removed. Hindi po mawawala ng kusa. Addiction nga eh. So you have to do something about it. Intervention must be done. Kung hihintayin mo lang na mawala ng kusa, malabo. Kaya kinakailangan po, meron tayong wastong aksyon para dyan. Kinakailangan po, meron tayong wastong pagkilos para po dyan. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Ano? So, yan ang isang challenge. Now, isa pang bagay na kinakailangan nating maintindihan na ito pong ating boundaries na ito is not only to prevent intrusion, but to make sure that we create space for growth. Alam niyo po, may mga gusto tayong gawin paminsan, but we don't have the time, the energy, or even the resources to make it happen. At bakit? Kasi allocated na eh. Ang oras po, sa totoo lang, hindi naman dumadami oras eh. Maaring dumadami yung pangarap mo, but how will you be able to accomplish all these things in a limited time? Parang ganito lang ho, di ba? Pagka New Year, meron tayong tinatawag na New Year's Resolution. Familiar naman tayo dyan, di ba? Alam niyo ba na maraming tao tumigil na kagagawa niyan? Kasi sabi nila, Pastor, copy-paste lang. Ito rin yung last year. So ang tanong, bakit di mo nagawa last year? Ito po ang simpleng kasagutan, mga kapatid. Ang problem kasi, gusto nating magdagdag ng improvement, ano yung mga bagong gagawin, pero wala tayong inaalis. So if you have 24 hours in a day, nagdagdag ka ng gagawin, ang mangyayari po dyan, kung wala kang ibinabawas, wala kang inaalis, eh pahirap ng pahirap gawin yung gusto mong gawin kasi ang dami na nga. Overloaded. So sometimes, ang kailangan is not to have more dreams, not more ambition, not more things to do, but to limit what we will do. Ano yung mga titigilan na natin? Ano yung mga hindi na natin gagawin? Ano yung mga ihihinto na natin? Yan po ang challenge dyan. Kaya ang importante po ay tingnan natin maigi. Ano po yung mga kailangan nating gawin, ayusin? Ano po yung kinakailangan nating i-improve? Para sa ganoon, ay doon tayo magtuon. Kasi pag wala po tayong inaalis at dagdag tayo ng dagdag, it will truly congest our time, our schedule, and even yung ating resources. Kaya hindi ba kayo nagtataka paminsan, ang ganda-ganda nung gusto nyong gawin pero hindi magawa-gawa. O bakit? Eh, kasi wala na kayong lakas eh. Wala na kayong time. So we need to allocate time for that. So, how do we do this? One, kailangan natin maunawaan po, boundaries are necessary. Kailangan natin ito. Kung gusto po nating protektahan kung ano yung importante, kinakailangan po we set boundaries. Ngayon, pag alam nating mahalaga ito, bibigyan po natin ang tuon ito. Pero the moment na hindi natin makita yung importansya, pabigat ito eh. Kasi para bang ang feeling mo, why will I limit myself? Kailangan maintindihan mo, you're doing this for a reason. Parang sa bahay, halimbawa, naranasan po namin, manakawang kami. Opo, may bakod po kami, kaya lang naakyat. Ngayon, pagkatapos po nun, siyempre, vulnerable. Alam nyo, pag nanakawang kayo, iba yung pakiramdam eh. Talaga bang, dalawang beses po bumalik eh, same night. Talagang para bang feeling mo is, hindi ka mapakali. Dahil alam mo, as long as wala kang ginagawa dun sa boundary na nilagay, yung harang, yung gate, o yung bakod, uulit at uulit eh, kasi it's still accessible. So, talagang may mga gabi po na binabantayan mo yung dinaanan, tinitingnan-tingnan mo, baka bumalik. Kasi, ano na yan eh. Diyan na siya dumaan eh. So, maaaring ulit-ulitin yan. Ngayon, dahil meron ang naging consequence, kinakailangan i-improve. Medyo magastos kasi nagpadagdag ka ng mga rehas, bakal. Pero ang bottom line is that it is necessary for intrusion not to happen again. Di ba? So sometimes, Hinihintay pa natin yung consequence sa ating personal na buhay bago tayo mag-set ng boundaries. Alam natin kailangan yan. Kung aalis ka nga ng bahay, isang katutak na kadena eh. Kadena, padlock, kung ano-ano. Bakit? To make sure that your house is not accessible to other people. Sa buhay, dapat ganun din. Napakahalaga ng buhay natin para pabayaan. Di po ba? Pangalawa, may mga times kasi na ang problema natin, hindi yung mga unwanted people, but people that need help. So, may mga times po na malinaw. Ito, hindi ko gusto tong yung gagawin ng taong to, so I will set boundaries. May mga times naman, tayo po mismo nag-i-invite ng mga tao. Bakit? Kasi may mga pagkakataon po na gusto natin tumulong. O kaya naman, we give special access to some people because basically, we value our relationship with them. Now, tandaan niyo po, if they are important, you are also important. The people around you are also important. Huwag nating pababayaan yan. Baka mamaya, masyado tayo nagtuon sa mga pangangailangan ng iba, kalagayan ng iba, that we are sacrificing our personal health and well-being, spiritual well-being included, dahil po dito sa kawalan ng boundaries na ito. Di ba? Sumunod po, there are certain behaviors that are not acceptable. Minsan kasi natatali tayo sa kahinaan ng iba o pagkukulang ng iba. Yan ang napakahirap eh. Yung bang ikaw, nagsisikap kang mamuhay ng tama. Tapos yung mga taong may ayaw magtagumpay, eh nadadamay ka. Of course, when you minister to them, it's obvious, may immersion ka sa buhay nila. But why do we need boundaries? Dahil hindi po pwede na sila at sila ang magdidictate ng takbo ng buhay mo, di po ba? Siyempre, you set boundaries because if you don't, yung kanilang kakulangan ng disiplina or maybe yung kanilang problema will overflow to your life. At ang resulta later on, ikaw din ang mong problema na. Why? Because you tolerated too much of things that you should have said no to. Dapat tinanggihan mo. Responsibility natin yan eh. Kaya pag sinabi ng Bible na offer your body as a living sacrifice, hindi mo magagawa yan kung napakaraming mga bagay na involved sa iyong buhay na hindi mo kinokontrol. You have to set your boundaries so that you can offer your life to the Lord. Siya po ang dapat binibigyang lugod, ang kalooban niya ang dapat na sinusunod. Ang sa atin po ay, Lord, ano ang kalooban mo? I want to offer my body as a living sacrifice. So to do that, I must set my boundaries. Kasi parte yan ng pag-o-offer ng ating buhay as a living sacrifice. If you do not set your boundaries, then, you are inviting problems in your life. Your capacity for worship, ministry, and service will be affected as well. So sana po mga kapatid, naging pagpapala sa atin itong pag-aaral na ito. At nawa yung serye po natin tungkol sa paglagong espiritual ay talagang maging beneficial para sa bawat isa. Pwede nyo humbalikan sa Facebook itong ating mga pinag-aralan. I believe it will be available for 1 month. And after that, nabubura na po yan. So if you want to go back to the old episodes, pwede nyo hong gawin yan until 1 month. Ano po? So dito tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulog. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Kagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Ito ang 702 TZAS.
2: 702 TZAS.
1: Agapan ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Minsan, habang ako ay nasa isang biyahe, ay kapansin-pansin ang pribadong lupa na nababakuran na siyang kinalalagyan ng puno kung saan nakasulat ang isang babala. Isang babala na bawal pumasok doon dahil ito ay hindi pampubliko. Tiyak ko na maraming natutuksong pumasok sa lugar na iyon dahil ito ay mapuno at maraming bungang kahoy na mapipitas. Subalit bakit inilagay ang babalang iyon? Dahil ba ipinagdadamot ang bunga ng mga punong kahoy? O ang lugar na iyon ay mapanganib dahil sa mga ahas at mga sanga na maaaring bumagsak? Maaaring sa lugar na iyon ay marami ng naitalang aksidente, kaya inilagay ang babalang iyon. At bilang nagmamay-ari ng pribadong lupang iyon, ay tungkulin niya na bigyan ng babala ang mga tao. Subalit maaari din namang pansariling dahilan ang nagtulak sa may-ari, kaya niya inilagay ang babalang iyon. Maging si Apostol Pablo ay nagbigay ng dahilan kung bakit ibinigay ang kautosan. Tunghayan po natin ang mensaheng atin dito sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 3, Talata 13 hanggang 22. Ito ay ahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Patuloy po nating talakayin at suriin ang mga nilalaman ng aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 3, Talatang 13 hanggang 22. Nawa sa mga sandaling ito ay maganap sa buhay ninyo ang katuparan ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Sa oras na ito ay nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo upang patuloy nating pag-aralan ang banal na kasulatan. At nang sa gayon, ito ay magdulot ng gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakahalaga sa panahon natin ngayon na lagi tayong nakasalig sa salita ng Diyos. Sapagkat kailanman, ang pangako ng Diyos ay hindi magmamaliw sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang pangako ng Diyos ay dapat nating panghawakan sa ating buhay. Huwag nating isalig lamang ang ating pag-asa sa mga material na bagay, tulad ng salapi, mga kayamanan at sarili nating kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay may hangganan, sapagkat nasa Diyos lamang ang tunay na tagumpay natin. Kaya sa mga sandaling ito, niloob ng Diyos na mapag-aralan natin ang tungkol sa pangako niya. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga Galacia, ikatatlong kabanata, 18 hanggang sa 22 talata. Ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay tumatalakay sa mga pangako ng Diyos at ang kaugnayan nito sa kautusan. Sa mga talatang ito ay sinikap ni Apostol Pablo na mabigyang linaw ang tungkol sa mga paksang ito. Sapagkat noon pa mang panahon ni Apostol Pablo, napakarami ng mananampalataya ang nangangailangan ng kaalaman tungkol sa nagagawa ng kautusan at ng pangako ng Diyos sa buhay nila bilang mga mananampalataya. Layunin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng maayos at malinaw na pagkakaunawa tungkol sa mga katuruang ito, sapagkat malaking katanungan sa kanilang mga kaisipan ang mga bagay na ito. Nakalulungkot mang isipin na maging sa panahon natin ngayon, napakarami pa rin mga mananampalataya ang nangangailangan ng tamang katuruan. Sa panahong ito, naglipa na ang mga bulaang mangangaral. Nasa kanila ang kasigasigan ng pangangaral, kaya napakaraming tao ang naakay nila, ngunit nasa maling paniniwala. Hayaan natin na ang katotohanan ng banal na kasulatan ang siyang maging gabay sa ating espiritual na paniniwala. Sapagkat napakaraming pangako ang Diyos na naitala sa banal na kasulatan, at ang mga pangakong iyon ay maaari nating panghawakan sa ating buhay. Subalit tulad ng naunang mananampalataya, marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng tungkol sa pangako ng Diyos at sa kaugnayan nito sa kautosan ng lumang tipan. Sinasabi ng iba na ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nababatay sa ating pagtupad sa mga kautosan. At sinasabi naman ng ilan na ang pangako ng Diyos ay walang kinalaman sa mga kautosan sa lumang tipan. Sa sandaling ito, hayaan po natin na ang mga katuruan ni Apostol Pablo ang magbigay linaw tungkol sa mga bagay na ito. Unahin po nating basahin ang 18 talata sa 3 kabanata sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi, "Kung ang mana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na

kung wala naman kaugnayan sa pangako ng Diyos. Kaibigan, napakalaki ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Dito sa mga talata na ating pag-aaralan, hindi nais ni Apostol Pablo na sirain at pawalang halaga ang kautusan. Bagkos, nais niyang ihayag ang tunay na layunin ng kautusan upang maunawaan ng bawat mananampalataya. Ipinakita ni Apostol Pablo ang kabanalan at ang pagiging ganap ng kautusan. Subalit ang kadakilaan at pagiging ganap ng kautusan ay siya naman ang naging dahilan na hindi natin matupad ang pamantayang ito. Sa 19 na talata, pakinggan po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa layunin ng kautusan na ganito po ang kanyang sinabi. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang ipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan ang ina po ni Abraham. Ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Sa talatang ito, unang binanggit na Apostol Pablo ay ang pangbukas na katanungang bakit ibinigay ang kautusan. At ito ay sinundan niya ng pagpapaliwanag. Sinabi niya upang maipakita kung ano ang paglabag. Sa katagang ito, nais niyang ipahayag na ang pangunahing layunin ng kautusan ay upang malaman ng tao ang lahat ng kaniyang pagkakasala, upang sa ganoon ay malaman ang tamang daan tungo sa buhay na may kabanalan. Ang kautusan ay nagsilbing pamantayan ng mga bagay na makawubuti sa buhay ng tao. Ngunit napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo na idinagdag ang kautusan upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan, ang ina po ni Abraham. Sa katagang iyon, naroon ang salitang hanggang sa dumating. Ito ay nangangahulugan na ang kautusan ay pansamantala lamang. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos noong panahon ni Moises hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ito ay pinatunayan rin ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, unang kabanata, 17 talata, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Sinabi pa ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Mateo, 5:17, ang ganito, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta." Sinasad sa mga talatang ito na ang kautusan ay naganap sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Panginoon. Ibinigay ang kautusan hindi upang mapawi ang kasalanan, kundi upang mailahad ang kasalanan. Walang kakayahan ang kautusan na magpatawad ng kasalanan. Ang kasalanan ay likas na nasa puso ng tao. Ibinigay ang kautusan upang maihayag kung ano ang tunay na kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Kung sasalaminin ng tao ang kaniyang sarili sa harapan ng kautusan at siya ay magiging tapat sa kaniyang sarili, tunay niyang masasabi na siya ay makasalanan. Sapagkat inihayag ng kautusan ang kung ano ang tunay nating kalagayan. Basahin po natin ang isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 3:20-24 na ganito po ang kaniyang sinabi. Kaya walang sinumang magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Manapas sa pamamagitan nito ay makikilala ng tao ang kasalanan. Ngayon ay nahayag ang pagiging matuwid na mula sa Diyos. Hindi dahil sa kautusan, ito ay pinatutunayan din ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid na ito mula sa Diyos ay makakamit ng lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Gayunman, sila ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at sa kanyang pagkatubos

0: na isinagawa ni Kristo Jesus. Maliban sa mga bagay na aking sinabi, kaibigan, ang kautusan ay hindi rin ipinagkaloob upang maging sukatan ng ating kabanalan. At kung sa sarili nating kalakasan lamang, hindi natin matutupad ang kautusan. Napakarami sa atin ang may pag-iisip na ang tao ay nagiging makasalanan lamang kung siya ay nakagawa ng kasalanan. Ang tao raw ay matuwid, bagamat siya ay nagkasala. Kaibigang nakikinig, wala sa katotohanan ang ganitong pananaw ng pag-iisip. Ang tao ay nagkakasala sapagkat naging likas na sa kanya ang pagiging makasalanan. Ang isang tao ay nagnanakaw sapagkat siya ay sakim. Ang tao ay gumagawa ng kasinungalingan sapagkat naging likas sa kanya ang pagiging sinungaling. May isang taong nagsabi na ang kasinungalingan ay nagaganap sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Karamihan sa atin kapag sinasabi ng ating kaibigan, "Kumusta ka?" Ang tugon natin ay ganito, "Mabuti naman." Kahit sa mga panahong hindi tayo nasa mabuting kalagayan. Ang bagay na ito ay maliwanag na kasinungalingan. Bakit nagagawa ng tao ang ganoong pagkakasala? Sapagkat ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang kautusan ay ibinigay upang maihayag sa atin ang lahat ng ating pagkakasala at nang sa ganoon, makita natin na tunay ngang kailangan natin ang tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng ilan na kailangan ng Diyos at ng tao ang tagapamagitan. Mali ang ganitong kaisipan. Sinasabi sa 20 talata na hindi kailangan ng Diyos ang tagapamagitan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa talatang 20 ng 3 kabanata sa Aklat ng Galacia. Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Nais lamang ipabatid ng talatang ito na tanging ang tao lamang ang nangangailangan ng tagapamagitan sapagkat ang tao ang lumabag sa kalooban ng Diyos. Layunin ng Diyos na ang lahat ay lumakad ng naayon sa kalooban niya. Ngunit dahil nga sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, naging likas sa atin ang gumawa ng kasalanan. At uulitin kong sasabihin na dahil sa masaklap na kalagayan ng tao, ninais ng Diyos na maibigay ang kautusan upang makita natin ang ating tunay na kalagayan sa mata ng Diyos. Sa 21 talata, muling nagbigay ng pangbukas na katanungan si Apostol Pablo na ganito po ang kanyang sinabi. Ibig bang sabihin ito laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi. Ganito ang ibig sabihin. Kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao'y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Iisa lamang ang pinakalayunin ng pangako ng Diyos at ng kautusan. Ito ay para sa kabubuti ng ating kaugnayan sa Panginoong Diyos. Ang pangako ng Diyos ay hindi laban sa kautusan at ganoon rin ang kautusan sa pangako ng Diyos. Iisa lamang ang nagkaloob ng mga bagay nito, walang iba kundi ang Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi nagkakasalungatan ang mga sinabi niya. Sinasabi sa 21 talata na kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngunit hindi layunin ng kautusan na makapagbigay buhay, kaya maliwanag na isinasaad sa talatang ito na ang katuwiran ng tao ay hindi manggagaling sa kautusan. Sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagiging matuwid ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang katotohanan ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 22 talata. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi. Ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Sa madaling salita, ang lahat ng tao ay nagkasala. mapapatawad lamang tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo kung tayo ay sasampalataya sa Kanya. Kung hindi natin makakamit ang kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala, sinasabi sa aklat ni Ezekiel, 18:20 ang ganito, "Ang nagkasala ay dapat mamatay. Ito ang pahayag ng lumang tipan." Tunghayan naman po natin ang sinabi ng bagong tipan sa aklat ng mga taga-Roma, 6:23, pakinggan po natin ang kanyang sinabi. "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon." Iisa ang pahayag ng bagong tipan at lumang tipan tungkol sa kaparusahan ng kasalanan. Kapag mananatili sa puso ng tao ang kasalanan, ito ay tiyak na magdudulot ng kamatayan sa ating buhay. Ipinapakita lamang ng mga talatang ito na tunay nating kailangan ang kapatawaran ng Diyos. At ang kapatawaran ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Galing mismo sa bibig ng Panginoong Hesus na wala ng ibang daan na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pamamagitan niya. Basahin po natin sa Ebanghelyo ni Juan, 14:16 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Aminin man natin o hindi, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran mula sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay kanyang pangako. Bakit kailangan natin ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang tao ay patay na sa paningin ng Diyos nang dahil sa kasalanan. Walang ibang makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos, at ang tanging may kapangyarihang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan ay nasa Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ay may hatol na kamatayan, ngunit ang pangako ng Diyos ay may dulot na buhay. Ngunit gaano man kalaki o kaliit ng ating kasalanan, iisa lamang ang dulot nito sa ating buhay, iyon ay ang pangalawang kamatayan. Lahat ng tao ay nahatulan ng kamatayan, at ang katotohanan ito ay nagsasabing iisa ang ating kailangan, ang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay wala kay Kristo, pinaghaharian tayo ng kasalanan. At kung ang kasalanan ang nagahari sa ating buhay, kamatayan ang ating hahantungan. Noong ang kasalanan ay pumasok sa buhay ng sangkatauhan, hindi na siya maring bumalik sa kanyang dating kinalalagyan na banal na kalagayan. Wala nang ibang hahantungan ang buhay ng tao kundi kamatayan. Subalit dahil sa hindi masukat na pag-ibig at biyaya ng Diyos, ipinahayag niya ang kanyang banal na salita na kinapapalooban ng mabuting balita na tumutukoy sa kanyang mga pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa Ebanghelyo sang ayon kay Juan, 3:16 ang ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, patuloy pa rin ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Isinugo ng Diyos ang Panginoong Hesukristo na siyang tanging paraan upang makamtan natin ang kaligtasan. Ang kautusan ay hindi magbibigay daan para sa ating kaligtasan, sapagkat ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na daang tungo sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ang tao ay hindi maliligtas dahil sa mabuti niyang mga gawa. Tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay tapat at buong pusong susunod sa kalooban ng Diyos, ang kautusan ay makakayanan mong masunod, sapagkat ito ay mangyayari sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos na gawin natin ang sinasabi ng kautusan dahil sa ito ay kailangan. Tila ba tayo ay bilanggo ng kautusan? Nais ng Diyos na gawin natin na may kalayaan at kagalakan sa ating puso ang mga sinasabi ng kautusan at ito ay para sa ikalulwalhati ng Diyos na dakila. Kung ganito ang hangarin ng ating puso, walang pag-aalinlangang ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang biyaya na magsisilbing lakas ng ating espiritual na buhay upang tunay na matupad sa ating buhay ang kautusan. Sapagkat kung sagan ang ating kalakasan lamang, hindi natin makakayanang gawin at tuparin sa ating buhay ang mga sinasabi ng kautusan. Kaibigan, napakaliwanag ng mensahe ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Tayong lahat ay makasalanan at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sa bawat araw na lumilipas, papalapit tayo ng papalapit sa tiyak na kamatayan. Ito ay pawang katotohanan na balang araw babagsak tayo sa ating hantungan. Ngunit, kapatid na nakikinig, sa kabila ng katotohanan ito, naroon pa rin ang isang makatotohanang ipinagkaloob ng Diyos. Ito ay ang mabuting balita na nais niyang ipahayag sa sangkatauhan. Sa oras na ito, niloob ng Diyos na maipahayag sa inyo ang katotohanan ito. Merong nag-iisang daan upang makaligtas tayo sa tiyak at pangalawang hanggang kamatayan. Ito ay walang iba kundi ang naghandog ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng sanglibutan. Siya ay ang Panginoong Hesukristo na nagmamahal sa sanglibutan. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka sa Kanya at sasapuso mo ang pag-asa ng kaligtasan. Alalahanin mo, kaibigan, na kusang inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay, mahigit na 2,000 taon na ang nakararaan para sa kaligtasan ng tao. Ganon ka kamahal ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 3, talatang 14 hanggang 17 ang ganito. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng Diyos, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: You see, the enemy wants to draw our hearts away from the Lord. But worship does exactly the opposite. It fixes our attention on God instead of on ourselves. And it reminds us of what is true when Satan whispers his lies.
3: Dr. David Jeremiah continues his series, The Battle for Your Soul, next time on Turning Point.
4: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na. Hindi nagmamaliw. Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon? Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sabayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri, hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits!
5: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

resource para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702.

0: matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Mayroong inilista ang Apostol Pablo na apat na mga kasalanang sekswal na kailangang patayin ng bawat mananampalataya at tatlo pang mga dahilan kung bakit kailangan patayin ang mga ito. Pakinggan po natin muli si Brother Jerome Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng How to Put to Death Our Sins Part 1.
2: Alam nyo, interesting, no? Sa Griego, hindi natin mapapansin ito sa English. Itong covetousness dito, merong article bago yung covetousness. Ang ibig sabihin eh, sa literal, no? Na Greek, ang nakalagay eh, and the covetousness. Meron yung article na the. Wala yun dun sa mga unang listahan ng mga kasalanan. Hindi sinabing the sexual immorality, the passion, the evil desire. Wala nun. Pero yung covetousness, merong the covetousness. Siguro parang sinasabi ni Pablo, patayin nyo mga kasalanan ito, especially covetousness. Covetousness, ang pagiging sakim, ang pagiging greedy, ito ay napakasamang kasalanan. Pero sa tingin ng iba, respectable. Parang akala na iba, hindi kasalanan eh. Mukha siyang respectable kasi parang yung meron nun, masigasig at masipag magtrabaho. Kaya akala mo, uy, ang sipag. Ba? Grabe, overtime ng overtime ah. Pero yung pala, yung pinanggagalingan nun, sakim kasi sa kayamanan eh. Hindi kasi contented eh. Para sa kanya, yun ang number one, yun ang kanyang Diyos eh. Yun ang kanyang pinagsisilbihan eh. Money is his or her God, imbis na ang Panginoon Diyos. Kaya yun ang sabi ni Pablo, put these things to death, especially the covetousness which is idolatry. Okay, ngayon, tingnan natin yung mga rason ni Pablo bakit dapat patayin ang mga kasalanan ito. Okay, quickly, una niyang rason, dahil ang mga mananampalataya ay namatay na at nabuhay kasama ni Kristo, ang kanilang present life ngayon ay nakatago kay Kristo, at tiyak na pagbalik ng Panginoong Yesus, bibigyan sila ng Panginoong Diyos ng glorified bodies. Saan natin makikita yon? Ito ay makikita natin sa chapter 3 verse 5, pero parang kumbaga nakatago. Hindi lang tarang pinakita ni Pablo. Paano niya sinabi? Sabi niya, put to death, therefore, what is earthly in you? Yung salitang therefore ay nagsasabi, may connection ito doon sa mga unang sinabi ni Pablo. Ha? O kaya, dahil dito sa mga una kong sinabi, saan niya sinabi? Yung mga sinabi niya sa verse 1, sa verse 3, sa verse 4, etong dahilan kung bakit patayin ninyo ang lahat ng makamundo sa inyong mga sarili. Ano ba sabi niya doon sa previous verses? Sa verse 1, sabi niya, if then you have been raised with Christ. Sabi niya sa verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. Sabi niya sa verse 4, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Therefore, dahil sa mga katotohanan ito, therefore, put to death what is earthly in you. Yun ang una. Kung yung past, present, and future realities na yon ay talagang totoo, wag na kayong magpa-impluensya sa kasalanan. Wag na kayong gagawa ng kasalanan. Iba na kayo eh. Nakatago na buhay nyo sa Diyos eh. Namatay na kayo kasama ni Kristo eh. Patay na kayo sa lumang pagkatao nyo eh. Okay, now, number two. Reason number two. Bakit ang mga isipan natin ay dapat nakatutok sa mga bagay sa langit, sa mga bagay kay Kristo at hindi sa mga makamundong bagay? Dahil itong mga kasalanang itong sinasabi ni Pablo ang inyong patayin ay mag-iimbita ng galit ng Panginoong Diyos. Tingnan niyo sabi ng verse 6, on account of these, dahil sa mga kasalanang ito, sexual immorality, impurity, itong evil desire, itong passion na to, on account of these, the wrath of God is coming. Darating ang galit ng Panginoong Diyos dahil sa mga kasalanang ito. Ano tong wrath of God? Ito ang galit ng Panginoong Diyos sa kasalanan. Hindi ito yung irrational, hindi ito yung taong bigla na lang natapik mo lang ng konti. Halo ka ba? Hindi ka ba nakakatulog? Tumigin, nagsisigaw na. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. No, may mga taong ganun eh. Konting ano lang eh, parang nagwawala na. Hindi yon ang ibig sabihin itong feeling na ito ng Panginoong Diyos. Hindi ito yung galit na talagang siningitan mo nasingitan ka sa pagda-drive, gusto mo na siyang banggain. No, yung gusto mong makabawi dun sa kanya, na sinusumpa mo pa, mamatay ka sana. Sana may mangyari sa'yo, mahulog ka sana sa bangin at kung ano-ano na. Hindi ganun ang utak ng Panginoon pag sinabing wrath of God. Ito yung karapat-dapat na gawin ng Panginoong Diyos sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Sumusuway sa kanyang mga kautusan. Ito ay holy anger laban sa kasalanan. Ito ay righteous indignation ng ating Panginoon. Pinaparusahan niya mga tao at ang mga nations, hindi lang mga individual. At itong judgment ng Panginoon ay posibleng makikita sa sakit, sa kahinaan ng katawan, dito sa mga bagay na pagkatapos ng gumawa ng kasalanan, hindi matahimik ang kanilang konsyensya, sising-sisi sila na wala naman silang magawa upang mabawi yung lahat ng mga nagawa ng kasalanan. Kasama yon sa judgment ng Panginoon. And by the way, itong judgment na to, itong wrath of God na to, hindi ito yung tinatawag na impersonal principle of retribution or law of cause and effect. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kasi, di ba sa mundong ito, pagka kahapon, nagpe-prepare ako sa aking pag-aaral, and then nung Friday pa pala yun, nagpe-prepare ako sa aking opisina, nagpakulo ako ng tubig, gagawa ako ng tsaa, nilagay ko dun sa lalagyan ko, sa mug ko. Bigla akong nasagi, nung pagtapos kong tumawag kay Ging, asawa ko, nasagi ko yung mug ko na yon, hindi ko pala natakpan. So, yung kakukulo pa lamang na tubig, bumuhos dito sa aking kwan. Ang init, ang sakit, ang hapde. So, ngayon, ano yon? Yun yung tinatawag nating, kumbaga, cause and effect. No, dahil sa aking, sabihin ko na lang, kapabayaan, hindi ko pinansin, hindi ko tiningnan, hindi ko inisip, natakpan ka agad, o na ganun ko na lang, yun yung naging effect. Hindi yon yung wrath of God. Kasi minsan kala natin, yun ang ibig sabihin ng wrath of God. May ginawa kang ganito, lagi ka naninigarilyo, o di nagka-cancer ka, o yan. Wrath of God yan. Hindi, not necessarily, hindi yun wrath of God. No? Kumbaga, yun natural consequence ng pag-aabuso ng yung katawan. Pero yung wrath of God, ang pinag-uusapan doon, yung feeling mismo ng Panginoong Diyos at yung judgment na kanyang binubuhos dahil sa yung pagkakasala laban sa kanya at pagsuway ng kanyang mga kautusan. May involvement ang Panginoong Diyos doon. Hindi lang ito mga natural principles na tumatakbo dito sa mundong ito na kahit walang Diyos o may Diyos, mangyayari yon. Kasi iengot-engot ka eh. Hindi yun ang sinasabi rito. Ito ay talagang may Diyos na banal, nagbigay siya ng kanyang mga kautusan, dapat nating sundin, pag di mo yung sinunod, magagalit ang Panginoon at may parusang darating sa iyo. At yung parusang yon ay maaring pinalalabas na niya ngayon at makakatiyak tayo pag hindi tayo nagsisi sa mga kasalanan natin, hindi natin tinanggap si Jesus Christ, darating ang araw na yung kanyang, yung buong pagbubuhos ng kanyang galit ay matitikman natin pagdating ng Judgment Day. Tatapon tayo sa impyernong tinatawag na Lake of Fire. So yun ang ibig sabihin nito. Sabi ni Pablo, patayin ninyo itong mga sexual sins na to, kasi kung hindi niyo ginawa yan, kung magpapatuloy kayo dito, iniimbita ninyo ang galit ng Panginoong Diyos. Okay, ikatlo. Ano ang rason niya? Bakit dapat ang isipan natin ay nakatutok sa Panginoon at itigil na natin itong mga sexual sins na to? Dahil itong mga kasalanan ito sa buhay ng isang mananampalataya ay kabilang sa kanyang lumang buhay nung hindi pa siya born again. At wala na itong lugar sa kanyang bagong buhay ngayon kay Kristo simula nang naborn again siya. Tapos na yun eh. Noon una, ginagawa niyon. Noon una, ini-enjoy niyan. Sabi nga number 7, in this, you too once walked. Ibig sabihin, dati, ginagawa niyon. Dati, tulad ng mga unbelievers at mga Gentiles, ginagawa niyo yung mga sexual sins na yung pornography, pedophilia, yung prostitution, homosexuality, bestiality. Ginagawa niyo yun noon tulad ng mga unbelievers. When you were living in them, ang ibig sabihin, when you were living in them, kita niyo yung description niya patungkol doon sa kasalanan, you were living in them. Hindi niya sinabing, when you did them one time. Hindi eh. Yung prostitution, you were living in them. Yun ang buhay nyo. Enjoy kayo doon. Araw, linggo-linggo, pumupunta kayo ng mga prostitutes. Yung homosexual relationship nyo, pang matagalan, hindi lang yung isa, tapos nagsisisi ka na. Hindi, you were living in them. Ito, buhay ninyo. Yun ang sinasabi niya rito. Sabi niya, tapos na yun. Oo, dati ganun kayo. Eh, pero naborn again na kayo eh. Niligtas na kayo, namatay na kayo dun sa buhay na yon, at may bagong buhay na kayong na kay Kristo, kaya tama na yon. Yun ang turo. So, isummarize ko lang, no? Para hindi tayo malito. Anong tinutukan ni Pablo dito sa Colossians chapter 3, verses 5 to 7? So, dito, nagbibigay siya ng mga exhortation, ng mga advice kumbaga kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano sa pang-araw-araw nating kabuhayan. At sinimulan niya by telling us, ito yung mga gawin nyo, patayin ninyo ang kasalanan. At nagsimula siya sa sexual sins. Kaya sabi niya sa verse 5, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. Ano ang basihan? Bakit natin dapat gawin itong pinag-uutos ni Pablo? Reason number one, dahil tayo ay namatay na at nabuhay kasama ni Kristo nung naborn again tayo. Dahil ang buhay natin ngayon ay nakatago na kay Kristo at nakatago sa Diyos. At ikatlo, dahil sa future natin, siguradong mag-glorify yung katawan natin. So yun yung una. Pangalawa, itigil na ninyo, patayin na ninyo itong mga sexual sins na to, dahil pag hindi, nag-iimbita kayo ng galit at puot ng Panginoong Diyos. At ikatlo, huwag niyong kalimutan, yung mga kasalanan yan, kasama yan ng lumang buhay niyo eh. Bago na kayo ngayon eh. Tama na. So, yun ang mga rason ni Apostle Paul. Okay, tapusin na natin pag-aaral natin ngayon. Dito sa pagtatapos ng pag-aaral natin, ito ang gusto kong tutukan. Isang idea lang ang gusto kong bigyan ng diin. Marami akong pwedeng application dito, pero ito lang ang gusto kong bigyan ng diin ngayon. Kung susundin natin itong sinabi ni Pablo na patayin ninyo yung mga sexual sins sa inyong buhay, ito ang huwag natin kakalimutan. Para magawa natin yon, ang unang-unang dapat mangyari ay ito. Alamin natin kung ano yung standard ng Panginoong Diyos. Alamin natin kung ano ba itong mga kasalanan, itong sinasabi niyang, huwag niyong gawin, patayin ninyo yan. Eh kasi kung hindi natin alam kung ano yon, paano natin papatayin? Lalo na pagdating dito sa sexual sins na to. Kasi sa mundo natin ngayon, ang dami ng ginagawa ng mga tao na hindi tinatratong kasalanan at sexual sin. Akala nila okay lang. O tuloy, hindi nila nare-realize, pinaparusahan na nga sila ng Panginoong Diyos. Halimbawa ngayon, ang paglago ng sakit na AIDS o yung sexually transmitted diseases, may connection yan sa parusa ng Panginoon. Nagagalit na Panginoon. Pero yung mga tao, hindi pa rin natututo. Dahil, ay, may gamot na naman eh. Sabi ng DOH, basta regular lang akong iinom nitong ano na to, eh, okay na ako. Hindi. Alamin natin ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ngayon, eto, gusto kong banggitin particularly, no? Etong nangyayari sa States. Kasi ito siguro magandang example eh. Ginagawang mga kasalanan, pero parang normal na lang. Alam nyo ba sa States, isang nauuso ngayon ay yung tinatawag na mga drag queens. Hindi pa natin to siguro alam masyado, hindi natin naririnig. Pero ito yung mga drag queens na sinusuportahan ng mga eskwelahan para i-entertain ang kanilang mga estudyanteng mga bata. Ang tanong, ano ba ibig sabihin itong drag queen? Ayon sa Cambridge English Dictionary, pakinggan ninyo. A drag queen is a person, usually gay man, who dresses in highly decorated women's clothes, wigs, jewelry, makeup, etc. as a costume and performs as a woman for entertainment. Oh, Tagalugin. Drag queen ay isang tao, kadalasan isang bayot na lalaki, na naggrabe, pag nakita niyo mga mukha, naggrabe mag-makeup, naglalagay ng wig, grabing jewelry, at nagsusuot ng kung anong damit, damit babae, upang mag-entertain ng mga tao. Ngayon, ang malungkot dito sa trend na ito sa States, ginagawa nila ito sa kahit sa mga elementary schools. Kasama to sa kanilang form of entertainment sa eskwelahan, sa elementary school, high school. Sabi nga ng iba, na ang mga sumusuporta nito, or by the way, no, ito may nabasa ako. Sabi ron, may isang representative sa gobyerno na isang Texan. Nag-complain na siya. Ito ang sabi niya, perverted adults are obsessed in sexualizing young children. Ibig sabihin, itong mga drag queens na to ay ginagamit para yung mga bata ma-expose sa sex habang bata pa. Kaya pinopropose niya ang isang bill na magbaban nitong mga drag show kung mga minor pa lang yung mga bata. Sabi nga ng iba na posible ang sumusuporta rito talaga ay yung mga LGBTQI+ na mga organizations para dahan-dahan ma-indoctrinate yung mga bata at yung mga magulang na tanggapin nila itong lifestyle na to na ito ay normal, ito ay acceptable. And then, pag yung bata ay nalito at nagdududa na siya, katawang lalaki, pero sabi niya, lalaki ba ako o babae? O pag wala na magduda dahil lagi na ngang merong mga ganito na mga drag queens, eh mamaya ma-encourage siya siyang magtanong, pumunta sa doktor, sabi niya, bakit ganito ang nangyari sa akin? Sabi ng doktor, ay iho, iha, normal yan. Ganyan talaga, tao. Ikaw kung ano gusto mo, pero kung feeling mo, eh, lalaki ka, ang katawan mo, pero feeling mo babae ka, pwede. Pero wag mo lang isusumbong sa nanay mo itong pinag-usapan natin, ha? Meron ng mga ganon na nangyayari ngayon sa States. Ito ay isang problema na hindi na lamang, ako, yun ang madalas kong mga nababasang balita sa US, pero ito ay uso na rin sa Australia, sa UK, sa Canada, at sa ibang mga first world nations. At yung mga bata na nalilito na sa kanilang sexuality, ito ang advice na binibigay sa kanila. Pakinggan ninyo ang sabi ng advice sa isang Australian website, yung www.kidshelpline.com.australia. Ito sabi, oh. your sexuality, sabi doon sa advice, no? Your sexuality can be the same all your life, or you might define yourself differently as you learn more about yourself. Dagdag doon. It's okay to have sexual thoughts, fantasies, or experiences with people of the same sex or gender. Tapos dagdag pa ron. If you are confused regarding your sexual identity, ang advice nila, talk to LGBTIQA+ people you know and trust about what helped them make sense of their sexuality. Some people also find it helpful talking to LGBTIQA+ people in online support communities. Kita niyo sinasabi ng mga website. Again, ha, ito ay Kids Help Online. Yung mga bata ang exposed dito. Pero ang sinasabi nila dito, okay lang yon, normal yon. Pagka ikaw ay merong mga fantasies regarding sex, okay lang kahit na same sex. Children are already being exposed. Ito na naman ang isang article mula dun sa website na parentsrightsineducation.org. Sabi doon, comprehensive sexuality education is now taught in K-12 classrooms. Graphic descriptions of all forms of sexual activities are made available to students not only via curriculum but recommended websites. Pornography is offered as a means of safe sex. In other words, sabi pa na isa doon, it is now legal for a teacher to display obscene materials to minors without parental knowledge or consent. Pwede yung teacher magpalabas ng mga porn, ipakita mga merong sexual relationship, hubad-hubad ng mga magazines, mga children's books, dito sa mga bata, introduce sila sa mga website kung saan makikita yon. At ito ay normal lang. Na makapaniwala na may ganun. Pinopromote ito ng mga gobyerno, mga ibang states sa Amerika at sa ibang bahagi ng mga first world countries. Eh, nung bata ako, nung high school ako, mga 1960s, 1970s, kailangan pumasok ako sa kwarto ng papa ko at wala siya. At kailangan dahan-dahan kong itatago yung mga Penthouse and Playboy magazines para ma-expose at makakita ng mga porn. Ngayon, hindi na lang may access kang diretso sa internet, pati sa eskwelahan, yung teacher pa magtuturo at sabing okay. Ano ba yan? Yan ang sinasabi natin na itong mga panahong ito dapat ipaalam natin sa mundo, ito ang standard ng Diyos. Ito sinasabi ng Panginoon, hindi ito tama, hindi ito okay. Yung mga Kristiyanong nadadala dito sa ganitong mga ideas, kailangan ma-realize sila, iniimbita nyo galit ng Panginoong Diyos, hindi lang kayo as individuals, pati buong bansa ninyo. Parurusahan ng Panginoon pagka puro ganun ang utak nyo at utak ng karamihan. So yun ang gusto kong bigyan ng diin ngayon. Kailangan alamin natin ano sinasabi ng kanyang salita. Kailangan iset natin yung mind natin, gamitin natin yung pag-iisip natin. Kailangan alamin natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Kailangan mag-aral tayo. Kailangan yung doktrina tanggapin natin. Huwag tayong tamad. Kailangan alamin natin kung anong, paano mag-interpret ng scripture. Alamin natin kung ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol sa iba't ibang mga bagay na ito. So doon ko na lamang gustong tapusin itong ating pag-aaral. Something for us to think about. Pag-isipan natin ito, bago natin masusunod dito sinasabi ni Pablo, dapat ay alamin natin ano ba ang standard ng Panginoong Diyos. At hindi dahil uso sa mundo, hindi dahil ginagawa ng mga artista, hindi dahil itong iniidolo natin na sikat na artistang ito o babaeng ito, okay yon. Hindi dahil ginagawa ng mga government officials, okay. Hindi dahil ginagawa ng principal na nagdadamit babae at okay na sa mga estudyante na ganun din ang gawin nila. Hindi. Ang standard natin ay ang salita ng Panginoong Diyos at hindi ang sinasabi ng tao. At sana Lalo na kung tayo'y mananampalataya, ilagay natin ito sa puso natin. Kung hindi kayo mananampalataya, siguro mahirap niyong matanggap, pero inuulit ko ang warning ng Panginoon. Kung hindi niyo pagsisisihan ang inyong mga kasalanan, wala kayong patutunguhan kundi sa impyerno. Pero binibigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon ngayon na magsisi. Talikuran niyo itong mga kasalanan ito at tanggapin si Jesus Christ sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Patatawarin niya kayo kahit ano pang lalim ng kasalanan na gawa niyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Inadalangin namin yung pong mga taong nakapakinig ngayon itong mensaheng ito na hindi pa po mga mananampalataya. Nawa, Lord, ay i-convict niyo sila sa kanilang mga kasalanan at buksan niyo ang kanilang mga mata upang makitang ang solusyon sa kanilang pagkabihag sa kasalanan ay na kay Kristo. Kailangan pagsisihan nila ang mga kasalanan nila at manampalataya sila kay Jesus lamang. At sa mga mananampalataya na maaring nadadala dito sa uso sa mundo at hindi nila nare-realize na mayroon silang ginagawang mga kasalanan, Lord, buksan niyo po ang kanilang mga mata. At dalangin namin na seryosohin nila ang pag-aaral ng inyong mga salita upang matutunan nila ang standard ninyo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa tulong ng inyong banal na spirito. Lord, apart from you, hindi namin kayang labanan itong mga tendencies namin na gumawa ng kasalanan. Maawa po kayo sa amin. Salamat po aming Panginoon. Ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mawawala lamang ang lahat ng bahid ng kasalanan ng mga Kristiyano sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ngunit habang hinihintay pa natin ang panahong yun, kailangang patayin natin ang pagnanasa sa laman, karumihan, matinding damdamin, masamang pagnanasa at kasakiman. Magagawa natin ito dahil tayo ay namatay na at muling nabuhay na kasama ni Kristo. Ang ating buhay ay kasalukuyang nakatago kay Kristo at tiyak na tayo ay luluwalhatiin katulad ni Kristo. Ang mga kasalanang sekswal na ito ay nag-iimbita ng galit ng Diyos at wala ng lugar sa ating bagong buhay kay Kristo Jesus. Diyan po nagwawakas ang mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 1.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Barangay 11B, Arroyo Extension, Corner Panganiban Streets, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: This moment has been described as the dawn of AI, and it is quickly reshaping our world. What does it look like to live with godly discernment in a time of such rapid change? I'm David Wolin, inviting you to join me and my guest, Brett McCracken, on the next Haven Today in a series called Navigating AI with Wisdom.
2: 702 DZAS, FEBC, Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Matthew 5:16, hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ipakita natin ang ating mga ilaw. Hindi natin kailangan takpan ito o maging undercover po tayo bilang isang Christian. Ang Christian po is being light of the world. Instead of hiding yung mga ilaw natin, kailangan po natin itong i-hold it forth before men para makita nila ano po ba ang buhay ng isang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag nakita po nila to, bibigyan ng luwalhati ang ating Panginoong Diyos. At mag-open po ito para po sa pagkaligtas po nila, pagtanggap ng gospel at yung transformation. All Christians are light in the Lord, sabi sa Ephesians chapter 5 verse 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Ito pong being a light of the world is a ministers in a special manner. Bakit po? Tinawag po tayo ni Kristo na maging ilaw ng mundong ito. So, ibig sabihin, we are working together with Him. At bigyan natin ng honor na tayo po'y katuwang ng ating Panginoon Jesucristo upang ipagliwanag ang mundong ito sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Tunay na ang ilaw po ay napakainam sa ating mga paningin, pakiramdam. Di ba po, sa tuwing umagang gigising tayo, ang inaabatan natin ay ang liwanag. Ang ibig sabihin ay meron na lang po tayong panibagong pag-asa. Ang ibig sabihin, tumigil na po ang kadiliman. So ang morning po is light of everyday. Katulad po ng gospel, that those that spread it to all sensible people. Ang mundo ay nakaupo ngayon sa kadiliman. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nag-raise ng mga disipulo niya para magliwanag po ang mundong ito. At ang ilaw na kanilang dadalihin ay ang ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba ang ating mga ilaw ay magliwanag? By doing such good works as men may see and may approve of. We must do good works that they may seem to the edifications of others. Hindi ho pretension. Tayo po'y nananalangin in secret. What lies between God and our souls must be kept to ourselves. Pero yung ating mabubuting gawa, kailangan po maging obvious po ito, maging open po ito upang makita nila kung ano po ba ang tunay na Kristiyano at mabigyan ng papuri ang ating Panginoong Jesucristo. Those about us must not only hear our good works but see our good works that they may convince that Christianity is more than a bare name. Hindi o profession but relationship but also abide under the power of it. Pangalawa, for what and our light must shine. Sabi po that those who see our good works may be brought not to glorify us but to glorify ang ating Amang nasa langit. Yung papuri po ay para sa Panginoon Diyos. Ang ating motives of devotion, pag nakita ang ating mga good works, they may convince of the truth and our Christian faith. Sana po, magliwanag po ang bawat isa po sa atin na mga anak ng Diyos. Upang madala po natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Kadalasan po, may mga pastor na nagsasabi na hindi natin kailangan ang theology o doktrina. Para po sa kanila, hindi ito praktikal. Kaya nga tingin nila, hindi kailangan ang apologetics o ang pagtatanggol sa pananampalataya. Naalala ko po minsan na may nakausap ako sa Facebook na sinabihan ako na tutok na lang tayo dapat sa discipleship. Tinanong ko po siya, what kind of a disciple are we supposed to make? Sumagot po siya, a disciple of Christ is someone who is like Him. So nagtanong po uli ako, so how would you describe

kahit hindi po natin aminin, kapag tayo po ay may pananaw tungkol sa Diyos, tayo po ay may theology na pinangahawakan, kahit na hindi natin ito tawaging theology. Noong nakarang araw, pinag-usapan natin na kailangan ng church ang apologetics. Nang apologetics at ang discipleship ay kapwa mahalaga sa church. Ngayon naman po sa ang katotohanang nagpapalaya segment ng Tanglaw sa Landas ng Buhay, atin namang pag-uusapan na kailangan ng pastor ang theology. Paano nga naman po ipagtatanggol ng pastor ang pananampalataya kung hindi niya alam kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan? Sabi nga po, lahat tayo ay may theology. Ang tanong na lang po, kung tama o mali ang ating theology. Anumang idea po natin about God is our doctrine. Ang tanong na nga lamang po, tama ba o mali ang ating doktrina? Mabigat nga po ang sinabi ni Albert Mohler, president ng Southern Baptist Theological Seminary. Sabi ni Mohler, if you're not a theologian, you're not a pastor. If you're not a theologian, you're not a pastor. Madalas po na ang nabibigyang diin lamang sa mga qualifications ng pastor sa 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1 ay ang mga moral qualifications. Mahalaga po ang mga character qualifications. Ngunit, huwag po natin kakalimutan na may competence qualifications din po na ibinigay si Apostol Pablo. Una po, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 2, mahusay magturo, able to teach. At pangalawa pong competence qualification, sabi sa Titus chapter 1 verse 9, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Pansinin po natin, pareho pong mahalaga na hindi lamang magaling magturo ang pastor, kundi tama din ang kanyang mga itinuturo. Meron din kasing magaling ang magturo, subalit mali naman ang mga itinuturo. Kailangan natin ang mga pastor na magaling magturo at tama ang itinuturo. Kaya dadagdagan ko po ang sinabi ni Mohler. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. If you're not a good theologian, you're not a good pastor. And a good theologian is a good apologist for the faith. Pansinin po natin na sinabi sa Titus 1:9 na ang pastor ay dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo. Dapat po na alam ng pastor what and why he believes at dapat na pinanghahawakan niya ito ng mabuti. Sa Greek po, ang mga salitang pinanghahawakang mabuti ay nangangahulugan ng unshakable, fervent conviction and commitment with standing opposition. Matibay po at hindi matitinag na paninindigan kahit na may mga pagsalungat sa kanyang mga itinuturo. Kaya po, we as pastors should be committed to the truth. We must persevere in the truth. Pansinin din po natin sa Titus 1:9 na ang dahilan kung

bakit dapat tayong manindigan ay, sabi rito, dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Upang, so that, ang unang dahilan ay upang makapangaral ang pastor ng wastong aral. Pag sinabi pong pangangaral, ito ay magkasamang pagtuturo at paghimok, teaching and exhortation. Sa ating pagtuturo ng katotohanang nagpapalaya, kailangan din na himukin natin ang mga tao sa pagsunod upang maranasan natin ang kalayaan na dulot ng katotohanang isinasagawa. We must communicate. We must proclaim the truth. Ang sabi din po ay wastong aral, o sa English ay sound doctrine. Ibig po sabihin ng sound ay wholesome o healthy. Ang wastong aral po ay makakatulong upang maging malusog o nasa mabuting kalagayan ang ating pananampalataya at pamumuhay. Ang apologetics po ay pagbibigay diin sa theology o sa wastong aral. Ang pangalawang dahilan po na sinabi sa Titus 1:9, kaya dapat na kanyang pinangahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo ay upang pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Hindi lamang pagbibigay diin sa pananampalataya, kundi pagtatanggol sa pananampalataya. We are to contend, we must protect the truth. Kaya nga naniniwala tayo na dapat nating i-model ng mga pastor sa ating mga kaanib ang pagiging apologist o tagapagtanggol ng pananampalataya. May pagkakataon po kasi na ayaw nating magmukhang kontrabida, kaya umiiwas po tayo sa pag-confront o pagtutuwid sa mga maling aral na nakita nating pinopost ng ating mga kaanib sa Facebook halimbawa. Hindi naman po kasi maganda na tayo mga nagsasabing tagasunod ng Panginoon na nagpakilala na siya ang katotohanan ay magkakalat pa ng mga kasinungalingan sa social media. Pagsikapan po natin na makapasa sa character at competence qualifications ng 1 Timothy chapter 3 at Titus chapter 1. At nawa sa ating pong naging pag-aaral ngayon, nakita po natin na mahalaga sa ating mga pastor na maging mahusay sa apologetics. Kailangan po ng ating mga iglesia ang apologetics. Kailangan din po natin ito bilang mga pastor. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala na ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening everyone at kayo po ay kasalukuyang nakikinig sa Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G. Ang inyo pong makakasama mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi ngayon pong araw ng Webes. Ang Heartline po ay isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And of course, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines, kung saan po tayo ay naninilbihan bilang mga tigapamayo o pastoral counselors ng Back to the Bible. So good evening sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Siguro kung kayo po ay bumabiyahe ngayon, pauwi, sana po isamahan po ninyo kami buong gabing ito, no, ng ating pong programa. Kaya kung kayo po may mga kinabibilang sitwasyon or if ever you are experiencing problems or life's issues, we are encouraging you, no, to connect with us sa ating pong mga phone numbers. You can text us via Globe and Smart through these numbers: 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po ang mga numero ng Heartline upang kayo po ay makapagpadala ng inyong pong mga mensahe or text para po sa inyong mga kinabibilang situation or problematic situation. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Yan po yung mga numero natin. Kaya kung kayo po yung may mga katanungan, may mga concerns, or if there are some issues in your life or your family member's life, pwede po rin yung ipadala sa atin. Ganun din po, tayo po ay live, no? Live na live po tayo sa ating pong Facebook. Pwede po ninyo kaming panoorin sa pamamagitan ng inyong pong Facebook search bar. I-type lamang po ninyo ang Back to the Bible Philippines. At dito po ay mapapanood na po ninyo kami ngayong gabing ito. Live na live po tayo. Siyempre, dadako muna tayo sa mga pagbati bago natin ipakilala ang ating counselor for tonight, no? Binabati po muna natin ang ating pong mga members sa Jesus Above All Names Christian Fellowship dyan po sa Marilao, Bulacan. At ganun din po sa amin pong newly planted church sa Samay Santa Maria. We started, no? Nag-start po kami dyan na mag-plant noong pong March. So kung kayo po ay nasa lugar ng Borland, Santa Maria, pwede po kayong tumungo sa amin pong church. Ang service po namin ay every Sunday 9 o'clock in the morning. Ganun din po ang mga church members po natin sa Marilao, Bulacan. Magandang umaga po. Kung kayo po ay malapit sa Estrella Homes, Barangay Patubig, dyan po sa Bulacan, no? Inaanyahan po namin kayong dumalo sa amin pong simbahan. Ito po ay sa Phase 4 Estrella Homes, dyan po sa may Marilao, Bulacan. Pwede po ninyong ipagtanong doon ang aming pong simbahan, no? Welcome na welcome po kayo at palagi po namin sinasabi sa mga bago po naming attendees or mga visitors po namin, we always tell them welcome home sapagkat ninanais po ng simbahan na ang aming pong istruktura o ang aming pong church ay makapagbigay ng pakiramdam ng bahay o tahanan para sa mga panibagong attendees po natin. Yan. So hopefully, no, sa mga nanonood po sa atin ngayon na mga taga-Bulacan, pwede po kayong umattend sa atin. And of course, we are hopeful, no, we are hopeful na sa gabing ito ay tayo po ay makapagbigay ng ministeryong pagtulong, no, sa ating pong mga tagapakinig. Of course, kasama po natin tonight none other, no, nabasa, no, kaya panay ang galaw niya sa kanyang buhok. Ang ating pong pastoral counselor also, no, na guest po natin tonight. Ah, hindi na siya guest pala, no. Ating pong co-host si Kuya Pastor Brian Cruz. Good evening, Kuya Pastor.
3: Good evening, Kuya Kenny G, at sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at mga tagapanood. Sa madaling salita, mga tagapagkinig-nood natin ngayong gabi dito sa Heartline Thursday Edition. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Yon, Kuya Pastor, baka meron kang gustong batiin ngayong gabing ito.
3: Siyempre, binabati natin ang ating pong mga nandyan po sa bahay namin.
2: Oh, no? May mga bisita ka? Iniwan mo?
3: Hindi, si aking may bahay, Teacher Jamie, at saka si, ano, si Mian, no? Yon. So, good evening po sa inyo lahat.
2: Yon, magandang gabi sa ating lahat. Ganoon din sa mga nanonood sa atin sa Facebook fanpage. Again, ano, kung gusto po ninyo kaming mapanood, mapakinig nood, no, puntahan lamang po ninyo ang Facebook fanpage, Back to the Bible Philippines, at dito po yung mapapakinggan nyo na po kami at mapapanood. Yon. Babati lang tayo si Jeruel.
3: Okay, of course.
2: Tropa natin to, no?
3: Yes.
2: Si Jocelyn, Mondihar, of course, kilala ko to, sila Marco at sila Lynn, no? Ano to mga to? Mga lodi to na Pastoral Counseling Class Batch 1, no? Sineselebrate natin ito mga to. Binabati din natin si Matinik Powers, ibang klase.
3: Taga-MC yan.
2: Taga-MC ba to? Ibang klase, Matinik talaga to.
3: Matinik talaga.
2: Ibang klase. Binabati din Luella Fuentabella, yan, syempre tropa rin to, no? Good evening.
3: Yes.
2: Si Ate Merlin, no? Guillermo, hello to both of you. Good evening. Si sabi ni Matinik, ginagawa naman daw po ng paraan.
3: Mabuti naman.
2: Alright, sige. Kuya Pastor, siguro bago tayo magpatuloy, tugunan yung mga katanungan sa atin. Meron tayong impromptu question, ano?
3: Okay.
2: And ang ating pong tatalakayin ngayon, yung makeup ng isang lalaki, no? What makes a man, no? Ano nga ba ang mga roles at mga... Ano nga ba ang mga roles ng isang lalaki na kinakailangan gampanan upang maging isang responsableng lalaki sa society?
3: No?
2: Of course, biblically speaking, meron din tayong pwedeng talakayin kung ano nga ba ang isang biblical image of a man. No?
3: Yeah.
2: Para sa mga tigapakinig natin, ano nga ba ang itsura ng isang lalaki? No? So yan yung pag-uusapan natin bahagya bago tayo tumungo sa mga katanungan na ipadala sa atin.
3: Yeah.
2: Siguro unahin ko nang tanongin sa'yo, Kuya Pastor. Mm-hmm. Nagulat ka, no? As usual. Tatanungin ko na sa'yo. From what you know, sa mga napag-aralan na ninyo sa psychology, siguro i-blend na din natin ang ating theology at sa life experience natin.
3: Okay.
2: Meron bang difference ang roles when it comes to being a man and being a woman, at ano ito?
3: Yeah, merong difference, no, ang kalalakihan sa kababaihan when it comes to roles, no?
2: Oo.
3: Kapag pinag-usapan natin, syempre halimbawa sa biblical perspective, no, yung patriarchal, kuya.
2: Yes.
3: Yung patriarchal, yung headship, no, na ang mga kalalakihan ang talagang siyang dapat nangunguna sa isang pamilya, and yung ano ba, yung leadership roles, no? So yun yung ako, yun kuya, yung isa sa mga prominent na nakikita ko na role na dapat gampanan ng isang kalalakihan, mapa biblical man or psychological man or societal man, no? So yun yung ano, yun yung dapat na tinutungkulan ng isang kalalakihan, no? At ang mga kababayan naman, syempre nandun para sumuporta, maging katuwang, no, sa pangungunang ginagawa ng isang kalalakihan.
2: So ibig sabihin, may pagkakaiba ang lalaki at babae.
3: Yeah,
2: so socially meron tayong ano, no, meron tayong responsibilities and roles na naiatang sa atin ng society.
3: Correct.
2: Biblically, Kuya Pastor, what's clear to you about man roles? Ano ba ang itsura ng lalaki?
3: Biblically, talagang ang kalalakihan ang siyang tagapanguna,
2: no,
3: sa loob at labas actually ng tahanan.
2: Okay.
3: Kasi marami tayong nakita, bawa na lang si Abraham,
2: no,
3: considered as father of many nations.
2: Uh-oh.
3: So yung patriarchal, no, sa stretch ng Bible mula sa Old Testament, makita natin yung prominency ng ano, nung mga kalalakihan, no? At yun yung ano, yun yung makita nating maliwanag, kuya, pag pinag-usapan natin yung biblical principles na ang mga kalalakihan ang talagang siyang nangunguna. Kaya meron kaming hymn sa church, kuya, sa Yemilif. Ang sabi doon, eh, ang mga kalalakihan ang siyang nangunguna.
2: Ah, okay.
3: So, kinikilala yung headship ng mga kalalakihan bilang mga patriarchs.
2: No? At command rin ito, yeah, diba? Yeah. Command rin ito. So meron bang danger, Kuya Pastor? Again, from the avenues that you have been in, no? Meron bang danger kapag ang isang lalaki ay hindi niya napagtatagumpayan o tinutugunan ang supposed role niya from the Bible?
3: Yeah, definitely, yes. Merong danger yun, Kuya, no? Mm. Kasi, kumbaga, si God naggawa siya ng ano, blueprint. Yung design ba? Ng yung intention ng Diyos para sa isang sambahayan. Kung yan man ay sambahayan na pamilyang tinutukoy o kundi man yung mas malaking sambahayan, which is yung iglesia, no? So may danger ko talaga pagka ang mga kalalakihan na hindi nag-stand up at hindi nila ginampanan yung kanilang role bilang mga leaders sa ano sa setting ng ano sa setting ng church, sa setting ng family. Mm. Kasi hindi sila umaayon dun sa disenyo ng Diyos,
2: mm-hmm.
3: no? Yung blueprint, kumbaga, syempre sa structure man, Kuya, pag hindi mo sinunod,
2: mm-hmm.
3: yung pinakaplano,
2: mm-hmm. may problema.
3: May problema 'yun.
2: Oo, diba? correct. So evidently, no, mayroon tayong mga nakikita din ako in my observation, no. Kapag ang mga kalalakihan, lalo na at nag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi tinutugunan yung kanyang mandato bilang isang leader, no. Kapareho ng psychology, sa konteksto ng pamilya, kapag ang isang membro ng pamilya ay nag-under-function mula sa roles na naiatang sa kanya, may mga mag-over-function, yeah. Diba? So, kumbaga, ito yung nangyayari sa konteksto ng family. Kapag ang isang husband na atasang maging leader ay hindi nagli-lead, para gumana ang pamilya, may magse-step in, no? Yeah. Unwillingly at times, no? So kapag ka ang mother or ang wife ang nag-overfunction, no? Hindi nagiging mahinahon yung galaw ng pamilya. Kumbaga, ito yung mga maliliit, siguro kung titingnan natin, pero may pinagmulan.
3: Yes.
2: Because ang isang husband ay hindi na nindigan sa kanyang naiatang na responsibility.
3: Tama.
2: Meron ka pa bang mga danger, Kuya Pastor, na nakikita for a man that's not participating?
3: Siguro din, yung direction ba ng halimbawa kung ng pamilya.
2: Oo.
3: Kung isang kalalakihan na hindi mag-step up bilang leader ng pamilya o ng sambahayan, yung direction. Sabihin, parang siya kasi yung nagda-direct dun sa
2: family. Lead talaga, no? Diba? Oo.
3: And syempre, pang di rin niya ginampanan yung kanyang leadership role, walang succession na mangyayari. Paano ipapasa yung tradition, yung faith, no? Paano ipapasa yung command responsibility dun sa next generation niya.
2: Correct.
3: Maliban na lang kung may mag-step up o halimbawa maging independent yung mga anak, no, sa kanilang sariling kakayanan na lang, napilitan silang mag-step up.
2: Di
3: ba, may mga kwento?
2: Kasi wala eh.
3: May mga kwentong ganyan, Kuya, na narinig tayo.
2: Marami ganyan,
3: diba? Di ba, mga panganay na anak dahil ang ama ng tahanan na hindi nagfa-function. Sa kanyang role. Bilang isang head of the family, napipilitan silang mag-step up at very challenging sa kanila yun. Talagang makikita mo yung kanilang mga pagluha, talagang hirap
2: disappointed,
3: sila.
2: Disappointed sila.
3: Yung hirap na nadadaman nila, kita mo.
2: Correct. At ano, ito yung mga, ang ganda na nabanggit mo yan, Kuya Pastor, kasi maraming ganitong situation, ano, na yung father who's supposed to provide.
3: Yes.
2: Who's supposed to protect eh hindi nagagampanan o hindi ginagampanan yung kanilang mga dapat gawin.
3: Mm-hmm.
2: Yung mga anak, no, na nagse-step up, no, as they are stepping up, pagod na pagod, at nabubuo yung galit, no.
3: Yeah,
2: nabubuo yung kanilang galit sa kanilang ama.
3: Mm-hmm.
2: Minsan nga umaabot pa ito sa kanilang kumbaga nagkakaroon ng trade-off . Pati yung buhay nila napabayaan nila, no, kasi inunan nila yung mga kapatid, no, yung mga anak, no. So nakakalungkot, no.
3: Kaya siguro maraming ano, Kuya, no, sa mga na-encounter natin, maraming mga panganay, di ba, sila yung nagsakripisyo na hindi nag-aral para lang makapag-aral muna yung mga kapatid.
2: Bunso. Oo.
3: Kasi kailangan lang magtrabaho.
2: Correct.
3: Para sa kanilang mga kapatid at talagang napakahirap.
2: At ito yung nakakalungkot kasi hindi ito yung magandang plano ng Diyos, no, para sa pamilya. Pagka ganito yung sitwasyon, Kuya Pastor, ano kaya ang madalas o ano kaya ang prediction o kaya ano kaya ang observation natin na pwedeng pinagmulan kung bakit ang isang kalalakihan, ang isang lalaki ay hindi ginagampanan ng kanyang role?
3: Siguro kuya ano eh, nawala yung kanilang ano, nawala yung kanilang sense ng
2: good.
3: Yung sense ng kanilang role shape. Ibig sabihin eh, nawala sa ulirat nila. O teka muna, may gagampanan nga pala ako, no. At ako nakikita ko, no, sa aking experience kuya, sa ating mga na-encounter, ang mga kalalakihan kasi minsan, di ba, halimbawa, habang ginagampanan nila yung kanilang pagiging provider, for example, eh na-challenge yung kanilang, ano, halimbawa, yung work nila, natanggal sa trabaho, sa kung ano mang kadahilan. Minsan, hirap na hirap yung mga kalalakihan na makabangon sa ganong disappointments.
2: No? May mga tanong tayong ganyan, di ba? Mga questions tayo sa Heartline.
3: So, ngayon, parang ayaw na nilang magtrabaho.
2: Nawala na ng gana.
3: Nawala na ng gana. Tapos, para bang bagsak, para bang katapusan na lahat. Kaya, anong nangyayari? Nagre-result na lang sa pagbarkada.
2: Pagbisyo.
3: So, ganon ang nangyayari. At parang nilulunok. Actually, hindi nga nilulunok. Parang, inaalis na lang nila sa kanilang isipan na nag-fail sila.
2: Correct.
3: Yung pagkakataon na muling makabangon, nawawala.
2: Correct. At ang nakakalungkot din naman, of course, may mga cases din naman that yung family, particularly yung wife, eh, imbis na maging supportive, no?
3: Na, syempre.
2: May danger din ng pagiging critical, no? Lalo patuloy na baon yung lalaki.
3: Lalo nang napalugmok.
2: Correct. Ako kuya Pastor, susundan ko din yung nabanggit mo kanina na napakaganda ng idea. Gusto ko lang himayin ano. Kapag hindi napapasa rin no yung tradition o yung responsibilities no. Nare-repeat rin eh. Diba? Kumbaga, isang effect ng irresponsible father or kung paano niya rin nakuha ang pagiging irresponsible ay nagmula rin siguro sa absent role modeling sa kanya ng kanyang ama, di ba? Baka hindi niya nakita kung paano nga ba mag-aruga, kung paano nga ba magprotekta ng pamilya na pangunahing responsibilidad, no? So wala siyang magaya, no?
3: Yeah, tama.
2: Kaya kung ano na lang yung kanyang napanood o kaya ano na lang yung convenient, no? Yun na lang yung kanyang ginagawa.
3: Tama. Di ba kuya, sa Jewish culture nga eh, yung idea ng father at yung fathership ano yung mentorship. Tapos yung kanyang anak ang apprentice eh. Di ba ganun yung
2: pinapakita talaga.
3: Ganun yung setting sa Jewish culture.
2: Correct.
3: So kumbaga parang ano ba pangalan na to? Yun nga, walang paggagayahan.
2: Correct.
3: Walang paggagayahan.
2: Correct. And strong ang mga Hudyo, 'di ba? Sa strong sila sa family setup. Diba? Kumbaga, meron silang modeling talaga ng ginagawa. Mababasa naman natin sa Biblia, diba? Meron talaga silang continuity. Diba? Kung anong business, diba? Kung ano yung hanap buhay. Kaya kasi Jesus Christ, I don't to be a carpenter. Kasi ganun din yung kanyang family setting, diba? So, Kuya Pastor, kung siguro para sa mga kalalakihan na nakikinig din sa atin tonight, is there a way for a man or a husband or a father to go back? O ano nga ba ang pwedeng gawin ng isang lalaki upang magkaroon siya ng fulfillment of roles?
3: Yung siguro ako nakita ko kuya, no, napakalaking bagay o napakalaking tulong yung support system para kung halimbawa kung ang isang lalaki ay nadapa, no? Eh makabangon muli, no? Well, syempre ang pinaka greatest support ay yung manggagaling mismo sa Diyos. Na kumbaga kung ma-encounter niya ang Panginoon, no? Seriously. At magkaroon siya ng talagang relationship at connection sa Panginoon. Marami naman din tayong stories na narinig ka ng kuya, no? Na after nilang mag-fail, yung pinaka lowest ng buhay nila, doon lang nakatagpo ang Diyos, merong pagbangon muli.
2: Correct.
3: At nare-restore din yung kanilang role.
2: Correct.
3: Sila mismo, tinutulungan sila ng Panginoon at yung kanilang sarili, nakakaroon ng kakayahan.
2: Correct.
3: Para ma-restore yung kanilang ano, yung roleship, no? So, yun, yung God, si God and syempre yung family.
2: Correct.
3: Napakahalaga din. No? Kaya nga kuya, di ba sa mga counseling, laging involved dapat ang family bilang support system.
2: Correct. As protective factors, no?
3: Correct.
2: Ako ang ang siguro ang what I noticed that's gonna be helpful ay yung mga kalalakihan, mabalik sila sa identity nila, no? Kumbaga, magkaroon ng kalinawan kung ano yung identity. Kasi marami talagang, marami talagang to no fault of their own, hindi talaga nila alam kung paano maging isang asawa, diba? Mm. Isang ama, no? And no better way to learn or to acknowledge kung ano yung role than the Bible, diba? Mm. Ako sa akin, maganda na bumalik muna ang mga kalalakihan na nakikinig, no, sa identity nila sa Panginoon, sa Diyos, no? Magandang simula natin sa pinakatamang istruktura.
3: Mm-hmm.
2: Sumunod siguro, Kuya Pastor, marami na rin akong nakasalamuha sa counseling room na kagaya nung nabanggit mo, depressive na men, no? Kasi they expect to be great in a day.
3: Mm.
2: No? Siguro maganda, mga kalalakihan na nakikinig tonight, mga husbands, mga fathers. Siguro maganda, unahin po muna natin yung pagpili, no?
3: Mm.
2: Piliin muna natin magsimula.
3: Mm.
2: No? And then the greatness or the dreams may come later on.
3: Mm.
2: Kasi ang problema, hintay ng hintay sa malaking pagkakataon, di ba? Eh, hindi na nakakakain yung anak, di ba? Hindi na nabibilhan ng mga panlinis yung tahanan, di ba? So I would suggest, no, sa mga nakikinig, lalo na ng mga kalalakihan na nawawalan na ng gana sa kanilang pamumuhay bilang isang asawa at isang ama. Simula tayo at sa a day at a time, no? Maliliit pa na bagay, pero patuloy tayo maging tapat dito.
3: Correct. Kuya, alam mo, gusto kong i-pick up yung sinabi mo.
2: Oh.
3: Na minsan yung mga kalalaking gusto nila yung big time agad, eh.
2: Big things, no?
3: Kumbaga after na mag-fail or bumaba, gusto nila makabawi agad. Kumbaga kung saan sila naiwan, gusto nila dun magsimula din, eh.
2: Correct,
3: kaya ngayon, kung di nila makuha yun, halimbawa, naghahanap ng trabaho. Kung halimbawa, nasa managerial role na siya, tapos yung mga available na trabaho, kailangan magsisimula talaga dun sa scratch.
2: Correct.
3: Kumbaga pagka ganun, wag na nga lang.
2: Hanggang
3: sa hindi na namamalayan, wala na sila
2: pagkagang ginagawa. Correct. Nakakalungkot, no?
3: Sana yan, tama yun. Yung process din,
2: oh,
3: no? Kailangan mag-undergo talaga ng process.
2: Correct. Nakakalungkot din, Kuya Pastor, kasi may mga pagkakataon na naiatang na ng isang kalalakihan ang kanyang identity sa trabaho, sa material things, 'di ba, sa pera, 'di ba? Kaya kapag ka ito ay natanggal o yung pagkakataon ay nawala, 'di ba? Naliligaw,
3: yes.
2: No? Kaya nga i-reiterate ko lang na itama natin kung kanino tayo dapat nakaangkla sa ating identity. Kasi may mga, of course, may mga members din tayo, no, na simplified ang life, pero they are very productive, they are very proactive. Kasi ang kanilang anchor ay nasa, imahe nila ay nasa Panginoon.
3: Yeah.
2: Sino nga ba ako, Lord? Ako yung magpo-provide sa family ko. So hindi na sila nagiging depressive kung malaki man o maliit. Basta they know that they are doing things for the Lord,
3: yes,
2: no?
3: Yes.
2: Kaya malaking tulong din, yung identity. Kasi maraming bumagsak na mga kalalakihan sa kanilang hanap buhay, nawala na ng gana kasi parang yun yung identity nila.
3: Yeah. Oo.
2: Kaya mainam na ibalik muna natin.
3: Tama.
2: So sabi ni Dr. Erwin Amador, no, amen, clarity is important, clarity in their identity in Christ, and clarity on the way they should go. Si Erwin Torres Wenceslao, tropa ba to? Tropa. Good evening po ulit sa inyo, listening po ulit habang nagpapahinga. Oy, sarap naman nun. Sana all, no? Nagtatrabaho po ako habang nagpapahinga. Si Hannah Beneventura, no, yung ating magiging inaanak, no, sa kasal. Si Monch Nerida, kaibigan natin sa Victory. And may nagtanong dito, sabi niya, Pastor Ken, tama ba rinig ko na 44 years old ka pa lang? Magkaedad lang tayo, pasensya na po kayo, ha? So sabi ko naman sa kanya, truly, truly, I say to thee, yes, 44. Alright, so kung kayo po ay may mga... May mga komento at nais po kayong iparating sa atin pong talakayan ngayon. Ano nga ba ang itsura ng isang lalaki? Okay, what makes a man? Ano nga ba ang bumubuo sa isang lalaki? No? So, yan yung ating tinatalakay ngayon. Ngayong gabing ito, babalikan natin mamaya yung topic niyan. Subalit sa pagkakataong ito, dako muna tayo, Kuya Pastor, sa mga katanungan na ipadala sa inyo.
3: Okay.
2: Question for you, Kuya Pastor. 8 years na kaming kasal at nitong mga nakaraang buwan, napapansin kong lagi na lang kami nag-uusap tungkol sa bills, grocery at anak namin. Kahit may pagkakataon naman kaming mag-date, parang wala na kaming mapag-usapan. Paano namin maibabalik yung connection namin?
3: So, hindi po kayo nag-iisa, no, kapatid, sa nagpadala ng katanungan. Kasi alam nyo sa...
2: Kami rin.
3: Oo, kami rin. Buti nga kayo, Bill's Grocery. Anak lang ang inyong napapansin na napag-uusapan, no? So, well, minsan kasi kuya, no, ito yung dapat na ma-realize. Kaya ang halaga nung ano, yung premarital counseling.
2: Correct.
3: At nakita ko, kuya, na ang Back to the Bible ay mayroong...
2: Yun, buti na ipasok.
3: Group na premarital counseling, no? Kung bakit ko nasabi, kasi... Sa premarital counseling po kasi, ipapaliwanag sa inyo dyan, yung stages ng ano ng buhay na mag-asawa.
2: Good.
3: Kasi kuya, ang nangyayari dito, ang akala ng mga bagong kasal o ng mga bagong nag-asawa, ang buhay ng mag-asawa ay puro honeymoon stage lang.
2: Yung sa pelikula.
3: Oo, yung para bang happily ever after.
2: Correct,
3: no?
2: correct.
3: So dapat po nating maunawaan na darating talaga...
2: Realistically.
3: Oo, darating talaga ang panahon na yung dating pinag-uusapan nyo lang, yung inyong napanood sa sine, ang napag-usapan nyo lang ay yung inyong mga paboritong kinakain, di ba?
2: Correct.
3: Eh, darating po talaga ang kaseryosohan ng buhay pagpapamilya at di nyo maiwasan na darating talaga yung time pag-uusapan nyo na yung mga responsibilities.
2: Correct.
3: Itong bills, grocery, lalo na pag dumating yung time na nag-aaral na ang mga anak ninyo.
2: Oo.
3: Minsan nga, pag pinag-usapan yung pag-aaral ng anak, kuya, elementary pa lang, iniisip mo na paano kaya pa nag-college.
2: Correct.
3: Diba? So, ibig sabihin...
2: By faith.
3: Ibig sabihin po, normal na dumarating talaga sa buhay mag-asawa na, kumbaga, parang sumiseryoso na yung mga usapan ninyo.
2: That's true. Part talaga yun.
3: Na... Hindi talaga forever na honeymoon stage, mga kapatid, no? So, kung ganito man, siyempre, siguro, nagulat na, uy, ito pala, ganito pala ang mag-asawa, no? So, sakto din naman, maganda rin naman yung question, no? At kung ang tanong, paano ba maibabalik yung connection, ito naman yung, ano kuya, maganda. No? Dapat, huwag pa rin kalimutan ng mag-asawa na bagamat may mga roles and responsibilities na bagong nadadagdag sa kanila, huwag kalimutang balikan kung saan sila nagsimula.
2: Correct.
3: Na silang
2: correct.
3: Dalawa bilang correct. Mag-asawa.
2: Correct. No? Maganda yun.
3: So, dapat yun binabalik-balikan.
2: Correct. No?
3: Kaya nga from time to time, dapat merong time na kayong dalawa lang ng mag-asawang kumakain. O halimbawa, kung napansin niyo magde-date nga kayo, tapos ang pag-usapan niyo, paano ba natin babayaran yung nirato sa susunod na linggo?
2: Correct.
3: Eh di pwede mong sabihin, Han, date muna tayo ngayon. Mamaya na lang, pagdating na lang sa bahay natin, pag-usapan yung mga responsibilities.
2: Correct. Siguro maganda, no, Kuya Pastor, no, ako ang nanotice ko, maganda yung sinabi mo kanina, kaya nga maganda sa premarital counseling, pinag-uusapan na to, no? Kasi these are realities of life. Yeah. Nauubusan ng LPG, nagbabayad ng kuryente, di ba? Nagbabayad ng renta na hindi naman araw-araw pinag-uusapan sa magnobyo at magnobya, di ba? Kaya importante yung premarital counseling. Kung meron po kayo, kung kayo po ay available pa sa all Wednesdays of September, tayo po ay may free premarital counseling. Pero ano na lang po ito, 4 slots left. No? Apat na lang po na slot. Please connect with Back to the Bible Philippines kung kayo po ay nagnanais na maka-join sa ating premarital counseling. Anyway, siguro ako, Kuya Pastor, no, kung maidadagdag ko lamang, maganda na maging intentional, no, yung mag-asawa. No, what can we do about this? No? Kasi although part ng life, yung mga responsibilities na draining at times, no, pwede ba natin sadyain din na may time din naman for relaxation and date nights, no? Ako, Kuya Pastor, ganito, no? Minsan, nagiging creative ako sa pagpapa-homework sa mga couples na pinapapunta ko sila sa Enchanted Kingdom. They can be a child once again, to be worry-free, no? And praise God naman kasi nakikita nila yung benefits ng... Kasi iniutos sa amin, eh. Ginawa nila unwillingly. No? Ginagawa nila. And then they see the blessing na, pagka pala inintend natin, may blessing din, may wisdom din kapag inintend. So until such time na marami ng couples na nagpapatuloy na, ginawa na lang nilang Thursday night yung date night nila. Yeah. So nakakatawa. So ibig sabihin, siguro point being, sadyain natin.
3: Yun.
2: Na may pag-uusap sa mga responsibilities, Ganun din naman, may sadyain natin ano, yung time natin na makapag-date.
3: Yeah, oh,
2: be creative enough no, na makapag-date together. Yun. Okay. So, ito ba yung nangyari na rin sa inyo, Kuya Pastor? Yung mga time na ano, na nakakapagod pag-usapan, no? Yung mga rules.
3: Pag itong laging pinag-usapan, yung mga...
2: Walang gana minsan, no?
3: Oo. Parang ang dami mo nang iniisip eh.
2: Correct.
3: Yung pa pag-uusapan, no? Kaya, kailangan talaga, tama yung sinabi mo, Kuya, intentional.
2: Oo. No?
3: Kumbaga magkaroon ng balance sa pagtingin sa mga responsibilities.
2: Meron na kayong sistema,

0: Alam na ninyo, yung mga bills, hindi na ninyo pag-aawayan at pag-uusapan kapag dumating, alam na ninyo kaagad. No? So, para yung time ninyo, relax, more relax. Yes. Kasi hindi na palagi, sino ba magbabayad?
1: Yan. Pag-uusapan na naman ito, malinaw na ito. Di ba?
0: Correct,
1: parang
0: correct,
1: ganun.
0: Correct. Hmm. Alright, so binabati natin si Doc Isa from California. Ito ay pwede tayo mag-seminar dito, so,
1: mag-seminar dyan.
0: Kung may pagkakataon, no?
1: Okay.
0: So, si Emmy Teodoro, good evening po, watching from Linwood, Washington State. God bless.
1: Pwedeng tumawid dyan.
0: Pwede, from California to Washington. Washington. Maganda mag-seminar dyan,
1: Oo,
0: no?
1: Nga. So, marami na nangailangan ng, family seminar.
0: Family seminar dyan.
1: Saka parenting.
0: Alright, another question na naitanong sa atin, ipadala sa atin. Since na-promote yung asawa ko, mas madalas siyang umuwi ng late. Naintindihan ko na demanding yung trabaho niya, pero one time birthday ng anak namin at hindi siya nakauwi. Simula noon, parang may sama ng loob na ako sa kanya. Paano ko ito sasabihin ng hindi, nagmumukhang hindi ko sinusuportahan ang career niya? Okay. Well, I'm glad, no, kasi parang nagmumula itong nagpadala ng question sa place of understanding.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi niya kaagad kinontest, hindi niya kaagad ginawang enemy, hindi niya pinersonify yung work as an enemy.
1: Mm-hmm.
0: So which is a blessing, ha, to most families, no, kapag may nagsisimula sa pang-uunawa, hindi gera ang kahihinatnan. So, siguro ganito, kapatid, no, ang question ay paano ko sasabihin ng hindi nagbumukhang hindi ko sinusuporta ng career niya. Siguro, maganda ganito, kapatid, no? Siguro, kasi ano pa lang siya, no, kakapromote pa lang ng asawa mo.
1: Mm-mm.
0: Siguro maganda, una, you celebrate with him, no? Yeah. Join him on the experience of celebration. Mm-hmm. Honey, I'm happy for you. Natutuwa ako na na-promote ka. And I hope you're happy too. No? Siguro simulan natin sa ganyan. Tapos siguro idagdag natin slowly. No? Hindi naman din, again, not as a competition. Mm-hmm. Siguro idagdag din natin yung mga pag-question na, honey, you know, I'm happy for you, but I would also want you to know that we also have a need for you. Mm-hmm. No? May kailangan ka din namin sa bahay, di ba? Is there a way, no? Siguro kasi mauunawaan, siguro bigyan natin ng pang-uunawa sa mga first few months, no? Siguro excited yung husband, di ba, na mag-perform. Siguro, andito kasi yung degree na gustong patunayan ng husband that he is the right person, di ba? Siguro, panghintulutan muna natin na gampanan niya ang mga bagay na ito.
1: Right.
0: But on the side, let your husband know of how you feel. Mm-hmm. Honey, ganito. You know that I support you, but syempre, namimiss ka namin. Yeah. No? Namimiss kita. Namasaya sa bahay. Mm-hmm. Ganun din yung anak mo. No? We miss you. I hope that there's a way that we can also celebrate with you.
1: Yan.
0: Siguro mahinahon. Hindi yung, kasi pag nagmula na tayo sa parang may pagpapatama ng pagpapapili, di ba? Talo lahat. No? Talo lahat. Paano kung mag-resign yung asawa mo? Di, wala na naman din tayo, di ba? Talo na naman tayo.
1: Tama.
0: So, come from a place of celebration and then interject, no? Dahan-dahan natin interject na, I celebrate with you, honey, but I'm hoping, no, that soon we can also find ways to celebrate as a family.
1: Tama.
0: Kuya Pastor, anything to add?
1: Tama yan, kuya, kasi limbawa, atakihin mo yung pinagmumulan din naman ng, kumbaga parang takpan mo yung well na pinagbubukalan ng biyaya.
0: Correct.
1: Talagang parehas talo, di ba?
0: Right.
1: Tama yan, kuya, kumbaga parang come to a place na parehas kayong panalo dapat.
0: Yes.
1: Hindi, wag natin tingnan na parang kalaban yung
0: trabaho
1: yung promotion.
0: Correct.
1: Kasi baka dumating ang time, parang wala na lang away, bitawan ko na lang to. Magutom na lang tayo.
0: Correct. And ano yan, realistic.
1: Oh, yun, nangyayari talaga yan.
0: Na yung asawang, palagi ka na lang dyan sa ministry, nag-backslide. Nakita ko na yan, no? Ang pangalan nga niya, kakakilala, kaibigan pala, no?
1: Shout out pala.
0: Hindi, nangyayari yan, di ba? Yung mga dahil kinakalaban. Pero ito, I believe that the person is coming from wants to understand.
1: Yes.
0: I would like to greet Thilini Priyadarshani Sam from Sri Lanka. No? Ito yung this person went to

0: visit us here during the time they had a conference here in the Philippines.
1: Oh.
0: They also work from Back to the Bible Sri Lanka.
1: Wow.
0: So, good evening. Thank you. Good evening. Tilini, may alam ka ba na na Sri Lankan word?
1: Ano nga sa'yo?
0: Yun lang yung nakasarayan. But good evening, Tilini, and I'm happy to encounter you, no? And your teams and your team here in the Philippines. So thank you for visiting us, and hopefully soon we get to see each other again.
1: Yeah.
0: Pangalanan na raw yan, sabi ni Brian. Si Brian Bigiras po pala yon, no? Yung sinisisi lang asawa dahil nagra-ride. Debbie nila. Pangalanan pala, tapang mo.
1: Siya pala
0: yun, no? So anyway, good evening, Brian, no? Salamat din sa ito kasama ko rin to nag-celebrate.
1: Oo nga birthday ko. Nakita nga.
0: So, gusto sana namin na kami lang pero nandun yung mga asawa namin. So, sige na lang. Parang
1: gano'n. Parang
0: gano'n. Nandun eh. So, anyway. So, another question para sa inyo, Kuya Pastor.
1: Okay.
0: Nag-away kami dahil bumili yung asawa ko ng malaking appliance nang hindi man lang ako kinonsulta.
1: Mm-hmm.
0: Para sa kanya, pera naman niya yon dahil siya ang nagbayad. Para sa akin, malaking financial decision yon bilang mag-asawa. Sino ba ang tama sa ganitong sitwasyon?
1: Kinabahan ako eh. Nag-away kami dahil bumili yung asawa ko ng motor. Kala ko, ganun yung sasabihin. Yung pala, ano pala, malaking applier. Malaking, kala ko, malaking motor eh.
0: Correct, correct. Asawa mo pala yun.
1: Oo nga. Well, sa tingin ko, kuya, ito ay isang bagay na... ito pa yung isa pala, kuya.
0: Ah.
1: Siguro, good advice din para sa mga mag-asawa.
0: Mm-mm.
1: Kailangan na i-categorize din natin kung ano yung mga arguments natin at saka yung mga tinitingnan natin.
0: Correct, correct. Good.
1: Ibig ko sabihin, may mga minor issues na dapat din natin ginagawang major. Mm.
0: Na pwede naman, na minor.
1: Oo,
0: lang.
1: Na meron din naman mga major issues na mina-minor natin.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, seryosong usapan eh, parang binabali-baliwala lang. So ako sa tingin ko, yung mga ganitong sitwasyon, ito yung mga bagay na hindi na dapat natin pa, although concern, pero hindi na sana natin palalakihin pa masyado.
0: Correct.
1: Total, nakita mo naman, alam mo naman na pera naman niya yun.
0: Correct.
1: Nagbabayad.
0: Correct.
1: Kumbaga, yung tao nga na naggastos, hindi naman nagreklamo.
0: Correct.
1: Pero parang ikaw yung yung masyadong affected. Although, naiintindihan naman natin din, kuya. No? Siyempre, maganda nga rin naman na kung merong mahal, ako siguro ang imagine ko dito, baka talagang malaking mahal appliances to eh.
0: O kaya siguro scram for 11.
1: Kaya dapat sana pinag-uusapan muna bilang mag-asawa. No? So, yun.
0: Baka mahal nga siguro na appliance.
1: Imagine ko, baka mamaya ito isang malaking TV, TV, yung curb pa, yung curb.
0: Kahit sa kalumingon, pantay.
1: Mahal nun. So, nga naman, dapat nga rin namang pag-usapan ninyo muna bago pagdesisyunan. Pero kung halimbawa nabili na, paano pa gagawin? Maibabalik pa ba 'yon?
0: Correct.
1: So kung ang tanong ay tama ba 'yung sitwasyon na ganoon, siguro sa susunod na lang pwede mong sabihin sa asawa mo, "Han, okay lang ba kung may bibiling ka appliances?" Eh gusto ko rin namang malaman para sa ganoon eh, halimbawa kung gusto ko rin pala 'yon. O kung di man eh plano ko na palang bumili din ng ganyan. Naunahan mo lang ako.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kaya regalo pala sa iyo dapat.
1: pala sa iyo dapat. Di at least sana ay alam ko din, parang ganon. Ang kuya eh, baka mamaya nakasurprise na pala, nakabili na pala.
0: Correct.
1: Tapos biglang bumili.
0: Correct.
1: Hindi mo kinonsulta.
0: Yari.
1: Atay, di ba? So maganda nga rin naman. No? Sabihin mo na lang siguro ng maayos na parang hindi mo siya sinisisi na bakit ka bumili ng ganyan.
0: True.
1: Hindi naman niyang kailangan, mga ganon. Kasi pag-aawayan niyo pa yan.
0: Correct.
1: So siguro, sabihin mo na lang, Han, okay lang. Ganda ng binili mo. Parang gano'n, no? Pero okay lang ba next time, pwede mo sabihin sa akin. Sure mo naman kung ano yung plano mo.
0: Correct. No. Pero ako rin, Kuya Pastor, madadagdag ko lang. Ano? Tingin ko hindi lang price, no? Baka nangyari din dito kasi inilarawan niya na malaki. Baka siguro baka grinding machine to o cement mixer, di ba? Siguro masigip sa bahay.
1: Wala nang paglagyan.
0: Anyway, tama, no, I will agree, no, na Siguro ano, maganda rin na hindi natin ano no. Let's not color label this right and wrong.
1: Tama.
0: Siguro maganda difference no kasi magkaroon tayo ng middle ground no na magkaiba lang talaga. Pero hindi talaga ano eh, hindi talaga mali, 'di ba? Kasi baka mamaya hindi na bibili na lang, 'di ba? So baka maging extreme tayo diyan, no.
1: Tama.
0: So
1: alam mo, naalala to rin akong situation ko, may nakakwentuhan akong ganyan. Yung asawang babae.
0: Parang tatawa na ako. Sige nga.
1: yung asawa daw yung lalaki, bumili ng bidyoke.
0: Okay.
1: Yung bidyoke na ano, hindi ko yung mga maliliit na lang ngayon na parang ganito.
0: Oo.
1: Yung may pinipindot.
0: Okay.
1: So, nung makita daw nung asawa, sabi niya, ba't bumili ka ng ganyan? Sikip-sikip na nga sa bahay natin, bumili ka pa ng ganyan. So, sabi yung asawa, gusto kong kumanta eh. Para ma-relax ako eh. So, ganun eh. Tapos may price din naman. Hindi siya basta-basta.
0: Medyo mahal.
1: Parang 5-digit.
0: Correct.
1: 5 digits.
0: Oh, galing. Grabe ah, grabe ah.
1: Pagkakabili.
0: Meron sa Shopee yung 700 lang eh. Yung Bluetooth.
1: Pero yung binili nga kasi
0: yung malaki. Yung malaki.
1: Pinipindot pa tas may malaking TV.
0: Grabe.
1: So, naalala ko tuloy lang dito sa ano. Kunekwento sa amin eh. Natatawa din ako eh. Sabi ko, ayaw mo na. Sabi ko gano'n eh. Kung mag-i-enjoy naman. Kung sabi niya, mare-relax naman daw siya. Kumanta ka na lang din. Sabi ko gano'n.
0: Correct. Duet sila, di ba?
1: Oo, tama.
0: Meron mga kanta na abot kaya yung ano, Girl, You What? Di ba? Yung Atlantic Star, di ba?
1: Bakit ngayon ka lang? Mag-duet yun. Lalaki babae.
0: Mag-asawa. Alright, sige. Another question. Kapag kasama namin yung family ng asawa ko, napapansin kong lagi niyang kinakapihan yung parents niya kapag may disagreement kami. Last weekend, may sinabi yung mother-in-law ko tungkol sa pagpapalaki ko sa anak namin at hindi ako nagsalita. Pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin, paano ko ito haharapin? Well, kapatid, ganito, no? It's sad, no? But ito yung pinagmulan ng nakasanayan. Siguro, lumaki yung husband na wants to please the parents, no? Siguro, nakaugalian nila na kapag ka may mga pinapayo yung magulang, eh, tinutugon ka agad, no?
1: Mm-hmm.
0: And let's not immediately count it as negative on the part of your husband.
1: Mm-hmm.
0: Siguro maganda, kasi ano to eh, kailangan dito may behavioral interruption.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, nakasanayan ito, so kailangan lagyan natin siya ng ano ng pamamaraan para ma-interrupt.
1: Mm.
0: No? So by means of expressing to your husband na you don't see this thing as helpful for marriage, no? Kasi baka marahil hindi na ano, baka hindi alam ng husband mo na inappropriate yung kanyang behavior. In the context of marriage.
1: Tama.
0: Kasi ang nagwe-way sa kanya, ganito kasi kami sa family.
1: Yeah.
0: Diba? So, kung ano yung nakakasanayan ko sa pamilya, yun lang yung gagawin ko. Kasi wala naman nagko-correct. Eh. Hindi ko naman alam kung ano yung tama at mali.
1: Mm.
0: Pero ngayon na husband na siya, kailangan magkaroon tayo ng pagpapaunawa na, honey, ako nalulungkot ako kapag ka I feel that I am made wrong in front of your family. Pwede ba na kapag may pag-uusap ang pamilya, pwede ba na meron tayong sariling pananaw?
1: Yan.
0: And let's join together. No? Tayong dalawa, maging magkakampi tayo. Let's make decisions. No? And let's be respectful sa parents. No?
1: Tama.
0: Siguro ganito natin siya magandang italakay sa ating husband na hindi tayo disrespectful pero ipaalam natin sa kanya na honey, tayo na yung bagong system, tayo na yung bagong magkakampi. Pwede ba na kapag yung parents mo may mga binabanggit, pwede ba na pag-usapan muna natin bago tayo tumungo o bago tayo mag-submit kung ano man yung kanilang mga nais, no? So, kasi ang hirap ng pakiramdam, no, na kapag ka parang lonely ka or alone ka kapag ka may decision yung family. Lalo na may mga family kasi na very expressive eh.
1: No. Yeah.
0: O parang pumapayat ka, 'di ba? Kailan ka ba magkakaanak, 'di ba? Yung mga ganyan, 'di ba? Very expressive, 'di ba? Tapos may mga taong introvert, 'di ba? Tapos nasama siya sa pamilya na very expressive sila. Oh, ba't yung asawa mo hindi kumakain? Oh, ba't yung nagkaaway sila, 'di ba? So masyadong pressing, 'di ba? So your husband should be able to protect you, no, in this kind of situation. Kuya Pastor, anything to add?
1: Yun nga kuya, no? Kumbaga parang nararamdaman natin itong nagpadala ng katanungan. Mahirap naman nga na pumunta sa ganong sitwasyon. And hindi rin naman pwede, kuya, na ang awayin mo yung mother-in-law mo.
0: Oo.
1: So mahirap 'yon, no? So ang pinakamagandang mag-uusap diyan kayo mag-asawa.
0: Correct, correct, correct. Kasi, pag-usapan nila.
1: Oh, then dinidinig kayo dalawa din naman yung mag-uunawaan.
0: Correct, correct.
1: Kayo dalawa din yung kailangan mag-usap.
0: Correct, correct, correct. Mm. Anyway, a question for you, Kuya Pastor. Pagtulungan natin itong napadala sa atin online. Sige. Watching from Caloocan while doing exams for my students. Question, I'm still single, just came from a broken relationship. I'm getting old. How can I get back my interest of courting a girl whom I consider my prayer partner? Lagi pumapasok sa isip ko ang pag-aasawa at siya ang laging nasa isip ko. Mm. Ang problem namin ngayon is bumalik na siya sa kanilang probinsya. Kaya hindi na kami nagkakasama sa church, di gaya ng dati. Madalas siyang sinasabi na miss niya ako. Kaso lagi pa din sumasagi sa isip ko ang previous relationship. Paano din kaya ako makamove on sa dating relasyon at makafocus kay prayer partner? So, there are two questions here. Mm-hmm. Kaya Pastor.
1: Pero medyo kinilig ako ng konti.
0: Oo nga, parang tayo. No? Kakakilig naman to. Walang probinsyang malayo, tol.
1: Tama. Yung summer nga, kapitbahay lang.
0: Oo, oh, lahat yan, abot.
1: So, siguro ano kuya, no? Kung nakikita naman natin na ang talagang attention niya nandun na sa prayer partner niya, no? Kaya nga lang sabi niya, minsan sumasagi yung kanyang isip do sa previous relationship. Siguro walang closure o kundi man eh talagang nasaktan siya, no? Pero tama din naman, kapatid, na ano, kung halimbawa't wala na rin naman talaga yung dating relasyon, eto na yung panibagong chapter na pwede mong pasukin.
0: Mm.
1: No? So give yourself, no, another chance to fall in love. And
0: yung sarap naman, no? Sarap pakinggan.
1: Pakinggan po natin ang awitin mula sa so tama naman 'yon, nabigyan mo yung ibigyan mo ng pagkakataong muli ang iyong yun. Sarili para magmahal.
0: Yun, ang sarap naman pakinggan. Yun. Ano? So, yun. Complete na yung nabanggit ni Kuya Pastor. No? Na, of course, syempre meron pa tayong tinatawag na emotional residue from the past. Yeah. No? Mm. Pero renew mo lang yung iyong sarili. No? Pero maganda rin na you work on your moving forward first. Diba? Kasi ayaw naman natin na maging hostage yung damdamin mo sa panibagong tatahakin mo ng nakaraan.
1: Baka mag-rebound lang yung si prayer partner.
0: Correct. Sabi ni Brian, malapit lahat lalo pag mag-loop. Ibang bibo mo. Nabasa ito ng ulan. Ang kulit eh. Kahit sa chat, nag-chat-chat. Malapit lahat, lalo pag mag-loop. Nag-away ba kayo mag-asawa? Ito. Nabasa.
1: Kanina, may video ko nakita yung may story niya.
0: Lakas ng ulan. Sabi ko nga, nabasa ka ng ulan. Nakakatamad yan. Nakakatamad yung ganun kalakas na ulan eh. No? So anyway, so hopefully, tama naman si Brian, no? Yung mga probinsya, magandang love story yan, di ba?
1: Oo.
0: Tsaka ano yan, magandang measurement ng pagiging seryoso ng isang lalaki, di ba? Lalo pa prayer partner mo, no? Sabihin mo sa ito yung magandang mga linyahan, ano? Kunyari, magpe-pray kayo. Pwede mo ba akong ipag-pray? Kasi yung pinagpe-pray kong ligawan, pupuntahan ko sa probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos bilang nandun ka, di ba? Di ba? Ibang klase yun, di ba?
1: Sigurado ka na, Kuya Rolando, nakikinig.
0: Ayun, oo. Paralo yan, di ba?
1: At saka ano kuya, yung bang tipong walang malayong lugar
0: totoo,
1: talaga eh.
0: Totoo.
1: Saka maganda yung makita. Saka no, nag-i-express na yung babae.
0: Correct.
1: Sinasabi niya, namimiss.
0: Namimiss na. Oh, iba na yun eh. Oh, namimiss na kita. Oh.
1: Yun na yun.
0: Oo. Rolando, landa. Labla.
1: Brother,
0: Rolando. Go. Pag-pray natin yan. Pero yes. Alam mo kuya Pastor, no? There are really people who are talagang challenging sa kanila to court, no?
1: Yeah.
0: Lalo na kapag may pinagdaanan in their life, no? Mm. So we also pray for them. Mm. No?
1: Ipapadala. So siguro kung i-enjoy muna nila yung kanilang status for a moment,
0: for a time, no?
1: Enjoy lang yung friendship, acquaintances ba, kahit magkalayo.
0: Correct.
1: And yun.
0: Tsaka magandang ano rin, magandang puhunan talaga yung friendship eh. Diba? Yeah. Kumaga. Pero ang nakakatakot din kasi, lalo na nabanggit naman ni Kuya Rolando na ano, yung age na, no? Ang nakakatakot eh, yung bilang may nanligaw, mm-hmm. diba? Friend, tas naka-friendship mode ka pa, diba?
1: Ayan lang.
0: So, pero maganda, ano, pagyamanin yes, yes. yung friendship mm-hmm. na. Yung tipong, oh, ba't di ka tumawag? Mm-hmm. Oh, kasi nasanay na gabi-gabi, oh, diba? Oh. Mga style ni Kenny G yan. Eh. Yung gabi-gabi ka tatawag, bilang hindi ka tatawag minsan. Yung style ni Brian Bigiras yan. Another question para sa akin na ito, Kuya Pastor. Okay. My 4-year-old... Ah, ano pala tayo? Dadako muna tayo sa station break. Mag-station break po muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Station break po muna tayo.
2: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
1: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Hindi lang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan.
4: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong host and counselor for tonight's edition of Heartline. Ako po si Kenny G, ang inyong pong counselor tonight. At syempre kasama natin ngayong gabing ito ang ating pong counselor, si Kuya Pastor Brian Cruz. Isa pang tanong na ipadala sa atin ngayong gabi ay ito. May 4-year-old kami at halos lahat ng parenting responsibilities na sa akin. Kapag sinasabi kong pagod na ako, sinasagot niya na pagod din naman siya sa trabaho. Hindi ko naman gustong ikumpara kung sino ang mas pagod. Paano namin hahatiin ng mas fair yung responsibilities? Okay, so ito, ano to, no? Dilema to ng mga mag-aasawa. Kung whose role is it? Pag umuwi yung husband na pagod, yung asawa pagod rin. So, sino ang pwedeng magpahinga? At ito'y nakakalungkot sapagkat minsan ito pa'y nagigimit siya ng mga mas malalaking problema, no, na kaharapin ng mga mag-asawa. Siguro ganito, kapatid, no, mainam na magkaroon tayo ng ano na ng delegation of roles. Linawin natin, no. Ito yung magandang i-practice na para sa mga susunod pa na mga transitions ng buhay. Alam na ninyo kung ano yung mga roles ninyo sa bahay. Halimbawa, ganito. Creative lang to, no? Hindi ito yung dapat gawin. Pero this can be an opportunity na pwede natin ma-delegate yung mga tasks. Halimbawa, ganito. Nung kami ay nagkaroon ng anak na makulit. Nandito yung anak ko, no? Na mabait pala, na mabait. Nung kami po ay nagkaroon ng anak, kailangan kahit nagtatrabaho ako yung grab driver po ako nung mga early years, no, ng buhay ng anak ko. So mamaneho ako, pagod, syempre. Pag umuwi, pagpapahingahin muna ng saglit, di ba? Kumbaga, 1 hour, 2 hours, kahit manood lang ako ng YouTube, hindi ako papakialaman, basta time ko 'yon, ano, just to regulate lang. After that, pwede na akong sumalo kung anong kailangan. Yeah. Diba? So, ganoon din naman. Ano? magkaroon lang tayo ng maging creative lang din tayo mag-asawa sa mga task at hand. Kasi hindi po porket galing sa trabaho, eh wala nang responsibilidad sa tahanan. Correct. Diba? Kailangan meron pa rin. Kasi kailangan pa rin naman ng interaction with the son, with the wife. Kailangan pa rin naman yan, whether we like it or not. Mm. At ganun din naman sa kabilang banda, yung mga wives din or yung mga husbands at home, tiring din naman. Hindi naman natin ikakaila na nakakapagod rin naman mag-alaga ng bata. Diba? Tapos tatansahin mo kung kailan siya matutulog. Eh, hindi natutulog. 4-year-old, talagang ano yan. Hindi mo maaasahan niya na matutulog yan. Diba? Kailangan, ititrick mo pa yan eh. Yeah. Diba? So, medyo challenging, no? So, ibig sabihin, point being, magkaroon tayo ng kalinawan na, oh honey, pag umuwi ka, I will allow you for 2 hours siguro. You can have your break. Magpahinga ka lang enough for you to take care of our son, no? Kumbaga, pagka ikaw na may hawak doon, ako naman ang makakailangan magpahinga. Tama. So, salitan tayo. Let's consider it a partnership role. Yeah. Okay, Pastor, anything to add?
6: Sa kayo, Kuya, no? Siguro, wag nating tingnan din na para bang yung pag-aalaga ng inyong anak eh isang responsibility.
5: Oo, na mabigat, no?
6: Na mabigat.
5: Na burden, oo.
6: Yeah. So,
5: I like that.
6: Nasa pag-uusap lang ninyo kung paano nyo hahatiin yung inyong oras.
5: Correct.
6: Tama naman na meron kayong responsibility. Pero sana yung pagtupad ng responsibility ay hindi parang isang burden.
5: Correct. At alam nyo kapatid, ganito, no? Siguro segue ko na lang, no? Alam nyo, napakabilis lang ng ano.
6: Ay, oo, yun. Sa pala yan.
5: Ng takbo ng panahon, no?
6: Tama.
5: Nung minsan, nakakarga ko pa yung anak ko, no? Gusto pa niyang sumama sa akin, no? Ngayon, alam ko, may ipapabili lang, eh.
6: Oo.
5: Dati, ang sarap pa nung, yung younger, mabilis lang ang panahon.
6: Nabubuhat mo, pwede mong ikis, pwede mong...
5: Ikaw pa ang pipiliin araw-araw.
6: Oo, ngayon, wala na.
5: Oo. Pero ako, Kuya Pastor, happy ako dahil yung daughter namin ngayon, very close na siya sa amin.
6: Wow.
5: Kumbaga, hopefully, nakalampas na dun sa stage na na ayaw kaming kasama. Ngayon medyo pinagbibigyan niya kami.
6: Wow.
5: Another question para sa inyo, Kuya Pastor.
6: Okay po.
5: Nalaman ko recently na may separate savings account pala ang asawa ko na hindi niya sinasabi sa akin. Hindi naman niya ginagastos sa masama at may sarili rin akong pera. Pero bothered ako dahil feeling ko may part ng buhay niya na hindi niya binabahagi sa akin. Overreacting ba ako?
6: Normal naman, Kuya, na maramdaman niya na
5: parang may tinago.
6: Uh-oh. parang di ataw kasama dun sa
5: correct.
6: Kanyang pinaplano, no? Bagamat wala namang masamang intention, kagaya rin ng sinabi niya.
5: Correct.
6: At maganda rin yung acknowledgement, Kuya, na may sarili din naman siyang pera. So kumbaga, money is no object, kumbaga, kung tutuusin,
5: correct,
6: no? Kaya sabi mo nga, Kuya, kanina, more on the price.
5: Correct.
6: Merong mas kailangan tignan. So, kung ang tanong ay overacting ba ako, hindi naman natin ikakategorize sa ganun.
5: Correct.
6: Kasi nga, sabi ko, normal na maramdaman niya na, bakit meron ka palang sikretong saving account.
5: Hindi mo
6: naman sinabi sa akin.
5: Correct.
6: Hindi ko naman kukunin niya, no? Parang ganun, no? Siguro lang yun, tama yung, actually kanina pa natin pinag-uusapan, na walang masama na i-express
5: correct.
6: Kung ano man yung nararamdaman.
5: No?
6: Kasi mas mahirap yung itinatago mo, tapos kapag ka napuno ka, bigla ka na lang sasabog.
5: Malaki pa yung naging catastrophic pa.
6: Oo, so mas maging malaking problema yon. So, kung nalaman mo, edi kung ano yung naging damdamin mo, sabihin mo sa iyong asawa.
5: Mm-hmm.
6: And then, ang siguro, ang titingnan lang natin, isisiguraduhin lang natin, na yung pagsasabi natin ng ating damdamin, ay hindi para bang kinokontra natin.
5: Mm-hmm.
6: At ang dating, parang napakasama nung kanyang ginawa.
5: Correct.
6: No? Kasi kung merong savings, baka naman merong ibang plano yung asawa mo.
5: Correct.
6: Para sa inyo din naman.
5: Correct.
6: So, maganda, di magkalinawan na kayo.
5: Correct.
6: Sabihin, i-express kung ano yung naging damdamin.
5: Correct.
6: Pero sa pag-i-express ay ipabatid agad na ito ay para, hindi naman para sa sabihin masama. Kung masama na yung ginawa mo. No?
5: Correct, correct.
6: So, walang na sana
5: maging open.
6: Open sa kayong. Meron din naman akong siguro karapatan para malaman.
5: Correct, correct. Siguro ano, ako I would like to speak to men in this situation. Ano? Siguro ano, kapag ka mas maging open tayo, hindi naman siguro tayo pagbabawalan, di ba? Respectful lang din talaga ang no secrecy, di ba? Maging kayo, di ba? Kapag ka may mga sikreto sa inyo, ang inyong mga mahal sa buhay, parang there's a feeling of, am I not trusted?
6: Yeah.
5: Di ba? Hindi ba ako pinagkakatiwalaan? So, siguro magandang i-implement nga natin sa mga families o sa mga marriages natin yung no secrecy policy. Yeah. No? Ako, wala naman talaga akong itatago. No? Kasama ko sa bahay, kasama ko sa trabaho, ang aking asawa, nung pera ko, wala naman talagang pera, di ba? Yeah. Kaya hindi magtatago. Another question. Magkaiba kami ng opinion tungkol sa pag-aaral ng anak namin. Gusto niyang private school dahil yun daw ang mas magandang opportunity, habang gusto kong public school muna para makapag-ipon kami para sa college. Mm-hmm. Nauwi lagi sa argument yung topic. Paano namin dapat pagdesisyonan ang ganito? Nako, ganito, no? I'm sure I will not side with any of you. Kasi there's wisdom to public and private. Pareho namang may talino, no? Pero ganito, no? Kapag ka naka-deadlock, naka-headlock kayo, siguro maganda puntahan natin yung puntahan natin yung mga ninong natin. Kumuha tayo ng ano ng wisdom sa kanila, no, sa mga ninong natin. Siguro kung may pastor kayo, punta kayo sa pastor ninyo para magkaroon kayo ng point of view, kasi what I am seeing right now is the defensiveness of each one, no? Hindi ko makikita yung side mo kasi nag-no ka sa akin, di ba? Hindi ko rin titingnan yung side mo kasi nag-no ka rin sa akin. So hindi na siya open, no? Kumbaga, kung ano man ang sabihin, we will take it against immediately.
6: Yeah.
5: Kaya maganda may fresh ano tayo, fresh words mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin.
6: Yeah.
5: You can also make a game, no? Kumbaga, pili tayo ng tatlong ninong. Kung saan sila magsa-side. Kasi kung tatlo, odd number, di ba? So, kung saan lalabas ang kapalaran natin dito sa tatlong to, eh, doon tayo lumagi. So, siguro ano, ako, no, kasi parehong may wisdom naman, di ba?
6: Yeah. Mm-hmm.
5: Kung makapag-ipon, siguro, mas maganda nga. Why not, di ba? Baka rin kasi may fears na pinagmumulan, no, yung nagmula sa private, baka natatakot siya sa safety, yung doon naman sa nagsasuggest ng public, baka may fear na maubusan ng ma-challenge financially, di ba? Which can be both valid. Siguro, kumausap kayo ng ano, ng arbitrar. Anong tawag doon? Arbitrar, no?
6: Tama.
5: Arbiter. No? At eto mga ninong na to, they are there for a reason.
6: Yeah, ang ganda yun.
5: Alright. Anything to add, Kuya Pastor?
6: Okay na, Kuya.
5: Alright.
6: Ganda yung may wisdom.
5: Last question.
6: Okay.
5: Tapos, hihilingin ko si Kuya Pastor na mag-close sa atin sa panalangin.
6: Alright.
5: After 12 years of marriage, nagkaroon kami ng period na sobrang distant namin sa isa't isa. Wala namang cheating, pero pareho kaming nag-focus sa trabaho at mga anak. Ngayon, tahimik na kami kapag kaming dalawa lang. Paano ba magsisimulang mag-reconnect kapag parang awkward na?
6: So, ako Kuya, pipick upin ko na yung sinagot mo dito kanina, no? Na dapat sa mag-asawa ay maging intentional.
5: Yes,
6: no?
5: Sir.
6: So, kung gusto nyong... Ang maganda lang dito, Kuya, kasi yung desire na ma-reconnect, eh, no?
5: Correct, correct. Andun, present.
6: Oo, nandun, no? Kinukonsider talaga. At napakagandang simula na nun. Magandang jumping point na yun para...
5: Correct.
6: Muring ma-reconnect. Ang kailangan na lang ay maging intentional. Ibig sabihin po ng intentional, sasadyain po natin.
5: Oo.
6: No? Bibigyan talaga natin siya ng effort. No? Ibig sabihin ng bibigyan ng effort ay bibigyan ng time, ng attention.
5: Correct.
6: Kung kailangan gumastos, bakit hindi? Di ba?
5: Correct.
6: Para lang muling
5: ma-reconnect.
6: Mabuhay ang natulog ng mga kalooban. At sa kayo niya, Kuya, no, lagi nating ipapaalala sa mga mag-aasawa na ang buhay mag-asawa ay hindi lang 'yon puro honeymoon.
5: Correct.
6: Stage, no. Although syempre dapat di nawawala 'yon.
5: Part pa rin dapat.
6: Pero hindi puro ganun. So dumarating talaga yung time na naiiba kasi yung mga priorities, naiiba na yung mga situations. Mm. So meron talaga mga changes.
5: Correct.
6: At para mapangyari yan, dapat bago ko palang pumasok sa pag-aasawa, meron ng gabay.
5: Correct.
6: Tinatawag natin premarital counseling.
5: Yun. Na magaganap sa...
6: every Wednesday.
5: Every Wednesday ng September. Mm. Alright, thank you very much Kuya Pastor. No? At nakakalungkot kasi may mga pagkakataon talaga na... Lalo pa pagka yung mga gaps, hindi ginagawa ng paraan.
6: Mm.
5: Hindi siya lumalapit eh. Patuloy siyang lumalayo pa nga, di ba? So, lalo na yung mga distance ng damdamin natin, di ba? Maging proactive tayo na, do I want this to do? There's no such thing as stagnant, no? A reminder to everyone. In relationships, there's no such thing as stagnant. It's either you will be closer or you will fall apart. Time lang yon. Pero walang, there's no such thing as middle lang tayo palagi. No?
6: Correct.
5: Alright, sige Kuya Pastor, sa pagkakataong ito, pwede mo ba kaming pagkalooban ng iyong panalangin na pangwakas?
6: Okay po, sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat pong muli sa gabing ito na kami ay nakatugon sa iba't ibang mga katanungan, concerns ng aming mga kaagapay na nagpadala ng kanilang mga tanong.
5: Yes.
6: Marahil din ang ilan po sa aming mga tagapakinig at mga naging tagasubaybay sa gabing ito ay nakarelate sa iba't ibang mga suliranin o mga problemang pinagdadaanan ng mga individuals, Lord, na nakita po namin ang kanilang sitwasyon. Yes. Panginoon, dalangin po namin na yung pong mga naging katugunan ay magsilbing gabay po buhat sa iyo at magsilbi po itong kaliwanagan.
5: Yes, Lord.
6: Upang maharap po nila ng maayos at according po sa iyong grace ang mga problema ang kanilang kinakaharap, patungo po sa kagalingan, sa pagkaayos ng mga suliranin kanila pong pinagdadaanan. Salamat, Lord, sa wisdom na inyo pong pinagkaloob.
5: Yes.
6: Salamat po sa opportunity na makapag-minister, Lord God, sa pamamagitan po ng platform na ito, ng programang ito ng Heartline. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong magpakahayag sa buhay ng bawat isa at patuloy niyo pong gamitin ang station na ito, ang ministry ng FEBC, ng Back to the Bible at ng inyo pong mga lingkod upang patuloy na maging daluyan ang iyong pagpapala.
5: Yes,
6: minsan pa, Panginoon, sa inyo po namin, ibinabalik ang lahat ng pagluwalhati at ng pagpupuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
5: Amen. Marami pong salamat muli po. Ako po si Kenny G at kasama po natin si Kuya Pastor Brian Cruz at kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
4: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Sama-sama po tayong manalangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay patuloy nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan para po sa bawat isa amin. Salamat po sa pagpapala sa bayang ito, Panginoon, na iyo pong ibinigay para sa amin, para dahil punong-puno ng mga kayamanan, punong-puno ng mga likas na yaman, O Diyos. At sa lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin na nawa ito, O Diyos, ay patuloy naming mahalin, gamitin ng naayon sa nais mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan ng puso na mapagmahal sa aming bayan, na ipagmamalaki ang aming bayan, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang mga suliranin, anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga kaguluhan ay naroon, ilagay mo sa aming puso, O Diyos, ang pagmamahal sa aming pong bayan, ng bayan ng Pilipinas na ipong inigay sa amin. Pag-isahin mo ang aming puso, O Diyos, upang paano mapaunlad ang bayan, Panginoon, kung saan mo kami inilalagay, anuman ang estado namin sa buhay. Mamuhay kami na may integridad, mamuhay ng may pagkakaisa. Mamuhay, O Diyos, na may pananampalataya sa inyo na maging isang mabuting Pilipinong Kristiyano na nagsusulong ng kapayapaan, nagsusulong ng kabutihan, nagsusulong ng pagkakaisa at integridad. Panginoon, dalangin namin, tulungan mo ang aming pong mga leaders sa iba't ibang sangay ng gobyerno na magkaisa ang kalang isipan kung paano maging tapat sa paglilingkod at isipin ang ikabubuti ng bayan at lalo na, Panginoon, ang mga naghihirap, mga pangunahing pangailangan ng pagkain, tahanan, tubig, mga basic needs sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, bigyan mo sila ng sapat na karunungan sa mga desisyon. Nawa ang iyong banal na salita maging gabay nila sa bawat araw, Panginoon. Dalangin din namin ang bawat komunidad, ang bawat tahanan na kung saan sila nabibilang, ikaw, Panginoon, ang maglagay sa kanilang mga puso kung paano rin sila magiging bahagi sa pag-unlad ng bayan po namin at ng bawat komunidad at bawat pamilya. Panginoon, dalangin namin na naway patuloy mong bigyan ng masigasig na puso ang bawat isa, anuman ang mga hamon sa amin pong bayang Pilipinas. Anuman, Panginoon, ang mga nangyayari, anuman, O Diyos, ang mga bagay na nakikita at narinig, Panginoon, nawa, O Diyos, ang iyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay ng kahinahunan, pag-unawa at matibay na panampalataya na ikaw, Panginoon, ay may magandang plano at nais at patuloy na nagiging bahagi sa amin pong pag-unlad. Panginoon, sa naway bigyan mo kami ng puso na sama-samang lumalakad para po sa ikabubuti ng bawat isa at para po sa ikaunlad ng buhay ng bawat isa. Kung paano, O Diyos, na ikaw ay nagbigay ng awa at habag at tunay naglingkod, ganyan din po ang iyo pong iilagay sa aming mga puso at sa aming buhay. Panginoon, pagpalain mo po ang aming bayang Pilipinas, pagpalain mo po ang buhay ng bawat mamamayan, pagpalain mo ang mga leaders, O Diyos, ng aming pong bayan. Ikaw nawa, O Diyos, ang patuloy maitaas. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na papurihan at mabigyan ng kasiyahan. Salamat, O Diyos. Patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo, ang pagpapala sa bayan, Panginoon. Natas namin ito sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
1: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Ito ang 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Familiar ka ba sa baby elephant syndrome? Ang mga baby elephant, tinatali iyan gamit ang matibay na bakal o kadena sa paa para hindi makawala at makatakbo. Subukin man itong maglikot, hindi niya magagawang kumawala and will finally give up on struggling. Mapapansin niya na walang mangyayari sa kanyang effort kahit na gaano siya kalikot sa pagkakatali. Magandang araw kaagapay, ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

The term baby elephant syndrome ay coined by George Weinberg noong 1967 at naging popular sa tulong ng psychologist na si Albert Ellis. Ang syndrome na to ay correlated sa experience ng baby elephant. Kasi habang lumalaki ang elepante, numinipis ang tali sa kanyang mga paa. At kahit na nga sa kanyang paglaki, kahit na hindi na nakatali ang kanyang mga paa sa matibay na puno o matibay na lugar, hindi na ito maglilikot. Mananatili sa kanyang alaala na ang kanyang mga paa ay nakatali. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang hindi pumayag na makulong sa ganoong kalagayan. Sa psychology kasi, ang baby elephant syndrome ay yung nananatili ang hindi magandang alaala ng nakaraan. At nagkakaroon ito ng effect sa emotion o sa damdamin. Basahin ko lang sa Mark 5:25-34 sa New Testament Pinoy Version. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot, pero di pa rin siya gumagaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili na, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Kaya, hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya. Kaya, tinanong niya ang mga tao, "Sinong humawak sa damit ko?" Verse 31, sumagot ang mga disciples, "Di niyo po ba nakikita na sobrang dami ng taong nagsisiksikan? Bakit niyo pa po tinatanong kung sino ang humawak sa damit niyo?" Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng faith mo, umuwi ka na, magaling ka na." Ang babae, kahit na maraming taon nang nakatali sa sakit na sumailalim sa kanya at naglagay pa nga sa kanya sa category na outcast, ay nag-persevere. Nakita natin yung kaniyang pag-

Hihina na. Pero ito, 12 years na niyang daladala ang kaniyang sakit. At halos naubos na yung kaniyang ipon, yung kaniyang pera. 12 years na siyang pinagtatawanan. Isa na siyang outcast. At dahil nga dinudugo siya, she has been ritually clean for 12 years at hindi accepted ng public. Her story connects to our hearts. One way or the other, may mga karanasan tayo na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng muling pagtanggap. Marahil yung mga nagawa mo nung mas bata ka pa na mga pagkakamali, mga maling desisyon na nagmarka sa iyong pagkatao. We have been outcast, iniwan, inabandonan ng mga kaibigan, mahal sa buhay, iniwan ng asawa. Once in our lives, may nag-cancel sa buhay natin, may mga nag-unfollow, kumonde na sa ating mga maling gawain. And we are in need of merciful touch by God. All these instances will make us feel powerless and insignificant. Hindi tayo mahalaga. Pero anong lesson ang mapupulot natin mula sa karanasan ng babaeng dinurugo? She was so desperate of healing. She was willing to do everything, gamitin ang lahat ng pera na meron siya, maging i-risk yung buhay niya para gumapang sa gitna ng mga nagsisiksikang tao. Kahit na nga yung reputasyon niya ay itinaya niya. Supposedly, dapat nasa loob lang siya ng bahay, nagtatago. Kasi nga, she was condemned, she was canceled by the society because she was impure, she was unclean. At kahit na maraming humahad lang sa kanya noong mga panahon na yon, nakakahiyaman ang kanyang sitwasyon. At posible pa siyang maapakan ng mga naroroon kasi as described, halos gumapang na siya papalapit kay Kristo. But she is so persistent to get to Jesus. She decided to follow Jesus no matter what. Kaagapay, may issue ba na kinakaharap ka na nag-define sa buhay mo? Mga mansya ng pagkatao, mga bakas ng nakaraang pagkakamali, gaya ng addiction, dati kang magigalitin, nagkaroon ka ng karanasan sa road rage, hindi ka nagbayad ng utang, minsan ka nang namarkahang salot sa libunan o kaya salot sa paaralan, minsan ka nang nasabihan na home wrecker o naninira ng pamilya o kung ano-ano pang mga condemnation. And this situation took your joy, your strength. At may malalim na sugat na iniwan sa iyong damdamin, maging sa iyong physical. The challenge here is just like the woman with the issue of blood. She made the decision to get to Jesus no matter what. And in order for you to get healed from your issue, you must make a decision to get to Jesus.

0: Ito po ang programang Reflections at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Ang pangako ng Diyos ay kapayapaan. Ang pangako niya ay pag-asa, kaligayahan, maging ang restoration ng relationships. Ano ang humahadlang sa iyong daan para lumapit ka kay Jesus? Ito na ang tamang panahon para lumapit o muling lumapit sa Kanya. Ano ang mga hindrance, kaagapay? Ito ba'y kasalanan? Nasa gitna ka ba ng toxic relationship? Nakababad ka ba sa buhay na puno ng maling desisyon, mga maling gawa? Gumapang kang muli. Lumapit kang muli kay Jesus. Muli mong buksan ang iyong puso. Muli mong buksan ang iyong Bible. Start reading the Word of God. Start praying. Start communicating to God. Magsimula kang muli na aminin na hindi mo kaya sa sarili mong paraan na baguhin ang iyong sitwasyon, maging ang mga tao na nasa paligid mo. Only Jesus can do that. Magsimula kang muli na harapin ang bukas na mayroong pag-asa. Buhay ang pag-asa kapag na kay Kristo at mayroong solusyon kung sa Kanya ka lalapit. Kaagapay, kung nakaka-relate ka sa ganitong sitwasyon, maaari kang magbahagi ng iyong karanasan. Pwede mong isulat, "I have decided to follow Jesus because..." Ano yung insidente o ano yung naging sitwasyon ng buhay mo na nagtulak sa'yo upang muling bumalik o upang sumunod sa yapak ni Jesus? Tayo'y magbahaginan dito sa programang ito. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aking kaagapay na nakikinig po. Dalangin ko po na pagkalooban niyo siya ng kalakasan upang muling lumapit po sa inyo. Lakas ng loob na makapagdesisyong muli na piliin kayo. Piliin ang tamang daan kasama kayo. At aminin na sa Kanyang kakayahan ay wala siyang magagawa. Tanging sa iyo nakatangan ang aming kakayahan. Ikaw po ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa aming lahat. At kabisado po ninyo ang bawat kahinaan, maging kalakasan na meron po kami. Kung ano man yung kalakasan na yun, nagmumula pa rin po yun sa inyo. Kaya't wala po kami talagang maipagmamalaki. We are nothing, Lord. But thank you, Jesus. Thank you, Father, for making us your child. Thank you that because of your Son, Jesus Christ, namatay po sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mabahiran ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tumanggap ng kaparusahan sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po siya na magkaroon ng lakas ng loob na muling lumapit po sa inyo. Panginoon, tanggapin kayo, tanggapin ang pag-asa na nagmumula po sa inyo na sa pamamagitan ng pagsang-ayon niya sa panalangin ito ay maranasan po niya ang kapayapaang hindi maunawaan ni numan. Ang kapayapaang tanging kayo lamang po ang makapagbibigay. Ang kapayapaang hindi kayang tapatan ng anumang pera, ng anumang kayamanan, kasikatan sa mundo. Panginoong Jesus, kayo po ang buhay at ang pag-asa. Magliwanag po kayo sa buhay ng aking kaagapay, sa buhay naming lahat. Ito po ang aming paglalambing at pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in at sa pakikinig sa programang Reflections. Umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa natapos na araw, maging sa susunod na araw. At pagpalain ka ng Panginoon kung ano man ang iyong nakaharap na gawain ngayon. Ikaw man ay magpapahinga na o ikaw man ay magtatrabaho, magtutuloy ng iyong duty. At kung meron kang comment, suggestion o marahil katanungan o nais na ibahagi sa programang ito, pwede ka pong mag-comment down below o kaya naman ay mag-iwan ng message sa ating Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Reflections. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Okay. At isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong mga puso sa araw na ito sa harap ng ating Diyos? Ano man ang lagay ng panahon sa ating mga lugar, mga kalalagyan, maulan man o maaliwalas, samahan mo kami sa sandaling ito upang magpasalamat at manalangin. Salamat sa Diyos sa buhay, sa bawat hininga at sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ano man ang ating kinakaharap, makatitiyak tayo na tayo'y kasama, no, at sinasamahan tayo ng ating Panginoon at hinding-hindi niya tayo iniiwan. Narito tayo sa hardin ng panalangin. Isang sandali upang tayo ay huminto, magnilay, at magkipag-usap sa ating Panginoon. Ilagay natin ang ating mga kamay, no, ang ating mga buhay, no, na may pasasalamat kahit may mga tanong tayo at mga alalahanin. Ako si Bishop Ruben Abante at samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, para sa isang oras ng panalangin, no, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, huminga ng malalim at ihanda ang inyong mga puso. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Muli, ito ang Hardin ng Panalangin. Napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo at limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, salamat po Panginoon sapagkat sa panibagong araw na ito, meron kaming bagong simulain sa lahat po ng aming pinagdaanan, siguro may mga kabigatan, mga

kita na aming pag-uusapan. At ang bawat mga panalangin na aming idudulog sa iyo, Panginoon, ay magkaroon kami ng katatagan na iyong didinggin, Panginoon, sangayon sa iyong kalooban. Salamat ng marami, Panginoon, sa bagay na ito, sapagkat ito ay ipinagtitibay ng iyong salita sa amin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang ito. At kumusta ka na, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Dalangin ko ay kayo nasa isang mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong buhay espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama tayo sa panalangin dito sa programang Hardin ng Panalangin. At ngayong araw na ito ng Huwebes, ay magkaroon po tayo ng panibagong simulain sa ating buhay at magkaroon ng magandang mga hakbang, no? Magandang mga simulain ng ating pagtanggap ng kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Humakbang at makita kung paano niya tayo pinangungunahan. Alam niyo po, naalala ko itong talata, mga verses doon sa Joshua chapter 3, na kung saan ay papasok na ang bayang Israel, pinangungunahan ni Josue, no, sa lupang pangako. At kinakailangan ay tumawid sila ng Jordan. Ano po? At hindi madaling tumawid na ganun sila karami. At kinakailangan ay magkaroon naman ng paghahati. Katulad ng nangyari sa karagatan, sa Red Sea, ay nahati ito at lumakad sila. Paano naman itong pagtawid ng Jordan? Ano po? Doon po sa chapter 3 ay makikita natin kung paanong sa pamamagitan ng pangunguna ng Panginoon ay sinabihan sila ni Josue na ang Ark of the Covenant o ang presensya ng Panginoon ay kinakailangan dalhin ng mga nagkakarga nito at mananatili sila. At ang sabi, tingnan nila kung paano mangunguna ang Panginoon sa kanila. Kaya doon sa Joshua chapter 3, siguro basahin natin sa King James, ano po, mula 13 hanggang 17 ang mga talata. Ang sabi dito ay, "And it shall come to pass as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above, and they shall stand upon an heap." Ibig sabihin po ay yung daloy ng ilog ng Jordan. Kahit gaano kalaki, kalawak itong ilog na ito, ititigil mula doon sa kung saan nanggagaling ang tubig. Ang sabi, "And it shall come to pass, and it came to pass when the people removed from their tents to pass over Jordan, and the priest bearing the ark of the covenant before the people, and as they bear the ark were come unto Jordan, and the feet of the priest that bear the ark were dipped in the brim of the water, for Jordan overfloweth all his banks all the time of the harvest, that the waters which came down from above stood and rose up upon an heap from very far from the city Adam, that is beside Zaritan." Ano ang nangyari po ay tumigil yung daloy ng tubig. Ano po? "And those that come down toward the sea of the plain, even the salt sea," sapagkat po yung tubig ng Jordan, dumadalo yun hanggang sa salt sea, yung Dead Sea, ano po? Ayun, tumigil ang lahat. Ano po? At ang nangyari, "And the people passed over right against Jericho. And the priest that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on the dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over

dry ground until all the people were passed clean over Jordan. Abay, kamangha-mangha po ang nangyari. Sa lupang pangako na sa kanila ay ibinigay ng Panginoon lahat ng kinakailangan upang makapasok sila dahil nga ang Panginoon ay nagkaloob sa kanila ng isang napakagandang pangako, susunod na lang po sila. At pagtungtong ng paa ng mga saserdote na nagdadala po ng Ark of the Covenant doon sa tubig ay nahati at tumigil ang daloy ng ilog. At ang buong sambayan ng Israel ay lumakad papasok patawid ng Jordan. Alam niyo eh, ang sabi eh, until all the people were passed clean over Jordan on dry ground. Alam niyo po, sa buhay natin, eh minsan hindi tayo karakaraka na handang sumunod sa Panginoon sa lahat ng kanyang bilin. Subalit, tinuruan ng Diyos sa pamamagitan ni Josue ang buong bayang Israel na anuman ang kanilang gagawin, matuto silang magtiwala sa Panginoon at magkaroon ng bagong simulain, panibagong hakbang, at kanilang makikita ang daan. Hanggat hindi sila humahakbang, hanggat hindi sila nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod, abay hindi po nila makikita kung paanong kikilos ang Panginoon. Ang bagay pong ito'y kinakailangan maging mensahe sa ating lahat. Sapagkat alam niyo po, sa buhay natin, mahirap humakbang araw-araw. Lalo na sa mga panahon ngayon. Hindi nga po natin alam kung anong mangyayari sa araw-araw. Di po ba? Humaharap tayo sa maraming bagay at nag-aadala tayo sa mga bagay-bagay. Marami tayo ni-experiensyahan sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, ano po, sa ating bayan mismo. Kaya ang hirap humakbang. Kaya ang marami po sa atin, ang ating attitude ay parabang wait and see. At habang hindi nagkakaroon ng pagbabago, hindi tayo susunod at gagawin ang alam na natin na kalooban ng ating Panginoon. Subalit, tingnan po natin. Ang ating Diyos ay maliwanag sa lahat ng ating ng bilin para sa atin. Maliwanag ang salita ng Diyos sa lahat ng gabay para sa ating lahat. Naalala ko itong sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 13, verses 5 and 6. Ang sabi, let your conversation. Gawin ninyo na ang inyong buhay araw-araw, ang inyong pagkilos, ang inyong mga behavior. Ay wala kayong yung bang pag-aalala na kayo'y mawawalan, no? Na kayo'y malulugi, na kayo ay maaapi o whatever. And be content with such things as ye have. For he said, I will never leave you nor forsake you. Ano po? So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Alam niyo po, itong mga salitang ito dapat ay mapanghawakan po natin. Oh yes, sa mundong ito, maraming itinatapon sa atin, maraming ibinabato sa atin. Kaya nga po, kahit na ang bansang Israel, marami po akong narinig ng mga testimonies. Kagabi lang, narinig ko itong mga testimony ng mga yung bang kinuha, no? At ginawang mga kinidnap doon sa Gaza. Narinig ko rin yung testimony mismo nung nagsalba yung kumilos doon sa Fly Dubai. Ano po? At kamangha-mangha na they were willing. Ano po? Na ang kanila mga sarili, no, ay talagang maging matapang at lumaban sila sapagkat ito ang common sa kanilang lahat. Naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Panginoon. And can you imagine? No? Ito naman bilang bansa, wala silang pagkilala kay Kristo bilang kanilang Panginoon, tagapagligtas. Tayo mayroon. Tinanggap natin si Kristo.
ang kanyang salita ay nasa atin na. Kaya ang lahat ng dahilan ay nasa atin upang tayo sumunod sa kanyang mga salita. Bago tayo matakot, bago tayo magkaroon ng mga alalahanin. Obserbahan po ninyo ang sinasabi sa Philippians chapter 4 and verses 8 to 9. Ang sabi ay, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, o kaya just, o kaya pure, lovely, whatsoever things are of good report, kung ito man ay virtuous, o kaya praiseworthy, think on these things. Eh, pero tayo, kapag ang mga bagay na ating hinaharap, eh, parang hindi natin gusto, ay katakot-takot ang ating angil, ano? Katakot-takot ang ating sama ng ating pananalita. Ang sabi pa ni Apostle Pablo sa kanila, doon sa church sa Philippi, ang sinabi, those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, lahat ng inyong natutunan, inyong tinanggap, inyong narinig, inyong nakita sa akin, ang sabi ni Apostle Pablo, gawin ninyo. And the God of peace shall be with you. Kita niyo, no? Gawin niyo na muna. And the God of peace shall be with you. Eh, sa atin po minsan, eh, bigyan mo nga po muna ako, Panginoon, ng kapayapaan, no? Katatagan sa aking kalooban, and then gagawin ko, susundin kita. Baliktad yata, ano? Di ba? Ang sabi po ni Apostle Paul, kung ano yung inyong natutunan, ibiniling ko sa inyo, gawin ninyo. At inyong masusumpungan na ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Alam nyo, eh, sa marami ay kinakailangan matutunan yan. Mahirap naman sa simula na humakbang sa buhay. Okay? Subalit, pag natutunan natin humakbang, nagiging madali, eh. Tuloy-tuloy na. Kaya, alam nyo, hindi lang doon ang bilin sa mga taga Philippi. Ano po? Puntahan natin doon sa Thessalonica. In 1 Thessalonians chapter 4, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon, ang sabi, furthermore, we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, na tinanggap niyo mula sa amin, kung paano kayo ikay lalakad at magbibigay kaluguran sa Panginoon, sa bagay na ito, kayo'y

o ba ng Panginoon sa inyo? Gawin niyo na muna ang sinasabi ng kalooban ng Panginoon at masusumpungan ninyo na ang lahat ng ating pinapanalangin, ano po, yung kapayapaan sa ating kalooban ay mangyayari. Kapitan natin ang mga bagay na ito. At ang katatagan, kapayapaan, kagalakan ay magyayaman sa ating kalooban.

Pastor Raynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Sampaloc, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos ng kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Dumako na po tayo sa ating mga items sa panalangin. At tingnan natin, ito, mayroong mga request dito for healing, no, sa kanilang mga kalusugan, ano, kalakasan, mga karamdaman. Ano po? Si John B. Reyes, healing and recovery from HES. Si Cora Florenza, healing at kalakasan as she battles cancer sa ospital. Si Gina Rizali Paz Narvaez at Mina Albunag, healing, kagalingan din mula sa breast cancer. Si Lovella Jo Bagayana, provision and strength for bone marrow transplant. Si Lori Portia, John Mark at Juliet Montero Timogan, healing mula sa concern sa kanyang kidney at liver. Si Danny Morelos, Ati Mavic, Nanay Ching, sa kanilang heart or vertigo at eye problem at merong Parkinson's at dementia concerns. Si Matthew at Ding Saldea, sa kanilang breathing na problem, healing from seizures. Si Cecilia Avino, Nona Kaidik, Belen Veronica Fadul at Willie Barte, fast recovery from stroke and related conditions. Ano po? At sa kanilang mga medical test naman, mga procedures, no? Sila Florencia, successful breast biopsy. Si ML Busen, good results from guidance for upcoming MRI. Si Marites San, no, anak ni Marites, normal urinalysis at good laboratory results. Si Zairine Regino Espirito, fast recovery from CS na operasyon. Si May, normal na blood pressure and safe healthy delivery. Para naman sa proteksyon, mga provision para sa mga pamilya. Narito ang request ni Felicidad Kaidik, Madridejos Espirito and Family. Si Leonila De Jesus Espirito and Family, kalakasan, healing from her ALS, yung kanyang bedridden mother at entire family. Si Daryl, no, wife ni Daryl, healing from recurring breast cancer and recent surgery. Yung kanyang daughter din na si Gabby, freedom from anxiety, peace and deeper faith in Jesus. Meron tayong mga concerns din, mga kahilingan sa kanilang mga trabaho, pag-aaral, mga personal needs. Si Gabby, strength and peace, no, sa kanyang unang taon bilang estudyante sa kolehiyo. Si Merari Lay Espirito, no, healing from PCOS and guidance in her studies. Si Paul Daniel Espirito, favor naman sa kanyang job na application. Ang husband ni Ate Glenn, continued protection and success naman sa kanyang trabaho. Meron mga ilan pa, healing, complete healing for everyone battling illness. Ano po? At marami pang iba. At may mga concerns tayo na panahon ng mga ito'y panahon ngayon ng mga may lagnat. Si Reggie, complete recovery. Si Tiffany, mula sa flu. Ano? Si Vinia Capilli, complete recovery from stroke. Si Suzette Regalado, pakisama sa prayer ang kaaking tiyak na si Cristeta Soromero, 93 years old. Si Philip Tan, full recovery. Si Lalaine, sa kanyang stroke. At si Elvie, complete healing. Ito yung mga general na mga request. At patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga request, no? Sa 702-DZAS. Manalangin na po tayo sa sandaling ito. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa pagkakataong ito'y maaari naming banggitin even on air, Panginoon, sa radyo. At sa bagay na ito'y magpalanginan ang lahat. Nagsasama-sama kami, Panginoon, sa mga items ng panalangin na ito, dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Sa ating pag-aaral, ngayong umagang ito, Panginoon, natutunan po namin
na ang kapayapaan, ang katatagan sa aming kalooban ay dumadako kapag kami handang tumugon ng may willingness sa aming kalooban, Panginoon, sa lahat ng inyong pinagbibilin mula sa inyong salita. Turuan niyo kami, Panginoon, upang sa lahat ng aming kalalagyan ay mauna po namin na gawin ang inyong kalooban. Like, halimbawa sa lahat ng aming kabigatan, ang aming isipin ay ang mga bagay ng totoo mula sa inyong salita. Honest, just, pure, lovely. Makasumpong kami, Panginoon, ng mga kagalakan sa bagay, Panginoon, na iyong binibigay sa amin na may eternal na value. At sa bawat kahilingan ito, Panginoon, ay magkaroon ng bawat isa ng hindi lamang request para ipanalangin sila, kundi mismo mula sa kanila, Panginoon, ay tutugon sila at magsasabi, Panginoon, narito po kami. Nais namin gawin ang kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng itinuturo ng iyong salita. Bigyan mo ng katatagan ng bawat isa. Bigyan nyo ng bagong simula, ng pag-asa, ng kapayapaan sa puso, Panginoon. Sa lahat ng pangangailangan, material man ito, provision, Panginoon. O Diyos, magdala kayo ng mga tutulong sa kanila. Mga kapwa, mga mananampalataya, ang mga churches ay magkaroon ng concern sa bawat isa, Panginoon. O Diyos, maraming salamat po sapagkat kami ay may katuruan mula sa iyong salita at kami nagagabayan sa bawat sandali sapagkat mag-iingat dapat kami na ang una munang concern po namin ay gawin ang iyong kalooban at ang tinuturo sa iyong salita. The things which we have learned, which we have heard, which we have seen, that we should do, and the God of peace shall be with us. Salamat po ng marami sa mga bagay na ito. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. At kung mayroon kayong iba pang concern, maaari kayong magbigay ng mensahe sa 702-DZAS-FAPC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online at dito sa ating GCTV Digital. At muli sa isa na namang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at siya ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala sa ating lahat.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Mabilis lang na tanong, may mga pagkakataon ba na binuksan mo ang refrigerator kasi gutom na gutom ka na? Tapos, ang nakita mo na lang ay isang itlog, kalahating kamatis at isang sachet ng ketchup. Tapos, mapapaisip ka, paano ko pagkakasyahin to? Gutom na gutom na ako. Minsan, nakakatuwa dahil kahit konti lang ang ingredients, napipilitan tayong maging, well, creative. Yung isang itlog, nagiging torta kahit wala namang talong. Well, tortang itlog. Yung konting kanin, biglang nagiging fried rice. At kung talagang gipit, minsan ang ketchup, nagiging sauce o ulam. Okay na, solved na. Pero may magandang lesson sa ganitong situation. Hindi naman natin kailangan laging maraming ingredients para makagawa ng pagkain. Sometimes, we simply work with what we have. And interestingly, may story sa Bible na somehow ganito rin yung principle. Very limited ang resources, napakaraming tao ang kailangang pakainin, pero may isang maliit na baon na naging bahagi ng isang malaking miracle. Familiar ka ba sa kwento na yan, Kaagapay? Sa Matthew chapter 14, maraming tao ang sumunod kay Jesus. Lumipas ang oras at nagutom ang mga taong ito. Sinabi ng disciples kay Jesus na pauwiin na mga tao para makabili na sila ng pagkain nila. Pero sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 14 verse 16 na hindi na kailangang umalis ang mga tao at sila mismo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Siguro kung tayo yung disciples, mapapatingin din tayo sa dami ng crowd during that time. Tapos, mapapatingin din siguro tayo sa dala nating pagkain. Imagine, thousands of people lang nandyan, tapos ang meron lang, 5 loaves and 2 fish. Parang kahit anong matang gawin mo, hindi talaga magtutugma yung mga figures no? Well, sa John chapter 6 verse 9, sinabi na ang 5 loaves and 2 fish ay galing sa isang batang lalaki. Maliit lang ang dala niya, lalo na kung ikukumpara sa laki ng pangangailangan nung panahon na yon. Pero, yon ang meron siya. At sa halip na isipin na wala yung silbi, ang maliit na baon na iyon napunta sa kamay ni Jesus. At doon, nagsimula ang miracle. Sa Matthew chapter 14, verse 19 to 20, kinuha ni Jesus ang tinapay at isda. Nagpasalamat siya. Pinagpira-piraso ang mga ito at ipinamahagi sa mga tao. At ang nangyari? Well, everyone ate and was satisfied. Hindi lang sila nakatikim, nabusog sila. At pagkatapos, aba, may 12 baskets na puno pa ng natirang pagkain. Napaka-simple ng story pero very relatable kasi maraming times sa buhay natin na ganito rin ang feeling natin, di ba Kaagapay? Nakikita natin ang need pero kapag tiningnan natin ang sarili natin, parang maliit lang ang kaya nating gawin. May gusto tayong gawin pero iniisip natin na wala tayong sapat na resources. Gusto nating makatulong pero feeling natin hindi naman significant ang contribution natin. Kung tutuusin, ang problema ay hindi naman talaga yung wala tayong maibigay. Ang problema ay iniisip natin na masyadong maliit ang meron tayo para magkaroon ito ng value. Pero yun ang magandang reminder ng kwento na binasa natin kanina. Hindi hinintay ng batang lalaki na magkaroon siya ng mas marami bago niya ibigay ang meron siya. Hindi niya kailangang magdala ng sobrang daming supplies. He simply gave what he had. At yun din ang maaari mong gawin ngayon.
siguro hindi mo kayang ayusin ang problema ng isang tao, pero kaya mong makinig sa kanya. Baka hindi mo kayang suportahan financially ang lahat, pero kaya mong tumulong ayon sa paraang kaya mo. Siguro hindi mo kayang baguhin ang buong situation, pero kaya mong maging present at magbigay ng encouragement. Hindi mo kailangan gawin lahat. Sometimes, you just need to do what you can. Sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti dahil darating ang tamang panahon para makita ang bunga nito kung hindi tayo susuko. Hindi lahat ng ginagawa nating mabuti ay may instant result. May mga bagay na parang walang nangyayari. But it doesn't mean na walang value ang ginawa natin. May mga buto na sadyang matagal bago makita ang bunga. And ganito rin sa buhay. May mga simpleng bagay kang ginawa na baka hindi mo maaalala after a few years, pero maaaring malaking bagay pala yon para sa ibang tao. May sinabi kang encouraging words, may tinulungan ka, may pinag-pray ka, may tao kang pinakinggan nung kailangan niya ng kausap. Maybe parang simple lang yon para sa'yo, pero hindi natin alam eh kung paano ito ginagamit ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Kaya hindi natin kailangang ikumpara ang contribution natin sa contribution ng iba. Baka tinitingnan natin ang ibang tao at feeling natin parang mas marami siyang kayang gawin. Mas marami siyang resources, mas marami siyang experience, mas marami siyang opportunities. Pero hindi naman hinihingi sa atin ng Diyos ang meron ng ibang tao eh. He only asks us to be faithful with what He has placed in our hands. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10, huwag nating hamakin ang maliliit na simula. Hindi lahat ng meaningful na bagay eh nagsisimula ng malaki. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang maliit na decision na gagawin natin kung ano ang tama at kung ano lang ang kaya natin. Kaya huwag nating hintayin na maging enough tayo bago tayo mag-serve, bago tayo maglingkod. Minsan kasi sinasabi natin, saka na lang kapag mas ready na ako, saka na ako kikilos. Kapag mas marami na akong pera, saka na lang ako magbibigay. Kapag mas confident na ako, saka na lang ako magsasalita. Kapag mas marami na akong alam, saka na lang ako mag-a-advise. Pero baka hindi naman hinihintay ng Diyos na maging perfect ang situation bago tayo kumilos o maging perfect tayo bago tayo gumawa. Baka ang hinihintay lang niya, maging willing tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Kung may oras ka, gamitin mo ito ng maayos. Kung may talent ka, gamitin mo para makatulong sa iba. Kung may resources ka, ibahagi mo ayon sa laman ng iyong puso. Kung may pagkakataong gumawa ng mabuti, huwag nang palampasin. Hindi kailangan ng grand gesture para maging blessing sa iba. Ang limang tinapay at dalawang isda ay maliit siguro sa paningin ng tao, sa paningin natin. Pero naging enough ito nang ilagay sa kamay ni Jesus. Hindi dahil naging magically impressive ang tinapay at isda, walang magic doon, kundi dahil ang Diyos ang gumawa ng bagay na hindi kayang gawin ng tao. At dito natin makikita ang magandang balance. Hindi naman ibig sabihin na dapat lagi tayong magbigay ng higit sa kaya natin. Hindi rin ibig sabihin na hindi na natin kailangan maging responsible. Ang point eh simple. Huwag mong maliitin ang kaya mong ibigay dahil lang sa maliit ito. Ibigay mo yon kay Jesus. Ibigay mo sa Kanya ang meron ka. And trust Him with the results. Maybe today may bagay kang gustong gawin pero feeling mo hindi ka ready. Maybe you have been waiting for the perfect time, pero baka hindi mo kailangan ng perfect time. Baka ang kailangan mo lang to start, ang magsimula. Start with what you have, start where you are, then trust God with what happens next. Kaya kapag dumating uli ang moment na titingnan mo ang sarili mo at sasabihin mong maliit lang ang kaya ko, alalahanin mo ang storya ng batang nagbigay ng 5 loaves and 2 fish.
Hindi naging miracle ang pagkain dahil marami yun. Naging bahagi ito ng miracle dahil may taong willing na ibigay ang meron siya kay Jesus. Baka ganun din ang kailangan natin ngayon. Hindi ang malaking bagay, hindi yung complicated. Just a willing heart and a simple act of obedience. Dahil minsan, ang maliit na bagay na akala natin walang significance, eh siya pa palang gagamitin ng Diyos para maging blessing sa ibang tao. Maraming salamat ka Agapay sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: pakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang Thriving Thursday po sa inyo mga kaagapay. O, diba? O, nakabuo na naman tayo na isang linggo. O, every gising is a blessing. Diba? Ang sarap talaga. Sa bawat gising natin, blessing yan sa atin. So, tayo din, patuloy tayo sa Panginoon. Bago tayo magsimula, awit muna tayo. O, Dad, okay ka na? Ayun, yung kanyang maliit na boosties. Okay. Let's thrive. Ready, mga kaagapay? Ready? Sing.

0: Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen, amen.
1: Amen. Oh yeah. Taga-ending na lang ako ng amen ni Daddy. Kasi po talagang tenor po talagang dad ko. Sa totoo lang, nakakatuwa. Praise God. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay on a Thriving Thursday dito po sa 702 GZS. No. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, portable missionary radio, nakukuha niyo po ang ating program. Nandito kayo sa Luzon, syempre. Mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha nyo rin po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating programa, gamit po ang inyong Facebook live stream mula ang pari hanggang hulo. Kung kayo po ay malakas ang internet connection, definitely maganda ang inyong reception. Pwede rin kayo makinig sa 702 app sa inyong cellphone. At syempre, hindi lang naman po dito sa Pilipinas, nakapapakinggan din po tayo ng ating mga kaagapay dyan po sa iba't ibang bansa as long as nakatune in sila sa atin sa ating Facebook live stream. Ang ano lang natin, 5:30 to 6 tayo dito. Yung iba, yung nasa Australia, 2 hours in advance sila sa atin. Sa New Zealand, 4 hours. At doon naman sa banda towards Asia, paggabi pa yan. Hanggang madaling araw. Madaling araw pa yan, hanggang paggabi pa yan. So ano man pong lokasyon kayo naroon, salamat sa Panginoon ha. At kayo po ay nakikinig. At ang dalangin natin, patuloy na ang programang Gabay at ang buong programa dito sa DZS maging encouragement po sa bawat isa sa atin. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement, paano tayong mag-thrive sa ating pagsunod sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kahihatdahan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang tayo'y magkaroon ng isang ganap at ultimong katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya't ano pa ang ating masasabi, kundi Amen, Amen, Amen, Amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin this week why elderly care is important sa mga seniors. Kasi nga po, ang October 1 to 7, yun yun, nag-end kahapon. Pero isama na natin today. At dapat everyday. Ay Elderly Filipino Week o Linggo ng Katandaang Pilipino. At ito po ay celebration, isang official mandate na established sa ilalim po ng Proclamation Number 470, pinirmahan po ng dating President Fidel V. Ramos. Ang ganda ng ano to ha, layunin para po igalang ang hindi masukat na contribution ng mga katandaan sa nation building at mag-promote ng kanilang kalusugan, karapatan at ang kanilang pangkalahatang welfare. Kaya tayong mga seniors, wag po kayong mahiya doon sa 20% natin ha. Tandaan nyo, karapatan natin yan. Because we have served the government the past years of our lives. Diba? Yun yun. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga seniors dahil ito po ay makakasiguro na maiiwasan ng mga health complications tulad ng, halimbawa, makakausap sila upang maiwasan ng kanilang kalungkutan o yung emotional isolation. patutulungan natin silang maging masaya sa buhay at mapapanatili natin silang ligtas at saka safe, di ba? Noon namang Martes, pinag-usapan natin yung health challenges ng mga seniors tulad ng diabetes, hypertension, dementia, osteoporosis, arthritis, at Alzheimer's na lalo pong nagpapatibay sa kahalagahan ng pagtutulungan ng isang buong pamilya, strong family support para po sa welfare ng ating mga seniors. At kahapon, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng regular medical check-up para po sa ating mga seniors at ang mga mahalagang information patungkol sa kanilang current health condition. O ngayon naman, ito. Focus on a balanced and nutritious diet. Ayan. Ang pagtanda po nakaka-apekto sa digestion at appetite. Sa dahilan na dahilan po kung bakit ang mga seniors maaaring konti na lang siya kung kumain. So ganyan pa man, ang kanilang nutritional na pangangailangan ay nananatiling mataas. Kailangan yun. So kailangan nila ng isang healthy diet. So pag-usapan natin, ano yung mga nutrients na kailangan, ano yun, anong halaga nito, at ano yung mga food sources na to. Halimbawa, kailangan talaga natin ng calcium kasi ito yung nagpapatibay ng ating mga

0: ito makukuha? Sa sunlight, di ba? At sa mga fortified foods. At syempre, omega-3. Kasi bakit? Ang omega-3 supports our brain health. So saan natin ito makukuha? Sa nuts, sa seeds, at ganun sa fish. So ang isang balanced diet at sapat na tubig, hydration, ang susi po sa long-term na pangangalaga sa mga seniors. Yun yun. Sunod, ensure, siguraduhin natin na hindi sila madudulas o mabagsak. So ang pagbagsak po o pagdulas ay isa sa pangunahing cause ng injury sa mga seniors. So ang pag-prevent po sa mga pagbagsak ay dapat na priority po sa bawat tahanan. So ang mga safety measures po tulad ng halimbawa, paglalagay ng non-slip mat sa bathroom. Meron na po ako niyan. Pananatiling tuyo yung sahig at walang kalat. Oo, para hindi matapilok, hindi madulas. Siguraduhin sapat po yung liwanag sa ating tahanan. At himukin sila na gumamit ng tamang slippers, footwear, at paglalagay ng mga grab bars na malapit sa toilet at sa showers. Dapat po makita natin yung kahalagahan na yun. So ang mga hakbang na ito ay malaki ang mababawas sa risk ng injury at susuporta po sa ligtas ng mga elderly care sa ating mga tahanan. At ganun din, i-ensure natin yung emotional at social support para sa mga seniors. So maliban po kasi sa physical health, ang emotional well-being po ay mahalaga din. Ang mga seniors po nakakadama na sila po ay mahalaga at may social connection at may mas maayos na mental health kapag yun po yung nararamdaman nila. So ang mga pamamaraan upang masuportahan ang kanilang emotional wellness, imukin sila na magkaroon ng hobby. Ayan. Tulad ng gardening o kaya reading. So maglaan din ng quality time sa family na sama-sama, di ba po? Ganun din, tulungan silang mapanatiling connected sa kanilang mga kaibigan. Imukin silang maging involved sa mga community activities at mag-provide ng mental stimulation sa pamamagitan ng mga games at pag-aaral. Alam nyo, compassion, patience at understanding ang foundation ng isang makabuluhang pangangalaga sa ating mga seniors. Ayon nga po sa Leviticus 19:32, sabing gano'n, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Maliwanag na dapat iginagalang natin ang mga seniors. At kung sila ay bahagi ng ating pamilya, ito naman ang paalala sa atin sa 1 Timothy 5:8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pangnanampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. O mga kaagapay ha, inaasahan ng Diyos na bilang kanyang mga anak, tinutulungan at inaalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na po yung ating mga seniors na kasama natin sa bahay. Remember that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Ganda uli anak, yung sabi mo.
0: Thank you po, Daddy.
1: Amen. Old age, ang katandaan sa plano ng dakilang Diyos.
0: Talaga, ayan, Tim.
1: Sa mandong ibaba.
0: Oh, amen.
1: Tulungan silang ganap upang ganap na maingatan. Kung kaya't wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Ortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Extended age prior to flood. Ang pagtatama ng edad pagkatapos ng baha. Genesis 3 at 6 stress. Tapos sabi na Lord, hindi ko napapayagang mabuhay forever ang tao. Kasi mortal siya mula ngayon. Hindi nalalampas sa 120 ang buhay nila. God sustain us even in old age. Isaiah 46:4, kahit matanda na kayo, ako pa rin ang Diyos niyo. Aalagaan ko kayo kahit buhok ninyo ay maputi na. Kinreate ko kayo at susuportahan, kakargahin at ililigtas. Ano pang masasabi mo na? Di wow, wow, wow.

0: Amen, amen. Salamat po sa inyong katapatan, aming Diyos. Gray hair is a crown of glory. Ang maputing buhok ay korona ng kaluwalhatian. Proverbs 16:31, mahabang buhay ang reward sa isang taong namumuhay ng matuwid. Instruction for older men, mga gabay para sa mga may edad na mga tao. Tito 2:23, sabihin mo ang mas matandang lalaki ay mapagpigil sa sarili. Matinong mag-isip, magkaroon ng self-control, dapat tama ang faith nila, na mapagmahal sila at matiyaga. Sabihin mo rin sa mga matatandang babae na maging kagalang-galang, dapat di sila maninira sa kapwa at di sila lasinggera. Dapat ituturo nila kung ano ang mabuti upang magkaroon ng satisfying long life, katanggap-tanggap na mahabang buhay. Psalms 91:15, pag tumatawag siya sa akin, sasagot ako sa kanya, amen. Sasamahan ko siya sa oras ng kaguluhan. Tutulungan ko siya at bibigyan ng karangalan. 70 years are given to us. 70 taon ang inilaan sa atin. Psalms 90:10, hanggang 70 years ang buhay natin. Pag healthy, umaabot sa 80. Pero hirap ito at pasakit. Tapos mamamatay kami at mawawala na sa mundong ibabaw. But wisdom belong to the aged. Dunong ay kakabit sa mga may edad. Amen, amen. Wow, wow, wow. Di ba, anak?
1: Opo, ama. Yan ang lagi kong sinasabi, Dad. Kasi nga po, di ba, minsan, I mean, sorry to say. Kasi pag ang mga seniors, halimbawa mga seniors, nag-retire na sila from their work, parang may feeling of isolation. Di ba lang, meron silang feeling na wala na akong mai-contribute. Di ba
0: parang
1: po?
0: Parang tapos na sila.
1: Parang tapos na kami, wala na akong mai-contribute. Wala na akong mai-contribute financially kasi nakadepende na lang ako sa aking pension. Wala na akong mai-contribute sa ganito kasi matanda na ako. Wala na akong mai-contribute dito. Hindi po totoo yun. Diba?
0: Correct.
1: Hindi nga po totoo. Ako
0: pag
1: nga po
0: ginawa ng matanda yun, nag-sign na sila sa kanilang death.
1: Tama, Dad. Blatantly said. Totoo yan. Kapag sinabi mo na wala na akong magagawa, then dementia comes in.
0: At mamamatay ka na.
1: I've seen that po.
0: Ay, marami tayo nakitang ganun.
1: I've seen that. Kaya nga po, kami, natutuwa kami ng daddy ko. My dad is 87, di ba po? And I'm 65. I'll be turning 66. Pero alam nyo, nakita namin, the more we continue to study God's word, di ba po, daddy? Si dad, alam ko, he has to study his devotions. I have to study my gabay apart from my work as a pediatric optometrist. Lahat po yun. Alam nyo, nung binalik ako ni Lord sa pedia opto, I was turning 60. Kaya nga sabi ko, nagulat ako sa Panginoon kasi ibinalik ako dun sa what I love as well. At yung paglilingkod sa Panginoon through gabay and through speaking and through trainings.
0: Amen.
1: Alam nyo po, yun yung nagbibigay sa brains natin ng mga neuroplasticity, more connections, more to learn. It keeps our brain alive. So,
0: amen.
1: Blatantly as my dad said, kapag sinabi mong wala ka nang magagawa, you're pinipirmahan mo na yung death certificate. Parang ganun, ano, Dad? Parang ganun. So,
0: ang bawat isa anak ay pipirma talaga sa death certificate.
1: Po. So, ang panawagan.
0: Yun ang lahat ng certificate na ating tatanggapin pare-pareho.
1: Oo nga po. So, ang ating panawagan sa mga churches. Una, kung wala po kayong ministry for the seniors, kasi may youth, may mga young men, may mga adult, may mga ganyan, dapat meron din ang church sa seniors. Kami meron sa MCF. Kami ngayon mas maraming field trip kaysa sa iba, di ba? Kasi may time, may resources. Ganon. Tapos, at the same time, there are a well of resources kasi puno sila ng mga karanasan, katotohanan ng Diyos, mga pag-aaral, kabutihan ng Panginoon. So, they're a good resource for prayer partners, good resource for teaching, nako mga kaagapay. So, sa mga seniors na kagaya ko, hindi pa po huminto ang ating buhay nung tayo po ay nag-retire mula sa trabaho. In fact, the very people that encouraged me when I was young are missionaries na nung sila po ay nag-retire sa kanilang farm, binenta yung farm nila, pumunta rito sa Pilipinas para maglingkod sa Far East Broadcasting Company. Yan ang mga lolo-lola Fitzpatrick namin sa New Zealand. And we thank the Lord, nung nakabalik na sila, nung nakadalo po kami 1991, we had the opportunity to visit them and to say thank you kami magkakapatid. Yun po yung malaking blessing kasi the Lord uses us even in our senior life. Si Abraham, si Moses, di ba po? Si Caleb, si Joshua. So mga kaagapay, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Di ba, Dad? Ganun dapat. So yun. So tingnan mo, eto pa kami. Sabi nga ni Daddy, one time nag-usap kami, hanggat may plano pa si Lord sa gabay, buhay pa ako. The same thing. Totoo yun, Dad. So let us do our task. So pray na po tayo. Panginoon, maraming pong salamat. Akmang-akma din naman, Lord, as we end this week in our discussion of giving importance and value sa mga seniors na nakaranas, Lord, ng iyong kabutihan, nakaranas ng iyong katapatan in every level of their lives. At Panginoon, ngayon ay very good resource, pool of resource, Panginoon, para po sa aming mga iglesia, sa aming buhay, na malaking encouragement sa bawat isa. So Lord, dalangin ko po sa mga seniors na kagaya ko, na mga kaagapay namin, Panginoon, huwag kaming ma-discourage, kundi lalo kaming mag-work, lalo kaming maglingkod for your glory. Maaring may mga seniors, Panginoon, na masyadong pinaproteksyonan ng kanilang mga anak dahil nga po, Panginoon, sa sobrang concern. Pero Lord, kami po matutunan namin na to find our niche sa church, sa community, at patuloy na maging functional at productive kami. Yun po ang aming dalangin, Panginoon. Today then, thank you din, Lord, sa mga kaagapay namin. Una-una na sa aking classmate, si Juanito Ngo. Salamat po sa kanyang buhay, kanyang pagmamahal sa iyo. Thank you, Lord, na kabahagi siya ng Gideons and they distribute Bibles. Salamat po doon, Panginoon. So continue to bless him and his whole family. Ganun na rin po kay Rudy Nagit. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Ganun din po si Kuya Archie Flores. It's great to be connected, reconnected with him. At patuloy, Panginoon, na you know, nakikita yung paggawa mo sa buhay ng bawat isa. Kay Rafael Onganggo, kay Catherine Campano, kay Lorencita Olivera, ganun din kay Ate Marilu Nicolas, Panginoon, sa Palawan, continue to bless them and their work there. Kay Leigh Marquez, kay Timothy de la Cruz, at ganun din kay Estong Flores, Panginoon, na patuloy na ginagawa mo, ginagamit mo sa iyong gawain. Lord, marami pong salamat sa mga pangalang ito. Ilan lang po sila, Panginoon, sa mga pangalan na nakalista sa amin. Pero Lord, we know na lahat po yan, kilala mo, mga kaagapay namin, na today is their special day. So Father, we declare blessings, kanila overflow, not only today, but every day. But also Lord, our hearts reach out as well to those mga kaagapay namin who recently lost loved ones ngayon. Marami po sila, Panginoon, ang dalangin namin. We just pray for your comforts upon them. I pray, Lord, for Jose family, Panginoon, sila Tess. Panginoon, dalangin namin your comfort be upon them. Ganun din po, Panginoon, sa mga Salamat family, ganun din po. At sa iba't iba pa po ngayon, Panginoong pamilya na karanas ng ganito, we may never know them. But you know each family, Panginoon, and you care for them. So your grace and sufficiency and your peace, Panginoon, be their assurance na ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay. So Lord, marami pong salamat. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Patuloy itong mag-resonate sa aming puso at isipan, Panginoon, that we will continue to focus our eyes on you, the author and the finisher of our faith, until we see you face to face. Maraming marami pong salamat.
0: Panginoon, marami pong salamat dahil kayo ang wisdom. Wisdom belongs to the aged. Dunong ay kakabait ng mga may edad. Kung kaya dahil doon, alam namin na hindi ninyo kami lalampasan. Kung kaya't ang sabi ko, Amen, Amen, Amen, Amen.
1: Ang pinakamasarap talaga sa buhay na dad, yung tumatanda tayo na lalo nating nakikita yung looking back, we have seen God's faithfulness, di ba po? And has proven himself. Tapos ngayon, currently, we are still experiencing his faithfulness. Tapos looking forward, we know what God has promised. So our eyes are focused on his promises as well. Yun ang masarap, di ba po? So mga kaagapay, ano man po ang age nyo, di ba? Kasi we're talking of seniors this week. Eh. Ano man po ang age nyo, the same, the principle is still the same. Trust and obey and focus on our God. Focus on Him and His Word. And continue to seek His Word. Yun po yun. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalan, life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Bukavit Transmitter. Magpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Hesukristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Abay, anong sasabihin ko? Di amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isang na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Naku, friend!
4: O, bakit?
3: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
4: Huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
3: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Saka, friend, huwag mo namang hayaang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
4: Ito naman, oh. Lahat napapansin.
3: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
4: Oo, siya. Tama ka. O, halika na nga.
3: Talaga ako.
4: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
3: Ay, tara.
5: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC. Excuse me. Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, samahan mo kami sa Webes edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
3: And of course, ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Once again, happy happy Webes po sa ating mga listeners at salamat po sa pagkakataon na makasama po namin kayo this moment. Alam nyo, medyo makulimlim ang panahon dito sa Pasig City. Eh, kumusta po ba sa inyong mga lugar? Eh, para bang nagbabadya ang pag-ulan? Pero siguro mamaya na, no? Magkakasakay na tayo.
1: May umorder na naman ang ulan.
3: May umorder. Pero, syempre, isama nyo po kami sa order, ah. Makinig kayo sa ating himpilan habang kayo po ay may mga ganap sa sandaling ito. Kayo man po nasa inyong tahanan, nasa lansangan man yan, nasa trabaho, aba, makakasama niyo po kami sa loob ng isang oras para po maghatid sa inyo ng impormasyon at inspirasyon dito po sa ating programa.
1: Yes, at syempre binabati rin natin yung mga kaagapay nating present na at naka-tune in na sa atin sa online platforms ng DZAS at yan ay sa ating Facebook and YouTube channel at yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, lagi kami nagme-merienda check.
3: Yan.
1: At nanghihingi sa inyo ng update. Yan, comment nyo na ang inyong mga update sa amin ni Kael. Ano po ang inyong pinagkakaabalahan? At ano po ang merienda ninyo sa mga oras na ito? Ayan, dahil makulimlim, ano po ba ang inyong craving ngayong hapon? Ayan, i-share nyo na dyan sa ating, no, sa ating comment section.
3: Yan, kaya gusto po namin marinig ano ba yung mga merienda or even ganap nyo sa sandaling ito. Magkwentuhan po tayo, i-drop nyo po ang inyong comments sa ating ongoing streaming sa Facebook. At syempre, sa pagkakataong ito, alam natin tuwing Webes talagang ang usapan natin lahat ng greatest, top, most, yung pinaka, lahat ng superlative, mapag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya gusto namin kaagapay, mag-join ka sa ating discussion.
1: Kwentuhan tayo hanggang 4 o'clock ng hapon. Ayan, at i-share mo na sino ang kasama mo sa mga oras na ito, ano ang merienda ninyo. At syempre, i-mention nyo na rin ang inyong loved ones dyan sa atin, no, sa ating comment section para mas marami tayong makapanood at makapakinig ng ating program. At bago nga natin introduce, no, or simulan ang ating pag-uusapan, ngayong hapon, ayan, bumabati na, no, si Kuya Federico Termolo Jr. At niyayaya niya tayo, Kael.
3: Ano yan?
1: Kumain daw tayo, no? Kain daw tayo ng buko fruit salad.
3: Ay, ang sarap.
1: Grabe, parang Pasko na agad.
3: Oh, inaaga ni Kuya Federico ang handaan sa Pasko.
1: Ayan, hello po sa inyo and happy listening na rin kay Kuya Vincent Garcia. Ayan, talagang nandito siya, present si Kuya na. Vincent.
3: Oo, aba, shoutout din tayo kay Kuya Epifanio Salvador na talaga namang suking-suki sa lahat ng programa natin na every day and every time ay nagko-comment. And hello din kay Lani Kitevis. Thank you po for tuning in.
1: Yun, thank you so much po. At patuloy nyo kaagapay, ipadala ang inyong mga pa-shoutout at greetings dito sa ating ongoing streaming. At yun nga, Kael, kumusta ka naman?
3: Ito, tuloy-tuloy tayo. Syempre, tuloy-tuloy ang ganap. After the recording, diretso tayo sa live.
1: Oo,
3: kasi
1: nga,
3: gusto natin maibigay yung mga best program, best content for our listeners. Alam ko yung iba dyan sa atin, Abs. Naghahabol siguro kasi Thursday na. Naghahabol ng mga trabahong dapat tapusin, mga assignment o projects na dapat isubmit. Kayanin po natin kaagapay, do it excellently for the Lord.
1: Yes, napakaganda naman, no? Do it excellently for yes. the Lord. At talagang sa lakas niya lang, no, kaya tayo ay nagpapatuloy. Mm-hmm. Ayun lang, nakamusta lang naman kita.
3: Oh, ikaw naman. Kamusta ka?
1: Kala ko hindi mo kakamustahin eh. Ganun din.
3: Oo.
1: Copy-paste.
3: Copy-paste lang. Hindi nga, pero ikaw, kamusta ang buhay-buhay?
1: Sa ang aspect?
3: Sa general. Ang hirap pag-specific eh.
1: Okay lang naman. Oo. Pero syempre, di ba?
3: Life goes on nga, sabi ng BTS. Oo. Di ba?
1: Kala ko kakanta ka bigla eh. Pwede rin.
3: Di ba?
1: Pero bukas na lang.
3: Bukas
1: kasi
3: na lang.
1: Friday playlist. Correct. Di ba? Pero yun nga, no, natanong ko lang kung kumusta ka dahil yun nga, October na.
3: October na, no?
1: First Thursday? Tama ba? Hindi.
3: Check natin. Pangalawa
1: parang hindi. Chine-check ko lang kung attentive ka. O, diba?
3: So, second Thursday of the month.
1: Second Thursday of the month na pala. Grabe. Napakabilis talaga ng mga araw, no? At mamaya-maya, eh, baka kumakain ka na ng Graham.
3: Ayan na nga.
1: Ano yung Mango Graham.
3: Mango Graham.
1: At ini-enjoy na natin ang fruit salad, ayan. Diba?
3: Totoo yan. Saka October yung mga spaghetti.
1: Oo.
3: Diba? O hindi kaya yung mga favorite natin na ihanda tulad ng gelatin, yung mga ham na yan.
1: Oo. Diba? Ang sarap talaga. No? Pero yun nga, bago tayo dumako, no? Pero nasa last quarter na tayo ng taon. At
3: correct.
1: October nga. At kung hindi mo natatanong, Kael, meron pala tayo din sineselebrate.
3: Uy, may observance pala.
1: Oo, marami tayong observances kapag October. Pero pagtutuunan natin ng pansin sa araw na to, is financial planning month.
3: Uy, I love that.
1: Oo, close to your heart.
3: Correct.
1: Basta usaping ganito, planning and finances.
3: Yan.
1: Diba? Kaya yun, kasi alam naman natin, diba, sa panahon natin ngayon, eh talaga, ito yung pinaka-relatable na struggle ng lahat. Yung pera at yung pagmamanage dito.
3: Exactly.
1: Diba? Agree ka ba?
3: Oo naman, kasi talaga naman pag-usapang pera, eh, one of our basic needs yan sa araw-araw, diba? Sabi nga, necessity siya. If you need to buy something, diba? Mapa sa pagkain man yan, pangangailangan sa bahay, sa kalusugan, eh, importante yan.
1: Totoo. Kumbaga yan talaga yung ano eh, yung magbibigay sa atin ng kaparaanan para bumili or magkaroon tayo ng ating mga basic needs.
3: Correct.
1: No? At yun nga, kaagapay, no, aminin natin, di ba? Ang sarap talaga sa feeling kapag dumating na yung sweldo. Ayan. Kaway-kaway sa mga nag-aabang.
3: Oh, mga abangers yan, no? Yung mga tuwing Ajis at Abentisinko. Yung iba dyan ay a 15 at a 30.
1: Diba? Yun nga. Pero syempre, aminin din natin na minsan parang dumadaan lang yun sa kamay natin.
3: Uh-huh.
1: Pero for sure, hindi sa lahat. Diba? May mga plans na tayo sana mag-save, ganyan. Pero bigla may nakita kang sale.
3: Ayan,
1: kagaya ngayon, may dadating na ano ngayon? Ano ba ngayon? 10-10 sale.
3: 10-10 this coming Saturday.
1: O kaya naman, panay ang iyong order online.
3: Add to cart na. Check out na lang soon. Diba?
1: Totoo, kaya pa-deliver ng food, ba? Diba? Lalo na kapag naka-work from home. Parang relate na relate ako.
3: Opo nga, parang ikaw yung ma-agree.
1: Or kaya naman, ikaw kaagapay eh, nasa point ng buhay mo na talagang todo-todo ang reward mo sa iyong sarili. Pagre-reward. Kumbaga, deserve ko to.
3: In advance na.
1: Oo. Diba? Kumbaga, next year pa yung yung birthday.
3: Parang napaaga masyado. Diba?
1: Oo. So yun, may mga ganun tayo moments na talaga minsan nakaka-apekto or madalas nakaka-apekto sa atin on how we manage our finances. Diba?
3: Totoo yan, Abs. No? At syempre, in reality, diba, kakadeserve mo, hindi mo namamalayan na ubus na.
1: Ayan.
3: Ubus na ang pera at ubus ka na as a person. Hello. Diba? Kaya ngayon pong financial planning math, ay ito po yung pagkakataon para po tayo ay maging aware kung ano ba yung mga madalas nating paglaanan ng ating pera or pagkagastusan. And at the same time, pag-usapan po natin yung mga ilang tipid tips and practical ways para po syempre maging wiser tayo sa paghawak po ng ating finances o ng ating kaperahan.
1: Yes. Pero bago natin sila bigyan ng tips or mga kaparaanan kung paano sila makaka save or paano nila ma-handle ang kanilang finances wisely, mm-hmm. itatanungin muna natin ang mga kaagapay Ayan. Natin, saan napupunta ang pera nila? Mm-hmm. So para sa ating question of the day, kaagapay, sagot ka. Ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan? Mm-hmm. Ayan. So, kahit ilan kaagapay, pwede mong i-answer. At kahit saang aspect ng buhay mo, kunyari, sa career mo, uh-huh. sa personal life mo, o kaya pag, ano pa ba? Maraming aspect na pwede natin pagkagastusan. Kaya naman, feel free kaagapay, iwan mo ang iyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming ha, dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Mm, kaya comment na po. Pero kanina abs, no, sa ating pag-post ng ating question of the day, aba, marami-rami na ang sumagot sa ating mm-hmm. BOTD. Kaya kung hindi ka pa nakakasagot, mag-comment ka na para po mabasa po natin yan right now. At simulan na natin, Ams.
1: Yes. Oo. Ito, unang-una na. Fresh na fresh ang kanyang sagot. Uh-huh. 9 minutes ago.
3: Ayan.
1: Mula sa ating kaagapay, si Ara Negad. At ang kanyang bagay uh-huh. daw na never niyang pagsisisihang pinagkakagastusan niya uh-huh. ngayon is gym membership.
3: Ayan.
1: Oo. Di naman lingid sa kaalaman natin. Medyo pricey yan.
3: Oo.
1: Diba? Talagang kung gusto mo at seryoso ka talaga na mag-invest sa iyong physical body, diba? Fitness journey. Nandun ka talaga sa gusto mong magkaroon ka ng mga post na fitness goals.
3: Mm-hmm. Totoo.
1: So, yan talaga yung paglalaanan mo ng pera. Maliban sa ano, aside from food, 'di ba? Syempre kasama din yung lifestyle, yung mga kinakain natin.
3: Oo, may kasama
1: natin.
3: Pa 'yan, yung diet niyan,
1: mm-hmm.
3: 'di ba?
1: So hindi talaga biro yung perang pinapakawalan mo kapag nilalaan mo diyan.
3: Correct.
1: And ito, Ara.
3: Next naman si Ate Epi Remitar, sabi niya, sa pang-araw-araw daw is yung pagkain kasi pangangailangan daw ng ating katawan.
1: Mm-hmm.
3: At syempre, hindi daw siya luho. Totoo yan, yung pagkain.
1: Oo.
3: Needs siya, no? Oo.
1: Totoo. Talagang mahirap kapag walang food.
3: Oo.
1: Diba? Minsan pa nga, hindi tayo lang 3 times a day kumakain.
3: Oo.
1: Diba? Meron pa tayong merienda.
3: Merienda sa
1: bago
3: umaga.
1: Bago yung lunch. Oo.
3: Merienda sa hapon.
1: Oo.
3: May midnight snack
1: Oo.
3: Pa.
1: Oo. So parang 6 times a day,
3: di
1: ba? Kaya talagang doon mo makikita yung kahalagahan ng pagkain sa tao, no. Ito naman si Ate Maricar Loriaga, ang kanyang never daw na pinagsisisihan na pinagkakagastos siya niya. Ay, shawl.
3: Ay, ayan.
1: Ay, oo. Ay, may kilala ako dati, yung professor ko, mahilig mag-shawl.
3: Oo.
1: Talagang, lagi yung, ano, iba-iba'y kulay.
3: Oo.
1: Yan lang.
3: Oo. Hello po sa mga lamigin, ano?
1: Ano?
3: Mga lamigin.
1: Oo, pwede rin. Diba? Pero baka parang fashion statement.
3: Fashion style nila yan.
1: Oo, diba, shawl. Thank you po, Ate Marika.
3: Ito naman, si Ate Euphorcina Bernardino. Ito sa kanya, mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak na babae na siya ngayon gumagastos. Gamot sa kanya at siya yung nagpagawa ng bahay nila. Hindi na siya nag-asawa kahit siya ay 40 plus na. Dalaga pa rin at ayaw na daw mag-asawa. Mas pinili niya huwag mag-asawa at ipagawa daw yung bahay nila at ipagamot daw siya ng kaniyang anak.
1: Mm.
3: At praise God po sa talagang pag-extend ng health ng inyong anak para po sa inyo. At talagang ito yung worth investing, worth na pagkagastusan kasi nakatulong sa kalusugan at mm-hmm. syempre nakapagpundar ng bahay.
1: Totoo, 'di ba? Isa 'yan sa mga ano eh, talagang pinaglalaanan natin ng pera, no? Yung makapagpundar tayo sa bahay at
3: yes.
1: yun nga sa ating health. Ito si Ate Len Dizon, sabi niya, bagay di po ba?
3: Mm-hmm.
1: Siya naman ang never niyang pinagsisisihan na pagkagastusan ay meron siyang collection ng payong.
3: Ayan.
1: Wow, ano kaya mga payong to? Siguro sari-sari may folding, may chromatic. Laki na.
3: Kaya pagtindahan.
1: Hindi, pero sabi niya, payong, gusto ko po iba-ibang payong. Bakit? Kasi kapag humahayo, gusto ko po laging nakapayong. Ah, talagang never siya naalis ng bahay. Na walang payong.
3: Eh kasi naman umulan umaraw, magagamit mo.
1: Totoo. Diba? At talagang ngayon, napaka-unpredictable ang weather natin. Exactly. Diba? Pag umaga, El Nino.
3: Oo. Pag, mainit, no?
1: Pag ano, pag paggabi na, biglang bumubuhos ang ulan. Para talagang scheduled yung pagbuhos ng ulan. Sinasabay sa pag-uwi ng mga tao.
3: Pero siguro mamaya na.
1: Oo, mamaya na lang po.
3: Ayan, ito naman si Jonathan Clerigo. Para sa kanya, ang hindi niya pinagsisisihan is yung nakabili siya ng 2 pares ng eyeglasses last year. Since merong pang-anniversary promo. Totoo yan. Uy, pero may natutunan ako dito sa pagbili ng eyeglass. Kasi discover ko lang to. Na syempre may madaming apps. Yung mga nasa mall, diba? Pero syempre, yung alam mo sa Divisoria, sa Baclaran, madaming optical shop dyan.
1: Natatandaan ko yan. Nung college ko yan na-discover.
3: Totoo. So, sa mga kaagapay natin, malaking help din yun. Ang laki ng maimimenos kasi pareho din naman. So, kung anong pangangailangan mo, syempre, di mat kung anong prefer nyo kung doon sa mall, pero kung nandyan po kayo malapit, malaking chance kasi nakabili ako doon, abs, nasa 2.5. Kompleto na siya yung ganong level ng eyeglass.
1: Ganong glasses.
3: Na may transition na, may anti-astigmatism, may grado na. So, yun.
1: Totoo yun. Kumbaga, malaki talaga yung masasave mo.
3: Correct.
1: Diba? Talagang maganda rin kung maghahanap tayo ng mga ganon, mga cheaper alternative.
3: Oo.
1: Diba? Hindi lang yung dahil malapit. Sige, ito na lang. Oo. Diba? So, okay din na mag-research tayo kung saan tayo mas makakatipid.
3: Yes.
1: At yun nga din, maganda rin na mag-invest nga sa magandang eyeglasses. Kasi araw-araw mo yung gagamitin.
3: Totoo.
1: Diba yung matibay sana? Para at least, just in case na hindi mo nakasukat, yung lens lang yung papalitan mo.
3: Yeah,
1: yung frame,
3: tama.
1: Pwede mo
3: magagamit
1: pa magamit.
3: Pa rin. Totoo yan.
1: Diba? So, isa yan sa mga pwede nating pagkagasto sana magiging worth it naman in the end. Ito naman, si... Ito, favorite mo. Favorite person
3: favorite ko
1: mo. Sumagot din ang kaagapay natin, si Brian De La Cruz. Ito, hindi to lingid sa kaalaman ng lahat. Dito sa atin, ha. Mahilig talaga siya mag-spend ng pera sa sapatos.
3: Totoo yan.
1: Minsan nakikita ko siya, nagbabrowse siya.
3: Talagang, parang every single day, no? Iba-iba yung kanyang featured na sapatos na pinapapasok sa opisina.
1: Oo, diba? Kasi maganda rin naman talaga na mag-invest ka sa sapatos. Kumbaga, kung yung bibilihin mo, yun sana yung babagay na sa lahat. Kumbaga, para hindi ka nabibili ng iba't iba pa.
3: Tsaka kahit medyo pricey, basta pang matagalan.
1: Tama.
3: Pero kung kung makakuha ka ng opportunity na mura pero magandang klase, why not, diba?
1: Oo, totoo yan. Thank you, Brian.
3: Ito naman, si Michelle nag-comment. Ang kanyang daw pinagkakagastusan, ito, pamasahin ng mga anak, araw-araw, pagpasok sa eskwelahan. Mapamasahe. Naalala ko tuloy sa amin, nagtaas ng taripa. Ang minimum na sa tricycle ay 25 pesos per person.
1: Hindi yun special, talagang per person yun.
3: Per person siya.
1: Grabe, diba? Kasi nga talaga, syempre sumasabay sa pagtaas din ng ng petrolyo.
3: Correct.
1: Diba? Kaya talagang isa yan sa mga adjustment. Talagang kailangan nating magtipid at mas maging wise sa pag-spend at pag-manage ng ating kaperahan. Ito rin si Ate Marivic Dichoso. Same sila. Ni Ate Michelle, sabi niya pag-aaral daw ng mga bata at pagkain din.
3: Totoo.
1: At ito, sunod ko na kay Ate Mercy Alagad Guerra. Ayan. Kagaya ni Jonathan Clerigo, eyeglasses din. Ayan, for reading. At syempre, dental. Ayan.
3: Yes.
1: Totoo. Napakahalaga din na bantayan natin ang ating oral hygiene.
3: Correct.
1: Diba? No? Ngipin.
3: Kahit medyo pricey.
1: Luxury
3: diba?
1: Na nga eh.
3: Totoo.
1: Kapag talaga nga na-maintain mo yung ngipin mo. Diba? Kasi hindi talaga biro.
3: Kasi yan ang hinaharap natin.
1: Totoo. Diba? Kaya kailangan natin din pag-investan ang ating oral hygiene.
3: Yes. Ito ha, pareho din ni Albert Sanchua, pagkain din ang sa kanya. Tapos si Linda Dariguez, education daw para sa kanyang mga anak. Ayan daw yung tiniyak niyang mapag-iipunan.
1: Mm-hmm. Oo. At si Ate Rose, konsulta, perenya, ganun din ang sagot niya. Pag-aaral daw ng kanyang mga anak at nakatapos na siya at may work na.
3: Uy,
1: o,
3: nice.
1: Diba? Praise God. Dahil nagbunga ang kanyang pagpapagal, no? Talaga para makapag-aral ang kanyang anak. At ngayon, working na rin. Diba? Praise God po.
3: Aba, ito si CV Gakutan. Ang sa kanya naman, ang kanyang never pinagsisihan is yung binili niya ang PM Radio ng DJ. Yes, I praise God po. Salamat po. Talaga namang gamit na gamit, no?
1: Mm-hmm.
3: At salamat kasi yung iba dyan, no, Abs, talaga yung PM Radio, hindi lang sa kanilang tahanan, talagang ipinaparinig pa sa kapitbahay. O kaya, kung nasa tindahan man yan, ay pinaparinig sa kanilang mga customers.
1: Mm-hmm. At nakakatuwa din, no, kapag ginagawa nila yung ano, kumukuha silang ganun as a gift.
3: Totoo yan.
1: Diba, nireregalo nila sa mga kakilala nilang unbelievers.
3: Uh-oh.
1: Kasi that's one way of sharing the gospel.
3: Exactly.
1: Diba? At ito naman, galing kay Ate Josephine Balanyan Pudunan. Ayan, ang pag-aaral din ng kanyang mga anak. At pagbili daw ng lupa na pinagtataniman daw nila ng ube.
3: Mm-hmm.
1: O, diba? Nag-invest siya sa lupa.
3: Oo, at ang ganda niya na, kasi ang lupa talagang habang nagtatagal ng panahon, mas tumataas ang value.
1: Oo, totoo.
3: Isa to
1: yan
3: sa mga magandang pag-investan, lalo na kung may extra money, no? Eh, kaso nga ngayon, medyo nagtataas na ang per square meter, diba?
1: Oo,
3: na
1: hindi na biro. Parang lupa, gold.
3: Yan. Totoo, totoo yan. So, yung gold din, habang nagtatagal, tumataas din
1: yung value.
3: Yung value. Kaya iisipin din natin, Abs, saan ba maganda mag-invest? Siyempre, yung mag-appreciate ba o mag-depreciate yung value over the time, diba?
1: So, isa yan sa mga considerations na kailangan talaga nating i-weigh.
3: Oo, ito Maria Arceli Locanias, birthday po ng kapamilya. Kahit papano magawa ng paraan kahit konti yung mga birthday celebrations, tama yan, no? Kahit hindi naman sobrang en grande, di ba?
1: Mm-hmm.
3: At least, no, magkaroon ng celebration.
1: Totoo.
3: Sama-sama yung mga magkakapamilya.
1: Mm-hmm. Yun naman talaga yung mahalaga.
3: Oo.
1: Si Ate Edna Lorenzo Victor Buenaventura, sabi niya, never ko pong pinagsisihan ang gastusan ng tuition fee ng dalawa kong anak. Sabay din silang nag-college, kaya mabigat po talaga ang gastos nung time na yon. Pero never ko po talagang pinagsisihan dahil sa biyaya ng Lord, nakatapos na sila. At ngayon, sila na po ang nagpapaaral sa bunso namin na senior high school na. Oh, diba? Nakakatuwa naman. Praise God po, no? Talagang sa biyaya ng Lord, nakapagtapos, no, ang inyong dalawang anak. At ngayon, diba, nakaka-help na rin sa pag-aaral ng kanilang kapatid. Diba?
3: Mm-hmm, napakaganda niyan. So, sa mga kaagapay po natin, no, ang malaking bagay na pwedeng pag-investan talaga, education.
1: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya,
1: yun yung something na hindi mananakaw sa'yo,
3: exactly,
1: ng tao.
3: Exactly.
1: Diba?
3: Kaya, pag-ipunan, paghandaan.
1: Yes.
3: Kasi, lalo na ngayon, kung sa Manila, no, sabi nga nila, mas tumataas ang value ng education. Mapalad na lang siguro yung mga nasa pampublikong paaralan na may tinatawag silang voucher na talaga minibigay din ng gobyerno para syempre dagdag tulong na rin for them. Lalo na sa akin, no, talagang, and I praise God kasi dahil nga nakapagtapos ang pag-aaral through scholarships.
1: Yes, diba? Praise God. And now you're here.
3: Yeah, thank to you.
1: Sino pa?
3: Ayan, sige nga, Abs.
1: Ayan, sige. Sunod ko na, si Ate Cecilia Gatbunton. Ganun din. Parang mostly, no, sa mga sagot na ate, mga kaagapay, makikita talaga yung binavalue nila yung education. Kasi ang sagot niya, pag-aaral, family support, and love of God. Ayun, talagang pinaglalaanan nila ng pera ang pag-aaral.
3: Mm-hmm. Eto, next naman, si Fontanilla Jeline. Ano daw, para sa gawain ng Lord sa food sa family, lalo na siguro pag may mga church activities, for example, may gagawin kayong mga retreat, diba? Siyempre, kailangan mo rin maglabas. O kaya, meron kayong mga
1: outreach,
3: small group, ano, di ba? Siyempre, kakain, lalabas, kwentuhan, siyempre, malaking ano din yun para mas gumanda ang fellowship ninyo. Minsan, imbis na, nagiging kain ng fellowship eh. Diba?
1: Ka-fellowship.
3: Totoo.
1: Si Ate Cyrene de la Cruz Ebo, sabi niya mga gastos na nakakatulong daw sa kanyang mga anak at magulang. Mm-hmm. So, yun ang never niyang pagsisisihan na kanyang ginagastos.
3: Totoo.
1: Mm-hmm. At isunod ko na rin si Kuya Luke Aurel Mercado. Sabi niya, healthy foods for my family. Ayun na, healthy.
3: Oo, talagang hinighlight niyo yung adjective na healthy.
1: Yes, thank you po.
3: Si Hazel Saurin, sabi niya, never ko pagsisisihan ng gastos sa ministry. Yan, salamat po. Si Jennifer Rivera, mga gamit po ng kanyang anak sa kanilang pag-aaral na alam kong kailangan nila. At pagkain daw na kahit hindi ganun kamahal, pero masustansya. Mm-hmm. Gatas at vitamins, pagkapaayos po ng kanilang tahanan para komportable kaming mga anak. And thank you, Lord. Alam mo, totoo yan. Agree ako doon, lalo na sa ano, ha? Pag-invest sa mga vitamins.
1: Ayan.
3: Totoo yan.
1: Oo, lalo na ngayon.
3: Naging need na siya, abs.
1: Totoo.
3: Hindi dahil gusto mo lang, pero pangangailangan na siya para mas umiba yung ating resistensya. Dahil lalo na ngayon, ang daming nauuso mga bacterial infection, mga infectious diseases, kailangan palakasin natin ng ating pangangatawan.
1: Totoo yan. Kailangan talaga, no? Isa yan sa mga bagay na hindi ka dapat nagsisisi or hindi ka nag-aatubili na paggastusan.
3: Totoo.
1: Kasi health is wealth. Diba?
3: Alam mo ha, talagang dinami ko yung aking mga magulang sa pagbili ko ng vitamins.
1: Ay, very good ka.
3: Talagang dyan. I'll make sure na every time na bibili ako, meron din silang vitamins.
1: Oo, no.
3: Talagang kung anong vitamins ko,
1: yun din ang kanila.
3: Oo, yun din ang kanila. Tapos syempre may extra pa yun dahil mga senior moments na sila. So, kailangan may extra pa na good for their age, no?
1: Mm-mm. At si Ate Josie Gulayan Heralde Binunag, ayan, never daw niya pinagsisihan ng kanyang sinunod, si Jesus. Ayan, nakakatuwa naman. Si Ate Lori P. Bautista naman, sabi niya, magandang araw sa lahat. Nagpapasalamat daw siya sa Panginoon dahil sa blessings. Ayan, sobrang blessed daw siya sa mga bagay. At di daw niya pinagsisisihan na ginastusan niya yung pagpapagawa daw ng bahay ng anak niya at ng girlfriend niya. Ayun. Mm-hmm. Kumbaga, kahit simple lang, very contented daw sila. Ayan, dahil mura daw yung monthly. At yun, papuri sa Diyos sa buhay niyo, Ate Lori, no, na talagang nandyan ka para tulungan ang inyong anak.
3: Yes. Diba?
1: At isunod ko na si Rachel Barlezo, magandang araw. Salamat sa Panginoon dahil kahit mahirap ang buhay namin at merong karamdaman ng kanyang asawa at sa konting kinikita, hindi daw sila pinapabayaan ng Diyos. Tinutulungan niya kami na makapaggastos ng pag-aaral sa kanyang anak. At ngayon, nagtatrabaho na siya para makaipon ng pang-review para sa board exam. Ayun, board exam.
3: For
1: teacher.
3: Oh.
1: Ayun. Thank you po, Ate Rachel.
3: Oh, ano nga pala, Happy World Teachers Day nung nakaraan,
1: yes.
3: Diba? Sa mga kaguruan po natin. Alam mo, madami tayong listeners na teachers din.
1: Totoo.
3: So, saludo po para sa inyo. Ito naman si Neth Panganiban. Sa kanya naman, abs, travel bonding with the family.
1: Yun.
3: Ay, maganda yan. Talaga, mapalocal man yan or international, syempre, maganda. Na syempre, enjoy nyo kasi memories din yan, abs, diba?
1: Oo naman. Wag natin titipirin ang pag-create ng memories.
3: Yes. Ihabol ko na si Aris P. Benito. Never kong pagsisisihan. Gastusan ay ang pag-share sa family gatherings. Example, Christmas reunion, mid-year summer reunion, sa kadahilanan, yun ang pinaka-best gathering of all time ng buong pamilya. Uy, ito ha, happy blessed 18th birthday kay Albert Chan Villanueva ng UST Senior High School Department.
1: Wow.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday! At yun, kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot kayo sa aming question of the day. Ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan? Iwan nyo ang inyong sagot dito sa atin sa ongoing streaming natin sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
3: Yes, kaya aantayin po namin ang inyong komento ha. At pakishare na rin po ng ating streaming ng ating broadcast both on Facebook and sa ating YouTube. And pakisend po sa inyong mga group chats. No, syempre mga kaagapay, sa Team Radio and Team Online, wag po kayong bibitiwa. Magbabalik po ang Webes edition ng
2: Inspirations Unlimited!

0: Inspirations Unlimited. Huwedes.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: And your companion, this is Kael Garcia. At maraming salamat sa lahat po ng listeners and viewers natin na patuloy pong nakikinig at nagko-comment po sa ating programa. At dahil madami nag-comment ng eyeglasses, kaya napasuot na ako ng aking eyeglass.
1: Oo nga, diba? No? Para at least kitang-kita nila yung binili mo.
3: Oo.
1: Diba? Napakaganda.
3: Hindi na nga lang updated.
1: Ayun. So, kailangan na i-update ang lenses. Alright. So, yun, meron din tayong iniwan na question of the day para sagutin na ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang bagay na never mong pinagsisisihang paggastusan?
3: Ayan.
1: So, yan. Patuloy tayong magbasa, Kael, ng kanilang mga answer dito sa ating poster.
3: Yes, ito ha. Nag-comment si Marcelita Sombilia. Sa kanya naman, blessed day po. Masustansyang pagkain, like vitamins, herbal medicine, at water. Health is wealth po. Prevention is better than cure. Totoo yan, Abs.
1: Oo.
3: It's okay na talagang ayusin natin.

0: mas mapabilis, mas
1: yes.
0: mapagaan. Yung iba ay pumipila ng napakahaba, inaabot ng ilang oras.
1: Totoo yan.
0: Diba?
1: Mm-mm. Kaya yun ang prayer natin, no? Na mag-improve ang ating health system sa Pilipinas. At ito naman, si sa ating ongoing streaming, basa na rin tayo, si Ate Rosie David. Sabi niya, ang pag-aaral daw sa mga anak niya, kahit daw tricycle driver at construction, ang kanyang mister, sa biyaya daw ng Panginoon, nakatapos ang kanilang panganay.
0: Praise, o
1: diba?
0: God.
1: Praise God sa provision ng Panginoon sa pag-aaral at mga needs ng inyong family.
0: Mm-hmm. Ito naman, ha, nag-comment din si Ate Melinda Evangelista, yung ibili daw yung kanyang mother ng kanyang mga needs.
1: Yun. Oh.
0: Praise God. O, alam mo, ako natutuwa ako kasi ito, I'll make sure talagang ito yung naging covenant. Every weekend I try to buy something for my parents. Kunwari lalabas ako na nasa fast food man yan.
1: Ano yung usual?
0: Spaghetti, chicken, yan. Basta, tuwing uuwi ako, I'll make sure na may pasalubong ako for them. Kasi, parang kasi nakakaano, I mean, para lang sa akin na, ewan ko kung ako lang to, na ako kakain ng masarap sa labas.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung uuwi ako sa bahay, wala. Edy, I'll make sure na meron din sila.
1: Totoo yan, mm-hmm. Diba? At talagang, ano eh, iba yung saya din na hatid na kapag ganun, ginaganon mo yung parents.
0: Totoo.
1: Mo.
0: Totoo.
1: Tinitreat mo sila. Kasi, dati, ganun din sila sa'yo eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: Diba?
1: May pasalubong sila palagi sa'yo.
0: Totoo yan.
1: Diba? So yun, what a way, no, talaga to appreciate our parents, no, kahit sa mga ganong small things.
0: Exactly.
1: Yun. At yun nga, Kael, no, napapag-usapan natin yung mga never natin pinagsisisihang pagkagastusan. Pero syempre, kahit may mga gusto tayong pagkagastusan sa iba't ibang bagay, eh, dapat talaga alam natin na yung kung ano yung priorities.
0: Correct.
1: Natin. And tandaan natin na hindi kailangan malaki agad yung kita para makapag-ipon, no. And ang kailangan lang talaga ay discipline,
0: yes.
1: Diba? So, ito, meron lang tayo papasadahang ilang tips na i-share natin sa ating mga kaagapay, no, para mas maging makabuluhan ang ating pag-uusap ngayong hapon. Diba? Kasi kailangan talaga pagtuunan ng pansin ang pag-manage natin wisely sa ating kaperahan. So, unang, pinakaunang reminder para sa ating lahat is track your gastos.
0: Ayan.
1: Ayan, itrack natin, no. Wag lang yung mga big expenses kaagapay. Kasi usually, di ba, yun lang yung nililista natin. Kapag may malaki tayong pinaglaanan ng pera, yun lang yung talagang nililista natin. Pero dapat, isama natin kahit yung pinagkagastosan mong piso lang.
0: Oo.
1: Diba? Lahat ng sente mo na ilalabas mo, dapat nakatrack pala. Mm-hmm. Yun pala yung kahalagahan. Kahit yung milk tea na binili mo kahapon, or kaya naman nag-ice coffee ka today. Uh-oh. Diba? So, itrack mo yan. Kahit yung pamasahe.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi minsan, hindi naman yung malalaking gastos yung nakakasira talaga ng budget natin eh. Even yung ano, yung maliliit. Kasi nag-accumulate yan eh.
0: Totoo.
1: Hindi natin napapansin, hala, kakabili ko ng iced coffee. Diba?
0: Diba?
1: Naka 1K ka na. So talagang reminder to, hindi lang sa akin. Grabe kasi yung tingin mo.
0: Kasi yun yung example mo eh.
1: Oo, yun kasi talaga yung naalala
0: ko. Talagang real life,
1: oo,
0: no?
1: Oo. Siyempre dun tayo sa malapit sa puso.
0: Correct.
1: Na. Hindi lang to reminder sa akin, sa lahat. Oo. Diba? Talagang i-track natin yung ating mga ginagastos.
0: Oo. Tulad ng ano, siyempre nauusog na rin ng mga expenses tracker.
1: Ayun,
0: diba?
1: Yes.
0: Try nyo pong mag-ganun, mga kaagapay. It's either na mag-download po kayo ng app. Pero kasi ako, for example, for me, what I usually do is I create my own Excel.
1: Ayan, oo. Maganda nga rin.
0: So, I praise God kasi every time na may kailangan akong gastusin, I always input the amount, what kind of expenses is this, tapos binabalance ko. May ano ko, account and ano balance dun sa ginagawa ko sa Excel. Kasi gusto ko, ay tatama yung sinabi mo, bawat sente mo, abs, eh, kailangan malaman natin saan ba pumupunta.
1: Yes.
0: Diba? At saka ito, siguro i-prioritize natin sa mga kaagapay natin na bago ka gumastos, bago mo i-ano yan, eh bayaran mo muna kung ano yung needs mo, di ba?
1: Yes.
0: Bago yung mga wants natin.
1: Priorities.
0: Kung may extra, doon ka lang bumili ng wants, di ba?
1: Tama.
0: Ayan, ito yung ating pangalawang point.

0: Abs. Mm. Live below your means. Ay, ang ganda nito, Abs. Kasi dati, ang nagiging motto natin, aba, live within your means. Mm-hmm. Pero hindi na talaga kaya. Kasi mm-hmm. sobrang taas na ng mga bilihin.
1: Yes.
0: At sobrang dami ng kailangan paglaanan. Eh, kailangan live below your means. No? Ibig sabihin po kaagapay, kung magkano ang kita mo, doon ka lang dapat gumastos. Pero sa panahon ngayon, no, ang bilis na po tumaas ng presyo ng bilihin.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na, Abs, naalala ko, ito na naman, kakabili lang namin kahapon ng gasol.
1: Ayan, naku.
0: Last time, nasa 1+ lang siya. Tapos yesterday, nasa around 1,250 na ang gasol.
1: Mm-hmm. 1,250 so, sa inyo, saan yan?
0: But
1: kasi mas mahal sa amin eh.
0: Pero kasi 1,000 plus lang siya before.
1: Oo, dati nga 700.
0: Oo, below 1,000 oo, yan. Aba ngayon, aba, pumapalbo na
1: si rin. Agree si Kuya Benjo.
0: Diba? Grabe. So,
1: kasi nga, mataas ang petrolyo.
0: Ripple effect, talagang damay-damay na to.
1: Mm-hmm.
0: So, kagapay, no? Ibig sabihin, kung gumagastos ka ng 1,000 sa isang araw, aba, ito, yung 1,000, yung iba nga, ang minimum wage ay nasa 750.
1: Mm-hmm.
0: O, nagtaas na nga lang ngayon, di ba? Kasi may plus 16. Di ba? Dapat, yung kunwari, gumagastos ka ng 1,000, aba, baka pwede mong ibaba ng 700.
1: Huwag isagad, kumbaga.
0: Huwag mo isagad. Mm-hmm. Para naman, of course, may buffer ka na tinatawag.
1: Totoo.
0: Diba? Yung 300 na ma-save mo, ba, pwede mo pa yun ipang savings. O kaya pwede mo siyang idagdag dun sa pangangailangan nyo pa sa bahay. So, dapat ganun.
1: Mm-hmm. Grabe, very passionate ka sa part na yun.
0: Oo.
1: At ito naman, ang ating pangatlo. Ayan, kaway-kaway sa mga mahilig mag-online shopping.
0: Ayan.
1: Avoid impulse buying. Lalo na kapag online. Ayan, yung mga mahilig mag-add to cart, ginagawang hobby. Diba? Pag bored. Pag madaling araw at di makatulog. Yan ang ginagawa, no? Nag-add to cart. Diba? Ang problema kasi daw sa online shopping, napakadali daw talaga, no? Na matukso. Madali din makakita ng sale, tapos natutuwa tayo pag free shipping, o kaya naman buy one, take one. Diba? Parang ang good deal kasi nun eh.
0: Oo.
1: Diba? Pero dapat tanungin talaga natin yung sarili natin, need ba talaga?
0: Ayan.
1: Diba? Isa sa mga i-consider natin, kailangan ba talaga natin?
0: Mm-hmm.
1: Kasi minsan, diba, kahit nga hindi online, eh, kahit nga physical store, minsan pumapasok tayo sa kilalang store na to, no? Parang wala ka naman masyado talaga need.
0: Oh.
1: Pero paglabas mo doon, ang dami mong bit-bit.
0: May dala ka na. Ayun na nga.
1: So, kung kaya talaga, no, sikapin natin na umiwas.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Avoid natin yan.
0: Pero talaga, no, minsan nakaka-tempt.
1: Oo, lalo na nga pag-sale
0: na
1: talaga.
0: SALE.
1: Oo.
0: Tapos ang may percentage off malalaki, no?
1: Oo.
0: So talagang tama 'yung sinabi mo kanina, discipline,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Mas mainam po 'yan.
1: Yes. At ang ating panglast, Kael.
0: Ayan, ito makaka-relate ako dito,
1: mm-hmm. Ako din.
0: Bring your own baon.
1: Yun.
0: Ayan. Aba, ngayon, in reality, Abs, napaka mahal lang kumain. Ano na, kung kayo po ay nagkatrabaho sa Metro Manila o kaya nasa city kayo,
1: yes,
0: aba, ang pinakamanipis mong gastos dyan, bawat kain mo nasa less 100 to 150.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, magkano lang naman yung ano, minimum wage sa Metro Manila? Eh, kung doon ang mapupunta yung
1: kalahati,
0: yung pamasahe mo, eh, parang wala ka ng kikitain, wala ka ng
1: masasweldohin,
0: wala ka ng maisasave. So, kaya kaagapay, kung kayang magbaon, may sobrang ulam, may sobrang kanin sa bahay, why not?
1: Mm-hmm.
0: Nabaunin natin, no? Eh, pwede naman mag-init na pagkain sa office.
1: Oo.
0: Diba?
1: Pwede magluto, diba?
0: Pwedeng magluto, yan.
1: Mas makakamura tayo
0: mas
1: doon.
0: Mas makakamura.
1: Diba? Bibili na lang tayo ng ingredients. Yes, nakakakain siya ng oras, pero at least makakatipid ka naman.
0: Totoo yan.
1: Sa pera, diba? Sa gastusin.
0: Saka huwag araw-arawin ng ano, fast food.
1: Ayun, yun
0: din. Alam ko malalapit yung iba dyan sa mga tindahan.
1: Oo,
0: alam sa mga coffee shop. Aba, bawat met maya, araw-araw, pagpasok, ay dadaan mo na ng coffee shop o di ka bibili ng pastries, no?
1: Oo. Diba? Parang alam na alam yung galaw.
0: Sorry. May natamaan pala. Ano lang yun, out of ano?
1: Very passionate eh. Oh. Anyway, ayun, oh. Kagapay ilan lamang yun. Pero napakadami pa eh. Diba? Para makatipid ka. Waste para makatipid, makapag-ipon. Pero ilan lamang yun sa aming na-search ni Kael para tayo'y mas madali no, na makasave ng ating pera. Oh. Nawa may natutunan ka at may na-notes ka. Diyan kaagapay. At yun nga, basa tayo ng ilan na bumabati dito sa ating ongoing yes. streaming. Ayan, nag-hello si Ate Rosie David. Gayun din si Kuya Vincent Garcia. Ayan, tumaas ang kanyang kamay. Nakaka-relate siya sa ating pinag-uusapan. Sino pa?
0: Ito naman sa ating YouTube Live, si Ate Ludi Santos, good afternoon, at maging si Edgar Martinez, hi po. Ayan, thank you po for tuning in dito po sa Inspirations Unlimited. Ito, si Ate Edita Toleros, ang bagay daw na never niyang pinagsisihang paggastusan ay ang ipagawa ang aking adopted daughter ng personal diary with true-to-life story niya. Wow.
1: Wow!
0: Kung paano siya napunta sa amin. Surprise gift niya sa kanyang 7th birthday oh. and she considered it as her best gift ever. O, yung wow. ganda naman ito. Something na talagang sentimental.
1: Oo, diba? Talaga maaalala niya yung storya, diba, ng kanyang buhay.
0: Mm-hmm.
1: So, yun nga kaagapay. Grabe, ang bilis ng oras. Pero nagpapasalamat tayo no, sa mga sumama sa atin sa broadcast.
0: Oo, oo.
1: At yun nga kaagapay, no, kaya kung ano man ang meron tayo ngayon, no, malaki man or maliit, let's steward it well, diba?
0: Correct.
1: Plan with wisdom, spend it with purpose, and give with a generous heart. At higit sa lahat, i-entrust natin sa Panginoon ang ating kinabukasan, ba? Diba? Dahil ang tunay na goal ay hindi lang maging financially stable, ba? Diba? Kundi maging faithful sa kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon.
0: Yes, tama ka dyan, Abs, no? At kaagapay, learn to plan wisely, spend wisely, and save wisely. Magkaroon po tayo ng disiplina sa paggamit po ng pera na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Pero, huwag po natin kalimutan na magtiwala po tayo sa ating Lord dahil ang financial wisdom po ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera at paano ito igagasta. It's about knowing how to use what we have for the right purpose for His glory.
1: Yes. Kaya naman, maraming salamat kaagapay sa pagsama mo sa amin dito sa IU, maging sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, kay Kuya Benjo Morano, ganyan din sa ating RTV team, kay Ate Aileen Valdez, kay Jabez Mancho, kay Nicole Estoy. Thank you so much. At sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site, thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Ito naman po ang inyong companion, kay El Garcia. At maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.
0: Bye!

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.fabc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Familiar ka ba sa baby elephant syndrome? Ang mga baby elephant, tinatali iyan gamit ang matibay na bakal o kadena sa paa para hindi makawala at makatakbo. Subukin man itong maglikot, hindi niya magagawang kumawala and will finally give up on struggling. Mapapansin niya na walang mangyayari sa kanyang effort kahit na gaano siya kalikot sa pagkakatali. Magandang araw, kaagapay. Ako si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.

The term baby elephant syndrome ay coined by George Weinberg noong 1967 at naging popular sa tulong ng psychologist na si Albert Ellis. Ang syndrome na to ay correlated sa experience ng baby elephant. Kasi habang lumalaki ang elepante, numinipis ang tali sa kanyang mga paa. At kahit na nga sa kanyang paglaki, kahit na hindi na nakatali ang kanyang mga paa sa matibay na puno o matibay na lugar, hindi na ito maglilikot. Mananatili sa kanyang alaala na ang kanyang mga paa ay nakatali. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang hindi pumayag na makulong sa ganoong kalagayan. Sa psychology kasi, ang baby elephant syndrome ay yung nananatili ang hindi magandang alaala ng nakaraan. At nagkakaroon ito ng effect sa emotion o sa damdamin. Basahin ko lang sa Mark 5:25-34 sa New Testament Pinoy Version. Isang babaeng 12 years nang dinudugo ang kasama sa mga taong sumusunod kay Jesus. Hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang tumingin sa kanya. Naibayad na niya ang lahat ng meron siya para magpagamot, pero di pa rin siya gumagaling. Actually, lumala pa nga ang sakit niya. Narinig na niya ang mga kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, kaya nakipagsiksikan siya sa pagsunod kay Jesus. Sinabi niya sa sarili na, "Mahawakan ko lang ang damit niya, gagaling ako." Kaya, hinawakan niya ang damit ni Jesus at tumigil agad ang pagdudugo niya. At naramdaman niya sa katawan niya na gumaling na siya. Naramdaman din agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas galing sa kanya. Kaya, tinanong niya ang mga tao, "Sinong humawak sa damit ko?" Verse 31, sumagot ang mga disciples, "Di niyo po ba nakikita na sobrang dami ng taong nagsisiksikan? Bakit niyo pa po tinatanong kung sino ang humawak sa damit niyo?" Pero lumingon-lingon si Jesus para hanapin kung sino ang humawak sa damit niya. Alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus, kaya sobra siyang natakot. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus saka sinabi ang buong katotohanan. Sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng faith mo, umuwi ka na, magaling ka na." Ang babae, kahit na maraming taon nang nakatali sa sakit na sumailalim sa kanya at naglagay pa nga sa kanya sa category na outcast, ay nagpersevere. Nakita natin yung kanyang pagsusumigasig upang gumaling, upang abutin ang Mesiyas. 12 years na siyang nagsasuffer. 12 years na siyang may sakit. Kung ikaw ay babae, nakaka-relate ka sa sitwasyon niya dahil siya ay dinudugo. Ang kaibahan nga lang, 12 years na siyang dinudugo. Marahil nahihilo na siya, pagod na, nanghihina. Yun nga lang, humaba yung araw na ikaw ay dinudugo. May mga pagkakataong nanghihina na. Pero ito, 12 years na niyang daladala ang kanyang sakit. At halos naubos na yung kanyang ipon, yung kanyang pera. 12 years na siyang pinagtatawanan. Isa na siyang outcast. At dahil nga dinudugo siya, she has been ritually clean for 12 years at hindi accepted ng public. Her story connects to our hearts. One way or the other, may mga karanasan tayo na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng muling pagtanggap. Marahil yung mga nagawa mo nung mas bata ka pa na mga pagkakamali, mga maling desisyon na nagmarka sa iyong pagkatao. We have been outcast, iniwan, inabandonan ng mga kaibigan, mahal sa buhay, iniwan ng asawa. Once in our lives, may nag-cancel sa buhay natin, may mga nag-unfollow, kumonde na sa ating mga maling gawain.
and we are in need of merciful touch by God. All these instances will make us feel powerless and insignificant. Hindi tayo mahalaga. Pero anong lesson ang mapupulot natin mula sa karanasan ng babaeng dinurugo? She was so desperate of healing. She was willing to do everything, gamitin ang lahat ng pera na meron siya, maging i-risk yung buhay niya para gumapang sa gitna ng mga nagsisiksikang tao. Kahit na nga yung reputasyon niya ay itinaya niya. Supposedly, dapat nasa loob lang siya ng bahay, nagtatago. Kasi nga, she was condemned, she was canceled by the society because she was impure, she was unclean. At kahit na maraming humahad lang sa kanya noong mga panahon na yon, nakakahiyaman ang kanyang sitwasyon. At posible pa siyang maapakan ng mga naroroon kasi as described, halos gumapang na siya papalapit kay Kristo. But she is so persistent to get to Jesus. She decided to follow Jesus no matter what. Kaagapay, may issue ba na kinakaharap ka na nag-define sa buhay mo? Mga mansya ng pagkatao, mga bakas ng nakaraang pagkakamali, gaya ng addiction, dati kang magigalitin, nagkaroon ka ng karanasan sa road rage, hindi ka nagbayad ng utang, minsan ka nang namarkahang salot sa libunan o kaya salot sa paaralan, minsan ka nang nasabihan na home wrecker o naninira ng pamilya o kung ano-ano pang mga condemnation. And this situation took your joy, your strength, at may malalim na sugat na iniwan sa iyong damdamin, maging sa iyong physical. The challenge here is just like the woman with the issue of blood, she made the decision to get to Jesus no matter what. And in order for you to get healed from your issue, you must make a decision to get to Jesus.

0: Ito po ang programang Reflections at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Sabi po sa 1 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Ang pangako ng Diyos ay kapayapaan. Ang pangako niya ay pag-asa, kaligayahan, maging ang restoration ng relationships. Ano ang humahadlang sa iyong daan para lumapit ka kay Jesus? Ito na ang tamang panahon para lumapit o muling lumapit sa Kanya. Ano ang mga hindrance, kaagapay? Ito ba ay kasalanan? Nasa gitna ka ba ng toxic relationship? Nakababad ka ba sa buhay na puno ng maling desisyon, mga maling gawa? Gumapang kang muli. Lumapit kang muli kay Jesus. Muli mong buksan ang iyong puso. Muli mong buksan ang iyong Bible. Start reading the Word of God. Start praying. Start communicating to God. Magsimula kang muli na aminin na hindi mo kaya sa sarili mong paraan na baguhin ang iyong sitwasyon, maging ang mga tao na nasa paligid mo. Only Jesus can do that. Magsimula kang muli na harapin ang bukas na mayroong pag-asa. Buhay ang pag-asa kapag na kay Kristo at mayroong solusyon kung sa Kanya ka lalapit. Kaagapay, kung nakaka-relate ka sa ganitong sitwasyon, maaari kang magbahagi ng iyong karanasan. Pwede mong isulat, "I have decided to follow Jesus because..." Ano yung insidente o ano yung naging sitwasyon ng buhay mo na nagtulak sa'yo upang muling bumalik o upang sumunod sa yapak ni Jesus? Tayo'y magbahagi na dito sa programang ito. Panginoon, inilalapit ko po sa inyo ang aking kaagapay na nakikinig po. Dalangin ko po na pagkalooban niyo siya ng kalakasan upang muling lumapit po sa inyo. Lakas ng loob na makapagdesisyong muli na piliin kayo. Piliin ang tamang daan kasama kayo. At aminin na sa Kanyang kakayahan ay wala siyang magagawa. Tanging sa iyo nakatangan ang aming kakayahan. Ikaw po ang makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na lumikha sa aming lahat. At kabisado po ninyo ang bawat kahinaan, maging kalakasan na meron po kami. Kung ano man yung kalakasan na yun, nagmumula pa rin po yun sa inyo. Kaya't wala po kami talagang maipagmamalaki. We are nothing, Lord. But thank you, Jesus. Thank you, Father, for making us your child. Thank you that because of your Son, Jesus Christ, namatay po sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay mabahiran ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tumanggap ng kaparusahan sa aming mga kasalanan at tulungan niyo po siya na magkaroon ng lakas ng loob na muling lumapit po sa inyo. Panginoon, tanggapin kayo, tanggapin ang pag-asa na nagmumula po sa inyo na sa pamamagitan ng pagsang-ayon niya sa panalangin ito ay maranasan po niya ang kapayapaang hindi maunawaan ni numan. Ang kapayapaang tanging kayo lamang po ang makapagbibigay. Ang kapayapaang hindi kayang tapatan ng anumang pera, ng anumang kayamanan, kasikatan sa mundo. Panginoong Jesus, kayo po ang buhay at ang pag-asa. Magliwanag po kayo sa buhay ng aking kaagapay, sa buhay naming lahat. Ito po ang aming paglalambing at pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, Kaagapay, for tuning in at sa pakikinig sa programang Reflections. Umaasa ako na nakatulong ito sa iyong pag-alaala sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay sa natapos na araw, maging sa susunod na araw. At pagpalain ka ng Panginoon kung ano man ang iyong nakaharap na gawain ngayon, ikaw man ay magpapahinga na o ikaw man ay magtatrabaho, magtutuloy ng iyong duty. At kung meron kang comment, suggestion o marahil katanungan o nais na ibahagi sa programang ito, pwede ka pong mag-comment down below o kaya naman ay mag-iwan ng message sa ating Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa programang Reflections. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Good morning! Magandang umaga po sa ating mga kaagapay. Kayo po ay nakikinig sa 702 DZAS, ang station na proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat din sa nakatune in sa atin sa YouTube, sa Facebook live streaming, at syempre sa radio. Maraming kaidaran ko, kuya, nakikinig sa radio. Salamat po sa inyong pagsama sa akin today. I'll be alone in the studio, but kasama ko po kayo mga kaagapay, especially mga older adults. Mag-message po kayo sa akin kung ano po ang inyo pong nais na ibahagi, sapagkat ang atin pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa bearing fruit in old age. Ayan, bearing fruit in old age. So sana po ay samahan niyo ako hanggang 11 o'clock. Nais ko po munang batiin lahat po ng nakikinig sa local stations ng FEBC, of course, mga kaagapay natin nandiyan sa Isabela, sa South Central Mindanao, through the XKI, the XFE sa Davao, of course, sa Bacolod, sa DYBS. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin today. So mga kaagapay, I'll be waiting for yung aking guest na i-feature for today, si Cory Miranda Lutaw. Mamaya mapapanood natin siya sa Facebook. So, nais kong batiin mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga ka-prayer warriors na nag-celebrate ng kanilang kaarawan this past week. Si Evelyn Ong, of course, si Bani Gonzalez, Grace Sebionada, Rubino Com, kasama yan sa Lord Hill Island Prayer Warriors, Marilyn Dicena, si Ann Sassis, Wilma Burlungan ng Back to the Bible, Miguel Villamor from our church, at saka si Ann Sassis, Ardina, isa din pong pastor's wife, si Ann Ardina. And then, bukas naman, advance birthday greetings kay George Shields, kay Amigal Zote, si Evelyn Torres ng Foursquare Church, of course, si Dr. Joyce Abuga nasa Marble ngayon, dating president ng PBTS. And isang luksang kalatas para po sa ating kaibigan na pumanaw na po siya the other day. And si Evelyn Palarca, siya po ay graduate ng Asian Theological Seminary at siya po ang kanyang labi ay nasa Tagbilaran, Bohol City. So, I mean, Tagbilaran City sa Bohol. So, kami po ay nakikiramay. Ka-eskwela ko po siya noon sa Hagay Institute sa Singapore, si Evelyn Palarca. So, talagang ang panahon natin, no? Ito na po yung sinasabi namin sa aking kaidaran ay pre-departure area, o diba? Malapit na rin alis na, no? Pero talagang napakaganda po kapag ang buhay natin ay ginugol natin sa paglilingkod sa Panginoon. So anytime the Lord will take us, we are all ready because maganda naman ang pupuntahan natin. Mas maganda, wali di hamak kaysa panahon natin dito sa mundo, napakagulo. Diba? Kanina narinig ko po yung paalaala, hindi ako kurap, hindi ako bayarin ng mga politicians. Ang ganda po ng paalaala kanina, diba? Sana nga, hindi po tayo bayaran ng politicians para sila ay manalo. Napagod na po tayo sa ganong gobyerno, diba? So mga kaibigan, nais kong batiin din ang ating mga listeners. Ano, salamat kay Juliet Mendoza. Kanina po siya nag-message sa akin. Siya po ay tagapakinig natin sa Texas, USA. Good morning, Juliet Mendoza. Thank you for tuning in. And of course, si Nestor Ballesteros, Cynthia Valencia. Ayan, blessed morning po sa inyo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily Sumabong, shout out po sa maganda kong nanay. Sinong nanay mo, ate? Waiting while cooking, ay? Ano mang niluluto? For lunch na? Tama ba yon? Anyways, so mga kaagapay, ay ang verse po natin ngayong araw na to ay kasi ang topic natin, bearing fruit in old age. I wish Ate Marie is here. Namiss ko si Ate Marie. Ate Marie, nakikinig ka ba ngayon? Ayan. So, ang verse po natin ay matatagpuan sa Psalm 92:14 at madalas na mo namin dinidiscuss ito ni Ate Marie dati, no? They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Wow, di ba? Ang ganda, mga kaagapay. They will still bear fruit in old age. Talaga old age. They will stay fresh and green. Ayan sa Tagalog po ang sabi dito, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon niya, ang dahon nito ay laging sariwa. Wow, 'di ba ang ganda, mga kaibigan, na itong verse na to ay nagbibigay po sa atin ng, alam mo 'yon, reminder, even though we are aging, sana nga we are aging gracefully. Naalala ko po minsan ako ay nag-speak sa CCF sa may Baliwag, no? At siyempre mga aged po ang nag-guest doon, ang mga audience ay mga kaidaran ko. At masaya po kami nung pinag-usapan namin na ay aging gracefully. O, di ba mga kaagapay? And I hope sa atin pong pag-uusap ngayon ay reminder din po sa atin. Kaibigan, ikaw ba ay, ano ba ang pananaw mo sa buhay mo ngayon? Kung ikaw ay nag-a-advance sa AIDS, ay minsan nalulungkot, nag-isolate. Pero nais ko i-remind po sa atin mga kaagapay, there are so many lessons. Ako, Bisaya man ako dahil, no? Tagadabaw ako. So, mayroon accent ang Ate Merlin na, ano ba yun? May accent na Bisaya. Pasensya na lang kayo, ha? Anyways, mga kaagapay, ito pong lessons na nais kong ibahagi sa inyo dito po sa ating talata. Mayroong purpose ang Lord sa buhay natin kahit na tayo po ay nagkakaedad. Sabi nga ay continuous growth. Retirement from a job, does that mean retirement from life or faith? So kaibigan, wala pong retirement sa ating pagkakaedad. Maaring may retirement sa trabaho, di ba? Ngayon nga, di ba, kaya po ang mini-feature ko this month ng October dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters ay mga pastors. Kasi nga, mayroon po akong malapit ang puso ko sa mga pastors. Ano? Kasi ang husband ko dati, Pastor Clem, matagal po siya nag-pulpit pastor sa iba't ibang churches. So, ngayon po ay sa panawagan nga kanina mayroong announcement sa atin or promotion na bigyan po natin halaga ng ating mga pastor, especially ngayong October. Of course, every day naman, every Sunday, every month ay nire-recognize natin ang mga pastors natin. But special recognition for this month ng October. So, kaibigan, di ba? Ang una po dito ay continuous growth. And lalo na sa mga pastors, ano, wala pong retirement sa mga pastors, nagbabago lang ng retire o kaya nagbabago lang ng ministry, di ba? Kasi mayroong mga pastor na kahit na may edad na very productive pa rin. Yung kanila pong energy na mag-preach, andun pa rin. Yung desire nila na maglingkod sa Panginoon, andun pa rin. So, walang retirement sa naglilingkod sa Panginoon. Tapos, ito pa mga kaibigan, isa ding purpose ng Lord para po sa ating mga nagkakaedad is ongoing value, di ba? God still has a plan, a mission, a specific purpose for individuals in their later years. So, patuloy lang tayong lumago, mga kaibigan. Mayroon pa rin tayong plan for the future at mayroon pa tayong mission at specific purpose kahit tayo po ay nagkakaedad na. Sabi nga sa verse natin, fresh and green pa rin, di ba? And then, sabi nga dito, while society often sidelines older adults, di ba? Parang minsan ay, pag sa church ay, alisin na sa kay ano, Ate Marlene, yung pagiging head sa ganito kasi ano, mayroon na dapat ba mga kabataan na pwede mag-take place. Okay naman yun, di ba? Sa amin, kailangan talaga mag-mentor. Pero sana po ay kahit kami ay may edad na, mayroon pa rin po kami may iku-contribute, no? Mayroon pa kaming wisdom. Sabi nga, gray hairs are crown and then it represents wisdom para po sa mga elderly. The verse highlights that aging is a season of continued productivity and contribution. So, kaagapay, mayroon pa rin po kaming pwedeng i-contribute sa ministry, contribute sa society, at i-contribute sa ating bansa. Pero kapag ang purpose ng politicians, joke lang ha, politicians para kukurakot, ay naku, huwag naman sana, no? So, sana po mga kaagapay ay ito pong isipin natin, no? Na we will have a purpose and then we go on.

0: Sunod naman mga kaagapay dito sa verse ay it talks about deep roots produce lifelong resilience. So mga kaidaran ko, katayo po ay source of strength para po sa sunod na henerasyon. Kasi ang sabi nga dito sa verse na to ay planted in the house of the Lord, the fruit is a direct result of staying deeply connected to faith and community. So kailangan po makita sa atin ang productivity natin, may bunga ang atin pong stages kahit na po tayo ay nagkakaedad na. And then ano pa? Spiritual vitality. Okay? So yun po ang sunod natin, spiritual vitality. Ibig sabihin po, true vitality does not come from physical youth but from an inner life that is constantly renewed. Ayan, so ngayon po mga kaagapan, meron po tayong bisita ngayon. Nais kong anyayahan ang aking pong kaibigan, si Cory Lutao. Cory, good morning!
1: Good morning, okay. Ate Merlin. Yes. Magandang umaga, masayang umaga para sa lahat ng ating listeners.
0: Ayan, si Cory po ay consultant and CEO ng Mutya and Max Core Group. Ang kanyang husband po ay si Matt Lutao, ay isang associate pastor ng Day by Day sa Roses Avenue, Quezon City. So, Ate Cory, siya po ang ating guest today. Hi!
1: Good Hello morning! Hello sa mga ka-listeners natin dyan. Uh-oh. We're so excited to be with you today.
0: Thank you, Cory. Ayan. Okay, naka-mute ka yata ate. Okay, so yan po ang ating guest today. So I hope sana dito sa studio. Anyway, salamat Ate Cory for, you know, joining me sa ating pag-uusap ngayon. So dun sa verse na binasa ko kanina, Ate Cory, sa Psalm 92:14. Ano ba ang takeaway mo dun sa verse natin? Kasi pinanggit dito mga lessons that we have to learn from this verse na they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Sa iyong perspective, Ate Cory, ano po ba ang insight na nais mong i-share dito sa ating talata?
1: Pagdating naman sa yung personal life muna, Ate Merlin. Dapat habang nagkakaedad tayo, marami pa dapat tayong activities na makakapagpasaya sa atin. Mm-hmm. Tsaka dapat nating isipin parate, this time, ano ba yung sasaya ka? Kasi parang sa akin, pag old age, papunta ka na sa old age, hindi ko naman sinasabi old age na tayo, dapat medyo lessen na yung mga negative eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dapat parating pagising pa lang natin sa umaga, dapat positive na tayo, masaya na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit na whatever the situation is. Kasi choice mo yun eh. Mm-hmm. Choice mo parati dapat na maging masaya. Yun. Tsaka yun, hindi tayo dapat nagkukulong.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, di ba pag matanda na, ayaw nang lumabas, parati na lang sa bahay. Of course, ako minsan dumarating din ako sa ganun eh. Parang nakakapagod, lalo sa Pilipinas, napaka-traffic.
0: Mm-hmm.
1: Parang nakakapagod kapag araw-araw ka na, I could just imagine kung nag-office pa ako today, parang magbabiyahe ako every single day, tapos sa traffic, sobrang ma-exhaust ka na sa office, mm-hmm. ma-exhaust ka pa sa traffic.
0: Tama.
1: Pero pag nandun ka na sa maturity age, dapat hindi pa rin nawawala yung mga activities mo na nag-e-enjoy ka.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, Ate Merlin, yung going out with friends, di ba? So, kailangan, ano pa rin yun, active ka pa rin sa mga friends mo, lalo kung may mga high school friends ka, meron ka mga college friends, dapat stay connected ka pa rin dun. Kasi yun yung hindi dapat titigil yung sa buhay natin.
0: Mm-hmm. Okay, so yun po ang perspective ni Ate Cory about the verse natin. Reminder sa mga nagkakaedad, huwag daw tayo mag-isolate. Kailangan maging ma-involve ka pa rin sa mga kaibigan mo, di ba? But nais ko pong i-share ang isang quotation, galing kay Mark Twain. Sabi niya, I suppose real old age begins when one looks backward rather than forward. Ayan po ay reminder sa atin. Ulitin ko po ang

0: Sabi ni Mark Twain, I suppose real old age begins when one looks backward rather than forward. So, pagkalagi natin titingnan ang nakalipas natin, mga maling decisions, mga detours natin, mga pinanghihinayangan natin in the past. So, minsan yun ay nagkukos sa atin na keep on dwelling in the past. So, sabi ni Mark Twain, sana po ang titingnan natin, we are looking forward. So, yung mga detours natin in the past, wrong choices, wrong decisions, ay it becomes a lesson sa atin. So, sabi din sa isang quotation, ano, youth is the gift of nature, but age is a work of art. O, diba, Ate Cory, sabi dito sa isang quotation, youth is the gift of nature, but age is a work of art. So, ibig sabihin, maarte, tama ba yun? Maarte ang mga elderly. Hindi, ibig sabihin.
1: Alam mo, Ate, may isi-share ako sa'yo.
0: Okay, go ahead.
1: Kasi nag-a-attend ako ng mga Zumba. Yung mga, minsan nag-gather, no? Mm-hmm. One time, nandito kami sa Quezon City, Astrodome. So, natuwa ako kasi alam mo yung, kung sino pa yung may mga edad, yung pa yung ang gaganda ng outfit. Diba? So, ako na-remember ko ngayon, sabi ko, tingnan mo nga sila, parang bumabagets pa sila nung old age na sila. Mm-hmm. Pero siguro meron pinanggagalingan yun, Ate, kasi diba pagka younger years mo, wala kang time mag-ayos.
0: Mm-hmm. Tama, tama.
1: Wala kang budget, mm-hmm, diba? Wala kang budget per se. Pero pag older years mo na, you have all the time, mm-hmm, you have all the budget, diba? So, natutuwa lang ako dun sa mga may edad na talagang kompleto outfit from head to foot. Yung Zumba, dinain niya pa yung mga bata doon. Kaya, pagka may nakikita akong ganun, imbis na, ano ba yan, nagbubungang kami, hindi eh.
0: Oo, tama.
1: Ano, ini-enjoy nila yung ano nila, yung remaining years in their lives.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kaya yun, remember ko lang yun, Ate. Masaya talaga. Mm-hmm. Dapat kasi maging masaya tayo kahit na may edad na.
0: Correct. So, Kaagapay, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ano po ang ginagawa mo para ikaw ay you look fresh and green? Kasi katulad ng sinabi ni Cory kanina, pag nasa Zumba, yung mga elderly mas ma-arch. Kaya sabi nga dito sa quotation ni, sa isang quotation na binasa ko kanina, diba, ang sabi doon ay, youth is the gift of nature, but age is a work of art. Ibig sabihin, hindi naman talaga ba-arty, no? Kung hindi, mayroong creativity ang mga elderly, no? Hindi sila nagpapakita na, ay, ito na itsura ko. Hindi na, kanina kasi, habang papunta kasi ako, Cory, dito kanina, mas mabilis kasi mag-MRT, no? Pagdating ko sa Shangri-La, doon ako nag-taxi or minsan nag-grab or ganyan. So, sa MRT kanina, siyempre doon ako sa mga may edad na section, ano? Nakikita ko yung mga elderly talaga. I mean, ano kayang edad nito? Parang sinasize up ko yung itsura ng isang senior citizen. Ano kayang edad nito? Masaya kaya ito? So anyway, makikita natin Ate Cory sa outlook ng isang tao, 'di ba? Masasize up natin. Parang malungkot ito. Mura kong malungkot ang mukha niya, 'di ba, Ate Cory?
1: Totoo 'yun, Ate. Kasi 'di ba, kaya nga sabi nila, yung hair mo daw, yun yung glory mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan, una pa lang, pagtingin sa'yo, yung hair mo maganda na. And of course, kung maganda pa yung face mo, edi bonus. Kung maganda pa yung outfit mo, super bonus, diba? Kung uh-huh, magandang-maganda pa yung outlook mo sa buhay, panalo.
0: Panalo. Panalo talaga.
1: Panalo.
0: O, oh, diba?
1: Patuwa.
0: Kita niyo ate mga kaagapay, tingnan niyo si Ate Cory. Halata bang senior citizen 'yan? Tinanong ko nga siya bago ko siya i-feature sa araw na 'to, sabi ko, "Cory, senior citizen ka na ba?" Sabi niya, "Oo naman, Ate. Akala ko 58 lang, o di ba?" Diba? Oh. Nice. Pagka ganun ang feeling kapag sinabi, akala ko 58 lang. Diba? Ang saya, ang sarap ng pakinamdam, of course.
1: Ay, nako Ate. Totoo lang. Sa totoo lang. Alam mo, yung sumunod kong kapatid sa akin.
0: Okay.
1: Kasi diba yung inanak niya, alam mo yon. hindi siya kasing outgoing ko. Nito na lang. Pero nung younger years, mas outgoing ako. Napapagkamalan siya yung panganay sa amin. Oo. Kaya yung only boy namin, na pangatlo, sabi niya, eto si ate, siya yung panganay pero siya yung mukhang bunso sa amin. Alam na nila yon. Alam na nila kasi yun ang naririnig nila. And I praise God and so grateful. Kasi yung inner peace mo inside, magre-reflect talaga on the outer. Kaya din siguro ganun. And happy wife, happy life.
0: Tama. Happy
1: I'm
0: wife.
1: So happy with my husband.
0: So yun po mga kaagapay. Ano? Ang sarap pakinggan. Of course, di naman natin gusto na laging ganun, Corey, no? Na yung kapatid mo laging sinasabi, ikaw ba ang panganay? Siyempre na ano rin yun, I think na-offend din, di ba? I mean, mayroong feeling na ganun. So, siguro isang reminder din sa atin. Minsan ay na-offend yung mga kapatid natin. Minsan ako rin na-offend din ako. Anyway, the other day, Ate Corey, ay nandun ako sa Mercury para bibili ng vitamins, yung supplements, tapos yung eye drops, di ba? Sustain, ganyan-ganyan. Tapos ay inano na niya yung aking babayaran. Tapos sabi ko, di ba may discount ang senior? Ay, sorry po. Sorry po, akala ko. Hindi pa kayo senior. O di ba? Ang sarap ng pakinggan pag ganun. Minsan ay matitempt ka na mainis. Bakit naman hindi mo ako bigyan ng discount? Pero pag inisip ko, ano? Parang hindi niya alam na senior na ako, di ba? Ang sarap ng pakiramdam pag ganun. So di ba, Ate Course? So, kumusta naman yung pananaw ng sister mo pagka laging ganun ang sinasabi ng mga tao? Ano ang advice mo sa kapatid mo?
1: Ako, yung kapatid ko, mas madalas pa ngayon siya magpapunta sa dermatologist.
0: Ah, okay.
1: So, marirealize mo naman yan eh, di ba? Pero siguro, nag-hinder lang sa kanya dahil sobrang busy siya sa mga anak, okay. Hands-on siya sa limang anak niya.
0: Wow,
1: pero
0: lima.
1: Nung lumaki na, oo, lima yung anak niya eh, halos sunod-sunod. So nung lumaki naman na, meron na siyang time for herself.
0: Ah, okay.
1: Oo, kaya mag-beauty na rin siya ngayon. Pero so, noon hindi, haba ko ang corona.
0: So ibig sabihin ay na-appreciate ko rin, oo. Na-appreciate ko yung kapatid mo dahil lima anak niya niyo, 'di ba? Lalo na hands-on. Congratulations din sa kapatid mo, 'di ba? Lima ang anak, hands-on.
1: Kaya nga.
0: Ayan. Nais ko lang batiin, Ate Corey. Basahin ko lang yung mga messages ng ating mga listeners. Si Nestor Balesteros. Good morning po, Ate Merlin. Cynthia Chavez Valencia. Blessed day. Miss Merlin, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Emily, sumabong shoutout po sa maganda kong nanay. Si Ella, watching while cooking. Sabi ko nga, ano kaya? While cooking for lunch or brunch siguro. Si Nanay Ella po pala, always listening po sa inyo. Thank you so much. And then sa Living World Learning Center, good morning, Sister Merlin, joining you now. Your life is a great, great blessing talaga. Thank you, ha. Yung aking kaibigan, classmate ko, Marie De Jesus. Nakikinig ako, classmate. Sabi ko kay Joe, kanina, Joe, sana makabalik si Ate Marie. Masaya, masaya ka. Kausap si Ate Marie De Jesus. Ate Marie, I hope you can be my host naman kahit once a week, no? Leia Aziz Aranas, good morning watching while doing the laundry. Ang sipag ng mga listeners natin. And then Living Word Learning Center, this is Pastora Nelly Presto Rodriguez ng Four Square Church. I'm joining you now and a very happy ginagamit ni Lord sa radio at sa maraming tao, all ages pa, you're a great blessing. Thank you, dear Pastora Nelly. Kasama din natin si Aprinil Delioro, Net Pataray from Bacolod. Thank you, Net. Teresita Reyes, good morning. And good morning, Ate Merlin from the City of Smiles, Bacolod. Anita Colon, blessed morning, Family Matters. Si Luna Dungo, good morning. God bless po through your program. You're a blessing to many. Thank you, Luna, ha? And then si Marlene Nicolas, Dinares, good morning and blessed day. Si Marilee Diaz, good morning. So mga kaagapay, isend niyo po ang message niyo dito sa Facebook message natin, message section, at sabihin niyo kung paano po kayo, how do you feel aging? Do you enjoy it? O anong ginagawa niyo para masabi na kayo po ay looking fresh and green? So Ate Cory, we will have a break muna. Pakinggan po natin ang ating special feature for today. Happy Bahay, Happy Buhay with Bong and Claire Pineda. At syempre, ang music natin, Tsupe ng Buhay. Lo, tsupe talaga. Tsupe ng Buhay. Babalik po kami ni Cory after po dito sa ating special feature.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Usapang Mommy! Para sa mga mommies dyan na sometimes you don't feel validated and appreciated by your kids, this episode is here to encourage you. Unang-una, kahit na we feel physically exhausted from the household chores o yung iba nag-work pa, and sometimes we feel emotionally and mentally drained at naiisip natin na parang kaya ko pa ba, wala man lang nakaka-appreciate sa akin. Unang-una, the Lord can see even the smallest act of love or kindness that you do for your children. Yung simpleng pinagpe-prepare mo yung uniform nila, nire-ready mo yung baon nila, nilulutuan mo sila ng dinner, ng breakfast, lahat yan, they matter sa mata ng Panginoon. So even if you don't get to hear your kids say, "Thank you, Mommy," or yung asawa mo, "Hon, thank you, ang sarap ng luto mo." Okay lang yon. Don't feel bad because the Lord validates you. Number two, alam mo ba yung pinaka magandang pabaon na pwede mong ibigay sa pamilya mo? Yung panalangin mo that every time your husband leaves for work in the morning, yung mga anak mo pumasok na sa school, you just cover them in prayer. You intercede for them. And that is really a noble thing for a mommy should do. Yung you will ask the Lord to order their steps, to surround them with His angels, pagpalain ang araw nila. Napakalaking bagay noon para sa Panginoon. And ikatlo, huwag talaga nating pilitin na maging superwoman. Kahit na magaling ka pa na mag-multitask, hindi natin kayang gawin lahat ng sabay-sabay. So just be a present mom. Yung tipo na kapag yung anak mo kailangan ng shoulder to cry on, oh, you offer one, anak, na dito lang ako, you can vent or rant to me kung ano yung mga grievances mo. Oh, just embrace your kids kapag they don't feel good o kapag pagod sila. Ang laking bagay na nagagawa nun sa mga anak natin. Just be a present mom. Sabi nga sa Galatians 6:9, "Let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap our harvest." So kahit na wala pang nagva-validate o nagsasabi na "I appreciate you" or "thank you," you know, the Lord is telling you, you are seen, you are valued, and you are loved, and you are doing better than you think. Lagi nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin, na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. This is Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: Babalik po ang Thursday edition po ng Family Matters. Ako po ang iyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo. At syempre kasama natin today ang akin pong guest, si Cory Lutaw. Siya po ay isang entrepreneur, businesswoman. At the same time, siya po ay pastor's wife. I wish andito po ang husband niya, kaya lang ay may biyahe ngayon, masipag sa negosyo. Ate Cory, kasi mayroong message sa atin, ano? Sabi ng ating listener si Emily Sumabong, sabi niya, aging gracefully, syempre po, huwag pabayaan ang beauty, skin care, kahit cleanser at moisturizer lang at lotion. Exercise Zumba for me, 2 hours every Saturday, go and preach the gospel, malaking kasiyahan ang magturo sa labas. We're doing campus ministry, happiness that comes from within, dress well. 2, huwag pabayaan ang sarili. By the way, I'm 58 years old. Hi, hala. Thank you, Emily Sumabong, sa iyong advice. Sabi niya, lastly, syempre, find other things that makes you happy. Like pagiging palatial at pagluluto for my loved ones. Wow, ang ganda ng kanyang ginagawa ni Emily. So, 2 years pa bago siya mag dalawang citizenship. Senior citizen, 2 years pa, 58, pero she is already considering herself as, you know, aging gracefully. Ate Cory, balikan po natin yung ano, yung ating sa verse kanina, sa Psalm 92 verse 14. Kasi may mga lessons na nais ko pa rin i-share sa ating mga kaidaran. Halimbawa, yung deep roots, di ba, that produces lifelong resilience. Ate Cory, What were the struggles that you had in the past na that brought you into this stage na because of your resilience nalagpasan mo yon? Ano yung mga struggles mo sa family, sa business, sa ministry?
1: Unang-una sa family, ate. Mm-hmm. I was a single mom for 14 years. Mm-hmm. 4 boys, ate, ang aking ano. Naiiyak na tuloy ako. Hindi yun madali. Hindi madali yun, ate. Mm-hmm. Even if you have the resources. Mm-hmm. Kasi kahit papaano, may business na kami noon na iniwan yung parents ko sa amin, okay, magkakapatid. Uh-oh. Pero raising 4 boys in a row, hindi siya madali. Pero alam mo, ate, yung isang ano talaga na alam ko, ginabayan kami ni Lord. Kasi every single Sunday, hindi kami nag-i-skip ng church. Mm-hmm. At yung mga anak ko, nagsimula talaga sila nasa Sunday school. Maliliit pa sila. Yung dalawa kong, yung third and fourth, nasa toddler sila. Tapos yung dalawa naman nasa elementary na Sunday school. Mm-hmm. Doon, kumbaga, ano mo eh, nakita ko doon na ang laking bagay yung mga bata na na-expose natin sa church. Siyempre, magsisimula yun sa atin. Kasi hindi naman sila makakapunta ng church kung wala yung parents eh, di ba? Mm-hmm. So dapat eager yung parents mag-church. And then, ang ano ko naman, struggle ko naman doon, meron silang mga, hindi naman sila perfect na mga anak. Pero ibig sabihin, sumusunod sila sa akin. Kasi alam nila, strong yung mommy nila. Yung strong yung personality ko eh. Hindi ako kasi pag mga anak mo, mga lalaki, iba dapat ang approach dyan eh. Mm-hmm. Kasi pag nalaman nila na kaya kanila, you're in trouble. Pero ako, nano ko, kahit na masakit sa akin na dinidisiplina ko sila, pero dapat eh. Kasi ako yung nanay, ako yung tatay. Pero yun nga, lumaki sila naman na nakatapos naman sila ng pag-aaral lahat, mm-hmm, ng college, dalawa yung chef ko, isang entrepreneur yung, dalawang entrepreneur yung kinuha, and they're doing good naman sa kanilang mga family ngayon at saka sa business. At sa business naman, ate, nung nawala naman yung parents namin, ako, mm-hmm, yung panganay. So, naiwanan kami ng negosyo, hindi madali. Kasi magkasunod yung parents ko na namatay. Mm-hmm. Na, although ako yung na-train. Kasi grade 3 pa lang, ate. Ako, you could just imagine, grade 3, dapat naglalaro ka pa.
0: Yeah,
1: diba?
0: Yeah, correct.
1: Pero ako, ate, I have to wake up every Saturday at 5:30 in the morning. Kasi nung araw, meron kaming sumbleria, meron kaming hot store sa Santa Cruz. Marami kami, lahat ng klase ng hats, kami ang gumagawa niyan sa pinikula, sa fashion show. Doon ako minulat ng parents ko na, okay, ikaw, Cory, every Saturday dapat nandun ka sa hot store nyo, ha? maaga kang gigising kasi marami kang tatahing sumblero doon, nanahi kasi kami yung badana, yung nasa loob ng hat, tinatahi yun manually. So, doon ako namulat. Tapos, naglilista ako ng, ano, ako yung mga, ano namin, mga customer namin, usually matatanda. Kasi nagpapa-repair pa sila ng mga sumblero nila, may sentimental value. Pinapa-ano nila yung pinapa-repair, paulit-ulit, mm-hmm. ganyan. Ako yung nagsisales talk sa kanila. Every Saturday yon, ako yung naglilista, ako yung nagbebenta, ako yung nagtatahi. Doon ako namulat.
0: Wow.
1: Napakagandang training. Oo. Kasi nakikita mo na meron akong sweldo at the end of the day, yun yung pambibili ko. Pupunta ako sa Central Market ng araw, yung mga imported dyan, dyan sa may Central Market. Doon ako mamimili ng damit.
0: Mm-hmm.
1: So, nakakatuwa kasi doon ganun ako na-train. At ngayon naman, yung challenge ko naman, sa business, mahirap ate, mahirap mag-business. Kasi that time, I was holding 31 sales agents.
0: Wow.
1: 31.
0: Uh-huh.
1: Hindi madali, and mostly, mga lalaki pa yan, te, ah. Mga lalaki pa yan. Hindi, mm-hmm. hindi madaling humawak. Yun nga, pero yun nga, ang guidance ng Lord lang yun. Mm-hmm. Every time na nag-meeting kami, talagang I should pray. I'm praying. Tapos maririnig mo na lang a voice from nowhere na sasabihin, oh, ito yung sabihin mo, ito yung dapat dyan. And I'm doing that. Yun lang yung sekreto ko eh, ate. Not on my own knowledge.
0: Mm-hmm.
1: It's the Lord. Mm-hmm. It's the Lord wisdom and anointing. Yun ate.
0: Mm-hmm.
1: So...
0: Wow, ang ganda po ng testimony ni Cory, di ba? Sabi niya, glory to God. Dahil po yung resilience na pinagdaanan niya, imagine mo, sabi niya, grade 3, ibig sabihin 9 years old, 10 years old, nasa negosyo na, na-train siya talaga. At sabi niya nga, nakakatuwa dahil nagustuhan ko yung sinabi niya na the four boys, yung kanyang anak ay they grew up in the church. Di ba, Ate Cors? Malaking bagay yun na yung... pagiging deeply rooted sa salita ng Diyos, deeply rooted with our relationship with God, ay napapasok sa mga anak kahit na mahirap nung apat na lalaki, di ba? Ang hirap i-train ng mga lalaki. And yet, you were able to, you know, go through that tough times and then yung training mo from your elderly parents and at the same time yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Yun talaga ang malaking bagay yun para, sabi nga dito, weathering the storms, di ba? May mga bagyo na pinagdaanan, yung mga tayong lahat, ako may pinagdaanan matitinding bagyo nung kami ay lumaki dahil ang nanay ko ay ano din, widow siya at the age of 32. Pito po kami magkakapatid at wala namang natapos yung nanay ko. Tapos, wala kaming negosyo, wala hanap buhay. But you know what? Well, my parents, my mother, really brought us as a church. Sunday school, Vacation Bible School. Yun po ang talagang nakatulong sa amin upang kung ano man yung pagsubok. Sabi nga, di ba, of course, yung weathering the storms, matinding pagsubok sa buhay natin. And yet, because of that deeply rooted in the Word of God, deeply rooted in growing in the Lord, ay nakatulong yun para po maging resilient tayo. So, yun po ang testimony ni Cory sa kanya pong pinagdaanan. At of course, mayroon ang basahin sa ating mga listener. Si Leonida Rubio, sabi niya, happy Thursday sa inyong guest. Ayan, si Cory po ang guest natin. Sabi niya, kumbaga sa radio po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Sabi niya, listening habang nag-washing. Sabi naman ni Rosalinda Manzano, ay, blessed morning po sa inyo at Mary at sa inyong guest. So again, ini-encourage ko po yung ating mga tagapakinig. Ano po ang sekreto ninyo para kayo po ay ano masasabi na you are aging gracefully o kaya anong sekreto nyo para malagpasan nyo lahat ng mga challenges ninyo sa inyong pagkakaedad, ano? So, Ate Cory, ito naman, sabi dito sa verse kasi, aging generates a harvest for others. Ano yung sinasabi na harvest for others? Kasi yung verse natin ay, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So, ibig sabihin, isa din po doon sa sinasabi ng verse na ito ay, because of our aging, because of our age, ay makikita natin na merong naaani tayo sa sunod na henerasyon. Ano sa palagay mo naaani mo ngayon sa iyong pagiging senior citizen at how you have survived through the challenges and ano yung nakikita mong result sa iyong pagiging resilient sa iyong paglakad sa Panginoon?
1: Siguro ate, pagdating sa family, ako, physically muna. Inano ko, minindset ko yung ano ko na kailangan physically fit ako.
0: Okay.
1: Would you imagine, ate, dito sa bahay, wala kaming maid. Wala kaming maid. Nagpapalinis lang kami once a week. Pero yung lahat, laundry, kami ni Matt ang nagtutulong. And natutuwa ako kasi active ka eh. Galaw ka ng galaw. And like pag may katulong ka, abot mo nga ito, utos ka na lang. Kasi I was with the maid before eh, nung nagpapalaki ako ng mga anak. Pero you have to be fit kasi kailangan mong gawin dahil nga, ano kayo eh, independent kayo mag-asawa.
0: Mm-hmm.
1: And kaya yun yung reason namin ni Matt na talagang physically fit kami, praise the Lord.
0: Amen.
1: Praise God. Kasi I go boxing three times, almost three times a week. Siya naman, nasa gym, nagbubuhat, nagka-cardio, nag-run. So, malaking bagay yun, ate, na pagka nandoon ka na sa ano, may time ka naman eh. Kailangan kasi yun, isisingit mo, nasa middle age ka pa lang. Kasi it's too late na isingit mo yung physical activities mo pagka matanda ka na eh. Parang too late na yon.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat umpisahan mo siya ng mas maaga para masustain mo siya, maaani mo siya sa old age. So, yun, sa physical yon.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman sa family, yung masasabi ko na, naaani ko na, yung pag-train ko dun sa mga tao namin.
0: Wow.
1: Kasi importante yun eh. As CEO, kailangan matrain mo ang mga tao mo na ma-manage nila yung business on their own. Hindi, kasi dati before, lahat sa akin, lahat, pila-pila yan sa kwarto ko. Nung inayos namin, tinrain namin lahat ng mga supervisors and managers, nakita namin nung kapatid ko, aba, pwede palang tumakbo yung kumpanya ng wala tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nagbabakasyon tayo. Pero because na-train mo yung mga supervisors mo. And of course, syempre, maganda rin dapat ang package nila.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung ginawa ko. And kasama na doon yung training ko sa mga anak ko.
0: Mm-hmm.
1: Importante yun. Alam mo ba, ate, yung isang anak ko, ang sabi ko sa kanya, nasa construction kasi siya. O sabi ko, Jake, ganito yan ha. Pag umaga, gigising ka, magte-telepono ka na, maaga pa lang. 8 o'clock, dapat nakaligo ka na, naka-outfit ka na ng pang-business. Hindi ka pwedeng magtelepono ng naka-short ka pa, may muta ka pa, yung ganun. You have to be ready kahit nasa phone ka. At ginagawa nila yun. At ang mga anak ko, mostly ng mga anak ko, 7:30, na-train ko sila nasa opisina. Kaya ang mga empleyado namin, nahihiyang malate kasi mas una pa sila. So, yun eh. Kasi yun yung ano ko, yun yung ginawa ko sa company ko. Pinapasa ko lang sa kanila at napakagandang training eh. Minsan kasi may mga magulang na sinasabi nila eh, yung kawawa naman yung mga anak namin.
0: Oo nga,
1: ay ate, mas kawawa yan pag hindi mo na-train at wala ka na sa mundo.
0: Mm-hmm.
1: At praise the Lord, sabi ko nga sa aming mag-asawa, alam mo ngayon, kahit nag-graduate na tayo, wag naman sana pa, marami pa tayong mission sa Lord. Makikita na natin yung mga anak natin, may sarili na silang pakpakat-paa. Pwede na silang pakawalan sa business namin. So, yun yung fulfillment ko, ate. Sa church naman, before, parang ako yung nagbibigay ng love gift pag kami mga pastors, yan, ganyan. Ako yung nagsusupport. Ngayon, ang sarap pala ng feeling pagka nagpipreach ka o nag-guest ka sa mga church, ikaw naman yung binibigyan ng love gift.
0: Wow.
1: Sabi ko, Lord, pareho ko both na enjoy yung world na yon, na ang sarap pala na tapos may pagka nagpe-preach ka ate, may lalapit sa iyo yung sasabihin sa iyo, uy totoo yung pinreach mo kasi nangyari din yon sa buhay ko. Yun ang sobrang fulfillment ko ngayon sa old age ko.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na kumbaga material yung provide naman ni Lord eh, pero yung more than material things, yung mga ganong fulfillment ko sa buhay ang nagpapasaya na sa akin ngayon.
0: Ayan, nako, napakagandang insights po na i-share sa atin ni Cory, 'di ba? Sa kanyang sa business matters, sa family matters, sa ano pa ministry matters. Lahat po 'yan ay naano niya, na balanse niya, no? Hindi po at natutuwa ako, course, yung pagdisiplin mo sa inyong anak, 'di ba? Totoo 'yan, maraming magulang ngayon na 'wag naman pahirapan ang anak. 'Di ba? Kasi yung konsepto kasi halimbawa sa akin 'no, laki sa hirap. parang yung maliit kami talagang sobrang hirap ng buhay. Parang isip ko noon, nung ako, sabi ko, pag nagkaanak ako, hindi ko pahirapan ang anak ko. Maling-mali, di ba, Ate Kors? Maling-mali yun.
1: Totoo, ate. Oo. Totoo yun. Kasi, ako din, sobrang disiplinarya ng nanay ko, te. Pagdating sa kalinisan, sobra. Hindi ka pwedeng mga drawers namin. Ay, every Saturday, chinicheck niyan kung maayos.
0: Mm-hmm.
1: At noong araw, tinring kami, ate, na yung mga isusuot namin, dapat gabi pa lang, nakahilera na yan, nakahanda na. And even yung baon, dapat nakahanda na yon. Yung pedya, sapatos, nakahanda na yan. Shiny mo na yung sapatos, yung uniform. Na-train kami ng ganun, and pinasa ko yun sa mga anak ko. Kaya ang mga anak ko, kahit mga lalaki, ay ate.
0: Wow.
1: Lalo yung panganay ko, napaka ano sa kalinisan. Kasi nga, you have to train them dun sa pagbata pa sila eh. Pag matanda na, it's too late na eh. It's too late na. Tsaka, ate, mahirap eh. Kasi ako nga noon, nung tinetrain ako ng magulang ko, naisip ko nga, siguro ampun ako. Hindi siguro ako anak.
0: Oh.
1: Alam mo, naisip ko yan.
0: Ay, bakit? Pero, bakit mo naisip?
1: Kasi ate, para bang sobrang pinapahirapan kayo. Kasi wow. Ibang kalaro mo, hindi naman ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pwede silang lumabas ng bahay, pwede silang umuwi ng gabi. Pero kami hindi, nandun kami, kailangan maglinis ka muna, kailangan tumulong ka muna sa bahay, alam mo yung ganun. Namamalengke ako pag yung nanay ko nanganganak. Alam, automatic yun. Kaya ako, palengke queen ako ate, sarap mamalengke. So yun. So meron nga ako isang dating kasama. Alam mo ba, ate, hindi siya nakatugtog ng palengke. Hindi niya na-experience yung palengke life. Kahit nasa Davao ako, te, ay sarap na sarap ako sa bangkeruhan mamalengke. Kasi doon ako lumaki na, alam mo yun, ginagawa mo lahat, na lahat ng gawaing bahay, trained kami ng nanay ko, ng mami ko. Kasi doon din sila minulat ng nanay nila. So, pass on sa next generation lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero tingin ko, te, iba ang mga kabataan ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi masyado na silang engaged sa gadget, di ba? Eh, pero tayo noon, nakita mo, te,
0: lahat ng
1: household course, alam natin gawin.
0: Mm-hmm.
1: Eh ngayon, natututunan na lang ng mga ano, pag nag-asawa na, kasi no choice sila eh. May asawa sila, kailangan marunong sila magluto, maglaba. Pero tayo noon, kahit hindi pa tayo nag-aasawa, alam natin lahat gawin. Ayun. Tuwa.
0: Totoo yan, ano? Dami pong pwedeng matutunan kahit na tayo po ay elderly na, no? Pwede nating i-pass on sa ating mga anak. Especially, halimbawa, Ate Cory, yung mga anak ko kasi pareho silang married, ano? I'm sure pareho sa'yo. Nakikita ng mga anak kung paano mo sila dinisipline, paano mo na talagang consistent yung pagdisiplin mo sa kanila at pare-pareho sila, apat na lalaki, no? Kahit na mga lalaki, very aware sila na itong ginagawa ni nanay, itong ginawa ni mami. So, kailangan kong gawin. So, katulad sa akin, Ate Cory, no? Dahil nga din sa hirap ng buhay, tinuruan din kami maging malinis, tinuruan din kami ng nanay namin paano maging resilient kahit na mahirap, no? And then of course, yung nag-aral ako sa FIBIAS, very strict din sa FIBIAS, kailangan malinis, natuto din ako doon sa seminary na nasa dorm ako nag-stay. So tinuruan din kami sa seminary paano kami maglaba, paano maglinis ng kwarto. So yun po, mga disiplina dapat isipin natin, ipaso natin sa ating mga anak. So mga kaagapay, nais ko lang pong basahin din ang message ni Virgie Himor. Si Marlon Guanzon ay listener natin. Sabi niya, kasama niyo si Ate Cory. Pakibati po yung aking naka-tune in from Pinaglagdan, Paumbong, Bulacan. Nakakamiss po si Ate Marie de Jesus, yung mga tawa niya. Sana po minsan nag-guest po niya. Ate Marie, nakikinig siya ngayon. I hope si Ate Marie ay magiging guest ko din siya. Or kahit once a month, Ate Marie, mag-guest, ikaw ang co-host. And si Marlon Guanzon din, sabi niya, Ayan, taga Bulacan. And then si Virgie Himor, Marie de Jesus, kamusta na po kayo? Ate Marie, sobrang miss ko na po ang boses nyo at masayahing ngiti. Ayan, Ate Marie, panawagan sa iyo. Net Pataray, thank you for tuning in. Ayan, Ate Marie, ay Ate Marie tuloy. Cory, isa din po na masasabi natin na we are able to pass on. Ay, inaani na, naaani mo na yung paano pagdisiplina ng magulang mo sa iyo. And then, ginawa mo rin sa inyong anak yon, tapos inaani ngayon ng mga anak ninyo. So yung pong discipline, ano, it's from generation to generation na hindi ka manghihinayang, hindi ka matatakot, baka magalit ang anak mo sa sobrang discipline. Pero ngayon, sabi ni Ate Cory ay na nakita niya ang result ng kanyang pagdisiplina sa kanyang mga anak. Diba, Ate Cory? So, isa din na gusto kong i-pass on sa ating mga nakikinig ngayon. Na, although nabanggit na natin, no, true beauty outlasts youth. Yun, true beauty outlasts youth. Fresh and green nga, mga kaibigan, di ba? Sabi nga natin dito, while physical beauty and strength naturally fade, the verse promises a different kind of attractiveness, spiritual freshness, joy, and vibrant spirit. So, kaagapay, di ba, sabi nga ni Cory, since sila po ay lumaki sa church, lumaki sa Sunday school, nagre-reflect po sa mukha natin yung glow because of our, you know, because the Lord is being reflected sa ating buhay. Hindi po ay yung itsura natin gloomy, di ba, Ate Cors? Yung pag may problema, sobrang bagsak ang itsura natin. Kasi sabi dito, ha, isa ding pamaraan, isa din na makikita sa isang tao na fresh and green, yung sa kanyang aura. Tama ba, Ate Cory?
1: Oo, ate. So, totoo lang. Kailangan kasi yung pag-positive ka sa pag-iisip, magre-reflect talaga yun sa'yo. Meron lang ako gustong i-ano sa mga listeners natin. Meron ako narinig sa isang pastor. Sabi niya, huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Ay, maganda. Pakiulit mo nga.
1: Huwag mag-lotion kung walang devotion.
0: Okay, yan
1: na. Oo, diba? So, eh, na ano ko, bigla ako lang naisip ngayon. Kasi totoo nga, di ba? Parang, oo, lagay mo na lahat ng makeup dyan, pumunta ka na sa lahat ng mga dermatologists, Vicky Bello, kung sino-sino pala niyan. Pero yung kung ang inner mo, hindi mo inaalagaan, hindi din magre-reflect sa labas. Magre-reflect siguro, pero pansamantala. Yeah. Diba? So, yun ate. Kaya yung mga listeners, huwag muna mag-lotion pag walang devotion. Ayun ate.
0: Ang ganda ng reminder, wag mag-lotion pag walang devotion. So, di ba, Ate Cory, napaka-simpleng reminder pero nakaka-struck sa akin yun, ano? Na talagang kailangan natin bigyan ng priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag wala, di ba, alam mo yon, pagka mayroong problema tapos hindi ka man lang malapit sa Diyos, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag ka dumating yung storm sa buhay natin, ay aligaga tayo. Kasi wala tayong pinahawakan. So mahalaga po mga kapatid para po sa ating tagapakinig. I'm sure most of the listeners ngayon ay sabihin nyo ay napaka-basic naman yan. Pero again, it's a reminder for us na huwag po nating kaligtaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos or sa ating prayer time. Simple lang po, wag mag-lotion. Paano yung lalaki, Ate Cors? Ano ang sasabihin mo sa lalaki? Kasi babae lang, wag mag-lotion before na walang deodorant. Paano yung lalaki?
1: Wag mag-deodorant. Pag walang devotion. Kasi mahalaga sa lalaki ang deodorant. So, yun, mga kalalakihan, mag-deodorant pag walang devotion.
0: Deodorant naman sa mga lalaki. Ayan, napakahalagang reminder po. Kahit sa mga lalaki, di ba? Kasi bilang mga head of the family, mga lalaki, kayo po ang foundation ng family, ay makitaan sa inyo ng example ng pag-lead ng family. bago kayo umalis ng bahay, bago kayo magtrabaho, bago nyo buksan na inyong cellphone, ay kailangan talaga ay bigyan ng panahon sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. So para po yan sa lahat sa atin. Ano? Nais ko lang basahin din ang sabi ni Nieves D. Thank you for tuning in. Si Rosy Sarmiento, The Store, hello po, watching from Pasita, 2 Complex, San Pedro, Laguna. Bakit? Ah, si Ate Marie po, wala siya. Baka next time. Sabi niya ay madami po akong natutunan tuwing nanonood ko sa inyo sa Facebook. Thank you so much, Rosie. And thank you din sa inyong pagmimiss kay Marie. Ako din namimiss ko si Marie. Anyway, ate, no, yung reminder natin sa ating mga tagapakinig. Isa din po, sekreto ay positive outlook. Nabanggit na yun ni Ate Cory kanina. Kailangan po natin magkaroon ng positive outlook in life, kasi pagka negative po ang pananaw natin, paggising natin sa umaga, nakita na agad-agad natin yung gulo sa bahay, kita na agad natin na ang gulo-gulo ng mga apo, negative ka agad, di ba, Ate Cory? Kailangan po natin ay positive ang ating pananaw sa buhay. Ate Cory, ano yung mga hindrances kapag ikaw ay, ano ba yung struggle mo? Are there times that nahirapan ka magkaroon ng positive outlook in life? Ano yung mga reasons, dahilan na hindi ka nagkakaroon ng positive outlook in life? Ano yung reasons? Commonly,
1: alam mo, Ate, yeah. Alam mo, Ate, yung problem kasi, parang ano na yan eh, kasama na yan sa buhay natin. Mm-hmm. Pero ang mahalaga dun kasi, papaano mo titignan yung problem? Diba? Parang, pag tinignan mo siya on the negative side, syempre maano kayo. Pero pag tinignan mo siya on the positive side na, meron tong ibubungang maganda sa akin. Meron tong itinuturo sa akin na ako ang magbe-benefit. Mm-hmm. Kaya nga sinasabi ko yan sa mga empleyado ko eh. Pag napapagalitan kayo ng mga supervisors nyo o ng mga may-ari, huwag kayong magtampo. Huwag kayong alam mo yun, magre-resign agad. Mm-hmm. Alam mo yun. Pero take it as a challenge, yung mga matututunan mo pa. So ganun din, Ate, sa buhay eh. Mm-hmm. Kailangan, unang-una, Ate, yung medyo nabawasan sa akin, yung pag-worry. Kasi di ba pagka may problema ka, ang tendency mag-worry ka, hindi ka makatulog, mm-hmm. hindi ka makakain, parang wala kang ganang magtrabaho. Kasi nga, worry ka ng worry nang hindi pa daw dumadating. Ba, yung wino-worry mo, hindi pa naman dumadating, wino-worry mo na. Na baka hindi naman dumating, pero mm-hmm. nag-worry ka na 100%. Yeah. So negative na yung dating sa'yo. And physically, maapektuhan yung health mo, di ba, Ate? Kaya nga sabi ng mga doctor, ang one cause daw ng mga cancer is stress.
0: Tama.
1: Diba? So pag nai-stress ka, ibig sabihin may worries dun eh. May anxiety ka na, may mm-hmm. depression ka na, mm-hmm. lahat na nga ng negative nandun na. So dapat talaga tignan mo yung kahit may problema to, na marirealize mo naman, Ate, di ba, pag nasolve mo yung problem, ay, nasolve yung problem, ay, ganito yung itinuro sa akin yung problema. Mm-hmm. Mm-hmm. Better ka na sa mga susunod pang mga challenges na darating sa buhay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So yun, mga kaagapay, ay pwede nating iwasan yung pagiging negative natin outlook in life sa pamagitan po ng pagtingin natin ano ba yung lessons na matutunan natin sa mga challenges, yung sabi ni Ate Cory sa atin, na hindi natin maiwasan yung mga problema sa buhay natin. And yet, what we have to do, what we are going to do is to look at it, ano bang lesson na matutunan ko dito? At isa pa pong mga hindrances sa atin pagiging fresh and green ay pagkaroon po ng, alam mo yun, masyado tayong yung pag-iisip na resignation sa buhay, na para bang wala na akong magagawa, I will resign na sa lahat ng ginagawa ko, resign na ako sa buhay ko. Hindi po ganun, mga kaagapay. You should always look at the life as very productive, beautiful, at pwede ka pang makasabi na I'm still fresh and green, marami pa akong pwedeng gawin. At syempre, Ate Cory, isa din po naghihinder sa atin para tayo ay maging fresh and green ay yung mga bitterness in the past, yung anger na hindi natin mapatawa, di ba, Ate Cory?
1: Totoo yan, Ate Merlin. Mm-hmm. Totoo yan. Mm-hmm. Kasi yung bitterness kasi, di ba sabi nga, yung gumawa sa iyo ng kasalanan, hindi niya na iniisip yun eh. Mm-hmm. Pero ikaw, dala-dala mo pa yun. Nagiging bitter ka, nagkakaroon ka ng hatred. In the first place, sino yung nalulugi? Ikaw
0: yeah,
1: eh.
0: Correct.
1: Diba? Kasi yung gumawa sa'yo ng masama, nakalimutan niya na nga eh. Masaya na siya sa buhay. Oh. Nag-e-enjoy na siya.
0: Tama.
1: Tapos ikaw naman, gabi-gabi iniisip mo pa yung galit ako sa tao. Yung mm-hmm. Ginawan ako ng masama. Hindi ako inargabyado ako. Tayo yung nagiging, nandun tayo, nagiging alipin na tayo eh. Kasi hindi na tayo makalabas doon. Mm-hmm. Kaya nga, mahalaga yung meron kang mga activities na ginagawa. Like for example, ate, yung being involved in the ministry,
0: mm-hmm.
1: being involved in your community. Diba? So yun, malaking bagay yun para makalimutan mo. Pero pag magkukulong ka lang sa bahay at iisipin mo araw-araw, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo na. Lalo na ate, kung meron kang dinaramdam pa, diba?
0: Right.
1: Limbawa, physically, meron kang nararamdaman. Minsan yun yung mga sa mga may edad eh. Pagka yung halimbawa, may rayuma na, meron ng heart failure, takot ng, actually ito nga ate, sa gym kasi, ito lang, magandang isishare mm-hmm. ko lang. Pag nagbaboxing ako, karamihan daw na nagbaboxing dun, pag hinihingal na, tumitigil na. Pero kapag masasabi mo lang na nag-exercise ka talaga, kapag nag-pump ang heart mo. Pero pag pinawisan ka lang, wala yun.
0: Okay.
1: Pinawisan ka lang nun.
0: Uh-huh.
1: Pero once na nagpa-pump ang heart mo, that's the time na yung cardio mo, okay.
0: Uh-huh.
1: Yung stamina mo, yung ano mo, okay. Kaya yung iba natatakot, humihinto daw kapag hinihingal na sila. So, di ba, ganun eh. Kasi feeling nila, ma-heart attack sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun din naman sa buhay te, di ba?
0: Okay.
1: Pagka meron kang mga problema, the more na mabigat yan, the more na meron niyang mabibigay sa'yo na positive outcome. Di ba? Normally, ganun eh. Ganun yung mga problema natin sa buhay. Mas marami tayong natututunan kapag mabibigat ang mga problema ang dumarating sa'yo.
0: Right. Mhm. So yun na no, nakakatuwa naman yung boxing pa lang exercise mo no, course boxing. Kasi karamihan Zumba sa kanya boxing ano at nakakatuwa yung sinabi niya na kapag ikaw ay pinawisan lang, parang hindi pa rin nakaka-exercise yun ano. Yung pala pag gumalaw na mayroon ka nang naramdaman sa puso mo, yun ang talagang Zumba, yun ang talagang exercise. Sabi ni Lorna Melo, maganda po yung kanyang advice. Sabi niya, kanina sabi ni Cory, huwag mag-lotion.
1: Huwag mag-devotion. Huwag mag-lotion pag walang devotion.
0: Oo, huwag mag-lotion pag walang devotion. Sabi naman ni Lorna Melo, huwag munang kumain sa physical kundi pa kumakain sa spiritual. O diba, isang reminder din sa atin, no, practical na, huwag munang kumain ng almusal. Wag mo na mag-coffee, okay? Pwede namang sabay, no? Kundi pa kumakain sa spiritual. Napakaganda pong reminder sa atin, mga kaagapay. It really helps us to go through the day kapag inuna po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos, panalangin. Kasi at of course, every day meron kaming sa Lord Hill Island Prayer from 7 to 8, no? From Monday through Saturday yon. Friday ako nagli-lead. We started this prayer every morning nung March 17, 2020. Nung nag-lockdown, si Ate Maloy naisip niya, ano bang gagawin natin ngayon na COVID time, ay pandemic time, sabi niya mag-pray. We didn't know, we didn't realize na ito pong prayer time na to ng Lord Hill Island, magsi-7 years na po kami. I mean, we had been praying, we had been doing that. So parang yung everyday, mayroong mga prayer warriors po sa Lord Hill Island, they join in praying and reading, having devotion from 7 to 8 every morning. So sana po ay maging aware po tayo na napakahalaga po para sa atin lahat na everyday pagising natin. Sabi nga, wag muna mag-almusal bago, wag muna kumain kapag hindi kumain ng spiritual. So, yan po ay palala sa atin. Kanina, wag mag-lotion bago mag-devotion. Sa lalaki naman, wag mag-jodorat o wag pabango kung hindi ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Epifanio Salvador, thank you so much for tuning in. Nakikinig po siya sa radio at saka sa Facebook. Ayan, at of course, sunod naman natin, ano, shifting from ministry to legacy, Ate Marie, ay Ate Cory, kasi you grew up in the church and then you grew up with the business sa iyong parents. So ngayon, you decided kayong mag-asawa ay ma-involve sa ministry. When did it start? Yung nag-shift kayo, ibig sabihin ay nagkaroon ng other, ibang pinagkabisihan ninyo. How did it start or and when?
1: Before pa ate, marami akong, usually nag-start ako dun sa mga women's fellowship.
0: Mm-hmm.
1: Nai-invite ako sa church to talk about Proverbs 31, yung mga verses all about women.
0: Yeah.
1: So, dun ako nag-start. Pero yung sa aming mag-asawa, we started during the pandemic 2000. Mm-hmm. Kasi we were asked to lead the Bible study online, Kalapati, which is normally for couples. And praise God, glory to God, kasi up to now, it's already going on the 6th year, nandun pa rin ang Kalapati group na Bible study via Zoom. And we are so blessed kasi ate, kung hindi namin tinanggap yung challenge na yon, yung opportunity na yon, hindi namin napag-aralan yung napakadaming magagandang modules ng church namin. And kasi di ba pag-attend ka lang, pwede kang hindi umattend, attend ka.
0: Yeah,
1: pero ngayon, natapos namin lahat ng magagandang modules. And ngayon, marami pa kaming idadagdag. And nakakatuwa ate, praise God pa rin, glory to God. Kasi yung mga anak namin, kasama namin, doon sa Kalapati.
0: Wow.
1: At yun, kasi before hindi sila sumasama eh. Pero ngayon, nagiging active. I was really praying for them to continue yung ministry namin sa church and to support yung ginagawa kong support sa iba't ibang churches. I pray na talagang dinadain ko talaga sa Panginoon na ma-continue to ng mga anak namin, kasi yun ang sikreto eh. Sikreto ng buhay, sikreto ng negosyo, sikreto ng masayang buhay sa Old Beach. Yun natin.
0: Mm-hmm. Napakaganda pong reminder sa atin ni Cory, no? They shifted, I mean, you know, ang focus sila noong 2020 ay nagkaroon sila ng ministry opportunities and they continue on with that. At pati mga anak nila, nakakatuwa na sila involved na involved. Ate Cory, yung pangalan ng inyong ministry, yung sa iyo ay Kalapati. Tama ba?
1: Kalapati po. Kalapati group po. Peer group po siya.
0: Bakit Kalapati?
1: Kasi 'di ba yung Kalapati, yun yung ginagamit sa wedding.
0: Ah.
1: Kaya Kalapati.
0: Okay.
1: So hinanan ni Pastor Ed yung Kalapati. Mm-hmm. Merong mga nara, yun yung mga lalaki, merong sampagita, yun yung mga kababaihan, merong agila, yun yung youth, may mga peer group po kami sa church. Yun po, yung hawak po namin yung Kalapati. Pero pwede naman pong umaten kahit sino. Pero kasi ang lesson naman po yan very generic para sa lahat po ng ano. Women, men, youth, at saka couples.
0: So, ayan po, mga kagapay, ano, kahit sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon, pag sinabi,

0: in discipleship ministry, kasi ito po talaga ang panawagan ngayon sa huling mga araw, ang ini-encourage po sa bawat iglesia, bawat member ng church, bawat age group ay magkaroon po tayo ng discipleship ministry. So ito po ang ginagawa nila Ate Cory at saka si Pastor Matt. They're so involved kasi nga, di ba, at of course, we have to maximize yung iba't ibang program platform, no, sa internet natin. Mayroong Facebook, may YouTube, mayroong pwede natin gamitin ang Messenger kung kailangan po natin, kahit pito lang dyan or anim lang, di ba, sa Messenger, kasi kaya ng walo para sa Bible study. Pag sa Zoom, syempre, isang marami dyan pwede, no. Sabi po ng yung sister ko, si Ate Rose Labawan sa Davao, Ate Course, ay nakikinig ngayon, nandun siya sa Davao. Thank you so much, Ate Rose, for listening sa ating Thursday edition po ng Family Matters. So mga kaagapay, ang tanong ko sa atin, mga nakikinig sa atin ngayon, ano po ba ang maaari niyo pang gawin kahit na kayo ay nasa edad na older adults, 60 years old and above? Ano po ba, after you retired, kasi nga, nag-retire ka na sa corporate world, ngayon ay nasa, nag-retire ka na, ano ngayon ang involvement mo sa ministry? So yun po sana ang isipin natin, ano, habang tayo ay nagkakaedad, there's still a great harvest na kailangan po natin, kailangan po ng involvement ng mga older adults, no? Huwag tayong manatili sa bahay na hindi tayo productive, kasi kapag nag-iisa ka, ako kasi Ate Course, nag-iisa sa bahay, ano? Nag-iisa ako, pero mas productive ako ngayon na nag-iisa ako. Wala na si Kuya Clem. Dati kasi ano ako kay Kuya Clem, productive si Kuya Clem dahil sa akin, joke lang. Oo. So, napakaganda po ng partnership ngayon ni Pastor Matt at saka si Cory sa kanila pong business. At the same time, dahil na-train po nila ang kanilang mga anak, pwede nilang bitawan ng konti ang business at ngayon nag-focus sila sa ministry. Tama, Ate Cory?
1: Tama, Ate Merlin. Pero on the side, syempre, ministry and enjoying life. Wow. So, pag may mga time kami ni Matt, talagang we travel. Kaya, yun yung perks na nai-enjoy pa namin. Kaya, ito nga ate, pagka pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng napakaraming resources, businesses, ako normally, sinasabi ko talaga na ako lang yung taga-manage. Ako lang ang taga-manage nitong mga resources na to. Pero all of this belongs to the Lord. Kasi ang buhay natin, we will live a couple of years and then gagraduate na tayo and be with the Lord. Pero sabi ko sa mga kausap ko, alam nyo, ang isan sa perks na mai-enjoy nyo is yung fruit. Yung fruit. Kasi yung fruit pa lang, sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yung fruit na mai-enjoy mo kapag ka na-manage mo ng maganda yung mga resources na pinamahala sa iyo ng Lord. So yun yung ano namin, kaya siguro kaya din kami nakaka-travel kasi we're already enjoying the fruit ng labor namin at the same time yung fruit na binunga nung pinagkatiwalaan kami ng Lord to manage this business. Kasi yung iba talaga ang hirap ate, hindi ka ma-imagine na sasabihin ko akin to, akin yan, no. Kasi ang daming in one click, wala lahat yan eh, di ba? During the pandemic, di ba ate? Ano na natin yan, di ba? Ang daming may pera, pero kahit may pera ka, pag hanggang doon na lang ang buhay mo, wala kang ospital na mapuntahan, wala rin, gagraduate ka rin. Buti kung makagraduate ka ng kilala mo sa si Lord, pero kung hindi, yun na nga, parang late for you. So, yun lang dapat din tandaan natin na talagang nai-enjoy natin yung fruit ng binibigay sa ating mga pagpapala ng Panginoon. Sobrang blessed kaming mag-asawa doon pagdating doon.
0: Ayan po ang advice na atin ni Ate Cory. Mga kaagapay ay very productive at wala pong regrets in the past na hindi na nagawa ng paraan o hindi sila naging maayos ang buhay nila. Ito ngayon, naaani nila yung

0: pagtsatsaga, pagtitiis, tapos yung pag-train sa mga anak, yung disiplina nila sa kanilang sarili, at saka pag-iingat sa kanilang kalusugan ay napakahalaga po yun. Ako din, Ate Cory, I'm so conscious sa aking kinakain, nag-i-exercise ako, tapos although nag-worry minsan ang mga anak ko, lumalakad lang ako. I mean, you know, coming here, it's ang bilis. Kasi nag-MRT, no? Dati nagda-drive ako eh, pero sinurrender ko na yung pagda-drive kasi hirap mag-park, ang laki ng gastos. Eh, pinuprovide naman ng Lord ang MRT, mas accessible sa akin at mabilis. So anyway, sabi po ng ating listener, si Shirley Mata, na nakikinig ngayon nandoon sa school sa... ano ba to? Sa Davao City. Si Ate Rose ko, yung ate ko, no? She is already 81 years old, but she sabi, teaching Sunday school and sharing God's words sa prayer group every Monday, keep me going spiritually at age 81. O, di ba? Nakakatuwa yung aking sister, older sister ko, 81 years old. So, mayroon pa tayong magagawa, mga kaibigan. Huwag po tayong titigil sa ating pagiging productive, pagiging growing old gracefully, at siyempre yung verse natin for today na Psalm 92:14, they will still bear fruit in old age, they will stay fresh and green. So isang quotation po nais kong i-share sa atin. Sabi po, embracing every stage of life with confidence, wisdom, and joy rather than fighting the passage of time. So kailangan po natin ay harapin natin, yakapin natin ang ating journey ngayon sa ating advanced age, no? We have to embrace it with confidence, wisdom, and joy. Kaysa paglabanan natin, galit tayo sa ating stage ngayon, pero we have to face it with confidence, wisdom, and joy. So hilingin ko si Ate Cory, can you close us in prayer, Ate Cors? Pag-pray natin ang ating mga listeners. Sige.
1: Sige po, Ate Marie. Amang banal na nasa langit, salamat po, Panginoon, sa opportunity that we can gather online, Lord God, to talk about bearing fruit in old age. Lord, salamat po sa mga pagpapala mo through the years, Lord God, na binibigay mo sa bawat isa. Salamat din po, Lord God, sa mga grace and mercy na patuloy namin na-experience, patuloy namin nararamdaman sa aming mga buhay. Salamat din po sa programang ito, Panginoon, na patuloy na umaabot sa mga women, sa mga men, sa mga youth, Lord God, na bawat radio program ng DZASA na may natututunan ng bawat Filipino, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan sa broadcasting na to, Lord God. Salamat din po sa buhay ni Ate Merlin na patuloy siyang lumalakad doon sa kalooban mo lamang, Panginoon. Salamat din po sa mga listeners namin na nandyan parate, Panginoon, na handang makinig, handang mag-share, Panginoon. Salamat po sa araw na to, Panginoon. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng harangal sa iyong pangalan na si Jesus lamang. In Jesus' name we pray.
0: Amen. Amen. Thank you, Coris. Nais ko lang batiin din si Sherwin Bantog. Sabi niya, batiin daw ang kanyang shoutout ng kanyang lola na 90 years old, si Lola Pat. Happy birthday po, Lola Pat. Ang pagbati galing kay Sherwin, sa iyong apo, at saka syempre galing din po dito sa Family Matters. Nais ko lang pasalamatan ang kasama natin dito sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site, Production Tech na si Nat Peralta, Benjo Murano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, RTB Team, kina Aileen Valdez, Angelica Calaya, Jabez Manchu. Happy birthday pala, Jabez Manchu. Salamat din sa assistance natin si Des Magtunaw at Shaira Gabornes. Salamat din kay JB Tabua sa engineering team natin. And of course, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po si Ate Merlin Guillermo. At kasama
1: Ate
0: natin,
1: Ate Cory Lutaw.
0: Yes, Ate Cory Lutaw. Thank you so much, Ate Cory. Hope to see you again. And of course, hello kay Ate Marie. Kahit minsan, Ate Marie, kay ang dami naghahanap sa'yo. Again, ito po ang ating Family Matters Thursday edition. Hope to see you again next week dito po sa ating broadcast.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZAS.
6: Cash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, a 9 ng Oktubre. Mateo chapter 26 to 27.
3: Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad,
4: "Gaya ng alam ninyo, dalawang araw na lamang at Paskwa na, ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus."
3: Ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila,
5: "Huwag sa kapistahan, magka makagulo ang mga tao."
3: Nasa Betanyo noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito.
6: "Bakit inaksayang pabango?"
3: tanong nila.
6: "Naipagbilisan na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan."
3: Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya,
4: "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala.
3: Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo.
6: Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?
3: Tanong niya, noon di binayaran nila si Judas ng 30 pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
7: saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?
3: Sumagot siya,
4: puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit ng kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapon ng Pampaskwa.
3: Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Nang gabing ang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus,
4: sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo.
3: Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya,
7: hindi ako yon. Di po ba, Panginoon?
3: Sumagot siya,
4: ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak.
3: Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din,
6: Guro, ako po ba?
3: Sumagot si Jesus,
4: ikaw na ang nagsabi.
3: Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi,
4: kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan.
3: Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila.
4: Uminom kayong lahat nito,
3: sabi niya,
4: sapagkat ito ang aking dugo. At sa pamamagitan nito, ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama.
3: At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila,
4: sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea.
3: Nagsalita si Pedro,
7: kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan.
4: Tandaan,
3: tugon ni Jesus,
4: sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila.
3: Ngunit matigas na sinabi ni Pedro,
7: kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila.
3: Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila,
4: dito muna kayo't mananalangin ako sa dakuroon.
3: Ngunit isinama niya sina Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila,
4: ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat.
3: Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin,
4: Ama ko, Kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari.
3: Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro,
4: "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina."
3: Muli siyang lumayo at nanalangin.
4: "Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban."
3: Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila,
4: "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin."
3: Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama,
6: "Kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo."
3: Nilapitan agad niya si Jesus at binati,
6: "Magandang gabi po, Guro."
3: Saka hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus,
4: "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo."
3: At siya'y nilapitan nila at dinakip. Nagbulot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus,
4: "Ibalik mong yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari?"
3: Binalingan niya ang mga tao at sinabi,
4: "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ko dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta."
3: Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaano lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling ng saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi,
8: "Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw.
3: Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus,
5: "Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo?"
3: Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari,
5: "Iniudos ko sa'yo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas na anak ng Diyos."
3: Sumagot si Jesus,
4: "Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapap."
3: Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pari ang sariling damit at sumigaw,
5: "Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo?
3: Sumagot sila,
8: "Dapat siyang mamatay!"
3: At dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya.
9: "Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo!"
3: Samantala, si Pedro'y nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya,
10: "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga-Galilea, hindi ba?"
3: Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat.
11: "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo,"
3: sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon,
12: "Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret."
3: Muling nagkaila si Pedro.
11: "Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong yun."
3: Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila,
13: "Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong punto."
11: "Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan,"
3: sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus,
14: "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila."
3: Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan kung paano nilang may papapatay si Jesus. Kaya siya'y iginapos nila at dinala kay Pilato na siyang gobernador doon. Nang makita ni Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 salaping pilat. Sinabi niya,
15: "Nagkasala ko. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong wala ni bahid ng kasalanan."
8: "Ano pakialam namin sa'yo? Bahala ka sa buhay mo,"
3: sagot nila. Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang mga 30 pilak. At pagkaalis doon, siya'y nagbigti. Pinulot ng mga punong pare ang mga 30 pilak. Sinabi nila,
8: "Labag sa kautusan na ilagay ang 30 ito sa kamangyaman ng templo, sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao."
3: Nagkaisa sila na ang 30 iyon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na Bukid ng Dugo hanggang sa panahong ito. Sa ganitong paraan, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias.
16: "Kinuha nila ang 30 salaping pilak. Ang halagang katumbas niya ayon sa mga Israelita, at ginamit ito upang bilhin ang bukid ng isang magpapalayok ayon sa inutos sa akin ng Panginoon."
3: Iniharap si Jesus sa gobernador at siya'y tinanong nito,
8: "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?"
3: Sumagot si Jesus,
14: "Kayo na ang may sabi."
3: Ngunit nang paratangan siya ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan, hindi siya umimik. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato,
8: "Hindi mo ba narinig ang paratang nila laban sa iyo?"
3: Ngunit hindi pa rin siya umimik, kaya't nagtaka ng labis ang gobernador. Kinaugalian na ng gobernador na tuwing Paskwa ay magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. May isang kilalang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabbas. Kaya't nang magkatipo ng mga tao ay tinanong sila ni Pilato,
8: "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabbas o si Jesus na tinatawag na Mesiyas?"
3: Alam ni Pilato na naiinggit lamang sila kaya nila isinakdal si Jesus. Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa,
17: "Huwag kang makialam sa taong yan. Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya."
3: Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabbas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador,
8: "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?"
18: "Si Barabbas! Si Barabbas!"
3: Sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato,
8: "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Mesiyas?"
3: At sumagot ang lahat,
18: "Ipako siya sa krus!"
8: "Bakit? Ano ang nagawa niyang masama?"
3: tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan.
18: "Ipako siya sa krus!"
3: Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao.
8: "Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Bahala kayo,"
3: sabi niya. Sumagot naman ang mga tao,
18: "Pananagutan namin at ng aming mga anak ang dugo niya."
3: Pinalayangan ni Pilato si Barabas at pinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa palasyo ng gobernador at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya'y hinubaran nila at sinuutan ng isang balabal na matingkad na pula. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos ay pinahawak siya ng halamang tambo sa kanang kamay. Siya'y ininsulto nila at niluhod-luhuran at pinati ng ganito,
8: "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!"
3: Siya'y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito'y inahampas sa kanyang ulo. Matapos kutsain, hinubad nila ang balabal at muling sinuutan ng sariling damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus. Paglabas ng lunsod, nakita nila ang isang lalaking taga Sirene na ang pangalay Simon. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Dumating sila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay huok ng bungo. Binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng abdo, ngunit nang matikman niya yon ay hindi niya ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. At pagkatapos, naupo sila upang siya'y bantayan. Isinulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo." May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi,
19: "Hindi ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus!"
3: Kinutya rin siya ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Sinasabi nila,
20: "Iniligtas niya ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siyang hari ng Israel? Buhaba lang siya kayo sa krus ay maniniwala na kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siyang anak ng Diyos. Tingnan natin kung ililigtas siya ng Diyos."
3: Nilait rin siya ng mga tulisang ipinakong kasama niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus,
21: "Eli, Eli, lema sabachthani."
3: Nang ibig sabihin,
21: "Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan?"
3: Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila,
22: "Tinatawag niya si Elias."
3: May isang tumakbo at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na anak, nilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba,
13: Hintay muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya!
3: Muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. Biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila ng libingan at pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa Jerusalem at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Sabi nila,
21: "Tunay na si anak ng Diyos!"
3: Naroon ding nagmamasid sa di kalayuan, ang mga babaeng mula pa sa Galilea ay sumusunod na kay Jesus at naglilingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Pagsapit ng dilim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang pangalan ay Jose. Siya ay tagasunod din ni Jesus. Hiningi niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha nga ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong telang lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Kasama sa paglilibing sina Maria Magdalena at isa pang Maria, nakaupo sila sa tapat ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga Pariseo. Sinabi nila,
0: "Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na yon, nung siya'y nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya, pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay. At pagkatapos ay ipamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito'y magiging masahol pa kaysa una."
3: Sinabi sa kanila ni Pilato,
21: "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan niyong mabuti ang libingan."
3: Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan sa mga kawal.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
22: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
23: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa ating lahat, kaagapay! Kumusta po ang inyong Friday morning? Nawa po ay maayos po ang inyong kalagayan. Ako po ito, si Shaira Gabornes, ang inyong makakasama sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

And today, kaagapay, pag-uusapan natin yung ang himala ng pagpapagaling. Pag naririnig natin yung salitang healing, usually physical healing agad yung pumapasok sa isip natin. Pero sa pag-aaral natin ng Mark chapter 5, makikita natin na minsan, healing is not just about the body. Minsan it's about healing our hope, healing our faith, healing our hearts, healing the part of us that has become tired from waiting. And I think marami sa atin ang makaka-relate dito kasi may mga prayers tayo na hindi naman bagong prayer. Hindi ito yung tipo ng prayer na ipinagdasal lang natin kahapon. Pwedeng ito yung mga prayer na ipinagdadasal na natin for months or maybe years. And minsan habang tumatagal, napapatanong na rin tayo ng, Lord, kailan naman? Lord, may gagawin ka pa ba? Lord, naririnig mo pa ba ako? And dyan, mas nagiging powerful ang story ng babaeng dinudugo. Sa Mark chapter 5, mamimit natin yung babaeng nagsasuffer for 12 years. 12 years kaagapay, hindi 12 days, hindi 12 weeks, kundi 12 years. And during those years, sinubukan niya na lahat ng bagay. Nasubukan niya na pumunta sa mga healer, from one doctor to another, binigay niya yung lahat ng meron siya, ginawa niya na yung lahat. Pero walang nagbago. Imagine yung try ka ng try, pray ka ng pray, patuloy ka nag-hope, ginagawa mo yung best mo, pero parang nothing is changing. At marami sa atin ang nasa ganitong sitwasyon din ngayon. Pero ito yung paalala sa atin, ngayong umaga, ngayong araw. Hindi intimidated ang Diyos sa tagal ng iyong paghihintay. Yung haba ng panahon ng paghihintay mo, it does not mean na wala na ang Diyos or absent ang Diyos. Hindi ibig sabihin na matagal ka nang naghihintay ay nakalimutan ka na ng Panginoon. Minsan kasi kaagapay iniisip natin, matagal na kasi baka hindi na mangyayari. Pero tandaan din natin na God's silence is not necessarily God's absence. At ang timing ng Diyos ay hindi ibig sabihin na pinababayaan niya tayo. Yung babaeng ito, naghintay siya for 12 years. Pero hindi doon nagtapos yung story niya. Hindi natapos.

Ang faith ay hindi pagpapanggap na okay ang lahat. Hindi ibig sabihin ng faith na sasabihin natin, wala akong problema. Ang faith ay pagsasabi na may problema ako, hindi ko alam kung paano ito maayos, pero alam ko kung kanino ako lalapit. That's a big difference. Kasi minsan kapag nahihirapan tayo, tumitigil tayo sa pagpapray. Tumitigil tayo sa pagbabasa ng word, lumalayo tayo sa Diyos dahil disappointed tayo. Iniisip natin, Lord, ang tagal na eh, ano pa bang point? Pero, tinuturuan tayo ng babaeng ito na huwag hayaang kainin tayo ng disappointment. Huwag nating hayaan na ihinder tayo ng disappointment sa pag-approach kay Jesus. Sa katunayan kaagapay, kapag disappointed tayo, yun yung panahon na mas kailangan nating lumapit sa Kanya. Kapag pagod tayo, come closer kay Jesus. Kapag confused tayo, come closer pa rin kay Jesus. And kahit hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, come closer to Jesus. Hindi naman ibig sabihin ng faith na alam na natin agad kung ano ang gagawin ng Panginoon. Dahil minsan, ang faith is simply saying, Lord, hindi ko alam kung paano ka nag-work sa situation ko ngayon, pero lalapit pa rin ako sa iyo. And kaagapay, minsan ang miracle ay nagsisimula sa one small step of faith. Kagaya na lamang nung simpleng action ng babaeng dinudugo. Hindi siya gumawa ng something spectacular, walang mahabang speech, wala siyang complicated na plano. Ang ginawa niya ay simply reached out and touched Jesus' clothes. At ang maliit na act of faith na iyon, ang naging turning point ng kanyang buhay. Minsan iniisip natin na para gumawa ang Diyos ng imposible, kailangan din natin gumawa ng something extraordinary. Pero sometimes, ang hinihingi lang ng Diyos sa atin ay, will you take one more step toward me? One more prayer, one more day of trusting, one more time na magbukas ng Bible, one more time na sabihin, Lord, I surrender this to you. One more time na piliing wag sumuko. Siguro yung touching the garment sa ating sitwasyon ngayon ay simply choosing to pray again. Or forgiving someone. Or paghingi ng tulong. Or finally, pag-surrender ng bagay na matagal na nating sinusubukang kontrolin. Or maybe it's continuing to believe kahit hindi pa natin nakikita yung sagot agad. Hindi natin alam kaagapay kung ano ang magiging next step ng bawat isa. Pero alam natin na yung small step of faith na ito na gusto ng Lord na i-take natin will lead us into a bigger miracle. Kaagapay, tandaan din natin na Jesus doesn't only heal the problem, He restores the person. Tingnan natin kung ano ang tinawag ni Jesus sa babae sa Mark chapter 5. Sabi dito sa Mark chapter 5 verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Anak, napakaganda, di ba, pakinggan? Dahil hindi lang physical problem ng babae ang nakita ni Jesus. He saw the person behind the problem. For 12 years, maaring nasanay na siyang kilalanin yung sarili niya bilang isang taong may sakit. Maybe yung mga tao sa paligid niya ang tingin na sa kanya yung babaeng dinudugo. Yung babaeng isolated. Yung babaeng hopeless. Pero sinabi ni Jesus, anak. Parang sinasabi niyang, nakikita kita, mahalaga ka, and you belong. At minsan yun yung healing na kailangan natin. Siguro hindi pa nababago yung situation natin, pero gustong ipaalala ng Diyos sa atin na, anak. Anak, ang answered prayer mo ay hindi nagbabago sa kung sino ka sa Diyos. Yung failure mo, hindi nagbabago sa kung sino ka sa Diyos. Yung waiting season mo, hindi nagbabago sa kung sino ka sa Diyos.

Even your struggle, hindi nagbabago sa kung sino ka sa Diyos. You are still His. At minsan, bago baguhin ng Diyos ang ating circumstances, ipinapaalala niya muna sa atin kung sino tayo sa Kanya. Tayo ay Kanyang anak. At panghuli, at isa sa pinakamahalagang bagay na matututunan din natin sa kwento ngayong araw, not yet does not mean never. 12 taon ang pinagdaanan ng babae na puro not yet. Pero dumating yung moment na nagkaroon siya ng breakthrough. Pero kailangan din nating maging careful dito. Hindi ibig sabihin na lahat ng prayers natin ay masasagot exactly the way we want and exactly when we want. Because God is God and we are not. Pero maaari natin pagkatiwalaan ang character ng Diyos. Pwede tayong magtiwala na He sees us, nakikita tayo ng Panginoon, pinapakinggan niya tayo, and pwede tayong magtiwala na kahit hindi natin nauunawaan yung kanyang timing, He is still working. Siguro ngayon kaagapay, you are praying for your family, for provision, for restoration, opportunity, relationship, direction, healing, and siguro napapatanong ka na rin ng hanggang kailan? Lord, hanggang kailan? Today, kaagapay, I want to encourage you. Don't give up just because you're still waiting. Keep coming to Jesus. Magpatuloy tayo sa pananalangin. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Kanya. Dahil hindi nasasayang ang waiting season kung ang Diyos ang kasama natin sa ating journey. Manalangin po tayo, kaagapay. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga bagay na imposible sa aming paningin. Lord, alam mo ang mga bagay na matagal na naming hinihintay. Alam mo ang mga prayers na paulit-ulit naming sinasabi. Alam mo po yung pagod, yung disappointment, yung doubts na minsan naming nararamdaman. Tulungan mo kaming maging katulad ng babaeng ito na kahit matagal ang paghihintay, ay patuloy pa rin lumapit sa iyo. Give us faith, Panginoon, to take the next step. Give us strength to keep trusting. At kapag hindi namin naintindihan ang timing mo, remind us that you have not forgotten us. Lord, i-heal niyo po kung ano man po yung kailangang i-heal sa amin, Panginoon. Our bodies, our hearts, our minds, our relationships, and even our faith, Panginoon. At ano man ang miracle, O Lord, na piliin mong gawin ay tulungan mo kaming alalahanin na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay faithful, at Ikaw ay laging kasama namin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaagapay, tandaan natin, patuloy lang tayong lumapit sa ating Diyos. Dahil ang Diyos na tumugon sa babaeng ito, matapos ang 12 taon, ay siya ring Diyos na maaari nating lapitan ngayon.

0: Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ako po si Shaira Gabornes. Lagi mong tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Happy weekend and God bless, Kagapay!
1: Iyong napakinggan ang Unang Salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
3: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
4: Naging mainit na diskusyon sa social media ang isyu ng pangangaral sa mga pampublikong sasakyan, katulad halimbawa ng mga tren, mga bus, mga jeepney, pati na mga eroplano habang ito ay lumilipad. May isa kasing nagpakilalang evangelist na nagpahayag ng kanyang matinding kalungkutan sa Facebook nang pagbawalan daw siya ng security guard sa kanyang pangangaral habang bumabiyahe sa light rail transit. Hindi din daw siya pinagbigyan ng gwardiya nang makiusap siya na ipagdarasal na lang niya ng malakas ang mga sakay ng tren. Ayon sa kanyang post sa Facebook, "Nakakaawa ka, Pilipinas. Nauunawaan ko naman iyon dahil trabaho nila ito, pero nakakalungkot ka, Pilipinas. Ang dami ng kaguluhan na nangyayari sa bansa, ang tao ay pasama na ng pasama. Word of God pa talaga ang ipinagbabawal ninyo." Nagpalabas naman ng opisyal na pahayag ang Department of Transportation o DOTR na iginagalang nila ang lahat ng mga relihiyon. Ngunit binigyang diin ng DOTR na isinasalang-alang din nila ang karapatan ng kanilang mga pasahero na makaranas ng mapayapa at ligtas na pagbiyahe. Nilino pa ng DOTR na pinagsasabihan nila hindi lang ang mga nangangaral, kundi maging ang lahat ng mga gumagawa ng mga makakabalahaw o makakaistorbo sa mga pasahero. Ayon sa DOTR, "We respectfully remind passengers to refrain from loud conversations, singing, playing music, and other activities that may disturb fellow passengers." Hindi raw ito pagsupil sa karapatang magpahayag ng pananampalataya ng sinuman, kundi ito ay pagmamalasakit para sa kapakanan ng lahat. Mainit naman ang palitan ng mga pananaw sa iba't ibang mga social media platforms tungkol sa isyu ng pangangaral sa publiko. May nagkomento na, "Paalala lang na ang commuters na gumagamit ng tren at bus ay mga madalas pagod galing sa trabaho o papunta pa lang. Huwag ka nang dumagdag sa stress. Kung gusto mong respetuhin ka namin as a preacher, respetuhin mo rin karapatan naming magpahinga." Sa hirap na mag-commute sa ngayon, agawan nga sa mga sakayan. Hindi naman maaring basta nalang bumaba ang pasahero na ayaw makinig sa mga pangangaral. Sila pa ba ang mag-a-adjust? May iba naman na nananawagan ng paggalang sa ibang mga relihiyon. Ayon sa nagkomento, "I understand the sadness, but I have to disagree. The LRT is a shared public space. Not everyone wants to listen to someone preaching, and not everyone there shares the same beliefs. May iba naman na nagsabi na may mga tamang lugar para sa ganyan. Kaya nga may mga simbahan, mosque, kapilya, or places of worship para diyan. Hindi lahat ng nasa tren gusto ka mapakinggang magmaktol tungkol sa Diyos mo. Dagdag pa dito, may ibang mga lugar naman daw na pinapayagan doon ang pangangaral kahit na hindi ito mga lugar ng pagsamba. If you preach in places where you have a captive audience, you are actively violating their consent. Walang respeto sa paniniwala ng ibang tao. Preaching in a park or along a street is fine. It is an open public space, so people still have the option to live or stay. Preaching in a public utility vehicle where people don't have the option to live? Utterly disrespectful. Malinaw na ginagarantihan ng ating saligang batas ang kalayaan ng pananampalataya. Ayon sa Article 3, Section 5 ng 1987 Constitution, kasama ito sa ating mga karapatan. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Walang batas na maaring ipataw na magbabawal sa kalayaang ito. Kasama na ang pagsamba, pagtitipon para sa pagsamba, at ang pagpapahayag ng ating mga paniniwala. Malinaw na ang karapatang ito shall forever be allowed habang buhay na papayagan. Ngunit binibigyang diin nga na ang kalayaan ay dapat na may kaakibat na responsibilidad. Madalas sabihin na malaya nga tayong magpahayag ng ating saloobin. Ngunit, hindi dahil sa malaya tayo, hindi tayo maaaring sumigaw ng sunog sa loob ng sinihan na nagsisiksikan ang mga tao. May mga batas din tayo na ipinagbabawal ang gumawa ng anumang ikagagambala ng ating mga kapwa-tao. Ayon sa Article 153 ng ating Revised Penal Code, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang serious disturbance in a public place, office, or establishments, or shall interrupt or disturb public performances, functions or gatherings, or peaceful meetings. Kasama sa sinasabing public place ang mga pampublikong sasakyan. Bukod sa multa, may parusang aresto mayor, na pagkakakulong ng mula 2 buwan at 1 araw hangang 4 buwan. O kaya ay prisyon koreksyonal na pagkakakulong ng mula 6 buwan hanggang 2 taon at 4 buwan. Kinakatwiran ng mga nangangaral sa mga pampublikong lugar at mga pampasaherong sasakyan na may option naman daw. Ang mga tao, pwede naman daw mamili kung makikinig sila o hindi sa kanilang mga ipinapangaral. Ngunit gaya nga ng aking sinabi, kung ayaw nilang makinig, pwede ba silang bumaba na lang sa bus o sa tren o sa jeep? E paano kung sa eroplano nangaral? Wala kang choice, kundi makinig. Lumalabas na may tinatawag na captive audience doctrine. Captive audience doctrine ang ating Supreme Court. Ayon sa naging en banc resolution ng ating Supreme Court sa kasong One Utak o One United Transport Coalition versus COMELEC noong 2015, the captive audience doctrine states that when a listener cannot, as a practical matter, escape from intrusive speech, the speech can be restricted. The captive audience doctrine states that when a listener cannot, as a practical matter, escape from intrusive speech, the speech can be restricted. Restricted. Maaari daw pigilan ang isang pagpapahayag kung hindi makakaiwas ang isang tao o wala siyang magagawa upang hindi pakinggan ang naturang pagpapahayag. Kumbaga, kontrap ka na at wala ka ng choice kundi makinig o marinig yung ipinapangaral, maituturing itong captive audience. Ayon pa sa naturang desisyon ng Supreme Court, the captive audience doctrine recognizes that a listener has a right not to be exposed to an unwanted message in circumstances in which the communication cannot be avoided. The captive audience doctrine recognizes that a listener has a right not to be exposed to an unwanted message in circumstances in which the communication cannot be avoided. Kinikilala ang karapatan ng isang tao na tumangging makinig sa mga mensaheng ayaw niyang pakinggan. May karapatan kang tumanggi. Hindi siya maaaring piliting makinig. Malaya nga tayo, subalit ang ating kalayaan ay hindi lang isang karapatan, kundi ito ay isa ding pananagutan. Hindi lang ito karapatan, pananagutan din ang ating kalayaan. Ika nga, sa isa sa mga paboritong linyahan sa pelikulang Spider-Man, with great power comes great responsibility. Hindi naman tayo magiging sang-ayon sakaling may batas na ipapataw na magbabawal sa pangangaral sa mga public places o maging mga public transport. Ilalabag naman ang ganung mga batas sa ating saligang batas kung ipagbabawal ang pangangaral sa mga public places o maging sa mga public transport. Muli, ano uli ang sabi sa ating konstitusyon? No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. At hindi naman tayo sang-ayon na limitahan lang ang mga pangangaral sa mga places of worship, sa mga kapilya, sa mga bahay-sambahan, sa mosque. Lalabas pagsikil na ito sa ating karapatang sumunod sa Diyos na ating sinasamba. Ngunit, bagamat hindi dapat ikulong lang ang pangangaral sa naturang mga lugar-sambahan, tayo na ang lumugar sa ating pagbabahagi ng ating paniniwala. Bagamat ang konteksto nito ay tungkol sa kabanalan, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, malaya akong gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Ang tatanungin natin, ito bang gagawin natin, nakakabuti ba? Bagamat hindi dapat limitahan ang pangangaral sa kapilya, sa moske, sa simbahan, tayo na mismo mga mananampalataya ang lumagay sa lugar sa ating pagbabahagi ng ating mga paniniwala. Dito sa Acts chapter 17, verse 17, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, makikita natin na hindi lang sa lugar na pinagtitipunan sa pagsamba ng aral si Apostol Pablo, kundi sa pampublikong lugar din. Ang sabi, kaya't nakipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Pansinin natin, hindi lang sa lugar na pinagtitipunan sa pagsamba ng aral si Apostol Pablo. Hindi lang sa loob ng mga sinagoga kung saan nagtitipon ang mga Hudyo at mga Hintil na sumasamba sa Diyos. Pansinin natin na nangaral din siya sa pampublikong lugar doon. Ang sabi, nakipagpaliwanagan siya sa sino mang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Hindi lang sa place of worship, kundi sa public places din nangaral si Pablo. Ngunit, tandaan natin, ang liwasang bayan na tinutukoy dito ay may mga puwang o espasyo na inilalaan para sa mga diskusyon sa mga paniniwala, sa mga pilosopya. Parang katulad ng Plaza Miranda o kaya sa Luneta, kung saan may lugar na nag-uumpukan ang mga mahilig makipagdiskusyon o makipagdebate sa sino man patungkol sa anumang paksa, yun yung tinutukoy na liwasang bayan dito. Alam po ninyo, nasubukan ko din namang mangaral sa jeepney at sa LRT nang ako ay nasa kolehiyo pa lang. Matagal na yun. Ang turo sa amin noon, ito daw ay pagiging bold o matapang sa ating pananampalataya. Ito raw ay pagpapakita ng boldness. Ang sabi nga naman kasi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Napapanahon man o hindi. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sa English, whether it's convenient or not convenient. Sa ganitong paraan, ipinapakita daw natin ang ating concern o pagmamalasakit para sa espiritual na kapakanan ng mga tao. Hindi din daw natin dapat ikinakahiya ang Panginoon. Sabi nga kasi sa Luke chapter 9 verse 26, Ang sabi ng Panginoon, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya nino man, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Kumbaga, ang turo sa amin, you are denying the Lord if you are not proclaiming Him with boldness, if you are not proclaiming Him publicly. Kaya naintindihan ko, hindi ko kinu-question ang sincerity o katapatan ng mga nangangaral sa mga pampublikong sasakyan. Of course, ipag-usapan na kapag nanghingi na ng abuloy. Hindi naman ako sang-ayon doon. Ngunit nang maglaon, itinigil ko na. Hindi na ako nangangaral sa mga pampasaherong sasakyan. At hindi ko na din hinihimok ang iba na gawin yun. Maganda kasing itanong, ito nga ba ang pinaka-epektibo na pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ito nga ba ang pinaka-epektibo na pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ayon kasi sa Colossians chapter 4 verses 5 and 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Ang ginagamit na basihan sa pangangaral sa publiko, samantalahin daw ang bawat pagkakataon. Subalit, tandaan niyo, sabi din dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya. Sikaping maging kaaya-aya palagi at kapaki-pakinabang ang ating pananalita. Maaari nga na pagkakataon na nga na ipangaral ang Biblia sa bus, sa tren, sa jeepney o maging sa eroplano. Sabi nga sa isang papuring awit, kailan pa'y bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maari nga naman na pwede silang makinig o wag na lang nilang pansinin ang nangangaral. Ngunit ang tanong nga, ito nga ba ay matalinong pakikitungo sa mga taong iba ang pananalig sa atin? Ito ba ay kaaya-aya at kapaki-pakinabang na pananalita? May mga pasahero nga kasi na kulang sa tulog, na nagkukumahog na gumising, magbihis sa pagpasok at makipag-unahan sa pagsakay, hindi na nga nag-almusal, at sa biyahe na lang sila babawi ng konting tulog. Maliban na lang kung nakatayo at walang maupuan dahil siksikan at tayuan na lang. May iba naman na panggabi, pauwi na, pagod na pagod sa pagtatrabaho. Sa biyahe na lang babawi ng tulog kasi may mga gawain bahay pa na sasalubong sa kanila. Baka sa halip na makinig sila, mainis pa sila. Hindi naman ito dahil sa ayaw nila sa Biblia. Hindi naman dahil sa galit sila sa Diyos. Magandang itanong, magiging kaaya-aya ba at kapaki-pakinabang ba ang ating pananalita sa kanila sa ganitong sitwasyon? Inatasan naman tayo ng Biblia na dapat natin itong pagsumikapan, pakundangan sa ating kapwa, at pagmamalasakit din ang dapat umiral at hindi lang ang pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sa ating pagpapahayag, dapat kasama din ang pakundangan at pagmamalasakit. Sapagkat kasama ito sa pagtupad sa pangalawang pinakamahalagang utos na ayon sa Matthew chapter 22 verse 39, sinabi ng Panginoon, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Hindi naman natin ikinahihiya ang Panginoon kung hindi tayo nangangaral sa mga pampasaherong sasakyan. E sinabi din sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras." At hindi kaduwagan kung isa sa alang-alang natin ang kapakanan ng iba. Ayon nga sa Philippians chapter 2 verse 4, "Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili." Kasi nga, boldness is not brashness. Ang katapangan ay hindi naman kagaspangan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla.

Ankara. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa kaagapay. Good morning! Halina't sumama sa isa na namang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Muli, ako po ang inyong hardinero tuwing Friday and Sunday, pati Sabado, kasama niyo po ako, Pastor Ronald Llobrera. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito sa ating pananalangin. Kaagapay bahagi ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kung sakali kaagapay na kailangan mo ng ibang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganun din sa ating 702 DZAS app. Buksan natin kaagapay ang umaga sa pamamagitan ng pananalangin. Aming Panginoon, aming Ama, patuloy ka naming pinupuri, sinasamba, itinataas sa aming mga buhay. Kayo po ay dakila at hindi nagbabago, Panginoon, ang inyong katapatan. Maraming salamat po. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang, sa aming limitasyon, Panginoon. Linisin niyo po kami, pagindapatin niyo po kami, Panginoon. At hayaan ninyo na kami po ay makadulog, Panginoon, sa inyong harapan at maranasan namin ang inyong kahabagan, ang inyong biyaya at pag-ibig, Panginoon. Itinataas namin ang bawat sitwasyon ng aming mga kaagapay, anuman ang kanilang pinagdadaanan sa mga panahong ito. Naniniwala at nananampalataya po kami na kayo po ay Diyos na laging umaabot sa anumang kalagayan, anumang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Patuloy naming itinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat isa sa araw na ito. Yung ibang mga kaagapay namin ay nasa lansangan, yung iba po ay nagmamaneho, bumabiyahe papuntang trabaho, yung iba po ay papuntang eskwela, Panginoon. Ang pag-iingat ninyo, kapayapaan, Panginoon, ay maranasan ng bawat isang kaagapay namin. Maraming salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa inyo, maging ang aming mga kahilingan sa panalangin maya-maya, Panginoon. Dala ang mga prayer request ng aming mga kaagapay. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito po ang programang Hardin ng Panalangin. Bibigyan din natin kaagapay ngayon ang ating sama-samang pananalangin. Kaya kung ikaw ay may hinaharap na nais mong idulog kay Lord, maaari mo nang ilahad ngayon yan sa ating comment section para maisama sa ating mga prayer items. Panahon din ito kaagapay upang lagi nating pasalamatan ang katapatan ni Lord sa ating buhay. Isama na muna rin ang mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage na manampalataya at lalo pang maniwala sa kayang gawin ng Panginoon. Para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon kaagapay, buksan natin ang ating mga puso at isipan. Sa umagang ito, matutungayan natin ang isang kahanga-hangang kwento sa buhay ng mga taong naglingkod at nagbigay buhay sa Diyos. Tungayan natin ito sa mga Gawa, Kabanatang 16, sa mga talatang 16 hanggang 34. Ganito ay sinalaysay ang kwento. Isang araw nang kami ay papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghula. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kami maliligtas. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya
ninais na si Pablo. Hinarap niya ang batang ito at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, lumabas ka sa babaeng iyan. At noong di lumabas ang Espiritu, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinahiratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaring sundin ang mga itinuturo nila. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Pagkatapos, sampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at binantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Na maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng mga bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan. At na makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ng iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig. Nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang inyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila ay sinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kaagapay, ito ay isa sa mga sinabi ni Pablo at Silas sa isang Philippian jailer o tagapagbantay ng bilangguan noong panahon na sila'y nabilanggo. At noong kasalukuyang sila ay nakakulong, itong at nagkaroon ng malakas na lindol at nabuksan ang bawat pinto at halos magiba ang kulungan. Ang buong akala ng bantay ay nakatakas na ang mga nakakulong at dahil sa takot, handa na niyang patayin ang kanyang sarili. Ngunit biglang nagsalita si Pablo, "Huwag mong gawin iyan." At ito ay nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin para siya ay maligtas. Sumagot sila, "Ayon sa kanyang eternal destiny na manampalataya kay Jesus at siya at ang kanyang sambahayan ay maliligtas." Kaagapay, ito ay isa sa mga pangako ng Diyos sa lahat ng naniniwala sa kanya. Itong talata na ito ay nagpapakita ng complete package of salvation ng Diyos sa buhay ng taong iyon. Maniwala siya at maliligtas siya kasama ang kanyang pamilya. Kapag tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo na din ang package of salvation. Mararanasan mo ang iba't ibang garantiya sa buhay na minsan na ipinangako ng Diyos sa atin. Unang-una sa lahat ay ang buhay na walang hanggan. Lahat tayo ay darating sa puntong babawiin na ng Diyos ang ating mga buhay. Totoo ang kamatayan, kaagapay. Ngunit ang tanong, meron ka na bang buhay na walang hanggan?
Saan ka pupunta pag namatay ka na? Sa langit ba ang iyong destinasyon? Ito ang pinakamatinding pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sino man ang manalig kay Jesus ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ay patuloy mong mararanasan kaagapay ang biyaya at kapayapaan ng Diyos dahil alam mong sa bawat pagsubok na mararanasan mo ay kasama mo siya. Kasama mo siya sa kahit anong sitwasyon ng buhay mo. Dahil ang kaligtasan o salvation ay para maligtas tayo sa kaparusahan ng ating mga kasalanan at upang maranasan lamang natin ang mayaman niyang biyaya. Dahil ang buhay na kasama ang Diyos ay buhay na punong-puno ng pag-ibig, kapayapaan at tagumpay sa kabila ng maraming pagsubok. Tagumpay din sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Trabaho, pamilya, ministeryo at mga personal mong pangarap. Dahil ang Diyos, kapag nagbigay, hindi ito magkukulang kaagapay. Laging higit pa sa sapat. Katulad ng pangako ng Diyos sa tagapagbantay ng bilangguan. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa Kanya, kundi para sa buo niyang pamilya o patungkol sa kanyang eternal destiny. Dahil ang pagtanggap kay Jesus,

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Kapaan ng Diyos ang sumating pong lahat, Pastor Melchor Magsino po, at sa biyaya ng araw na kaloob sa atin ng Panginoon, sama-sama po nating idulog sa Panginoon sa pamanalangin ang ating pong mga pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa at nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama. Ama, purihin at nakilain ang banal mong pangalan sa araw na ito at sa umagang ito. Kami po ay nagpapakumbaba at kami po ay dumudulog sa trono ng kahabagan mo. At amin po, Panginoong, itinataas sa inyo sa pananalangin, kahilingan, pamanhik at pasasalamat ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Ama, maraming salamat po dahil alam po namin dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, ang may akda at nagtatag ng pamilya, Panginoon. At sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, aming inihiling ang patuloy na gabay, patnubay mo sa bawat sambayan. Ang kapayapaan mo ang siyang mag-ari, Panginoon, sa bawat sambayan, dakilang Diyos. Dalangin namin, maring Panginoon, na mayroong mga pamilya ngayon, bunga po ng pagdaan ng mga hindi inaasahang mga kalamidad, dakilang Diyos, sa amin pong bansa. Ay Lord, mayroon pong mga pamilya, Panginoon, na nasa hindi magagandang kalagayan. Katagpuin mo po sila. Maring ilan na walang po, Panginoon, ng mga mahal sa buhay. Ama, ang kaaliwan mo at katatagan ay patuloy mo pong ipagkakaloob. Ganon din po, dakilang Ama, maring ang iba, dakilang Diyos, ay Lord, nasa lamta ang kanilang mga ari-arian. Dalangin namin sa inyong provision namin hinihiling, Panginoon, na patuloy nawa, alam po naming Lord, kakatagpuin mo ang lahat sa kanilang mga pangangailangan. Aming ding dalangin, Ama, kung mayroong mga man ang tahanan, Lord, na nais itaguyod ang kanilang mga sambahan, dangat wala po silang mga hanap buhay at kabuhayan. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na nawa, Lord, biyayaan mo nawa po sila ng kabuhayan, paghahanap buhay, Panginoon, Lord, upang ang kanilang buong sambahan ay maitaguyod sa mapayapa, matahimik, Panginoon, at maayos na pamumuhay. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga ina ng tahanan sa paggabay, Panginoon, sa kanilang mga anak na kaloob mo sa bawat sambahayan. Pangunahan mo at bigyan mo ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Sabi mo nga, palakihin ang bata sa tuntunin at aral ng Panginoon. Amin ding itinadalangin ang mga kabataan, dakilang Diyos. Lord, ang mga biyayang kaloob mong kabataan sa bawat sambahayan, Ama, ilalayo mo po sila sa mapanuksong sanglibutang ito, Panginoon. Lord, na marami po ngayon, lalo na po sa social media, Panginoon. Lord, na nagagamit, Panginoon, ng kaway upang sirain sa kabataan pa lang ang buhay na kaloob mo sa bawat kabataan ito. Dalangin namin na ikaw po ang siyang patuloy na mamamagitan, dakilang Diyos, sa lahat ng ito. At ganun din po, Ama, salamat sa ministry ng Paris Broadcasting Company ng DCAS, ng Hardin ng Panalangin, na alam po namin, Lord, na sa bawat araw sa pagdudulog namin sa inyo ng mga kahilingan, pamanhik at pananalangin at pasasalamat, Lord, ay amin pong natatanggap. Ayun po ay dahil sa katwiran ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na ikaw po ay may pangako ng panalangin ng mga taong matuwid, ay Lord, ay malaki po ang nagagawa. At Lord, salamat dahil di man kami karapat-dapat na maging matuwid, pero sa pananalig at pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo, biniyaan mo kami ng katwiran. Salamat, salamat po, at nawa ang inyong gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Sa araw na ito, pagpalain mo po sa pangalan banal ng aming Panginoon at ikapagligtas na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen.
2: Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa sa atin. Samahan niyo akong manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, muli kami ay dumudulog sa inyo, nagtitiwala, Panginoon, sa inyong kabutihan

at sa inyong kahabagan sa aming mga buhay. Tinataas namin sa oras na ito, Panginoon, ang aming mga kaagapay, sa ministeryo, ang aming mga mahal sa buhay. At sa oras na ito, aking itinataas sa iyo ang aking kapatid na Sister Anna Victoria Tutle, Panginoon. Diyan po sa Middle East, kasama po ang kanyang pamilya. Panginoon, patuloy niyo silang ingatan, samahan at gabayan sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon, maging sa kanilang trabaho. Idinadalangin ko rin ang safety and protection para kay Brother Engineer Romar David, Panginoon, na siya po ay nakasakay ngayon sa barko para sa kanyang trabaho. Ingatan niyo siya lagi at samahan sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya po ay makaranas ng katagumpayan mula sa inyo. Ganon din ang kanyang father na si Brother Romeo Engineer Romeo David, Panginoon. Siya po ay patuloy niyo rin palakasin in physical at buong pamilya niya, Panginoon, ay patuloy niyong pangunahan, O Diyos, sa kanilang paglilingkod, lalo na sa inyong ubasan. Dinadalangin ko rin sa oras na ito si Tita Avi Dailo, Panginoon, sa kanyang karamdaman, O Diyos. Alam niyo po ang bawat sitwasyon ng kanyang kalagayan, Panginoon, na siya po ay nahihirapang makatayo, Panginoon. Kaya, O Diyos, ang aking dalangin, abutin niyo siya, samahan at pagalingin sa kanyang karamdamang ito, Panginoon. At tumihiling kami sa inyo ng kalakasang pisikal para sa kanya, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Aking itinataas sa oras na ito, Panginoon, si Sister Feda Santos at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Alam namin na kayo, O Diyos, ang maging kalakasan nila lagi, ang kanilang pinagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang ginagawa, maging ang kanyang mga anak, Panginoon. Akin ding idinadalangin sa oras na ito si Sister Mary Ann Cruz. Lord, ingatan niyo po siya, samahan anuman yung kanyang pinagdadaanan, Panginoon, ay ikaw ang maging kalakasan niya sa lahat ng pagkakataon. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, O Diyos, ang gaganaping JMFI Women's Ministry Conference, Empowering Women of Today, Panginoon. Bukas na po ito, October 10, at alam namin na kayo ang mangunguna sa gawain ito ng mga kababaihan. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita sa conference na ito, si Sister Maloy Salombides, at i-bless niyo rin ang mga coordinators, Panginoon, sina Reverend Cecilia Enriquez, Pastora Grace Cuenco, Sister Hazel Cabusao, and Brother Jeremiah Kabusaw. Pagpalain niyo po ang gawaing ito, Panginoon. Lord, ipinagpe-pray namin sa oras na ito si Sir Nonito and Sister Marilyn Miranda. Patuloy niyo po silang ingatan, samahan at pagpalain sa lahat ng kanilang ginagawa. Ganon din po si Sister Lilian Guerrero, Panginoon, para sa kanyang pamilya, provision po at pag-iingat lagi sa buo niyang sambahayan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Brother Leo Abisamis diyan po sa Texas, USA. Patuloy niyo siyang ingatan, samahan at bigyan ng kalakasan. Ganon din po si Sister Connie Mauricio, anuman yung kanyang mga pinagdadaanan at mga nilalakad, Panginoon, na mga papeles, ay patuloy niyo siyang bigyan ng kalakasang physical at proteksyon para matapos po ang mga nilalakad na ito, Panginoon. Aking ipinagpe-pray sa oras na ito ang aking kapatid na si Geraldine Alcalde Cruz, Lord, traveling mercy para sa kanilang buong pamilya, sa kanilang patutunguhan, Panginoon. Ipinagpe-pray ko rin si Sister Ruby Montemayor Nocum, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, ay samahan niyo, bigyan ninyo ng kalakasan at proteksyon. Amin ding idinadalangin si Sister Nenette Palencia, Panginoon. Sa oras na ito, bigyan niyo sila ng kalakasan, tugunin ang kanilang mga panalangin, lalo na po provision para sa kanilang pamilya, O Diyos. Ganon din, aking itinataas si Brother J.R. Makapagal, Panginoon, ang kanyang family, ang kanyang trabaho, ang kanyang mga anak, ang kanyang may bahay, ay bigyan niyo po lagi ng proteksyon at kalakasan mula sa inyo, Panginoon.
Patuloy din namin itinataas ang De Los Angeles family, ang pamilya po ni Alfie, Panginoon. Patuloy niyo ingatan, lalo na po si Irish na siya po ay nagdadalang tao ngayon at malapit na po ang kanyang panganganak. Ingatan niyo po ang mag-ina, ang aming kapatid na si Irish at sa kanyang sanggol na dinadala sa kanyang sinapupunan. Ipinagpe-pray din namin si Sister Grace Villanueva, Panginoon, sa kanyang mission trip, Lord. Ano man ang kanyang plano, ang kanyang gagawin, ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po, Diyos. Kayo po ang patuloy na maparangalan sa aming buhay at alam po namin ang inyong pagtugon ay napapanahon para sa aming lahat. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng Sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
5: Mula sa FEBC Radio, narito ang Bagong Araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong Araw, Bagong Balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 9 sa buwan ng Oktubre, taong 2026 para sa Bagong Araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
5: Bagong Araw, Bagong Balita.
7: Pangunahin sa mga balita ngayon, Vice President Sara Duterte Carpio lumabas na tumanggap pa rin ng kompensasyon mula sa Davao City LGU kahit siya'y vice-presidente na. Bulkang Taal nagkaroon ng minor eruption at sa kalakalan, piso bumagsak sa bagong record low kada dolyar. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong Araw, Pangunahin Balita.
7: Sa day 36 ng impeachment trial, lumabas sa pagbusisi sa isinumiting income tax returns ni na Vice President Sara Duterte Carpio at Second Gentleman Attorney Manases Carpio na tumanggap pa rin ang Vice Presidente ng kompensasyon mula sa Davao LGU kahit siya na ang pangalawang pangulo ng bansa. Ito at ang iba pang mga detalye sa paglilitis kahapon sa ulat ni Shekinah Avalon.
8: Sana ito lang pinakamaikling araw ng impeachment trial. Unang beses na inilabas ang annual income tax returns ng mag-asawang Vice President Sara Duterte Carpio at Attorney Manases Carpio. Unang nagkaroon ng pagkaantala sa pagtestigo ang representante ng Bureau of Internal Revenue matapos ipahayag ni Prosecutor Representative Terry Ridon na mayroong karamdaman si Attorney Erwin Matib. Si Matib ang naitalagang magsagawa ng direct examination ngunit hindi nakasipot sa pang-umaga agang schedule ng paglilitis. Bilang solusyon, iminungkahi ng prosecution na ilahad na lamang ang testimonya ng isa pang witness na si financial analyst at tax expert attorney Alexander Cabrera, bagay na tinutulan ni lead defense counsel attorney Sheila Sison. Ayon sa depensa, hindi magiging patas sa vice-presidente ang bigla ang pagpapalit ng witness dahil nakahanda na sila para sa BIR. Dahil dito, sinuspinde ng impeachment court ang paglilitis Diabetes 10:42 ng umaga at magbabalik na lamang sa hapon para dinggin ang magiging adjustment ng prosecution dulot ng pangyayari. Sa pagbabalik ng trial proper sa hapon, dumalo na si Attorney Mati para ipresenta si Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ng Commission on Internal Revenue. Dito, unang inilabas sa impeachment trial ang tax returns ng mag-asawang Carpio. Ayon kay Marquez, umabot sa 85.3 million pesos ang kabuuang kita ni Duterte Carpio at asawa nito mula 2007 hanggang 2025. Sinabi rin ng BIR official na nagdeklara ang pangalawang pangulo ng 1.058 million pesos na other income bukod sa kanyang compensation income noong 2024. Noong 2025 naman, nagdeklara siya ng karagdagang 1.082 million pesos na other income. Bukod dito, nakatanggap pa ng compensation income mula sa Davao City Government noong 2023. Inihayag ni Marquez na naglabas ang BIR ng letter of authority para sa mag-asawa. Ang LOA o LOA ay dokumentong nagbibigay ng legal na otoridad sa mga revenue officer ng BIR para suriin ang mga libro at record ng isang taxpayer bilang bahagi ng tax examination o audit. Samantala, bahagi rin ng testimonya ni Marquez na batay sa BIR database, walang nakitang tala kaugnay ng anumang transfer, pagbebenta o iba pang disposisyon ng shares ni Second Gentleman Attorney Manases Carpio sa Cali 88 Foods Corporation. Wala rin umanong dokumentong nakita na nagpapatunay sa pagbabayad, assessment o settlement ng mga buwis at iba pang charges kaugnay ng naturang transaksyon. Matatandaang ang Cali 88 ay idineklarang asset ni Attorney Mans pero hindi na ito nakalista sa kanilang joint sal-en noong 2025. Sa pagtatapos ng direct examination, sinimula naman ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kanyang cross-examination na sumentro sa pagsisikap na subukin kung qualified ba bilang witness si Attorney Marquez. Ipagpapatuloy mamaya ang kabuuan ng cross-examination at ang pagtatanong mula sa Senator Judges. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano matapos ang minor phreatic magmatic eruption nito kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, tumagal ng 5 minuto ang pag-aalboroto ng vulkan. Nagbuga ito ng maitim na gray plume na umabot sa 4 na kilometrong taas mula sa main crater. Dagdag ng PHIVOLCS, posibleng makaranas ng manipis na ashfall ang ilang bayan sa ilang bahagi ng Taal Lake, kabilang ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal at Batangas. Patuloy namang ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular sa main crater at daang Castilla Fissure, gayon din ang pamamangka at pagpunta sa Taal Lake. Pinapayuhan din ang mga piloto na iwasang lumipad malapit sa vulkan dahil sa posibleng volcanic ash. Patuloy ang pagmamanman ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Taal Volcano.
5: Bagong-araw, pangunahing balita.
7: Samantala, inaasahang lalakas pa ang El Nino bago ito umabot sa katapusan ng Disyembre at halos 100%ng posibilidad na magpapatuloy ito hanggang Pebrero 2027. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, maring umabot sa record level ang temperatura ng dagat sa Central at Eastern Tropical Pacific mula Oktubre hanggang Disyembre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatayang aabot sa 3.7 degrees Celsius ang taas ng temperatura ng dagat kumpara sa normal na mas mataas sa dating record na 2.6 degrees Celsius na naitala noong December or noong 2015 hanggang 2016. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, posibleng kabilang ang El Nino ngayong taon sa pinakamalakas na naitala mula noong 1950. Ang El Nino ay natural na climate pattern na karaniwang nagdudulo dulot ng mas mataas na temperatura sa buong mundo at pagbabago sa pattern ng pag-ulan. Maari itong magresulta sa matinding tagtuyot sa ilang lugar at malalakas na pag-ulan at pagbaha naman sa iba.
5: Bagong araw, ulan, panahon.
7: Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang northeasterly wind flows sa northern at central Luzon, makararanas ang Bicol Region, eastern Visayas, Quezon, Marinduque at ang Romblon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa trough o extension ng isang low pressure area. Sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, gayon din sa Palawan, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipuga or Ifugao at Aurora, maulap na may pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.9 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:40 ng gabi.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Piso bumagsak sa bagong record low. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
9: Humina ang halaga ng piso sa ika-apat na sunod na araw at nagtala ng bagong pinakamababang antas na 62 pesos at 90 centavos kada US dollar. Habang ang palitan ng piso kontra Canadian dollar ay nasa 44 pesos at 2 centavos, sa Singapore dollar ay nasa 49 pesos at 6 centavos, at sa Saudi Riyal ay 16 pesos at 71 centavos. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa mga dahilan nito ang pagbaba ng foreign reserves ng bansa at paglabas ng mga dayuhang mamumuhunan sa stock at bond markets. Batay sa datos, bumaba sa $99.996 billion ang gross international reserves ng bansa noong Setyembre, pinakamababa sa loob ng 3 taon. Samantala, bumagsak din ng 2.2% ang Philippine Stock Exchange Index noong Webes sa 5,610.39 points. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapalawak ng merkado para sa mga produktong niyog ng Pilipinas sa United Arab Emirates o UAE sa pamamagitan ng programang Project Coho Bridge. Ayon sa Philippine Council for Agriculture and Fisheries, 37 lokal na manufacturer ng produktong niyog ang nakontak na at 9 sa mga ito ang natukoy na handa ng mag-export. Kabilang sa mga produktong posibleng ibenta ng UAE ang coconut sugar, langis, gata, juice, suka, snacks at iba pang produktong pagkain at pangkalusugan. Gayunman, kailangan mo nang suriin ng PCA kung maaaring gamitin ang pondo para sa mga magsasaka ng niyog sa proyekto. Alinsunod sa mga patakaran sa paggastos ng pamahalaan. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
7: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senador Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang pagbabago ng kultura laban sa korupsyon. At sa palakasan, Pilipinas unang mag-host ng U18 Men's Softball Asia Cup.
5: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
7: Balik-balitaan tayo, Senador Mark Villar sumapi na sa mayorya ng Senado. Narito ang buong detalye sa ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
10: Tulad ng inaasahan ng marami, sumapi na si Senador Mark Villar sa mayorya ng Senado. Ito ay makaraang i-appoint ang mambabatas bilang Senate Committee on Public Works Chairman at miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar mula Minoria patungong Mayoria. Pinalitan ni Villar sa Commission on Appointments si Zubiri, samantalang pinalitan naman niya bilang Public Works Committee Chairman si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. 14 na ngayon ang bilang ng mga senador na kasapi sa Mayoria. Naiwan naman sa Minoria ang kanyang kapatid na si Senadora Camille Villar. Nang bumoto sa paggalaw ng bilang ng mga boboto sa pagpapawalang sala o pagdedeklarang guilty ang Vice President Sara Duterte sa impeachment court o ang tinatawag na threshold, si Senador Mark Villar ay nakita na ng ilang personalidad na malamang nga ay lumipat na sa Mayoria ang mambabatas. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Mula naman sa Singapore, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagbabago sa kultura ng lipunan upang mas epektibong matugunan ang problema ng korupsyon sa bansa. Sa kanyang pagharap sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore, sinabi ng Pangulo na hindi sapat ang pagbabago sa mga sistema at proseso ng gobyerno. Anya, kailangang baguhin ang pananaw ng publiko at gawing hindi katanggap-tanggap ang korupsyon sa lahat ng antas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng pamahalaan, kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control project. Sinabi rin ng Pangulo na kailangan ang patuloy na pagpapatupad ng mga hakbang para sa accountability at transparency upang matugunan ang korupsyon sa Pilipinas.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Para naman sa mga karagdagang developments sa impeachment trial, nagbabalik para sa ulat si Baby Lynn Cacho Resulta.
10: Sumingil ng milyong-milyong pisong sweldo o professional fees si Vice President Sara Duterte Carpio noong 2023 sa Davao Government. Ito ang inihayag at kinumpirma ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza sa impeachment court.
11: Sa line number 13 po, based dito sa BIR Form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
12: Pirmado ba yung 2316 form na yan?
11: Yes po, pirmado po.
12: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
11: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vangeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
12: Ano ang ibig sabihin na merong 2316 form na yan na pinirmahan ni VP Sara?
11: Ang ibig sabihin po ay naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
12: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
11: Tama po, since it was signed po. It was signed.
10: Batay sa konstitusyon at iba pang angkop na batas na inilahad ni Prosecutor Attorney Erwin Matib, bawal ang pagkuha ng sweldo ng Pangulo at pangalawang Pangulo liban sa opisyal na trabaho ng mga ito. Subalit hindi lamang ang dalawang pinakamatataas na opisyal ng bansa, pinagbabawal ang paniningil ng sahod, pati pala sa mga lokal na opisyal, batay muli sa mga batas na ipinabasa ni Matib kay Marquez sa korte. Ipinakita rin ng prosecution lawyer na sumingil ng professional fees bilang abogado ang vice-presidente mula 2017 hanggang 2022. Si Marquez ang 26 na testigo ng prosecution panel sa 36 na araw ng paglilitis sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Bagong araw, Balitang Bayan.
7: Sa ibang dako, Energy Regulatory Commission nag-iimbestiga sa power disruption sa Visayas at Mindanao. Narito ang detalye sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Iniimbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang mga kumpanya ng power generation sa gitna ng sunod-sunod na aberya sa supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Layunin ng investigasyon na matukoy ang sanhi ng mga plant outage at malaman kung sumusunod ang mga power generator sa mga itinakdang pamantayan sa operasyon at reliability. Ayon sa ERC, nagsagawa na ito kasama ang Department of Energy ng inspeksyon sa ilang power plants na naapektuhan ng mga outage. Patuloy namang minamonitor ng mga ahensya ang pagbabalik operasyon ng mga planta upang makatulong na mapanatiling sapat at maaasahan ang supply ng kuryente. Samantala, tinututukan na ng mga otoridad ang paglilinis at pagsasaayos ng Baguio City Public Cemetery bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bibisita sa Undas. Inaasahang magtatalaga ng mga tauhan ang City Environment and Parks Management Office, barangay at pulisya para matiyak ang seguridad at kaayusan sa sementeryo. Ayon kay Antonio Ocampo ng Parks Division ng SEPMO, wala pa rin inilalabas na schedule ang City Administrator's Office para sa pagbisita sa public cemetery. Napansin din ang mababang bilang ng mga dumadalaw araw-araw kumpara sa mga nakaraang taon na posibleng dulot umano ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hinikayat ang publiko na bumisita ng mas maaga mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
5: Bagong araw, balita sa palakasan.
7: Sa unang pagkakataon, Pilipinas ang magsisilbing host ng U18 Men's Softball Asia Cup. Gaganapin ito sa Clark, Pampanga mula December 2 hanggang 8 ngayong taon kung saan maglalaban ang mga batang manlalaro mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Magsisilbi itong pagkakataon para sa mga atletang Pilipino na makakuha ng karanasan sa international competition. Inaasahang makatutulong ang pag-host ng Pilipinas sa pagpapalakas ng softball at paglinang sa mga batang atleta. Sa pagbabalik ng bagong araw, malaking discrepancy sa PWD-ID sinusuri na ng Department of Justice. Department of Education nagbabala naman sa paggamit ng pangalan ng mga opisyal sa Panloloko at sa ibang bansa, Riyadh, nagpatupad ng seguridad matapos ang mga pagsabog.
5: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anumang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
7: Naalarma ang Department of Justice o DOJ sa malaking diferensya sa bilang ng mga rehistradong persons with disability o PWD at ang mga gumagamit ng PWD IDs. Ayon sa DOJ, nasa 2.8 million lamang ang rehistradong PWD habang umabot naman sa 8.5 million ang gumagamit ng PWD IDs. Dahil dito, mahigit 5.7 million ang diferensya sa bilang na kailangan pang masuri ng mga kinukulang ahensya. Sinabi ng DOJ na posibleng may mga PWD ID na hindi regular ang pagkakakuha o paggamit kabilang ang mga pekeng dokumento. Binalaan naman ang mga gumagamit ng pekeng PWD ID, gayon din ang mga sangkot sa illegal na pag-i-issue nito na maaari silang managot sa batas. Inihanda rin ng DOJ ang legal guide para sa mga ahensya at establishmento sa pagtukoy at paghawak sa mga kahinahinalang PWD. DID. Samantala, hinikayat naman ang mga nakakuha ng PWD ID sa maling paraan na ipawalang bisa ito upang maiwasan ang posibleng pananagutan.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang pakikipag-ugnayan sa Japan at South Korea laban sa mga krimen na umaabot sa iba't ibang bansa. Layo nitong mapalakas ang palitan ng impormasyon, paghuli sa mga kriminal at koordinasyon sa mga otoridad ng ibang bansa. Matatandaang bumisita sa PNP si Ohama Takeshi na siyang Director General ng Organized Crime Department ng National Police Agency ng Japan. Tinalakay nila ang pagpapatuloy ng kooperasyon laban sa mga tumatakas sa bansa at organisadong krimen na tumatawi sa mga hangganan ng bansa. Nakipagpulong din si PNP or sa PNP si Minister at Consul General Lee Han ng South Korean Embassy para talakayin ang patuloy na pagtutulungan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang pakikipagtulungan sa ibang bansa dahil hindi na lamang sa iisang bansa nagaganap ang ilang uri ng krimen. Layo na anya ng kasunduan na mapabilis ang pagtukoy, pagtugis at pagsisiyasat sa mga suspect na nagtatangkang gamitin ang mga hangganan ng bansa para makatakas sa batas.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Sa ibang balita, nagbabala ang Department of Education laban sa mga taong gumagamit ng pangalan ng mga opisyal nito para humingi ng pera. Ayon sa DepEd, may mga taong kumokontak sa mga supplier at contractor at ginagamit ang pangalan ni Education Secretary Juan Edgardo Angara at iba pang opisyal ng ahensya. Ginagawa umano ito kaugnay ng mga kontrata at iba pang transaksyon sa DepEd. Mariing tinanggi ng kagawaran na may pahintulot ang mga opisyal nito na humingi ng pera, deposito sa pribadong account o anumang bayad kapalit ng kontrata ng gobyerno. Hinikayat ng DepEd ang sino mang makatanggap ng ganitong alok na huwag magbigay ng pera at itago ang anumang mensahe o patunay ng pakikipag-ugnayan. Pwede itong i-report sa DepEd, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Sinabi ng DepEd na hahabulin at kakasuhan ang sino man na mapatutunayang gumagamit ng pangalan ng ahensya o ng mga opisyal nito para makapangloko.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Nagpatupad ng mga safety guidelines ang ilang embahada at international schools sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos marinig ang magkakasunod na malalakas na pagsabog. Pinayuhan ang ilan na manatili muna sa loob ng kanilang mga gusali habang ilang paaralan ang nagpatupad ng safety measures. Nangyari ang pagsabog ilang oras matapos i-claim ng Houthi rebels sa Yemen ang panibagong pag-atake sa Saudi Arabia kabilang sa King Khalid International Airport. Samantala, ilang flights sa Riyadh Airport ang naantala o nakansela dahil sa pangyayari.
5: Bagong araw, balita pandaigdig.
7: Sa ibang dako, hindi naman bababa sa 33 ang nasawi habang 18 ang sugatan matapos ang pambobomba sa dalawang pampasaherong bus sa Kramatorsk, Donetsk, Ukraine. Ayon kay Governor Vadim Filashkin, sadyang inatake. Di umano ng Russia ang mga pampasaherong bus at mga sibilyan. Nangyari ang insidente kasabay ng malawakang airstrikes ng Russia sa Ukraine na nagdulot din ng pagkasira ng ilang gusali at pagkamatay ng iba pang mga individual. Bilang pag-iingat, sinuspinde ang pampublikong transportasyon at hinikayat ang mga residente na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar.
5: Pag-araw, bagong diwa.
7: Mula po ito sa Ezekiel 36:36. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin.
5: Bagong araw, bagong balita.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 9, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
5: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
7: Ang oras, 6:57.
5: Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila.
13: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
14: Maraming salamat po, pastor.
15: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
14: Pastor, we are praying for you po.
15: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
13: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
16: Happy Pastor's Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
17: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
18: Online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC ay ang sexual na pang-aabuso o pananamantala sa mga bata, lalo pat wala silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Makikita ito sa online platforms gaya ng computer, mobile device at internet. Halimbawa, ang pagkakalat ng child sexual abuse materials, pag-livestream ng abuso kapalit ng bayad, at pananamantala o grooming through chat, games o social media. Hindi lamang limitado sa personal ang abuso. Online na rin ito. Kaya nararapat lamang paglaanan ng panahon ang awareness ng publiko.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
19: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
20: Sa mga magkasintahan at mag-asawa, paminsan-minsan ay nagkakaroon ng loyalty check at nagtatanong ang isa, kadalasan ng babae, ng ganito, "Mahal mo pa ba ako?" At madalas, ang standard answer ng lalaki ay ganito, "Oo naman, ikaw lang at wala ng iba." Nasa iyo na yon kung maniniwala ka at magiging panatag sa kanyang sinabi, "No one else but you." Naisip ko na sa buhay at trabaho, may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Ano-ano ang mga ito? Isa-isahin natin ngayon sa Pro Tips. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. What are the things that no one else can do but you? Una, no one else can feel happiness for you. Kahit pa marami ang magsabi sa iyo ng "I'm happy for you," kung hindi mo pa rin pipiliing maging masaya, hindi ka sasaya. Being happy is a choice. Kahit pa maraming nagtatawanan o nagkakasiyahan sa opisina ninyo, kung mananatili kang nagmumukmok, lungkot pa rin ang mararamdaman mo. Anumang husay ng management ninyo, anumang ganda ng sweldo at mga benepisyo dyan sa inyong kumpanya, gaano man ka-united ang inyong team, kung hindi mo gagawin at gugustuhing maging masaya, maaari ka pa ring maging miserable sa iyong trabaho. No one else can feel happiness for you. Pangalawa, no one else can forgive on your behalf. Ang pagpapatawad ay personal na desisyon. Kung sino ang magpatawad, siya ang nakalalaya sa sakit at pait ng kung anuman ang nangyari o ginawa sa kanya. Hindi ka pwedeng magpadala ng proxy para siya ang magpatawad para sa iyo. Even if it's difficult, the decision to forgive is something that no one else can do for you. Pangatlo, no one else should take the blame for a mistake that you made. Bilib ako sa mga taong marunong kumilala at tumanggap ng kanilang kamalian. At yun ang marapat. Kapag tayo ay nagkamali, huwag nating ipasa ang sisi sa iba. Hindi tayo matututo sa ating pagkakamali kung hindi natin ito aaminin at haharapin. Pang-apat, no one else can do the learning for you. Kung gusto mong matuto at lumago, ikaw ang kailangang magsumikap para mangyari ito. Hindi pwedeng ibang tao ang ipapadala mo sa training pagkatapos ay aasa ka na madaragdagan ang kaalaman o kakayahan mo. There are many great things that happen when we work with others and when teams work as one. Pero may mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Tandaan mo, no one else can feel happiness for you. No one else can forgive on your behalf. No one else should take the blame for a mistake you made. And no one else can do the learning for you. Huwag mong ipasa at iasa sa iba ang mga bagay na tanging ikaw lang ang makagagawa. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
0: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
0: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
21: Rufa,
22: Ru.
21: Kami dito sa bahay nagtitipid ng tubig, ha?
22: Ay.
21: At inaasahan kong gagawin mo rin yon ngayong bahagi ka na ng aming pamilya.
22: Ay, ganun po ba, Ate Annabel?
21: Mm-mm.
22: Ay, bala ko pa naman mag-swimming. Ano-ano po ba yun?
21: Una, ischedule mo ang paglalaba.
22: Ako pong maglalaba?
21: Hintayin mong maipon ang labada para isang labahan lang. At ipunin mo ang tubig na pinagbanlawan kasi pwede yung gamitin para panghugas ng bote, lata at iba pang recyclables. Maari mo rin yung gamitin panlinis ng blinds, panlaba ng mga basahan, pambuhos sa toilet, panlinis ng kotse at garahe.
22: Ate, ay ka na po ba?
21: Oo. At kapag magdidilig ka, huwag mong lunurin sa tubig ang mga halaman, ha?
22: Hindi ko na po diligin ng kangkong.
21: Siya nga pala. Sa iyong paliligo, patayin mo ang shower habang ikaw ay nagsasabon o nagsashampoo. Bubuksan mo lang to kapag magbabanlaw ka na.
22: Ay, ate, pwede po bang magtabo na lang sa kapalde? Hindi ako marunong magshower.
21: Aba, edi mabuti. At may isa pa pala, Rufa.
22: Ay, may isa pa po.
21: Mm-mm. Kapag may napansin kang tagas sa mga tubo, sabihin mo agad dito sa akin o kaya sa kuya mo, ha? Para maiayos namin.
22: Opo.
21: O, paano Rufa? Inaasahan ko ang iyong pakikiisa sa aming pagtitipid, ha?
22: Eh, siyempre naman, ate. Susundin ko yan para malaki ang bonus ko sa Pasko.
23: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis, Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
6: Oras masayang pawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
6: Himpilang
9: 702 DZAF.
6: Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na! Pilipinas!
24: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na, Pilipinas!
25: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayo ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga
7: Thank God it's Friday! Maraming pwedeng ipagpasalamat sa araw na ito. Patapos ang work week, so salamat sa Lord sa mga na-accomplish natin magmula nung nag-report tayo sa trabaho nitong Monday. Maraming salamat din sa Lord sa panibagong kalakasan, kasiglahan, at sa pagbangon sa atin sa banig ng karamdaman. Yan. Bagamat ngayon talaga uso ang colds, ano? Kahit ako po'y hindi nakaligtas dyan, pero buti na lang kaagapay, hindi kita mahahawahan. Kasi nandito naman ako sa taluktok ng One Corporate Center. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Get well soon sa mga not feeling well today, kagaya ng ating Iron Lady na si Ara. Aba, that nagkakasakit pala si Ara. O, pag-pray natin si Ara. Tapos, naka-birthday leave naman si Phil. Kailan bang birthday talaga ni Phil? Bukas pa. O yan. So, maraming mga katsim positive ang di natin kasama today. Pero nagagalak naman ang aming puso dahil kasama ka namin kaagapay. Nasaan ka man dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Heidi Bernard Sampang. Kahit hindi tunog Heidi kasi barado ang ilong. Yan, pagpasensyahan nyo na po, pero magkakasama tayo hanggang 8:25. At excited ako para sa ating QOTD ngayon kasi naman, di ba, Pastors Appreciation Month. Kaya yan ang ibahagi nyo sa amin ngayong Friday morning.
26: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa Oras Na, Pilipinas.
7: Ia-anunsyo ko na to para makapag-send ka ng maaga. I-shout out mo si pastor. Ayan, i-shout out mo ang iyong pastor. Ano ang kanyang pangalan at ano rin ang naging impluensya niya? Ayan, ano yung naging influence niya sa buhay mo? Ayan, parang pagpupugay na rin natin, 'di ba, sa buhay paglilingkod ng ating mga pastor. Amen. So again, kaagapay sa ating QOTD, i-shout out si pastor at ang kanyang influence sa buhay mo. Aabangan ko po ang inyong mga entries sa iba't iba nating platform. Okay, kaya i-welcome na natin itong mga tagapanood natin sa FB Live.
27: Good morning po!
7: Yan, pasensya na putol tayo. Balik kayo sa ating Facebook page at hanapin ninyo ulit. Nag-upload na ang ating RTV ng second part ng ating morning programs dito sa DZAS. And shout out din sa iyo na nanonood sa ating YouTube channel.
27: Hello po!
7: Sa nakikinig gamit ang ating radio app.
27: Happy listening!
7: Patuloy na i-promote yan kaagapay dahil baka may mga bagong bili ng iPhone. Diba? I-download nila sa App Store o kaya naman sa Google Play, ayan, 702-DZAS. Magandang araw din sa ating kaagapay sa radio at PM radios.
27: Good morning!
7: Nako, may mga nagtatanong na paano daw o-order ng PM radio. Sa website natin, meron pong link doon eh. Tapos, meron din naman kayong pagkakataon para makipag-ugnayan kay Norlin. Yan, sa ating CCRD. Si Norlin, ayan, ang published na number doon, ito yung official, ay 0947-333-5605. Para sa mga nagre-ready na ng regalo sa Pasko, PM Radio, yan. Highly recommended natin yan. 0947-333-5605. Kael, baka ma-surprise si Norlin. Biglang dadagsa ang mga textmate niya ngayon. Ano po yan? Mobile or Viber number? Yan din naman yung nakapublish sa ating pmradio.febc.ph. And magandang morning din sa mga nasa biyahe.
8: Ingat po!
7: Alright! Ang ating mga katsim positive.

0: Nandito na rin at present si Shekinah Abalon.
1: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Salamat din syempre sa ambag ni Shaira Gabornes.
1: Rise and shine with Shai.
0: Magandang morning din ang bati ni Lourdes Magtunaw.
2: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Tapos sa ating RTV, aba, solo flight na talaga ha, si Nicole.
3: Saya ang dala sa himpilan, just Nicole my name and I'll be there.
0: Si Nicole Estoy at sa ating engineering at Bukawe Tech People.
4: No problem.
0: O, sinampula na tayo ni Nicole ng shout out sa kanyang hindi lang isa, kundi isang barangay na pastor. Heartfelt shout out sa mga pastors ng church nila sa Pila-Pila Binangonan sa God's Loving Kindness Christian Church kay Reverend Mark Harold Rose, Pastor Christian Gamoyao, Pastor Enrico Valentino, Pastor Kim Ramirez, Pastor Raymart Porras. Thank you po for your lives and for faithfully answering yes to God's calling upon your lives. Your dedication, service, and willingness to serve God and His people are truly appreciated. May God bless you all abundantly and keep you always. Thank you for your faithful service to the Lord. All glory belongs to Him. So salamat na lang daw sa lahat ng libre. At pagkokorek, yun naman yung maganda rin doon, diba? Kay Nicole, ayan. And shout out din sa Mom Shi ni Ara dyan sa Batangas. Pastora, Mami Josie Negad. Hello po sa mga Batanggenyo na nakatutok ngayon dito sa oras na Pilipinas. So once again kaagapay, ang ating QOTD, i-shout out si Pastor. Ayan, at i-flex mo na rin ang naging influence niya sa buhay mo. So, ang oras natin, 7:15 ng umaga, habang nagpapadala kayo ng entries, magbulay muna tayo sa reminder galing po sa Ang Bible Pinoy Version.
5: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Galing to kaagapay sa Proverbs 28 verse 4. Yung mga walang pakialam sa kautusan, pinupuri ang masasama. Pero yung mga sumusunod sa kautusan, lumalaban sa kanila. Again, kaagapay, yung mga walang pakialam sa kautusan, pinupuri ang masasama. Pero yung mga sumusunod sa kautusan, lumalaban sa kanila. Proverbs 28 verse 4. So, ibig sabihin nito, kaagapay, hindi lahat ng tinatanggap o ginagawa ng karamihan ay tama sa paningin ng Diyos. Nako, tamang-tama to sa panahon natin ngayon. Kaya nga po, very important na manatili tayong nakaugat sa kanyang salita, 'di ba? Alam natin yung kanyang mga panuntunan, alam natin yung mga utos ng ating Diyos. May mga pagkakataon po na kailangan nating manindigan sa tama kahit hindi ito popular. Pero maari natin itong gawin ng may grace, ayan, merong full of wisdom at syempre ng may pagmamahal. Huwag po nating hayaang masanay tayo sa mali dahil lamang ito ang nakikita o ginagawa ng iba. Dahil ang pamantayan natin ay hindi ang opinyon ng mundo, kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga po kaagapay, piliin po natin na sumunod sa Diyos at manindigan sa katotohanan. Kahit hindi ito madali dahil ang pagsunod sa kanya ay laging worth it. O ba? Diba? Napakaganda dahil nabubuhay naman tayo hindi para sa diba, approval ng ibang tao. Kundi tayo nabubuhay po to please God at wala ng iba pa. Diba? Kaya kung ano yung tama sa paningin ng Diyos, diba? Yun yung ating papanindigan at hindi tayo magko-compromise, diba? Kahit na nga ba usong-uso na yung mga pauso ng mundo, diba? Eh hindi ka pa rin magpapatangay. Kagaya nga ng title ng programa, diba, ni DJ Jordan dito sa FEBC Radio, diba, sa FEBC Philippines, yung Against the Flow. Diba, eh nawa, bigyan nga po tayo ng Diyos ng strength, diba? At bigyan talaga tayo ng Panginoon ng conviction na tumayo sa tama at patuloy na maging liwanag sa mundong ito, diba? Bagamat minsan gustong-gusto mo nang magpatangay kasi nag-iisa ka na lang.

0: Huwag kang mag-alala dahil si Jesus pa rin ang kakampi mo, di ba? Hindi ka niya papabayaan at yung grace niya ay sufficient para i-sustain tayo, para maging mabuti tayong ambassador, di ba? Ambassador ni Jesus dito sa mundo. So Proverbs 28 verse 4, yan po ang ating pinag-aralan ngayon. Yung mga walang pakialam sa kautusan, pinupuri ang masasama, pero yung mga sumusunod sa kautusan, lumalaban sa kanila. Time check natin, 7:19. Mag-shoutout muna tayo. Happy listening kina Sharon Rose Caballes, Noemi Andalis, Noemi Sendiong, Beth De Guzman, Nene Circe. Good morning din kay Joe Cuyos, kay Esme, kay Ate Esme Dizon, magandang umaga po.
1: At
0: magandang umaga rin kay Mary Lou Marcelo. Alright, tapos ishina-shoutout ni Ate G si Pastor Jared Mark Aboy Cabales ng Yemelif Church sa San Andres Bukid, kasi ina-assist siya sa pagbubook ng mga delivery rider.
1: Oh, diba?
0: And a shout out din kay Ma'am Maloy Pablo and Pastor Voltaire Pablo. Mm-hmm. And check natin ngayon, ano ba ang sitwasyong kinakaharap ng mga motorista ngayong Biyernes ng umaga?
2: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda, kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
0: Hi Sir Charlie, good morning.
6: Good morning, hey D, and ganun din sa mga listeners ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, ating silipin ang daloy na traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Unahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Moderate to heavy traffic na hanggang sa may General Latino. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Balintawak Cloverleaf, akyat ng EDSA southbound hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na po sa may paglagpas naman ng West Avenue, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may Aurora Boulevard sa Cubao all the way to Connecticut. At pag-akyat din po ng EDSA Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Shaw Boulevard. Moderate traffic naman sa may Estrella sa Makati patungo ng Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pag-ahon din po ng Pasay Road Tunnel, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan papunta ng Magallanes hanggang sa may Pasong Tamo Extension. At dyan din po sa may Cabrera sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB, ay mula dito lamang po yan sa may Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin na pagdating ng Magallanes MRT hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may tapat naman ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan po yan. Ang Farmers din po Service Road, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Aurora Boulevard Intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Muñoz patungo naman ng Dario Bridge. Approaching Balintawak, Cloverleaf, bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic, at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, simula po dyan sa may Miriam College, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At sa may service road din po ng Xavierville, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Moderate traffic na rin pagdating ng C5 Eastwood hanggang sa may Green Meadows. At yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Lanusa Intersection. Pero after naman ng Lanusa, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taguig area. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig or dito pa lang sa may Pinagsama Village, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makaranas na ng pagbagal pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover. patungo naman ng Green Meadows. Pagakyat din po ng C5 Libisa flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound din naman ng Katipunan simula po dyan sa may Aurora Boulevard, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng Miriam College. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Dito lamang po sa may approach ng Luzon, bahagyang bumabagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Tandang Sora. At pagkanan din po ng elliptical road, mabagal na po ang daloy ng traffic all the way to Quezon Avenue. At ito yung mga papunta naman ng EDSA. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTA hotline 136. Yan muna kahit ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Happy weekend, Sir Charlie! God bless you! Si Sir Charlie Nosaris mula sa MMDA Metro Bay. Good morning kay Ate Karen sa Tokyo, and pa-happy birthday lang daw sa panganay ni Ate Mimi, si Samster John Ligan sa Linggo. So advance happy birthday. And hello na rin kay Kuya Arlie. Get well soon, Kuya. And good day rin kay Ate Mimi, Ate Letty at kay Tatay. Bahay pa rin si Ate Karen with Ate Mayen. Hello po sa inyo. And magandang morning din. Meron din tayong viewer dito mula sa San Bruno, California. Si Ate Yoli Reyes de la Cruz.
1: Hello po.
0: Good morning din, syempre, kay Ate Carmen Ramos. And si Kuya Federico Termulo Jr. nagpasok na ng kanyang entry sa ating QOTD. Ang kanyang sinashoutout ay ang kanyang younger brother na si Pastor Al Termulo. Isa sa mga ginamit ng Diyos para makakilala ako sa Diyos. Wow! Hello kay Nemencio Talampas at sinashoutout niya si Pastor Deo Forlales ng Tarlac City.
1: Hello po!
0: Yan, si Melchor Malyari naman. Shout out kay Pastor Benny, Pastor Mar, Pastor Ruben. My faith comes from hearing the word of God, hatid ng mga nabanggit niyang pastor.
5: Amen.
0: Si Candace naman, shout out sa masipag, humble na Bishop Pastor Jerry David Alves. Salamat sa buhay niya dahil siya ang tumatayong tatay ko sa panahon na kailangan ko ng tatay. Wow! Yung mga pinabati ni Sir Melchor ay mga taga CBCC Kabuyao Bible Christian Church. Zulita Mejia, thank you. Every day daw siyang nakikinig sa atin, John B. Salamat
1: happy
0: po.
1: Happy listening!
0: Si Nanette Palencia, araw-araw din siyang nakasubaybay sa atin gamit ang kanyang transistor radio. Si Merle Alargado naman, sabi niya, Happy Pastor's Month Appreciation. Thankful and grateful and blessed po ako. Malaking pagpapala. Ayan. Ang mga pastor sa akin mula noong 1987 nang siya ay maborn again. Isang pastor na nag-share sa akin ng Word of God, hindi po kita malilimutan kung bakit nagpapatuloy bilang Kristiyano, at naishishare ko rin sa buong pamilya at mga kaibigan. So salamat daw kay Pastor Rico Robedillo sa Lucena City.
5: Amen.
0: Ng Jesus Anointed One. Yun. Hello po and good morning din kay Edna Benaventura sa mga taga CBT Baras Rizal. Si Lorac ay Ayoy. Pag-greet po si Nanay. Nanay Margie Astudillo. 87 years old na siya. So happy birthday po ba ito? Or nakikinig lang talaga regular? Salamat po Nanay Margie Astudillo at sa mga taga VCF CJOLDOF Val at sa Astrobag employees. Mabuhay po kayo. And eto na muna, weather update. Ihatid sa atin ni Sir Dan Villamil mula sa Pag-asa DOST. Good morning po, Sir Dan.
5: Yes, good morning po sa ating mga taga-subaybay. Dahil sa epekto ng isang low pressure area sa labas ng PAR at ng ITCZ, ay makaranas tayo ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkinlat dito sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas at sa Mindanao. Samantala, dito naman sa Northern Luzon, dahil naman sa pag-iral ng northeasterly wind flow, ay makaranas rin tayo ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern and Central Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil, gulat.
0: Thank you po, Sir Dan Villamil. God bless you, sir. At yan po ang ating pag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Batiin din natin yung mga pastors ng CCCPI Christ Community Philippines sa paumuno ni Bishop Rene Inshong. Ang shout-out ay galing kay Zulita Mejia. Si Logema De Leon naman, shout-out sa mabait at magaling mag-preach naming pastor, Pastor Ricky Mata ng Jesus Christ, to God be the glory, Muntinlupa City. Susan Del Val kay Pastor Glenn Cruz daw ng TMCC Taytay. Yan, lagay nyo rin kung paano kayo nai-inspire, ayan, at paano rin kayo natulungan ni na pastor sa inyo pong buhay. Emerita Faustino, nagpapasalamat siya kay Pastor Sid ng JCTD Hagunoy sa buhay niya na patuloy na tapat sa kanyang paglilingkod at anumang oras na kailangan namin, lagi siyang tumutulong, tumutugon. And shalom, Pastor Sid. Pastora, amen. Praise the Lord. Okay. And Emily Manalang, shout out kay Pastor Owelito Lagman, Pastor Fernan Gutierrez, and Pastor Benigno Sanggalang. Salamat daw sa buhay nila na patuloy na pagsunod sa calling. Kay Pastor Owel siya natuto sa paggawa ng devotion at magbasa ng Bible at kung paano ito lubos na maunawaan, magbuhat sa dedication ng mga anak namin, kasal, burial ng asawa ko. Lagi siyang nandyan, makisaya at mag-share ng salita ng Diyos. Wow, praise God. Sa YouTube natin, John B., dami na rin ito. Sorry po. And gusto ko lang din i-shout out pala ang DZMR. Ayan, naka-hook up sila sa atin, si Kuya Ted Dolohan. Magandang araw po sa mga nasa YouTube, si Annaline Barbosa. Ang kanyang isa-shout out, si Pastora Helen at si Auntie, who is Pastora now. Thank you so much for your lives. Si Elizabeth Taliente naman, Pastor David Javier ng Jesus is Lord Church, Southville, Mugan, Cabuyao, Laguna. Blessed Pastors Month po at sa mga taga District 2A ng JIL, Cabuyao. Mm-hmm. Si Quickie Variety, Ricky Calcetas ng Mangyan Tribe of Mindoro Church, my father of faith, my humble brother and a missionary. Yon si Pastor Ricky. And si Welita Zonio, nagpapasalamat sa aking kababatang Pastor William at nagkaroon din ako ng pastor na anak at pastor na pamangkin. Okay, break muna ako sa pagbabasa pero pwede pa kayong maghabol ng entries para sa ating QOTD. I-shout out natin si Pastor at i-share ang naging influence niya sa buhay mo. Pero ngayon, magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Alamin natin ang kwento sa likod ng panibagong bandila.
7: Sa eskwela, hindi pumapasok.
8: Tita Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
9: Magandang araw kaagapay! Nandito na si Desa para magbahagi ng kaalaman patungkol sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na bahagi na ng buhay nating lahat. Walang iba, kundi ang oras. Pero alam nyo ba na hindi pare-pareho ang oras sa buong mundo? May mga lugar na kalahating oras ang pagitan. May 45 minutes at mayroong pang mga lugar na maaaring magkaiba ng isang buong araw ang petsa. Kaya tara na, mag-time travel na tayo! Unang destinasyon, Nepal! Sa Nepal, kakaiba ang kanilang oras dahil 5 hours and 45 minutes itong nauuna sa International Standard Time. Kaya kung alas 12 ng tanghali sa International Standard Time, 5:45 na ng hapon sa Nepal. At hindi lang Nepal ang may ganitong kakaibang sistema. Sa India din, 5 hours and 30 minutes naman sila na nauuna sa International Standard Time. Kaya sa halip na buong oras, madalas ay 30 minutes ang dagdag sa kanilang relo. Punta naman tayo sa China. Isa ang China sa pinakamalaking bansa sa mundo. At kung pagbabasihan ang location nito, maaari sana itong magkaroon ng maraming time zones. Pero iisa lang ang kanilang opisyal na oras sa buong mainland China, ang Beijing Time. Kaya kahit malayo ang Western China sa Beijing, pareho pa rin ang opisyal nilang oras. At eto ang parang totoo talagang time travel, ang Samoa. Noong 2011, lumipat ang Samoa sa kabilang panig ng International Dateline. Ang resulta, tumalon sila ng isang buong araw. Kaya may mga pagkakataong magkaiba ng isang araw ang date ng Samoa at ng kalapit na American Samoa, kahit hindi naman ganoon kalayo ang pagitan ng dalawang lugar. Pero mayroon din tayong Maldives. Sa Maldives, may ilang resort na gumagamit ng tinatawag na resort time. Ibig sabihin, ina-adjust nila ang oras ng kanilang mga relo para masulit na mga bisita ang liwanag ng araw. Kaya habang ang official time ay may isang oras, maaaring ibang oras naman ang makikita mo sa relo ng resort. At kung pag-uusapan ang malalawak na bansa, hindi rin papahuli ang Australia. Dahil napakalawak nito, iba't ibang oras ang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga lugar na 8 hours na nauuna sa International Standard Time. Mayroon ding 9 hours at 30 minutes at mayroong din 10 hours o higit pa. Depende sa location at panahon ng taon. Kaya mga kaagapay, makikita natin na ang oras ay hindi lang basta numero sa relo. Naaapektuhan ito ng geography, kasaysayan, batas at mga desisyon ng bawat bansa. May mga lugar na 30 minutes ang pagitan, may 45 minutes at may mga lugar pang tila tumatalon ng isang buong araw. Lordes magtunaw po, patuloy ang paglalakbay at pagkukwento at pagpapakita ng katangian ng iba't ibang bansa sa bawat sulok ng mundo.
8: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
10: Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anak, kapamilya at sinumang nakakakilala kay Chelsea Mae Silverio na ipinanganak noong December 5, 2014 sa Pozo Rubio Community Hospital. Ipinagkatiwala ng kanyang ina na si Joanne Sabiano Silverio ang pangangalaga sa bata kay Ginang Alma Lumibaw. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ipinagkatiwala naman ni Ginang Lumibaw ang bata sa mag-asawang Alexander Fajardo at Agnes Fajardo. Ang sinumang nakakakilala sa bata o may impormasyon tungkol sa kanyang mga kaanak ay maaaring makipag-ugnayan sa CSWDO Dagupan City. Hanapin si Dr. Jairo C. Chia, Social Welfare Officer 1, o tumawag sa numerong 0966-266-8988.
8: Pag-usapan natin.
0: Nakikiisa po ang inyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS FEBC Radio TV, sa ating pagdiriwa ngayong Oktubre ng Pastors Appreciation Month. Isang pagkakataon po ito para kilalanin at pasalamatan ang ating mga pastor sa kanilang patuloy na paglilingkod sa Panginoon at sa church community. Hindi lamang po ito tungkol sa pagbibigay ng regalo or pagpupugay. Mahalaga po na maunawaan ang mga sakripisyo, of course, yung mga challenges and yung mga responsibilities na kaakibat ng pagiging pastor. Kaya nga po today, pag-usapan natin ano nga ba yung tunay na kahulugan po ng pagpapahalaga sa isang pastor and paano din natin sila pwedeng suportahan bilang mga miyembro at paano rin natin maipaaabot ang ating encouragement sa ating mga pastor na maaaring napapagod or pinanghihinaan ng loob pero di lang pinapahalata sa atin. Okay? Kaagapay muli, ito po si Heidi at via Zoom, syempre, kasama natin ngayon ang ating minamahal at iginagalang walang iba kundi si Bishop Pio Tica ng Malabon International Baptist Church. Bishop, magandang morning.
11: Ay, magandang morning sa iyo, Heidi, at sa lahat po ng mga hindi mabilang na tagapakinig ng Far East Broadcasting Company at DCAS. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo.
0: Bishop, na-miss na kita. Tagal natin hindi nagkwentuhan, kaya magkwentuhan tayo ng todo ngayon. Narinig
11: na lang kayo, minsan si Bishop Ruben, Pastor Eric.
0: Oo nga po. Bishop, matanong ko po, ilang taon na po ba kayong pastor?
11: Ay, nagpa-pastor.
0: Opo.
11: Pumasok ko sa ministry, 1962.
0: So ilan at na hindi po na ako, hindi na ako. Teka, magka-calculator ako.
11: Pero part-time pa lang ako na, nasa ABCL Bible Institute pa ako.
0: 1962 at, po?
11: Oh, 1962, yan.
0: 2026 minus 1962 equals 64 years na kayo sa ministry. Wow!
11: Tagal na pala, ano, praise God, by the grace of God.
0: Dito na po yon sa Malabon International Baptist Church.
11: Hindi po, yan pong, okay, nasa ABCL Bible Institute, ang amin pong pastor dyan ay si Pastor Antonio Ormeo, First Baptist Church dati yan, ngayon ay Manila Baptist Church. Eh, ako po ay nag-enroll at nagsuko ng buhay at ako ay ini-assign niya sometime in September. That was after my birthday in 1962.
0: Uh-huh.
11: Ay ako ay kinausap siya, Pio, magbukas ka ng gawain sa Pitugo, Makati.
0: Oh. So Bishop, ibig sabihin 83 years old ka na ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin sa paglilingkod.
11: Oh, sabi niya, yan ang Panginoon, 83
0: diba?
11: Years old na.
0: O, di ba kaagapay? Yeah. Nakaka-inspire.
11: Tsaka masaya pa, no?
0: Oo nga po eh. At talagang hanggang ngayon masigasig kahit minsan may mga health challenges kayo, no, Bishop?
11: Oo nga, salamat sa Panginoon. Ang aking mata ay 20/20 vision pa.
0: Wow.
11: Tsaka puso ko, wala nang problema.
0: Oh.
11: Ang sugar ko, okay lang.
0: Okay
11: nas, na.
0: Mm-hmm.
11: Hindi naman 105 yung last check eh.
0: Oo, oh, okay.
11: Medyo okay naman.
0: So ang kalaban lang natin, Bishop, yung tuhod.
11: Talaga, yan. Ay, nag-opera nga pala ako last year. Nagkaroon ako ng surgery at implant yan. Hindi implant ang tawag. Knee replacement. Yan.
0: Sa
11: dalawang tuhod, pinagsabay ng aking doktor at ayun, sa biyaya naman ng Panginoon, wala na yung sakit, wala na yung rayuma.
0: So ano po pala kayo, Iron Man?
11: Talagang Iron Man. At hindi lang kundi, ano ba tawag doon? Million peso
0: wow!
11: man.
0: Naku, baka makidnap ka, Bishop.
11: Delikado tayo dyan, no?
0: Bishop, ito, 64 years na kayo sa ministry. Ano po yung maituturing ninyo na parang pinaka nakakahamon sa papel po ninyo bilang lingkod ng Diyos? Sa ano pong mga roles ng pastor yung parang pinaka-challenging para sa inyo?
11: Ang pinaka nakakahamon, siyempre binata po. Sa isang binata, pinaka nakakahamon yung humanap ko ng life partner na kapuso mo sa ministry o sinagot ng Panginoon yon. Ako yung mag-asawa, ang pinaka nakakahamon, of course, ay saan ba ako, ano pa talagang gusto ng Panginoon sa buhay ko? Yung ba calling mo?
0: Mm-hmm.
11: Oh, nasa pastorate ka, but there are so many fields in the pastoral ministry. So ayaw ko mag-asawa na hindi ko tiyak, na ako yung missionary pa sa tribo. So sa Phoebus College of Bible, nag-join ako sa apat na mga tinatawag na prayer groups, sa tribes, sa specialized, sa local church. And then finally, the Lord made it very clear to me that magpapastor ako. So sa pastor's team ako. ang pastor and evangelist. Nung malaman ko yan, at alam kong tiyak na sa biyaya ng Panginoon, nagpakasal na ako. Kasi mahirap, mayroon kasi na mag-aasawa ka na hindi mo tiyak yung calling mo.
0: Mm.
11: Magkakaligaw-ligaw ka, kaladkan mo yung asawa, pati anak mo nakatingin sa'yo, it may cause confusion.
0: Mm-hmm.
11: First of all, ibang nakaka-challenge, saan ba talaga ako?
0: Mm.
11: And then hindi lang ako, kundi saan akong place?
0: Mm-hmm.
11: So sa biyaya naman ng Panginoon, ay dinala tayo sa Pitogo. Then I pastored there for natatagayang church, meron ng church doon. Ang pangalan church doon ngayon ay Asian Baptist Church may Guadalupe. And then, tinawag na akong magpastor sa Tanay.
0: Mm-hmm.
11: From 1974, nandun ako. I mean, 1960-something, nagpastor ako dyan. So, from 1967 hanggang 1974, nandun ako sa Tanay. Naging associate ako ni Pastor Gabino. Then I went to the States to study sana. Pero nakakahamon dyan, iba talagang gabay mo ng Panginoon. Saka talaga, ano talagang purpose ng, pastor ka na. Anong pastor ang ibig mo sabihin?
0: Mm-hmm.
11: Or sadyante ka na, anong kind ng student mo?
0: Mm-hmm.
11: Yung nakakahamon.
0: Yung pag-determine ng purpose, yung pagsagot dun sa why, yung W-H-Y, yun po yung parang pinaka, parang critical para po sa inyo. Dapat malinaw po iyon para
11: linaw.
0: Ayos yung mga susunod na hakbang, naka-align po talaga sa will ng Lord.
11: It's actually finding the will of God.
0: Kaya
11: hindi naman basta pinapahayag. Madali nang ipahayag. Ang problema, maraming parang ang ating isipan, parang mushroom plantation yan.
0: Mm-hmm.
11: Ang daming mushroom nandun. So asan talaga?
0: Oh,
11: but the Lord has been good. Ang pinakamalaking challenge yan, particularly, ang pinakamalaking challenge ay saan ka lugar tinawag ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
11: So that you can stay where you are.
0: Mm-hmm.
11: So, sa Tanay, then I resigned from there and became assistant associate pastor ni Pastor Gabino sa IBC Mandaluyong. Then, nagkaroon ng outreach dito sa Malabon, and he assigned me to hold a Bible study in Malabon.
0: Mm-hmm.
11: And until now, 49 years now, I'm still here at Malabon mm-hmm. International Baptist Church.
0: Wow. So, ibig sabihin, Bishop Pio, dun sa 64 years na nag-yes po kayo sa ating Panginoon sa panawagan sa inyo, may mga moment doon na talagang nagtatanong pa rin kayo sa Kanya, dito pa ba ako? Magpapatuloy pa po ba ako, Panginoon?
11: Oo, yan. Mm-hmm. Pinakamalaking challenge yung salitang bakit.
0: Bakit? Okay.
11: Yung bakit. Bakit ako nandito?
0: Mm-hmm.
11: At yun ang, when I was starting a work in Malabon, sinagot ko, bakit ako nandito?
0: Mm-hmm.
11: Gusto ko, ako sa Tanay, ako sa Morong, kasi mas open field doon.
0: Mm-hmm.
11: Sabi ko ito Malabon, nung panahon na yon, pag sinabi Malabon, hindi maganda dating eh.
0: Mm-hmm.
11: At is, bagoong, yun ang napoproduce dito. Parang kung, isa ka nagpapastor sa pati isa niya, no?
0: Okay.
11: So, ibang ganoon, merong parang something na, yun pala, pride pala yun. Kung sa kadali ng Panginoon, doon ka.
0: Mm-hmm.
11: And then the Lord made it very clear to me, hindi ko makalimutin ang data. November 16, 1976, I was walking along kasi nagpa-pioneer ka. I stopped over doon sa may release ng train, looked down to this Governor Pascual. And said, Lord, napakalawak pala nito. Mm-hmm. And then the Lord made it very clear to me, I'm calling you here.
0: Mm-mm.
11: Kaya sinulat ko agad yun eh. Dito ka sa Malabon.
0: Mm-mm.
11: Kaya since that time, nakafocus ko na, hindi ka na nalilito.
0: Mm-mm.
11: At may ministry ka sa iba, ang pinaka main focus mo ay Malabon.
0: Mm-hmm.
11: And so the church started in 1977, April 3, after 1 year of Bible study. And then it grew up to many other outreaches.
0: Mm-mm. Praise God.
11: At nagkaroon ng Higher Ground Baptist Academy. And from there, parang nag-expand ang Malabon International Baptist Church.
0: Praise
11: dito
0: God.
11: Sa Pilipinas at meron din sa Canada.
0: Mm-mm.
11: Sa pamamagitan ni Pastor Ruel, meron tayong dalawang church sa Canada. At meron pang isang mag-start yata dun sa sa Ohio.
0: Mm-mm. Dahil sa pagpapala din at kapahintulutan ng Panginoon, lalo pa po lumago.
11: Amen.
0: Magmula nung naging malinaw talaga na dyan kayo sa Malabon magmi-ministeryo. Mm-hmm. Pero challenge din po ba? At saka siguro magbigay na rin po kayo ng aral ano, para sa iba pang mga kapastoran. Yung weekly, parang kailangan nyo pong mag-prepare ng ituturo. Lalo na ngayon kasi, Bishop Pio, ano, na very tempting na i-chat GPT na lang yan, i-AI na lang yan, i-internet na lang yan. So, paano po ang ginagawa ninyo?
11: Talaga, pinakamalaking tukso. I-click mo lang yung isang pangalan gusto mo, no?
0: Mm-mm.
11: Mag-preprint sa'yo. Pinakinggan ko yan for personal nourishment, no? Alam natin, yan sa DCS, maraming magandang messages. I listen to that. Kasi ang kailangan ng isang pastor kasi, hindi mo i-develop ang church eh. Ang kailangan mo, i-develop ang sarili mo. Kasi the church will be your visible, that's a visible manifestation of yourself eh.
0: Mm-hmm.
11: Diba? Sabi nga nung si Dr. Lee Robertson, leadership, the rises and fall. No? Pero ang alibawa ako, ano ba talagang bungang makikita sa akin? Be shouting, God is powerful, God answer prayer. Ano talagang nasagot ng panalangin?
0: Mm.
11: Diba? So, meron kang ebidensya sa buhay mo na meron talagang Diyos na sumasagot ng panalangin mo at pangangailangan mo. And then, the rest will follow. Then, iyong ministry. Kasi kuminsan, nababaliktad eh. Alaga ka ng alaga ng tupa, wala kang pagkakataon doon sa shepherd.
0: Mm-hmm.
11: The shepherd of the sheep is your Lord Jesus Christ. You became so busy. A visitation, Bible study, talagang tuwa-tuwa mga tao sa'yo. Eh, pa yung relation mo sa taas? Nakakalimutan yung pakingin yung shepherd mo na bumubulong sa'yo. Oh, meron kang something like that. The sweet voice of the Holy Spirit is always ministering to you. So, pinakamahalaga yun. The preparation of the messenger is more important than the preparation of the message or the word.
0: Mm-hmm.
11: Kaya ang ating mga pastor, ang ating unang-unang tingnan, yung ating relationship sa atin, from us, and then to our family.
0: Mm-hmm.
11: Ang immediate pastorate mo eh, family mo eh. Bago yung iba.
0: Mm-hmm.
11: Kaya hindi mo, ang iba naman kasing Pastor Heidi, at sa aking 62 years na karanasan, nakikita ko yon. They're so busy with
0: napakahaba
11: ng patience dun sa mga tao, sa mga pag-iit. Pero pagdating sa bahay, ang init ng ulo, sa mga anak, sa asawa. So, baka na may mga tinatawag ang pastor dito.
0: Wag nang umilag. No?
11: Pero yan ang totoo talaga. Opo. Hindi lang naman ako nagpastor. There's so many pastors that are asking my advice. Hindi lang naman Baptist, kundi ako'y nilalapitan ng mga other pastors coming from other denominations. Mm-hmm. Tapos lang, kausap po yung isang pastor ng charismatic church doon sa San Fernando. Kaya, yun ang buhay ko.
0: Mm-hmm.
11: So, sa ating mga pastor nakikinig, ang i-develop natin yung ating spiritual relationship sa Panginoon,
0: mm-hmm.
11: huwag nating pabubayaan yun.
0: And then,
11: sa tanong mo, ano yung message? Siyempre, matutukso ka, daming trabaho, siksikan, di ba?
0: Mm-hmm.
11: Ang natutuhan kay Dr. Gusto, pag ikaw ay mag-prepress ng message sa 30 minutes or 45 minutes, ang kinakailang, walang tayo na preparation mo ay 3 days.
0: Wow.
11: Kasi walang tayo, ang tututukan mo talaga for 3 days yung misahin yun. Of course, hindi ko na susunod yun. Pagka minsan sa daming trabaho. Pero nasa isip mo lagi, gumugulong yung isip mo.
0: Mm-mm.
11: Sa message mo. Kaya yun ang ating babantayan sa atin, yung relationship natin sa Panginoon, pati bayan natin. At pagkatapos yung makinig tayo sa iba-ibang mga messages, that's good.
0: Yeah.
11: Pero dahil sa pagmamadali mo, kung kinuha mo yung outline mo, always remember na yung taong nag-preach yan, may ibang audience yan eh.
0: Mm.
11: Ang audience mo, nasa barangay ka. Ito, nasa isang malaking city. Ang ganda na mensahe. Pero yung ba talagang kailangan mo, po kailangan ng church. Kaya, kuminsan, titingnan mo yung congregation eh, di ba?
0: Mm-hmm.
11: Ang ginagawa ko sa church namin, may mga pagkakataon ako, may CCTV, ipipicture ko yung church na walang tao yun.
0: Mm-hmm.
11: Puro bangko. And then, there are times na pinapatungan ko ng kamay yung TV.
0: Mm-hmm.
11: Lord, ito po, pupunuin niyo po ito, Panginoon.
0: Wow.
11: And so siguro, isipin ng isa, pagdating ng mga tao, sabi ko lagi, sugatan ng mga taong ito, ang ating mga members. Ang daming sugat niyan, misunderstand sa family. Tapos babanata mo ng isang matigas o karning pagkain. Sabi ko, mahabag ka sa membro ninyo.
0: Mm-hmm. Yeah.
11: Ibig sabihin, pag pumulot ka ng minsahan, maganda.
0: Mm.
11: That really bless you. Pero iba talaga mensahe mo.
0: Oo.
11: Na gusto lang Panginoon na isabihin mo.
0: Bishop, opo. Syempre naman ano, yung mga tinatanim po nating mga binhi, iba-iba rin po ang tubo niyan. Iba-iba rin yung paglago niyan, 'di ba? Pero Bishop Pio, ano yung nagiging reflection mo kapag ka halimbawa, meron kang miyembro na napapansin mo na parang hindi lumalago, hindi lumalalim yung relasyon sa Panginoon, parang hanggang ngayon matatampuhin pa rin, mararamdamin pa rin. Opo, anong reflections niyo po doon? At ano rin po yung intentional na ginagawa po ninyo para sa mga ganong kasapi po sa ating church?
11: Totoo yan. Totoo yan. Sa pagsasalita ng ID, may mga tinatamaan ng mga miyembro na nakikinig eh.
0: Mga
11: matatampuhin. So, ano gagawin natin dyan? Kumisan, ang pinakamatinding tukso ng pastor ay lalo na kung pinagtatampuhan ay asawa mo,
0: mm-hmm.
11: no? Anak mo, o ikaw. Ang pinaka nagagawa namin mga pastor, pagkakasalang malaki. Nagpipris kami para patamaan yung taong yun.
0: Mm-hmm.
11: Alam ng Diyos yun na maganda minsan, pero pinapatamaan mo yung taong yun.
0: Mm.
11: Iba yung pinapatamaan sa tinatamaan, ha?
0: Totoo.
11: Pero anong gagawin mo doon?
0: Mm.
11: Ang ginagawa sa mga matatampuhin, talagang mas kinakaibigan ko. Relational ba? Bakit yan? Then, bibisitahin mo sa bahay yan. Hanggang ngayon, si Ate Yoli, nagbibisita pa rin. Sumasama sa station niya, pamisa-misan. At ako rin naman, nagbibisita rin sa mga taong alam ko may karamdaman, may dinadamdam, may problema sa pamilya. Kasi many times they will not come to you eh. Diba no? They will talk to others.
0: Mm-mm.
11: So ano gagawin mo? Naririnig mo. So, tutukan mo sa prayer. Intentional prayer talaga, specific prayer.
0: Mm-mm.
11: Panginoon yung kapatid na yun, meron pong sama na loob kay ganito. Tutukan mo sapagkat sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, "It is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts." At yan lagi kong naiisip.
0: Mm-hmm.
11: Hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao.
0: Mm-hmm.
11: Only the Lord can touch the heart. At nakita ko talaga, may lumapit sa akin, "Pastor, mm-hmm. ganito, masama na loob ko sa iyo, ganon."
0: Mm-hmm.
11: Well, bakit? Hindi isasabihin niya. So, nagpipray kami.
0: Mm.
11: We're going to ask with your relationship.
0: Okay?
11: Ang ministry kasi, very relational eh.
0: Mm-mm.
11: And, ang hindi kaya talaga, pag hindi ka tinawag at hindi mo alam na tinawag ka dyan sa lugar na yan, malilito ka. Pagka minsan papasin, hindi siguro ko tinawag dito eh.
0: Mm-hmm.
11: Kasi ayaw sa muna yung mga tao. Diba?
0: Mm-hmm.
11: Siguro yan ang kaisipan ni Noah noong 120 years na pipreach siya, wala naliligtas.
0: Opo. Oo nga naman, ano.
11: Yan. Ikaw mag-preach ng ganun katagal, no?
0: Oo.
11: Okay. Nagiging lesson na natin yan. At talagang ginagawa, number one is to find out ano talagang cost nun.
0: Mm-hmm.
11: You know, down to the roots. Pero hindi magtatapos sa iyan hanggang hindi ka tinitin ang kaibigan niya.
0: Yun. Dapat so, maging binabanat panatag yung kalooban para makapagbukas. Ayun.
11: Yun, para okay. Tama yun.
0: Uh-huh.
11: Kaibigan, magkaibigan kayo. Member mo yan. Tuko mo yan. So be sweet.
0: Okay.
11: If you sow sweetness, you will reap sugar.
0: Dami pong humahanga sa inyo dahil wala pa raw kayong maintenance sa edad ninyo. Bishop Pio, dami ko pang gustong itanong, pero ngayon nga pong Pastor's Appreciation Month, ano po ang parang form of appreciation na talagang i-treasure po ng mga kagaya po ninyong pastor? Though alam natin na kay Lord po talaga kayo nagsiserve, pero dahil nga meron tayong sinocelebrate ngayong buwan, paano po ang pagpapahalaga na talagang makakapagpataba po sa puso po ninyo at na mga kagaya nyo pong pastors?
11: Thank you. Napagandang tanong niya. No? Alam mo, hindi pa po salamat sa Panginoon sapagkat ang, I think it was PCEC na nagpasimula itong Pastor's Appreciation. I really appreciate that kasi the most unforgotten heroes are the pastors, missionaries, yan ang nalilimutan talaga. So, ang isa pang matindi dyan, yan ang inaaway talaga yung pastor. Habang lumalaki church mo, dumadami kaaway mo. Yan ang nangyayari.
0: Real pero talk.
11: Parte na laban yan.
0: Kasi iba-ibang tao, iba't ibang personalities, di ba?
11: Oo, iba-iba. Kaya sabi ko sa mga pastor, huwag kayo mag-pray na lumaki-charge yun. Kasi yung 50-50 problema mo, eh kung maging 500 yan, 500 na problema.
0: Okay.
11: Ano papakanan yan? So, you need the grace of God. Pero yung sinabi mo, pinakamaganda kasi, number one, ang pinakamaganda kasi, at kung maaari, ang i-appreciate talaga yung asawa. Kumisan, puro pastor. Yung asawang na halos gusgo sila sa hirap.
0: Pero nakasuporta. I-appreciate.
11: Pero pambino, ang totoo niya, kung hindi ako tatagal sa ministry, kung hindi ako katuwang na 1,000% si Ate Yoli.
0: Amen.
11: I mean, she supported me all the way. And I saw the worst and the best of the ministry. Not only I saw, but experienced the worst and the best in ministry. So, nung itatagal mo dyan, si Mrs. kasama mo, katabi mo.
0: Yun, i-appreciate.
11: At tandaan natin mga pastor, mas malaki ang tusok ng puso sa puso ng Mrs. mo.
0: Mm-hmm.
11: Mas maraming criticism yan. Minsan, ang bait ni pastor ay si Mrs. Hindi pa labat eh. Diba? So, pinakamaganda, i-appreciate yung, pag in-appreciate yung pastor, i-appreciate yung asawa nyo.
0: Ayun.
11: Lagi ko sinasabi to Hybe.
0: Opo.
11: Ang tagumpay ng isang pastor, 90% humanly ha, looking on the human point of view, tagumpay ng pastor, 90% nasa misis yan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
11: Kasi siya pinakamahusay mong promoter.
0: Mm-hmm.
11: Siya pinakamahusay mong pupuri sa'yo. Siya pinakamahusay mong pumipinta sa'yo. Siya pinakamahusay mong magsasalita ng totoo sa'yo.
0: Opo. Totoo.
11: Diba?
0: Pati nga grammar mo, diba? Bishop Pio.
11: Oo, pati grammar mo.
0: Nagiging grammar Nazi ang misis. Oh, yun.
11: Si Ate Uli, siya ko na nakikinig ngayon eh. Pero mayroon mga pagkakataon dito sa church, ang daming lumapit sa Panginoon, na iba umiiyak. Tapos pagkatapos siya sabi na, o di sabi, love, ang ganda na mensahe mo. Pero parang hindi ka nakahanda.
0: So, ayun, ang ganda po ng paalala ninyo na hindi lang si pastor ang appreciate, pati yung kanyang asawa at idamay na rin ang mga anak. Ayan, Bishop Pio. Salamat po. Kulang ang oras natin, Bishop. Pasensya na. Nag-i-intro pa lang tayo pero ang dami pong nabe-bless sa inyong tapat na paglilingkod sa Panginoon sa nakalipas pong 64 na taon. Mabuhay kayo, Bishop Pio. Palakasin kayo at ingatan sa araw-araw ng Panginoon.
11: Thank you po sa pagkakataon ito. God bless you, kayo mga pastor, asawa ng pastor family. Just keep it on and keep that fire burning in your heart. Amen.
0: Amen.
11: Thank you,
0: sir.
11: Thank you. Thank you, Heidi.
0: Salamat po. God bless you, Bishop Pio Tika ng Malabon International Baptist Church. At syempre bilang pagpapalakas din, patuloy na encouragement sa ating mga pastors. Sabi sa 1 Corinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa kanya. Muli, mga pastors, and of course, sama na rin nga ang mga pastor's wife. Ay, Happy, happy Pastors Appreciation Month po sa bawat isa. At oras natin, 3 minuto na makalipas ang 8 ng umaga, habang nire-ready lang natin yung susunod nating makakausap, batiin ko lang at basahin yung iba pang mga entries sa ating QOTD, si Judith Cristobal, 42nd anniversary sa Christ is the Answer Church sa Tumana, Santa Maria, Bulacan. Sa Sunday, under Reverend Dennis Martinez and Pastor Froilan Cristobal. Ang guest speaker nila si Pastor Rodel Lacson. Uy, nakakasama din natin to every Sunday morning. Si Jen Winwin. Happy Pastors Appreciation Month kay Pastor Art Manambit, my mentor and my humble brother. Tapos si Pastor Tony Aldaya at kay Ate Mimi, shout out sa lahat ng pastors ng Bible-Centered Fellowship Inc. sa buong bansa, especially kay Pastor Bishop Emeritus Mars Fuerte na tumayong spiritual father. Yan, sa loob ng maraming taon.